0: Ka naman na wala kang ID, hindi ka makakapasok. Kung naka-uniform ka naman, naka-ID ka, at wala kang sapatos, hindi ka makakapasok. Yun ang protocol. Pero ngayon, siguro may iba dahil sa nangyaring ang insidente. Yun nga kasi, alam mo naman ang mga Pilipino katropa win. Pag walang ganong insidente, imbis na magiging proactive tayo, nagiging reactive na lang tayo katropa win. Yun ang nangyayari. Yan.
1: Ano po, Reggie? Isang katanungan na lang po. May mga katanungan din yung mga XFL stations.
0: Yan. Naka-standby kasi sila eh. Naka-standby.
1: Paano nakapasok yung armas sa school?
0: Yun nga. Dahil hindi in-inspection. Hindi in-inspection. Pero teka ha, i-check natin ulit. Kay Kuan, kasi may interview ngayon, Alright, sige. May interview.
2: Para lahat matanong.
3: Identify.
2: Siguro mga tatlo, hindi, matagal din patuapan. Dalawa. Iayusin nila para hindi ulit-ulit. Yung oras yung mahalaga eh. So, ganun lang ha. Ayusin ko, guys. Tapos kung wala magkating na sa hospital ha, pati nga, emotional ng mga tao ng gabi, yung maligtigay sa mga public health test. Sana, ano kailangan?
0: Pero siyempre, Katropa, well, pwedeng ilapit mo yung kuhan, yung mic mo, ilapit mo yung mic mo, Katropa, well, para at least maintindihan. Sige, ilapit mo.
2: I-clear pa namin yung mga mukha, mga ganun. Pero discount, you can do it later, pero huwag ngayon. Maybe later pa kami sa
0: Sino yan, Katropa Well? Sino yan nagsasalita, Katropa Well? Hindi pa tayo na mamonitor ni Katropa Noel. Katropa Well, sino yan nagsasalita, Katropa Well? Sino yan nagsasalita?
4: Taga Manila.
0: Baka mga undersecretary yan, taga Manila yan. Kasi confirm ba na pupunta dyan ngayon si Secretary Angara?
4: Confirm. Inaantay lang na to.
0: Kasi yung naririnig ko ngayon, yung sinasabi ng kausap ninyo dyan na isang official na parang ambush interview. Tama ba yung
4: ambush interview?
0: Sinong ambush yung interview? Sino yung interviewin na pa-ambush interview? Sino yon? Si Secretary Angara siguro.
4: Secretary
0: Angara. Sige na. Katropa Wen, may katanungan ka pa kay Katropa Noel kasi...
1: Ito na po siguro Katropang Reggie para mabigyan na rin natin ng pagkakanaw ni Bang Everett Exhibition Stations para magkakanaw po sa inyo. Salamat po. Out muna kami. Salamat, Katropang Reggie. Magandang umaga po.
0: Alright. Sige. Thank you so much, Katropa... Standby ka na dida, Katropa Well, ha? Magtatagalig din na magpapatuloy tayo na magsasalita ng Tagalog. Kasi naka-hook up yung sister stations natin ngayon. So ulitin natin sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon, kung ang inyong katanungan, asan na yung dalawang suspect sa latest official statement na ating napag-alaman, mga kaibigan, yung dalawang suspect ay nasa kustodiya pa ng Police Regional Office Number 8. Pero ating i-update ngayon yan kasi nakatutok tayo ngayon sa paralan. May mga nakikita natin sa video. Sige, Katropa Web. Okay.
4: Mag-aamon na dyan yun. Mag-sunod-sunod man yun.
0: Sige daw.
4: Sunod-sunod yung dumarating yung mga sasakyan. Nandito ngayon si Vice Mayor Raymond Romualdez. Nandito po, Katropa Reggie.
0: Alright, sige.
4: Yung mga nandito sa loob ng sasakyan, hindi natin na makita yung City Division of Tacloban. Nandito na ngayon. Yung mga pictures. magagawin sila ng express briefing.
0: Sige nga, huwag tutukan mo katropa, Will, ha? Tutukan mo. Oh. Huwag kang didistansya pag may na ini-interview dyan. Yung audio, kailangan natin yung audio, Katropa Will, para at least marinig tayo ng ating mga nakikinig ngayon all over the Philippines. Oo. Kasi yung XFM Philippines naka-monitor ngayon, Katropa Will. Sige.
4: Sige. Ulitin ko ngayon, Katropa Will. Yung exact information talaga, tatlo talaga ang namatay.
0: Tatlo, hindi apat. Oo. Ulitin natin mga nakikinig na taga-subaybay ng XFM Philippines, ha. Sabi po ng reporter natin, tatlo lang ang namatay. Hindi pa po apat. Yun. So, kasi may naglalabas ang report.
4: Yung tatlong namatay yun doon, yung ula yung dinala yun doon sa may East Medical Center at tayo, sinabi mo kanina.
0: Kasi ganito yan. Nang mangyari yung insidente kay Tropa Will, dalawa kaagad ang on-the-spot na matay. Actually, nandito, may mga pangalan tayo, Katropa Will. Yung malaking tao pala doon, isa yun sa mga namatay, Katropa Will, isang estudyante yun. Oo. Na tinatawag nila na hero. Yan. Sige.
4: Siya yung pumigil doon sa may pintuan na hindi makapasok talaga yung suspect.
0: Yan.
4: Kaya pinatutukan, nakita niyo doon sa video, pinatutukan yung suspect, yung mga biktima.
0: Oo. So, nakita ninyo mga katropa, may mga nag-circulate na mga pictures, may isang lalaki at may isang babae. Diba? Katropa Will. Yung isang lalaki, yun ang tinatawag nilang hero kasi kung hindi niya pinigilan, siya yung nag-close sa door, ay posibleng marami pa ang natamaan at baka marami pa ang namatay, Katropa Will. Oo. Diba?
4: Oo. Kasi yung ginagawa ng suspect, pag may nakikita siyang parang ano ba yun, tumatayo o sumisilip, pinapaputukan niya kagad. Kaya tumayo yung hero na yun para pigilin na makapasok talaga yung suspect. Oo. Pinaputukan sa mismo lang pintuan na nakasarado.
0: Ganito ang nakuha kong information, Katropa Will, no? Para sa ating mga nakikinig. Yung isang biktima, yung malaking tao, Katropa Will, ito habang nandoon yung mga suspect sa labas ng room, di ba? Sa labas ng room, siya ang nagko-close, siya ang nagpipigil. Kaya lang yung nangyari, Katropa Will, nagpaputok ang isa sa mga suspect sa may pintuan. Yung bala ay tumagos. Unang tama, Katropa Will, tinamaan siya sa shoulder, di ba? Tinamaan siya sa shoulder. Now, pagtalikod niya, Katropa Will, habang kinoclose niya yung kwan, na-close na yung pinto, nagpaputok na naman ang isa sa mga suspect kahit wala silang nakikita sa may pintuan at tumagos yung bala at tinamaan yung lalaking biktima sa likod, di ba? Sa likod ng kanyang yun ang naging dahilan para siya ay mamatay, Katropa Will. Yun. Ayan.
4: Oo. Inform ko lang, Katropa Regi, isa lang talaga yung nadala sa may Ace Medical Center.
0: Sa Ace ba dinala? Kasi may mga report na sa RTR Plaza.
4: Yung sa RTR.
0: RTR Plaza? RTR Hospital. RTR Hospital. Ganito yan. Ang nalaman kong information, yung dalawa on the spot, lalaki at babae, di ba? Lalaki at babae, pareho estudyante. Now, yung isa, nadala sa hospital, nadala sa RTR Hospital, Katropa Noel, at doon na namatay sa hospital. So, bali, tatlo sila lahat, Katropa Will.
4: Alright,
0: sige. Ibigyan natin ang pagkakataon yung ating mga sister station na tumawag lang dito sa number ko para at least masagot natin na Katropa Will yung mga katanungan nila. Oo, kasi naka-standby sila hanggang sa ngayon. Pwede po kayong tumawag sa

0: mga pasado alas 9 ng umaga. After ng shooting incident, yung isang suspect, yung 15 years old, dahil sa isinagawang manhunt operation, ay agad itong nadakip. Yung may naka-army cut. Oo. Katapos ng pumunta kami sa police station sa San Jose, nakausap namin yung city director. Ang sabi ng city director, si Colonel Gitigan, na after madakip yung isa, yung 15 years old, yung isa daw, sabi niya, ay nag-surrender daw, pumunta sa San Jose Police Station. Oo, yun ang sabi niya. Now, napag-alaman natin na ang isa pala ay nasakuti ng mga tao sa isang subdivision. Oo. So parang magkaiba. Oo. Teka, may tumatawag rito. Sana na sagot natin. Oo. Yes, alright. Hello, good morning. Hello, good morning. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Teka lang, sir. Ha? I-on air kita, sir. I-on-air kita, on-air kita, oo. Sino to, sir? Sino to, sir? XFM Tugigaraw. Yes, sir.
1: Yes.
0: Oo. Sino to, sir?
1: Yes, katropang Reggie.
0: Oo.
1: Katropang Chris dito sa XFM Tugigaraw.
0: Yes, sir. Good morning.
1: Oo. Kanina pa kami naka-monitor.
0: Yes, sir.
1: Dito sa Norte.
0: Mm-hmm.
1: At kaya naman na nagiging pangunahing topic ko na itong pangyari dyan na first time in the Philippines. Eh, dahil nga sa debate kung dapat bang parusahan yung mga batang edad 15 pababa na walang discernment.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa case na to, no, mukhang may discernment sila sa kanilang ginawang karahasan dahil meron nag-circulate ngayon na screenshot sa mga text messages nagamat sa Bisaya na lingwahe ito nakasulat pero naiintindihan natin yung punto.
0: Ano ang nakasulat dyan, sir? Para at least ma-translate natin. Anong pwede mong isa-isahin, sir? Oo. Kung waray-waray dyan ang nakasulat. Oo. Anong sabi dyan, sir?
1: Oo. Medyo mahaba, pero yung isang pinupunto dito ay hindi ba, kung magawa man nila yung plano, hindi naman daw sila mapaparusahan dahil sa edad nila, no? Kaya nito, no? In fact, na-pick up natin ito sa XFM Cebu na ang sabi dito sa isang screenshot, I made a real haha and aton abandoned exploring. Tapos ang sagot, yawa, hahaha. Share ko, bro. And then ang sagot,
0: pakiulit, sir, yung unang statement, sir. Ano yung unang statement? Oh, kasi parang nabasa ko din yan. Yung unang, pakibasa yun.
1: I made a real haha and aton abandoned exploring. Apo. So, maraming screenshot sa ito, pero gusto kong puntuhin ito pong isang bahagi na ang sinasabi hindi bale at sila naman parang ganito nang intindihan natin kung mangyari man yon na plano nila
0: hindi sila makukulong hindi sila makukulong parang lumalabas sa katropa Chris na kung makagawa sila ng krimen, at least alam nila na dahil may batas, hindi sila makukulong. Parang ganun nga. Parang aware sila na makagawa man sila ng krimen, at least alam nila kung ano ang patutunguhan nila. Dahil ika nga, mayroong batas itong Republic Act number 9344. Yun. Oo. Yes, sir. How's that, Katropa Chris? Yes, sir.
1: Yan ang parang, yan ang mai-interpret natin dito sa screenshot ng text
0: Podcast
1: exchanges. I just realized

0: could get caught and face in juvenile, he could participate in medyo natakpang kasi, no? Pero yun ang intindi natin. Yung nagpapalitan ng text o chat exchange dito, alam nila na pagka bata, hindi paparusahan anuman ang gagawin nilang labag sa bata. Ito nga, yung pangyari kahapon, katropang Reggie.
1: Yun nga, sir, ay parang lumalabas na planado. Di ba? Oo. Lumalabas dahil sa mga naglalabasang tawag dito konbo na kumakalat ngayon sa social media, lumalabas na planado yung kanilang ginagawa or kanilang gagawin. Dito ha, tingnan ko lang katropa Chris. Bro, God is here. Madayon kita. Meaning yung madayon kita is tutuloy ba tayo? Ayun, yan. Madayon kita, tutuloy ba tayo? Sabi ng isa, ikaw lang, matutuloy ba tayo? Ang pusil ko bro, ginbawi kagabi pa. Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Yung baril ko daw ay binawi kagabi pa. Oo. Then, tanong ng isa, revolver? Oo. Tapos, may isang yung combo nila, ha? Pero kung madayon ka, sige, we use one gun la. Kung matutuloy tayo, gagamit tayo ng isang barilang, one gun. Yun. Yung sagot ng isa, ayaw bro, dapat dalawa. Sabi ng isa, kung matuloy tayo, pwede namang isa lang. Pero yung isa na kausap, mga suspek ito, sabi niya katropa Chris, wag, dapat dalawang baril. Tama ba katropa Chris, yung nasa konbo na nakita mo? Dito pa, sabi pa dito, adi ang revolver bro, pero adi himama. Yung ibig sabihin dyan na katropa Chris, nandito yung revolver bro, pero nandito si mama. Ang sagot naman, keep safe bro, dadadun ako. So, keep safe lang yung baril. Dadadun it revolver. Yun. Kung keep safe yan, dahil dadalhin ko din yung revolver. Siguro katropang Chris yung 38 revolver na. Anay bro. Waya, binaliktad ko lang ha, kasi alam mo naman kung ano yung waya. Bibiling at paagi. Teka muna bro, maghahanap ako ng pamaraan. Sige, chat mga 7 kung madadala mo. So yun, marami pang mga usapan na katropa Chris. Yun. So parang lumalabas dito katropa Chris na planado yung gagawin nilang krimen. Oo. Nasagot ko ba katropa Chris yung katanungan mo? Dahil lumalabas na alam nila kung ano yung magiging consequence, then may mga naglalabasan pang mga combo na planado talaga yung gagawin nila. Yun. How's that katropa Chris? Oo.
0: Rodion, katropang Reggie, no? Salamat sa pag-interpret. At nandun sila sa maling paniniwala na kesyo sila 15 anyos pababa.
1: Yes, sir.
0: Ay automatiko na sila ay hindi mapapanusahan. Pero sa totoo lang, mali yung kanilang paniniwala dahil nandun sa batas na bagamat below 18 ang gagawa ng isang krimen na na may discernment.
1: Discernment. Alam.
0: O alam yung epekto ng kanilang gagawin, maski minor de edad, meron pa rin siyang liability. So, yun ang hindi nila
1: alam.
0: Basta, ang akala lang nila, keso
1: minor de edad,
0: ang edad nila, libre na sila.
1: Kasi yung tinatawag na discernment sa batas, sinahanap ko nga dito, kung sa English pa, the ability to judge well. Meaning, alam mo ang ginagawa mo. sa batas, i-review ko pa ka tropa Chris, kasi pag alam mo ang ginagawa mo, kahit ikaw ay minor de edad, mayroon ka pa ring pananagutan. Diba? So tinitingnan doon sa batas natin na kung may parang sinasabi doon na pag may discernment, alam mo, talagang may pananagutan ka sa batas sa katropang Chris. Pero depende pa rin yan sa abogado kasi alam mo naman, may mga abogado din siguro yan na kukunin. Depende yan kung ano ang mangyayari. Basta ang sigurado lang sa ngayon, dahil sa Republic Act number 9344 or itong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nga gusto nang ipa-amenda ni Senator Ruben Padilla, na ibaba sa 10 years old yung criminal liability katropa Chris. 10 years old. How's that, katropa Chris?
0: Mainam na pagpapaliwanag pang Reggie, pero ang follow-up na tanong ko, yan bang tinutukoy natin na screenshot ng chat or text exchanges, ay may impormasyon ba kayo dyan sa Tacloban na kumpirmadong ito ay palitan ng konvo nung dalawang suspect?
1: Sa totoo lang, katropa Chris, dahil alam mo naman na mahigpit ngayon ang ating mga authorities. Sa totoo lang, hindi pa, wala pa tayong kumpirmasyon na ito ba ay talagang konbo ng dalawang suspects. Pero ito ang naglalabasan, katropa Chris. Kasi kung tatanungin mo naman yung mga authorities natin, hindi sila nagko-confirm. Hindi nila dinideny, hindi din nila kino-confirm, I mean, kung ito ba talaga yung convo ng dalawang suspect. Ika nga, ay tikong bibig pa yung mga authorities natin dito sa Tacloban. So itong mga nagkakalat na mga information, sa totoo lang, ito ay mga nakukuha natin sa social media, at kahit ipakita natin ito sa mga authorities, talagang tikom bibig sila, katropa Chris. How's that?
0: Okay, so anyway, sabayanan na lang natin siguro, katropang Reggie.
1: Kasi ngayon, kung nakikita mo, katropa Chris, sa monitor mo, yung reporter natin ay nasa mismo ng lugar kung saan nangyari yung incident, sa San Jose National High School. Yun na, katropa Chris. Right?
0: Roger, doon nga sa narinig natin kanina na darating si Secretary Angara, may mga lalabas pa na mas malinaw na informasyon sa pamamagitan nyo, mapapahagian nyo kami dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa Tropang Reggie.
1: Yes, sir.
0: Ilan muna sa akin, mula dito sa XFM Tugigiraw, Katropang Reggie.
1: Okay, thank you so much, katropa Chris ng XFM Tugigiraw. Yan. Alright. Inin ma, katropa, well, ano't update yun na dida, katropa, well, ano yung mga update dyan? Kasi patuloy naka-monitor yung XFM Tacloban, XFM Philippines.
2: Actually, katropa, Regen, yung update ngayon dito, dumating na si Secretary Angara.
1: Aha. Teka, yung kwan mo, yung monitor mo, katropa, well, nag-feedback. So, confirm na dumating ngayon na, katropa, well, si Secretary Angara. Ngayon ba ay nasa loob na siya ng San Jose Elementary School, katropa, well?
2: Tama yan, katropa, Regine. Nasa loob na si Secretary Angara. Yung mga kasamahan niya doon sa DSWD, mga polis, at di ba pang mga ahensya na nakapasok na doon, at saka nagkataon na sila lang pulong-pulong at pag-uusapan kung paano talaga yung gagawin nila sa eskolahan na sa San Jose National High School.
1: Hindi ba nagpaunlak si Secretary Angara na makapanayam yung media kahit kaunti lang?
2: Kasi sa nakuha ang information natin kayo na kato pareche. Mayroon isang spokesperson nila doon nga sa na mag-ambus interview lang muna tayo. Baga 2 to 3 questions lang muna. Yung maximum 4 na questions. Kaya nag-usap-usap dito ngayon yung mga national media, local media na kung sino talaga ang magkatanong.
1: All right, sige. Aton hulaton ha, Lutsa, aton hulaton na katropa wela. Kung ano iton baga maitatabo. Mag-commercial muna tayo kasi hindi tayo naka-break kanina. Commercial muna tayo. Naka-standby pa rin yung XFM Philippines Katropa Well. And anytime tumawag ka dito para at least ma-update natin sila. So mga katropa, yung mga nagikinig ngayon sa XFM Philippines, mag-break muna tayo ha. And pagbalik natin, tingnan natin kung ano yung mga update. Sige. 8:28 in the morning. Ito nga oras, may katropa, enduro tayo. Han Santon Gold Coffee Mix. Sugat man ang Santon Plus Gold. Mabalik ang bullseye. Kauman lang, pipira nga painumdom. Standby.
3: Oras na rin sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:29. Bullseye. So ang sitwasyon, ladies and gentlemen, natabo, sang June 20, that was Saturday. Sabado ina, may natabo sining concert dito iya sa Tacloban. Bangod sa kafiestahan sa Tacloban. Si Glock 9 ang ila sining performer. Dito sa venue kung sa din natabo ang incident ang concert. Nasaputihan ang isa sa mga suspects. Amo ini ang naka army cat butamalon military cat ang dako ang 15 anyos. So with that nagpagunting siya. Pagpagunting niya ginbully siya. Ning usual nga pagbully sa inyong mga others. Siya buhi pa bala ang nagunting sa imo. Bangod sina grabing iya sininga sentimiento. That's why nga ginplanuhan nila sang upod nga 14 anyos nga magbalos. So ang natabo, based sa convo, nga may pusil ang 14 anyos, kag may pusil man ang 15 anyos. Ang isa is revolver, ang isa is 9mm. Ang revolver, sang gincheck sa police, nakarestro sa security agency, nga nabase sa Cebu City. Ang 9mm, nakarehistro sa police woman happened to be tia auntie sang suspect nga isa. So with that, ang police woman assigned sa Police Regional Office 6. So ginplanuhan nila nga dalaan nila pusil. Based sa ila sining nga convo, duha sila nga tuyo nila magpalate para pagsulod maniro na lang sila dayon. So natabo, isa sa mga highlight diri ang ginatawag nila sining hero blinding na napatay bangod kay successive ang ego ining nagplano nga i close tani ang portahan sang classroom. Kay ang portahan sang classroom abri at the time kag may mga estudyante amo nang videohan pag close niya tiniro sa una ego sa iya sining abaga dampi sa butkon left side. Sa nagatalikod na sa pinasundan liwat sa lupok, naigo, natumba, patay. Isa sa mga napatay, ining lalaki. Ang isa kababayi, as of now, hindi pa klaro kung paano ginatabo nga natiruhan. Pero ang duha, atong naigo sa baga, nga nagsira sang portahan, dead on the spot. Ang isa pagid ka babayi, dead on the spot. Ang isa napatay sang gindala sa ospital. Hindi pa klaro subong kung bala ining tatlo ka man nagkalamatay involved sa bullying sa duha ka mga suspitsado. May 5 pagid ka mga nagkalapilasan. Why pa man sang klaro as of now kung bala ang 5 ka man nagkalapilasan ang involved sa bullying sa duha ka mga suspect kay ginabully sila allegedly sa eskwelahan. ay ang nakitaan lang sa social media account sang duha ka mga suspects nga mahilig ini sila sa pusil. May ara sa mga video clips nga nagapakita nga ang duha ang nakaagi sang firing. And sa pagpanguyat sa pusil, nagapakita nga ini sila well versed sa paguyat sang pusil, pagpalupok sang pusil. Kaya ang report sini nga ang isa tiya niya pulis, ang isa tatay niya allegedly member sang Armed Forces of the Philippines. So amo na ang natabo sa sulod sang eskwelahan. And then ang natabo pagid pagkadakop sa mga suspitsado, nalagyo ang duha pagkatapos sa insidente. Ang naka-military cut, amoning dako, 15-year-old, nasakuti siya sang mga bystanders after the incident. He was turned over to the police. Na-recover ang pusil. Ang isa naman, bangod kay nagkabalaka sang iyaman sining safety, ang nag-sakay sa tricycle, kag nagderitso sa Tacloban City Police Office. Kag dito sa Tacloban City Police Office, nag-surrender. Both firearms were recovered. Ang plastada karon dito iya sa Tacloban City, suspendido ang klase sa tanan sining elementary kag high school because of the incident. Suspendido. Ato dito si Secretary Anggara sa Department of Education and some high-ranking officials also of the Department of Education. So bangod sini, ladies and gentlemen, ang pamangkot sini dere is kon bala may discernment ang duha. Maghambal ka nga discernment. Kahibalo bala sila nga sala ang ila sini nga himuon. So sandiganta ang ila sini nga conversation, there was even mentioned about the juvenile justice law, ha? Or ini mga children in conflict with the law. Anong nabutang sa RA 9344 as amended? Kagsaya sa ninyo, IRR. Nabutang diri, ladies and gentlemen, sa RA 9344, amo ninyo natawag nga Pangilinan Law. Nga ang mga kabataan refers to be and referred to be person under the age of 18. Ang pamangkot reckoning period, ang ila sa ninyo birth date. So below 18, before the birth date, they are considered to be children. Mga kabataan. Now, with this, ladies and gentlemen, ano bala ang nabutang sa ato sa ninga kasuguan? Ano bala ang may ara dira? So nabutang dire, ladies and gentlemen, nga ang mga kabataan below 15-year-old. Magambal ikaw below 15-year-old, pilang edad? Ang edad dya dapat on the day of the occurrence of the crime or commission of the crime, ang edad niya wala pa makatapak insakto 15. Reckoning period is birth date. So, ina siya ginatawag nga below 15-year-old. Now, if below 15-year-old, ladies and gentlemen, ano ang nabutang? Inisandig sa Section 6, Minimum Age of Criminal Responsibility sa Republic Act 9344 or the Pangilinan Law. Section 6, Minimum Age of Criminal Responsibility. A child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. Huh? However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20 of this Act. In short, exempted sa criminal liability ang 14 anyos. Ha? Kiti amuning nabutang mo. Ang nabutang naman iya sa mga kabataan nga nagaedad more than 15 years old on the day of the commission of the crime, dapat nga i-determine kung bala ang pag-commit sang krimen, ha? May discernment sa ila sining apart. If we speak about discernment, ladies and gentlemen, ini nagakahulugan nga kun bala sila kahibalo o kun siya kahibalo nga sala ang iya sini nga himuon. So ang magadetermine sini ladies and gentlemen, may ara nga gin put up under the law, under the IRR, sang grupo sini that includes ang mga prosecutors, that includes the DSWD to determine kung bala ang suspitsado nga minor, ha, but above 15 years old, ang kahibalo nga sala ang iya sini nga ginhimo. Naka-intyende bala siya nga sala ang iya ginhimo. So inisya possibly ma-charge of the crime committed. Pero while under detention and under ang pag-process sang mga kaso niya, he or she should not be detained sa mga other criminals nga ara na sa legal age o kon nagaedad above 18. Isiparar ini sila. So amo ina ang pangilinan lo, ladies and gentlemen. So ang 14 anyos, domana dagin ni guro. Kaya amo na very explicit ang nabutang mo sa Section 6 ang Republic Act number 9344. A child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt. Shall, ha? Ang operative word is shall. Ha? Shall be exempt from criminal liability. So, ini, ladies and gentlemen, dako nga krimen nga natabo dito iya sa Tacloban. Now, ang pamangkot sini, nagakinanglan bala nga amyendahon ang pangilinan lo nga ginatawag. The way we look at it, ladies and gentlemen, nga ang mga below 15 years old or 15 and below, ini sila, ladies and gentlemen, ginatugyan sa ahinsa sa gobyerno, just like the DSWD. Agud to ma-reforma. Kag sa ila primarily sa ginikanan. But in this case sa natabo, there was a failure sa part iya sang ginikanan or guardian sang minor di edad, ha, sa pagpa-intyende sa ila, sa pag-brought up sa ila sa amuna nga pagkatawo. May ara failure. In this case, the state shall intervene. Dapat ang intervention sang estado o kon sang gobyerno. So ang pamangkot sini, ang pag-amend bala sang pangilinan law or ining juvenile justice law will answer sa natabo. The way we look at it, ladies and gentlemen, hindi. Ha? Bangod mga biyan sang impluensya sang social media, as early as siguro below 10 years old, kahibalo ng ibang sinisang mekanismo how a firearm operates because of the very accessible sa social media nga mga pamaagi kung paano ikaw mag-dismantle kag mag-assemble sang pusil, kung paano ikaw mag-load sang bala sang pusil, kung paano ikaw magpalupok sang pusil, kung paano ikaw magtiro gamit ang pusil nga maigo ang imo sininga target. Very, very accessible ina, ladies and gentlemen, sa social media. That's why, as far as discernment is concerned, sa natabo, ladies and gentlemen, kung saan digantang conversation sa GC sa duha, kahibalo ang duha nga krimen ang ilahimuon. Kahibalo sila, sala ang ilahimuon. Kay sila ang nag-discuss even partiya sa juvenile justice law. Ngati sila niya minor, hindi kita pwede mapreso. Sila niya kung mapreso man, sila niya at the age of 21, siya 6 years after, base kagwa man kita. With this, anong statement ni Senator Kiko Pangilinan published sa iya sininga social media account? Hambal ni Senator Kiko Pangilinan, taos puso akong nakikiramay sa mga naiwan na mga nasawi. Mariin kong kinundina ang pamamaril na nangyari sa loob ng paaralan. Walang lugar ang karahasan sa ating lipunan, lalong-lalo na sa mga lugar na dapat ay ligtas para sa mga bata. Nanawagan ako ng mabilis, ganap at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Hindi pwedeng pakawalan ang mga suspek kahit minor di edad. Dapat dumaan sila sa prosesong itinakda ng batas. Sa ilalim din ng batas, may pananagutan ang mga magulang na mga suspek kung naging pabaya. itinakda rin ang batas na kailangang bigyan ng DSWD ng karampatang suporta ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya hanggang makamit nila ang katarungan. But going back to the juvenile justice law, sa Section 6 na gasiling, nga ang nagaedad below 15 years old, they are and shall be exempt from criminal liability. And that is Kiko Pangilinan Law. He is the principal sponsor of this law, the Republic Act number 9344. Ang Republic Act 9344, amo ini ang an act establishing comprehensive juvenile justice and welfare system, creating juvenile justice and welfare council under the Department of Justice, appropriating funds therefore and for other purposes. So amo ini ang nabutang sa ato sa ning kasuguan, ladies and gentlemen. So, ang pamangkot diri is amendment of that juvenile justice law that answers, ladies and gentlemen, sa sitwasyon, the way we look at it, hindi. Ha? Because of the prevalence of social media. Anybody could access sang amuna nga mga information, again, on how to handle, assemble, and disassemble, how to fire firearms nga maigo ang imo sininga target. So in this case, may kapaltahan definitely number one, ang tag-iya sang duha ka mga pusil. Ang isa, police. Ang isa, ang security company. Security company nga nag-a-operate dito iya sa Cebu City. At pamangkot paano nakalabot sa kamot sang duha ang mga pusil. Ang isa, ang 9mm Glock. Ha? Ang 9mm Glock, amo na ginapanagyan sang tiya, sang isa sa mga suspitsado. So as far as he's concerned, may ara sang pagpabaya on her part kung nga kalabot ini sa kamot sang iyas ini nga hinablos. And that's the thing, ladies and gentlemen. Paano naton malikawan ini? Because that's the concern right now. Paano naton ini malikawan? Kay ko natabo ini dito sa Tacloban, apamangkot sini, number one, security protocol sa mga eskwelahan. Do we have the security protocol or pagsulundan agud to nga hindi makasulod ang firearm, nga wala sa estudyante nga makadala sang firearm? As of now, admittedly, loose katama ang sistema sa mga eskwelahan, pribado man o kon pampubliko. Number one, why gani kita sang checking sa mga bag or even mga metal detectors that could be used to deter or limit sang mga metal nga pwede magamit, just like sang pusil, sa paghalit sang mga tao sa sulod iya sang eskwelahan, sang mga konsin o gusto magdala sang hinganiban o kon bagay that could possibly inflict injury sa konsin uman ang ara sa sulod sa eskwelahan. That's the number one problem. Sa mga eskwelahan, hindi lang sa Tacloban, but right now seem to be sa bilog sini nga Pilipinas sa sistema sang aton sini nga pagpasulod pagwa sa mga kabataan sa eskwelahan. Because not all, hindi tanan nga mga eskwelahan capable nga mag-hire sang gwardiya, kag kun may gwardiya man, wala sang hugot ya sistema agudto nga indi makadala sang hinganiban pasulod ang mga suspitsado. O kon ang mga estudyante or sinuman nga tao nga posible may mga plano sa paghalit sa ila isig katao labi na gid sa mga estudyante sa sulod sang eskwelahan. And that's the thing, ladies and gentlemen, that's the point. Ining juvenile justice law, ladies and gentlemen, amo ini ang nagapaisog sa mga kabataan, minor, labi na gid ang mga nagaedad below 15 years old. Amo man ini nagapaisog sa mga kabataan below 18 years old. Bangod man sa ila sininga pagpati, sa ila sininga kubos ka pag-intiende, nga if you are a minor, you are exempted sa ginatawag sininga criminal liability. So in this case, anong ato sininga take? This is our take. Ini mga byan seem to be ineffective kag nagadala lang sang encouragement sa mga tunto nga mga minor to commit crime because hindi sila mapinahan sa ato sininga kasuguan. So, sa mga katulad sini, the government must act. Number one, nga dapat, insakto man ang point, nga hindi pagisimpon ang mga bata sa hardcore nga mga criminals sa prisuhan. Ang mga LGUs should, ha, and shall put up sa ginatawag na ito sininga bahay kalinga, and that's the thing nga ginatumod sa kasuguanta, nga dira ibutang ang mga kabataan labeled to be children in conflict with the law. Amoy ni mga kabataan nga nakahimo sang krimen. Dira sila ibutang so that hindi sila maimpluensyahan sang pangginawi, paminatasan, including ang mga utterances sang mga tinaga nga inosente pa mga kabataan kung makasimpon sila sa mga hardcore criminals. The way we look at it, that's it. Ha? Pero ni mahambal nga tig, same na ton kay ini sila covered sa juvenile justice law. Ladies and gentlemen, again, amunin nagapaisog sa ila kung sandigantang convo, sandigantang conversation, sang duha ka mga suspitsado nga nagpaniro dito iya sa may Tacloban. It's already 8:49 in the morning. Sa ato sa ringa pagparagad, ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio, nga mo ini, makapapagon sa ato immune system, makaaway sa mga bacteria, viruses, sa sulod sa ato sa ringa lawas, para hindi kita magkaangkon sang malala nga infeksyon o konbalatian. Kaya nga, ang Santhon Plus Gold Capsule may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ang spirulina. Mambal kamuti mga utan man akag prutas. Yes, kay kon ini makasulod sa aton lawas, may makuha kita nga mga bitamina kag minerals. Ngang lawas ta, iproseso nila ini sandig sa nakagawian niya nga sistema. In short, ang lawas ta will still function normally sa pagprocess ini. Sa sulod sa aton lawas, wala ta ginatudloan ang lawas ta nga magtinamad. Para aktibo sila as always sa pagproseso sini sa sulod sa lawas ta. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule may malunggay oil, may vitamin D3 kag may virgin coconut oil. Kinanglanon ini para nga mga bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas, labi na gid ang mga fat soluble vitamins and minerals just like vitamin A, D, E, kag K ang matunaw, maproseso, maabsorb sa aton lawas. Hindi enough na nagkaon lang kita sang utan, sang prutas. Kinanglanon ta ang paris ya sini labi na gid sa mga fat soluble vitamins and minerals. Kinanglanon ta da Premium D3 Soft Gel Capsule. Kag ang kinanglanon sa lawas as always nga vitamin C. And the Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Mabakali ni sa mga butika, nga suki ninyo, mabakali ni sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, sa Yulo Street, at Atubang Ina, sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Good morning gid sa ato sa ringa mga followers, kada gupod sa ato sa ringa pagparagad sa kay Ma'am Ria Lial. Ray, good morning. Ha? Kag sa pamilya Lial dara sa Haniway, kag sa tanan sininga miyembro sang Fuerza Azul Team. Sa kay Ma'am Aloha Buhay ko, good morning. Sa kay Apple di Aptaba Taasan, kag sa tanan sininga Taasan Family dara sa Tulunan sa Cotabato, good morning. And also sa Tabsing Family dara sa Sultan Kudarat, ga-monitor gid. And also good morning kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kay Angeles Taasan Ledesma sang Zone 2 Tubungan. Kag sa kay Virginia Parinio, kay Mr. Rudy Parinio, kay Benji Parinio, kay Marivic Parinio Taasan sa San Pedro Mulo nga nagamonitor. Sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III, good morning. Silingi shout-out lang kay Roland and Maggie Mujica, dira sa barangay Naslo Maasin, kag sa Paklibar and San Yonti family, dira sa barangay Alegre Uton. Thank you. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning and thank you for listening. There is XFM. And also sa Taasan kag Hilado family dira sa Ungka Haro from Apple di Aptaba Taasan. Sa kay Glory Joy Ilambre, good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning. Dira sa Taiwan. Kay Ma'am Hermite dira sa Hong Kong kag kay Sherwin Marcowi, good morning. Sa kay Ma'am Monica Sumagaysay Galarpi, blessed morning Sir Josel. Thank you. Sa kay katropang Rodolfo De Lapos Jr. kag sa tanan naton sininga mga katropa patrollers. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Ililo. Kamusta na ato sininga money market? Sa kay Ma'am Lucille Capio dira iya sa Hong Kong, good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, good morning gid. Salinya happy Tuesday SM. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Ma'am Kizuna Ramin, good morning gid ma'am. How are you? Back to reality na ma'am. Sa kay JLC Caro, good morning gid katropan Josil. Salamat gid. Kag sa kay Roberto Laruan. It's already 8:53. Sa to sa ninyo pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Live sila subong katropang Jan Ray, no? Balikan tabing XFM Tacloban sa Cinema Tinon. Sa dugang sininga update sa natabo sininga shooting incident dito iya sa school, sa sulod sa compound sa eskwelahan.
4: Nangabubog, nagkapisan ng bala, tsaka yung iba katropa Regina nagagalan. Ay, nandito pala si Mayor Alfred.
1: Nandito na yung mayor ng Tacloban City. Yun, sige. Sagutin mo muna yung tanong katropa Will ni katropang Kinit ng Pagadian. So, lahat ba ay tinamaan daw ng bala or yung iba ay nasugatan lang dahil sa nagkaroon nga ng stampede? How's that?
4: Tama yan, kaya Tropa Regi, hindi lahat tinamaan ng bala. Yung iba, nakulan dun sa may bubog. Yung iba nagagalan. Yung iba naman, may natusok dun sa may parte ng kahoy.
1: Okay.
4: At saka bubog.
1: How's that, Katropa Kinit? Alright.
5: Ayan. Maraming salamat, Katropang Noel. Hanggang kailan? Hindi magagamit ang bala na yan. Habang nagpapatuloy yung investigasyon, may mga time frame ba? Kung kailan na muling magbubukas ang naturang paaralan, Katropang Noel?
4: Base sa initial natin na nakuha ang report dito, Katropang Kinit, inaantay natin yung meeting, matapos yung meeting, dito sa nila Secretary Angara at ibang mga opisyalis.
1: Kasi ganito yan, Katropa Kinit, sa ngayon, yung Secretary ng DepEd nasa loob. Now, yung katanungan mo kung hanggang kailan, as of this time, yung nalalaman natin, may pinalabas na ng mga official na order na ngayon ay suspendido yung lahat ng klase ng elementary at high school, Katropa Kenneth. How's that?
4: Kasama na dyan, yung senior high school.
1: Kasama na yung senior high school.
4: Opo.
1: Oo. Ngayon, ngayong araw, pero hindi pa ipinalabas sa Katropa Kenneth kung kailan. Oo. Basta ang sigurado, ngayong araw, walang pasok ang lahat ng level ng elementary, high school, at kasama na yung senior high school. How's that, Katropa Kenneth? Okay?
5: Ayan. Thank you so much, Katropang Noel. Panghuli na lang, Katropang Noel, may kumakalat na balita na merong isang yung estudyante na laki na namatay, siya yung nagsara ng pinto. Siya yung nagsara ng pinto, yung klase ba niya, yung suspect yun, yung lalaki na sinabi nilang naging parang
1: naging bayari. Hero. Naging hero.
5: Oo. Oo. Kaninong kaklase yun, yung namatay na yun?
1: Si Iber, teka, sir ha. Pwede natin ma-interview yun, Katropa. Well, yung Juan, yung PIO? Si Juan?
4: Si Doc Niloy Dero.
1: Oo, interviewin mo muna.
4: Ayun,
1: interviewin, no? Kasi official yun. Teka, sir ha. Kasi makakapagbigay yun ng official statement. Oh, standby ka lang, Katropa Kenneth. Pwede kang magtanong. Official yun ng Juan na parang siya yung tagapagsalita ng Department of Education dito. At least official ito.
5: Okay.
1: Sige. Sana yung Juan, yung camera. Paki-Juan yung camera, Katropa James.
2: Katropang Reggie, ayaw mo lang magsalita ni Dr. Niloide kasi yung gustong magsalita daw si Secretary Angara. Hindi siya pinapagsalita sa mga ngayon.
1: Ay, siyo. Kasi official yun na Katropa Kenneth ng DepEd at siya yung official na tagapagsalita. Kaya lang, nandito ngayon si Secretary Angara, siguro may order sa kanya na huwag mo nang magsalita hanggang hindi magsasalita si Secretary Angara. Pakibalik yung katanungan mo, Katropang Kenneth, na putol kanina.
5: Yun ba namatay, Katropang Reggie, yung kinasasadirang bayani? Kanino ang kaklase yun? Yung isang lalaki.
1: Yung isang lalaki.
5: Medyo malaki o
1: yung malaki nga.
5: Suspect.
1: Yan, yan. Sige. Balikan natin si Katropa Kuan, Katropa Noel. Well, ang katanungan ni Katropa Kenneth na pakinggan mo, classmate ba yun ng mga suspect yung lalaking biktima? Yung malaki ba? Yung malaki. So, classmate ba yun? Yun ang katanungan na Katropa Well.
2: Sa katanungan ko dito, Katropa Reggie, wala silang ipinalabas na magkaklase sila o hindi. Kasi yung mga tao na nag-standby dito, hindi nila alam kung magkaklase. Pero ang alam nila, mag-schoolmate yung biktima at saka yung suspect.
1: Kasi ganito yan na Katropa Kenneth, based sa nakuha ko ding information, kasi nandoon din ako kahapon. Yung malaking biktima, di ba, nakita mo sa picture. Sa picture, may isang lalaki. Tapos may isang babae, yung on the spot na namatay. Oo. Kasi yung isang lalaki na sa pangalan, nandito yung pangalan, parang kinukonsider nila na yun ang hero. Kasi doon sa room, yung nandoon sa room na nakita mo, siya yung nagko-close ng door. Oo. Tapos ang nangyari, Katropa Kenneth, ganito. Na-close niya yung door. Habang kino-close niya yung door, nagpaputok yung isa sa mga suspect sa door. Tumagos yung bala at unang tama sa kamay niya. Sa may shoulder niya. Oo. Nang ma-close na ang door, Katropa Kenneth, of course, tumalikod siya para tumakbo from the door. Now, nagpaputok ulit ang isa sa mga suspect sa pintuan, tumagos din yung bala na tamaan siya sa likod. Yun ang yun ang cause na namatay yung lalaking biktima. How's that?
5: Grabe, no? Grabe rin yung pangyayari yan, Katropang Reggie at Katropang Noel, no? Sa area. Pero may CCTV. May mga CCTV sa area, Katropang Noel. Merong kinukuha ngayon.
2: May mga CCTV dito ngayon yung nire-review ni Secretary Angara at iba pang mga opisyalis sa gobyerno, Katropang Kenneth.
1: Ayan, may CCTV. Matutan,
5: hindi pumasok yung dalawang suspect sa umaga. After the recess, doon na sila pumunta sa paaralan. Magtambay mo na sila sa tindahan na malapit dyan sa tinatayuan mo, Katropa Noel.
2: Yes, bali ang nangyari dito, Katropa Kenneth, dito sila nag-meet up sa may malapit sa may gate. May tindahan na sa dito na tambayan. At saka nalit silang pumasok. Doon na pagpasok ng isa, maya't maya nagkaroon ng recess. Umikot sila doon sa school at binuksan yung mga pintana. Pagkatapos ng mabuksan lahat ng mga pintana, doon na sila nag-attempt na magpaputok sa loob ng paralan.
5: May mga dalang bag din sila. Parang mga estudyante, naka-uniforme din sila. Hindi uniforme yun, Katropang ano, yung kumakalat na picture.
2: Hindi yun yung uniforme, Katropang Kenneth. Hindi yun yung uniforme. Civilian lang yun. Parang nakalo lang.
5: Pero bakit nakapasok sila? Pero bakit pinapasok sila? Eh, nagka-civilian.
2: Pwede ka naman na magdala ng school uniform mo, isuot mo lang, tapos tanggalin mo.
1: Parang ganito Katropa Kenneth, yung sinasabi ni Katropa Noel, naka-uniforme pagpasok diyan sa gate, then pag pasok na sa loob, inalis nila yung uniforme nila. Kasi kung nakita mo yon, parang ganon. Kasi di ba yung isa nakaputi, yung isang isa yung isang suspect yung naka-army cut, maliban lang sa isa na nakaitim. Iwan ko lang kung nagpalit din yun, ng damit. Katropa Well, paano yung isang suspect? Katropa Well, yung isang suspect, yung naka-army ka at nakaputi, paano yung isa naka-itim yun? Paano nakapasok yun?
2: Wala naman problema, Katropa Reggie, kung naka-itim ka. Pag magsuot ka ng pulo, naka-uniform ka na rin yun. Nila tinanggal yung pulo sa loob ng pulo.
1: Tinanggal yun. So, tinanggal yung uniform. Ano yung po, ano yung uniform nila dyan?
2: Puti
1: daw ka tropa kinit. Yung polo shirt. Polo shirt. Oo.
5: Ayun oh. So posibleng yung alitan, yung posibleng alitan niya sa nagaraang linggo pa yon, yung alitan nila. Kasi may mga buli o mano pero hindi pa natin makonfirma. So posibleng yung alitan na yon, yung galit nila last week pa. At pinano nila pagka-Lunes na gawin yung karumaldumal krimen.
1: Tama yan, katropa kinit, yung nakuha mong information na last week pa yon bago nangyari yung shooting incident kahapon. Yun ang mga naglalabasang naglalabasang information na katropang kinit. Dahil sinasabing ito daw ng isang suspect, itong 15 years old. Nalaman natin na hindi pa official yan, parang kinastigo doon sa concert ng Glock 9.
5: Oo. May nakalitan siya
1: doon. Oo, may isa siyang nakalitan doon at lumalabas na hindi niya alam yung kalaitan niya ay may mga kasama pala. So, pinagtulungan siyang bugbugin. Yun ang lumalabas na istorya, katropang kinit.
5: So, kung totoo yun, yung kaalitan niya, posibleng kasamahan niya sa eskwelahan. Ka-schoolmate or classmate, ganun.
1: Parang ganun nga. Yan ang i-confirm pa natin na katropa kinit. Ano yung mga nakuha mong information dyan, katropa Well? Based sa katanungan ni katropa kinit ng pagadian.
2: Dito, katropa Regino, lahat ng tinatanong ko, lahat ng sinasagot nila, yung pinaka-tunod-tunod talaga dito, katropa Regino, yung pangbubuli. Yun talaga ang yung kami sa lahat.
1: Yun ang lumalabas.
2: Wala lang yun sa iba.
5: Pero hindi specific, anong klaseng bully, katropa Noel? Hindi specific, anong klaseng...
2: Example natin, katropa Regino, yung bagong gupit, yung lalaki. Parang alaman yan, dinaanan ng plansa. Ayun, yung mga tropa ng inaalan ka ata ng plansa.
1: Yun bang joke katropa kinit na parang pangit ka nagpagupit? Parang bakit ka nagpagupit? Pero ginagawang pangit kang nagpagupit. Ganon.
5: Pero may mga magulang naman yun o guardians, yung mga suspect. Kasi meron kumakalat na meron planado talaga. Ito parang hindi nakita ng mga magulang niya. Kung nakakita pa yung mga magulang niya sa mga messenger ng mga batang yan, posibleng paano pa yan? Mapakgang pa yan sa Bisaya pagkatupang Beijing.
1: Kaya nga, yung mga naglalabasang screenshot katropa kinit, before sagutin ni katropa Noel yung tanong mo, di ba yung private conversations dapat between sa inyo lang yan? Di ba? Oo. So, paano lumabas yung private conversation, kumalat sa social media, yung private conversation? Oo. Unless otherwise kung may nakakuha sa cellphone. Sa cellphone at pinakalat sa social media, katropa kinit. Okay.
3: Bullseye. Well, it's already 9:06 in the morning. Dira lang kita nay kutob so far. Kay gina imbestigaran pa ni Carono less than the Department of Education Secretary Sanay Angara. Ang natabo, ladies and gentlemen. Ang question malang subong kag concern number one, paano naton mapasigurado sa tanan ng eskwelahan nga hindi na masulit pa ini nga sahi sang insidente? Ang isa diri amo ang pagdala sang mga hinganiban sa sulod sa salakyan, sa sulod sa eskwelahan. Number two, mapauntat ang ginatawag sininga bullying. Sa sulod mismo sang eskwelahan. So this is a major concern. Sangun na daw gahibi malang kita sa inyong katropang genre mo. Ako gahibi malang sa una, kaya kuribod taton sa una. Ginasunlog lang timo nga kasi na daw bunga nga binutangan niya ka toy-toy. Ha? Amo nang sunlog si mo sa una, kaya gamay ka mo. Sinya do piyasot ka nga bunga siya ginbutangan ka gintimultimulan niya pa, ha? Pakabitan niya itlog. Tiko ni mahibi ka na lang gid, no? But that makes us strong and that made us strong and stronger. Inaya mga biyanti, kung hindi ka open sa giri kanan mo, para nga mapian-pianan sa giri kanan mo, balatsyagon mo, at ikon kaysa mabalon kaging katirador kag pinuti sa eskwilahan eh. So with that, ladies and gentlemen, ang concern naton, bullying, number two, ang pagpasulod sa mga hinganiban. Nga maka ego or maka damage, maka inflict injury sa imo kag sa mga estudyante or occupants sa eskwelahan. So these are the concerns right now that must be addressed by the government, ha? Hindi lang ini nasandig sa police, primarily sa mga ginikanan. Number two, sa school authorities. And ang ikatatlo, sinadarati police kag komunidad na eh. Ladies and gentlemen. So, mga bagay-bagay ini nga dari sa aton sa siyudad sa Iloilo, may epekto ini. Hibaloon ta dari sa aton sa siyudad sa Iloilo, kung anong plano sa aton sa ring school authorities, local government units, and the police, kung paano ma-secure kag ma-insure ang safety sa mga kabataan sa sulod sa eskwelahan, ma-limit or ma-ibitar ang pagpasulod sa mga hinganiban, ha? Pagkatapos sa school authorities, kung paano mapauntat ang ginatawag sining bullying. Sanguna, sunlugan, ay malang ni. Ha? Mambal nga, siling yao, tanawabla o. Ang brief mo siling niya. Di ba? Short mo siya, tanawabla o, may gisi o. Pagkatapos sunlugon ka pa sa una, gahibi ka na, mambal nga, ay nubya mo si Kwanto. Kung sino pa nang ginatanaw lang nga pinaklawain niyong classmate laka idara ka pa isunlog lang kung imahibi ka na lang gin. Subong bullying na na. Ha? Ladies and gentlemen, sa una ti ginahibi lang na sa mga kabataan pero subong ti sunlogon mo delikado mga kabataan subong ay. So, ini mga biyan is concerned primarily sa Department of Education concerned sang eskwelahan how to deal with it. Because of bullying, because, ladies and gentlemen, of mental health problem, remember, may mga eskwelahan dari sa siyudad sa Iloilo nga wala man niya sang gamong na tabo, pero madamo ang cases of suicide. Madamo ang mga nagpanginmatay. To mention, ladies and gentlemen, recently is with Central Philippine University. May high school nga nagpanginmatay sa balay nila because of family problem. May ara man nga nasapuan sa sulod sa eskwelahan because of concern sa iya sining grades kag sa ila sining economic situation sang pamilya. May ara pag latest information kita dabaton pertaining sa college student naman nga nag-commit man sang suicide from the same school. So it reflects about the intervention of the school. Kung ano kaaktibo ini mga interventions ginahimo nila to tawag dato assist sa mga kabataan para mabalik ang ila sinibalang kaugalingon sa insakto sininga paino-ino sa insakto sininga panumduman. Kaya ang iban sinig kagamay sa problema kung kaysa why na? Hindi kadala sa problema mahambal nga mayo na sininga kinin ako batyag sakit. It's already 9:11 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning gid kay Jenny Halyurinas. Ya basta bullying ga-trigger gid na kaugot kapin pa madumuton ka kag pikon, ma-trigger gid sa emotional damage kag makahimo gid sang indi maayo. So amo nang problema, ladies and gentlemen, ha? Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning gid dira sa Mandurriao. And also sa kay William Dakinan, good morning. And again, sa kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning and thank you for listening. Sa kay Ramil Hilugo, siya good morning katropan Josil. Kasatanan niya nagapamati. Mangkot lang mo bala sa shouting incident. Dapat ang guard, sa shooting incident, dapat ang guard i-check niya sa mga oras nga bago na tabo to diin ang guard nga wala niya nakita ang mga bata nga may dala gali nga pusil. Diin ang guard amo nang pamangkutanon katropan Josie li. So sa sistema ini sa eskwelahan, again ang hindi tanan eskwelahan ang maka-afford nga mag-hire sang guard. Kahibalo ka mo, may iban nga mga public schools nga nag-sustainer sa sweldo sang guard, ginabuligan sang PTA, Parent Teachers Association, nag-amot-amot ang mga ginikanan para lang nga ma-maintain nga may enough number of guards nga mag-operate. I can cite some schools. Pwede ako kahatag sang example nga may eskwelahan, public school for that matter. So, isa ni sa mga dapat talupang doon. Isa pa, ang kakulang sa classrooms eh. Kaya tiyan mga kabataan, kung kulang ang classrooms, may morning, kag-afternoon sessions, masako ang in and out sa eskwelahan. Ina, mga biyan nagabutang sa ginatawag sininga, delikado pagin niya sitwasyon ng mga kabataan. Ang pagsaylo-saylo sa mga classrooms sometimes, nga tiyan dira sa lobby kung kaysa may ara dira sang sinunod

0: And kaglutathione parang nga younger looking skin. Kay ma, nga ang glutathione nagadetox sa lawas ta. Kung nami aton kondisyon sa internal body, nami man ang ato sining skin nagaglow. May intake ikaw sa glutathione, nagapa-firm sa imo sining skin, bisan tigulang ka na, younger looking, yapo na imo sining skin, kakita ka mo sang tag-sisinta, stinta, otsinta anyos, ngang skin nila yap, kinis-kinis kag pino-pino pa. Ha? Why nagka-colorinot? Ina, bangod bastante sila sa vitamina kag minerals intake kag may glutathione intake. So makuha nyo ng glutathione kag collagen sa Santon Plus Gold Capsule or Santon Plus Gold Coffee Mix. Kaya ang Santon Gold Coffee Mix may collagen kag may glutathione. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:14 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan dahilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang siyasantin na matatagpuan

0: Ating Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The secret of health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
2: Santum Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The secret of health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The secret of health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Bisunix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The secret of health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
6: XFM. Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
12: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Entertainment, born for happiness.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, galit, diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
13: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
17: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit umuminom ako ng Santon Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
18: Si Daddy, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: O si Bethany Astrid Siliero sa Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
19: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Get ready, Cebu!
23: The biggest and most colorful running event of the year is here.
22: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
23: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
22: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
23: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
22: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Diet na ko buwas ah.
16: XFM.
24: Patropa mo!
25: Exciting!
0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at San Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tipi ko, San Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa San Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: Get ready, Cebu!
25: The biggest and most colorful running event of the year is here.
24: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
25: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
24: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
25: Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big.
24: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
26: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, Yuglutin at Zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
27: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
28: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Kung mamati ka sa XFM.
31: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
30: Kung mamati ka sa XFM.
31: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
32: Yeehaw!
8: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit diryo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
11: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Pa-diet na kubuwas ah.
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 9:37.
1: Bullseye.
0: Latest update sa natabo nga shooting incident dito iya sa San Jose National High School sa Tacloban City. Apat ang mga nagkalamatay, siyam ang pilason, duha ka mga suspitsado arestado. Amo ning latest update yada kuwata. Ang mga nagkalamatay were identified to be the following. A certain Jeric, 15 years old, taga barangay Tagiktik, San Jose, Tacloban, dead on arrival sa ospital. Number 2, a certain Ayesa, 14 years old, grade 9, taga barangay 83-C, Tagiktik, San Jose, Tacloban City, dead on arrival sa ospital. Ikatatlo kada patay, a certain Juyan C. Babae ini, 13 years old, grade 10, taga barangay Kugon, San Jose, Tacloban City. Patay on the spot. Ang ikaapat, a certain Chris, grade 10. Amo ni siya ang natiruhan, tublanigo sa baga, ngay closer taning portahan. Nag-star sa Kugon, San Jose, Tacloban City, dead on the spot. Amo ini ang apat kama nagkalamatay. Ang siyam kama nagkalapilasan, ini hindi man agis ang bala tanan. Ang iban sini, nagkalapilasan bangod sang sobra sining pagkinagual. Ang iban nagkalapilasan sa mga nagkalawasag dito ng mga kristal. Una, sa siyam kama nagkalapilasan, si alias Cindy, 14 years old, taga barangay 84, Kugon, Tacloban City, grade 9. Ang pilas sa wala niya sini nga hawak, igo sang bala. Number 2, a certain and alias Beatrice, sang barangay 89, Balanak, San Jose, Tacloban City, grade 9 student, ang pilas sa nawala niya sini nga kamot. Ay katatlo, si alias K, 14-year-old, sang barangay 84, Manlurip, San Jose, Tacloban City, grade 8 student. Ang pilas sa nawala nga hawak, kag nawala sini nga parte sa iya buli. Ang ikapat kapilason, si alias Maria, 15 anyos, residente sang barangay 89, Balanak, San Jose, Tacloban City, grade 10 student, ang pilas sa nawala niya sininga tiil. Ang ikalima kapilason, si alias Eduardo, 12 years old, grade 7, sang barangay Ursula Street, San Jose, Tacloban City, ang pilas sa iya sininga upper arm o kon sa iya sininga tuo nga upper arm lapit sa abaga. Ang ikaanom nga pilason amo ni si alias Andre, 14 years old, grade 9, taga Fisherman Street, Tacloban City, ang pilas sa nawala niya sininga palad. Ang ikapito, si alias Archie, 15 anyos, grade 10, taga barangay 84, Manlurip, San Jose, Tacloban City, ang pilas sa nawala niya sininga kamot. Ang ikawalo nga pilason, si alias Rinzil, 16 years old, taga barangay 88, Fisherman Village, Tacloban City, ang pilas sa nawala nga kamot. Ang ikasyam nga pilason, si alias Mary Joy, 15 anyos, taga barangay Manlurip, Tacloban City, ang pilas sa natuo nga tiil. Amo ini ang siyam tanan ka mga pilason. While ang duha ka mga suspitsado were only identified to be alias Rodzel J, 15 anyos, grade 9, taga barangay 83, San Jose, Tacloban City. Amo ni siyang na-rescue. Ang ikaduha nga suspect, si alias Steve Nash, 14 years old, taga barangay 85, San Jose, Tacloban City, ini mga minors. And right now, ara sila sa custody sa Police Station 1 sa Tacloban City Police Office. Ang mga na-recover sa mga kapulisan, amo ang Glock 9mm pistol, government-issued firearm, amo ini ang believed to be and allegedly ang pusil nga ginapadagihan sang tiya sang 15 anyos. Kag ang caliber 38 revolver nga nakarehistro sa pangalan sa isa ka security company nga nabase sa Cebu City, na recover ini tanan sang kapulisan sang Tacloban City Police Office. Sa morning latest update kinakuha naton from our source dito sa Tacloban City Police Office. So apat ang patay, lima ang pilason, duha ka mga suspitsado nagkadadakpan. Now, sa duha ka ginapresentar naton karon sa live stream, ang ara sa right side ko natubangon ninyong screen, amo ni siyang naka-military cut. Amo ni siya ang nasaputihan sa concert ni Glock 9 sang June 20 dito ya sa Tacloban City kay may ara sila kafiestahan. So ginbully sa ginsapute sa may mga grupo nagsapute sa iya sa venue sang concert ni Glock 9. Pagkatapos siya man ang ginbully kay nagpagunting military cut, kita nyo flat top, ha? Flat sa ibabaw, flat top, military style. Daw gunting ni sino ganina ni Wesley Snipe, no? Daw gunting bla ni Wesley Snipe, military cut, flat top. Siya ni ang ginhambalan nga siya buhi pa barbero siya na gunting sa imo. So ginabuli siya bangod sa iya sining gunting. Amon siya believed to be ang nagauyat sang 9mm may tiya nga police nga assigned sa Police Regional Office 8. While ang sa left side ang maniwang, amo ni siya ang nagderetso sa police station. Amo ni siyang 14-year-old. Ang pusil is 38 caliber revolver. Sa pagpati nga ini siya, tatay niya is a soldier, soldado. We don't know kung ano nga branch ang Armed Forces of the Philippines. Pero ang report niya nakuha ta, ang pusil niya is 38 caliber revolver. So, amo ini ang duha ka mga minors nga ra karon sa custody sang Police Station 1 sang Tacloban City Police Office. Ang chat nga nagagwa, ladies and gentlemen, ha? Ang chat nga nagagwa. Ano bala ang content sang chat? Ano balang ila sini nga ginpanghambalan? Ini mga biya nagalapta sa social media ang exchanges of messages sa tunga sang duha. Halin ini sa kay Steve Nas, kaga ang isa ka suspect, ang isa din si Steve Nas, a certain Steve Nas, alias silang ini ha, amuning 14-year-old. Ang 15 anyos, amuning flat top ang buhok ya, si alias Rudzel. Hambal ni Steve Nas, sina bro, sa Batman, ang pihak to, si Rodzel, niya bro. Hambal ni Steve Nas, gun is here. Hambal iya ni Rodzel, madayon kita. Ha, ha, ha, ha. Sabat ni Steve Nas, anong LKOW? Ha? LKOW. Amo nang sabat siya. The way we look at it, ikaw. Pamangkot siya, ikaw. Basi ikaw ni. Ha? Sabat ni Rodzel, sang 15 anyos. 14, 15 na lang guro. 15 anyos. Ang pusil kubro, an pusil kubro, ginbawi na kagabi pa. Ha, ha, ha. Sabat sang 15 anyos, ha? Hambal sang 14. Revolver? Sambal sang 15. Pero kon madayon ka, sige, we use one gun. Ha, ha, ha. 14. Ayaw bro, dapat dalawa or dapat two. Ayaw bro, dapat two. ang hambal sang 14. Hambal naman sang 15. Ari adi an revolver bro pero adi hai mama. Ah. Buta malo sini ari revolver pero ari dis mama. Sabat sang 15 na, sabat sang 14. Lang keep safe bro. Dadadon ko. Lang keep safe bro, dadadon ko. Sabat sang 15, dadon mo an pusil bro. Sa pagincin nita, dalon mong pusil bro. Sabat sang 14, oo, dada it revolver. Siya, oo, dala ko revolver. Sabat sang 15, anay bro, yawa. Bibiling ako paagi. Buta malam, ngita ako pa maagi. Hambal sang 15. Hambal sang 14 anyos, sige, chat mga 7 o'clock, 7:00, kon madaramo. Sabat sang 15, bro, ha? B-R-O-O-O, bro. Sabat sang 14, O-O-O, ha? Sabat sang 15, yawa, madarako, ha-ha-ha. Hambal sang 14 anyos, yo bro, pag-andam la. Adi ako papakaturog kanda anti kwarto bangin la niya bayaan itgan. Di ko yung chinde gin siya eh. Pero siya, pag intindi ko, ari ko nagtulog kanda anti. Ha? Kwarto bangin la niya bayaan itgan. In short, why niya ginbili ng pusil? Ha! Hambal sa 14 anyos. Sabat sang 15 anyos, sige bro! Ha! Ginheart na yun sang 14 anyos. Hambal sang 14 anyos, holy shit, bro. Sabat sang 15 anyos, bro, dayon, 2 km. Sabat sang 14, I just realize if we get caught and placed in juvenile, we can participate, ano ni, hindi mabasan, change. Sabat sang 15 anyos. Hanyari, hanyaroy. Binaydan ko para piton ako. Did ko temprano. Papatayon ko gihap ini. Wait, akbalo ko, anong buta malo, papatayon ko gihap ini. Hambal sa 14 anyos, boy! Lawig-lawig away. Ha! Hambal sang 15, yata bro, andam nak, motor na lang nak, huhulat. Pahintin nita, hambal sang 15 anyos, motor na lang inahulat. Hambal sang 14, yawo, makating nila ako, I'll just keep class. Buta balon, hindi sa mag-attend class eh. Hambal sang 15, kasakay nak, kasakay na ako. Ha. Hambal sang 14, nice. Dali-aboy. Dali-aboy. Amo nang hambal sang 14. Hambal sang 15, converse ako. Ha. Nag 50-50 ka pa bro. Pag pabuto. Ha. Hambal sang 14, oo bro, medyo. Tambay anay kita kadali. May gawas. Buta mo lang, mas standby kita na dali lang, sagwa. Hambal sang 15, sige bro, hulta laak may sasakyan or may sakayan. Hulat lang may salakyan. Sabat sang 14, andox. Sabat sang 15, school bro, dito kita, tas ha, tabok kita matambay. Sa tabok sa eskwilaan sila matambay. Sabat sa 14, bro. Bro. Tapos, may gindilit sa nga message. Sabat sa 15, machat ako kon adto na ako kay dinak makasulod. Din ako makasulod. Hambal sa 15, nga machat lang ko kon adto na ko to kay din ako makasulod. Hambal sa 14, ya, bangin, kumadi, hi, auntie. Di ko yung chende ko na nung butamalon sa ni. Waray ni. Ya, bangin, kumadi, hi, auntie. Ha? Sabat ni 15, why bro? May pamangkot nga abro. Sa batsang 14, basta paranoia, laak pa ka di na. Kailangan ta timprano, mga 8. Sa bati 15, oo, di pa ma-8, adana ako. Na? Sa batsang 14, bro, dali a, nananan. Siya, maiha ka man boy. Hambali 14. Sa bati 15, gahulat ko, nala na ko sarakyan na motor. Amo na hambali 15. Hambali 14, let's F go bro. Why ko na ginbasa? Hambali 15, let's go with peace sign and crying emoji. Hambali 14, palate kita. Bro, what's better? Run RN or tomorrow? Ha, ha, ha, ha. Sabati 15, now bro, kita on ta dito. Ha, ha, ha. Sabati 14, bet. B-E-T, bet. Sabati 15, ha, ha, ha, ha. Bro, G. Ha, ha, ha. Ayaw palit. Yan ni 15, ha. Sabati 14, bro, I made a reel. Ha, ha, ha. Ang aton abandoned exploring. Hambal ni 15, yawa. Ha, ha, ha. Hambal ni 15, pagid, share ko bro. It was a Sunday. Hambal ni 14, magbalak lava ako. Anong balak lava ni man? Ha? Ako. B-A-L-A-C-L-A-V-A. May magbalak lava ako. Hambal niya pagid ni 14, bro, what if mabini anti it gun? Ha? Anong mabini anti it gun? Hambal sang 14, pagid, yo bro, pag andam la. Hambal ni 15, tikay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Hambal ni sabat ni 14, no bro, we stole it. Minors can't be charged. Kay balo sila. Hindi, hambalong taging kawat. Haging kawata. Tapos, selling nga minors can't be charged. Hambal ni 15, yes bro, that's illegal possession cause we don't have LTOPF license. License to own and possess firearm. Amo ng LTOP. Hambal ni 14, yeah, we can be charged but it says it will be handled different since we're minors. Amo ng hambal ni 14, butabalok balus la. Hambal pag ni 14, hain na. Hambal ni 15, adi pa ako balay. Yawa, makaon pa lang. Hambal ni 14, ausus. Dali ana. Hambal ni 15, kay papasabay ha ako. Nako patod. Hambal ni 14, masulod lang anay ako. Ha, may IP. Ginpamangkot ni 15, IP. Selling niya, and my wifi. Free wifi. Hambal ni 15, sige bro. Hambal ni 14, dalian na bro. Hambal ni 15, di na ko gawas. Ha ha ha. Ludan kula ako uyab. Siya arin ako sa gwa. Ludan ko lang ako uyab. Laban-laban pusili. Hambal ni ano ni 14, ELRR. All right, laban-laban ni. Ya dali ana boy, hambal ni 14. Hambal ni 15, I'm here. Hambal ni 14, di in the pit. Hambal ni 15, bro, adi ako may FST sec. Ha, ari ako siya sa FST sec. Wait, takbalo ko anong FST sec. Hambal pagid ni 14, they could release us at 18 to 21 if we really change inside. Hambali 15, no bro. It depends kung kasuhan kita KR na. Hambali 14, since 14 pala ako, ikaw 15. Hambali 15, kung waray patong makakagawas kita it 21 years. Hambali 14, WRY. Ano nang WRY? Waray? Waray ito basta ma-participate kita, ha? Juvenile. Hambali 15, takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Hambali 14, takay makasuhan kita murder illegal possession of firearms kin recent niya lang. Hambali 15, normal hours kita, may gun already na. Hambali 15, hambali 14, ELRRR, bet. Pag combat, where do we meet up? Hambal ni 15, bawal bro. Ha? Hambal ni 15, where do we meet up? Sabat ya, school bro. Hambal sang 14, bawal bro. Mag-combat ako. Hambal sang 14. Hambal ni 15, sige bro. Hambal ni 14, na bro juvenile ta. High face. May cell, tapos school, teaching, other programs. Hambal ni 15, iba it loading he hot bro. Hambal ni 15, yes bro, pero makakapatay man kita. Ha, ha, ha. Hambal ni 14, ha, ha, ha, ha. Hambal ni 15, may case, murder, tas, may pusil kita, illegal possession or post of firearms. Hambal sabat ni 14, yay boy, nayakan ka, madadara mo. Bangin ako, hini masabtan pag ibalik ko. Hambal ni 15, ano nang galing, TSK, dada. Kay andam ko na pero makikita pag isokbit ko kay Adi Sala. Ha, ha, ha. Hambali 14, make sure na madara mo. I-distract anay. Tas i-sok-sok. Hambali 15, safe na. Adi ma bro. Ha, ha, ha. Hambali 14, tara boy. Hambali 14, bro. Hambali 15, bro. Siya gun is here. Hambali 14. Hambal ni 15, madayon kita. Ha, ha, ha. Niya ikaw. Amo na ni, ang part sa ila sininga conversation prior to the occurrence of the incident between the 14-year-old and the 15-year-old. Ang una na dakop, ang dako lawas, 15 anyos, kag ang nag-surrender sa police, niya 14 anyos. So the way we look at it, ladies and gentlemen, nga kahibalo sila nga krimen ang ilahimuon, kag kahibalo sila nga under the law ang 15 anyos panubo or ang mga minors hindi dali-dali mapreso. As far as ang ginatawag sini nga discernment is concerned, kon kahibalo sila nga sala ila ginahimo, the way we look at it, kaintindi sila nga sala ang ila sini nga himuon kag ang ilang nga ginhimo. Amo na pinakasimple, ladies and gentlemen. Galing kita lang langon tas tiempo. Sa ato sering nga pagparagad sa palatuntunan bullseye. Sa kay Apple Tabanda, Daras Leon, good morning and thank you for listening. Sa kay Nick Espinosa, good morning at Tropan Josil, watching live sa program mo. Salamat. Kay Ramil Hilogo, ang tagiya kapusil nga gingamit sa mga kabataan, sure gina nga magasabat kag mapreso siya katropa Josel. Tani eh. Hambal ni Jenny Halyorina, alert gid mga security guard, magrikisa ang mga students bago sulod sa school. Kay subong mga bata, ila mga IQ daw kanubo kag emotional behavior and kag ang mga teacher always gid magpanumdom sa mga student values to respect others. Kay iban nga mga students, haras-haras. Ha? So, dari ladies and gentlemen, ang mga maestra, hindi ka focus it mayadman sa mga estudyante. Kung kaysa ginatagaan na lang seat work, kung kaysa ginatagaan na lang sang reading materials kag examan. Why? Aring realidad, ang mga maestra subong, hindi karapal sang ila mga paperworks. Hamakon mo na sendan sila sa ila Viber group or GC, alas 12 itong hanggabi, with specific instructions, we need submission of your report before, on or before 5 PM tomorrow. Alas 12 sa gabi, ginasend sa Viber, sa ila sininga GC, isubmit nila ang paperworks nila nga ina, documents, on or before 5 PM the following day. Kung ikaw maestra ka-focus katudlo sa mga estudyante, bisan sa values formation na lang, hindi. Kaya ginasapar mo, paperworks mo, otherwise, you will be suspended. Or if not, you will be subjected to a memo. Or if not, you will be subjected to an investigation. Nga, wala mo na masubmit. Or at the very least, akigan ikaw sang imo supervisor o kon principal. Sinong tatay, nanay niya, teacher? Sa inyo, dara, sa mga taga West Visayas State University, may aras inyo, nanay, tatay nyo, teacher? Why? Ha? Ikaw hindi bla? Si nanay mo 12 midnight, si tatay mo 12 midnight, ginasendan sa GC, sa Viber, nga by the following day, may inog-submit sila paperwork. Correct? Ha? That's correct. Ha? Kaya kadamo kita sa reklamo, katulad sina. Tikon ikaw, bi maestra, nga makatudlo ka pa sa mga kabataan, ka makambal, bala. Mga iha, ka mga iho, tandaan nyo gin ini, ha? Kung ano ang inyong itinanim, yun din ang inyong aanihin. Kung nagakabuhi kamo sa pusil man kamo mapatay. Kung nagapangabuhi kamo sa kutsilyo man kamo mamatay. That's the reality. Sa mga amulan ng abagay, bala, remember, dapat tandaan, kung mga maestra pa, nga ang pagpaubos hindi nagakahulugan nga ikaw nagtinalaw o kon ikaw talawit. Ang pagpaubos, pagpakita nga ikaw may masangkad sang pag-intiende, maalam kag maisog, kay hindi mo gusto sang gamo, kay nag-eskwila ikaw, hindi para mangita sang gamo, kundi makakuha sang ha? Kurso, makagraduate ka, makakita sa maayong nga ubra para nga magtawhay ang imo pangabuhi. Di paano ka maestra inamatudlo sa mga kabataan? Kung ang mga maestra, mahambal na lang sa kabataan, okay, class, palihog ako basa sang chapter 2 sang aton nga libro. Right after reading, 15 minutes before our class ends, may exam kita up to 10. Ha? So ang maestra, sige to kaubras computer ya, sige kaubratos laptop ya, sang inog submit ya nga report, kaya ang deadline is on or before 5 PM of that day. Kaya ang instruction was sent 12 midnight via Viber or GC a night before. Amo nang nagakinabo? Ha? Amo nang nagakinabo? Ang paperwork subong sa mga maestra, amo nang matapos lang ang tuig, tampukan sila sang papel nga inubra nila, number of pages of papers, sang report nila nga ginaubra. Oh, hindi kitaon pati ila sininga tiil buol kag. Amo na ang concern sa mga maestra. Kung nga hindi magiyahan itmayad ang mga estudyante, kulang sa tiempo bangod kay ginaagaw sang paperworks and requirements sang DepEd nga inog submit asap. That's the problem. Unlike sang una nga gamay pa lang ang paperworks. Di blaga istorya pa sa inyo mga maestra. During elementary years, gestorya pa sang Tamtam. Sino sa inyo ka balo sa istorya ni Tamtam? Wala. Si Tamtam ang gamay-gamay nga tinuga. No, ganit, duwende. Naglagaw siya. Nakalabot siya sa lasang. Ah, sa bukid. Nakita iya may kapre nga nagatulog or higante. Ginsuksukya ang sapatos ang higante. And he feels like also a giant. And with a strength like that of a giant. Amo ng istorya ni Tam Tam. Now you know. Now we know. Subong may amo pa na. Just to entertain sa mga kabataan not to think other things. Diba? Kahit kung solo-solo ka lang, galipot kabuhi mo kung si Doc Leo pa. Kung alone and lonely ka pirmi, kag-introvert. Ha, dali ka magtigulang. Dali nagadula ang imo sininga memory. Memory loss mo. Ha? So kinanglan mo, sinadyahon dapat. Ha? Pagkatapos, makipag-sosyalan. So hindi ina mahimo sa mga kabataan, sa mga maestra, because of pressure. Sang ila paperworks. You see? Gakapiktuhan pati ang quality nga education. Bangod kay mga maestra, hala na lang kasila sinay mga computer, sila sinay mga laptop, kaysa laparon ang ila sinay report nga inog submit. Why not that tempo? Galing sa ato sa inyong pagparag. Thank you for listening to Rizix FM. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Kag kung kinanglan ninyo dara manamit sininga pansit mulo, kap ising pansit mulo, ngalan niya kap ising pansit mulo. Arada sa Atria, arada available sa SM City, aramanda sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo. Ha? Arada ang kap ising pansit mulo. Kung venue naman, kinanglan ninyo exclusive, arada sa The Crib Kitchen Cafe, may mga ano kamo, gatherings ba na? Magpa-cater ka mo. Pero sa business kulahan, may get-together party ka mo bago lang pisa klase. So kinanglan nyo caterer, arada ang The Crib Kitchen Cafe. Ang The Crib Kitchen Cafe, owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibay. And kung car wash needs naman, ara sa kilid sa Alta Chera Church ang quick and clean car wash. Good morning gid kay Apple Tabanda dara sa Leon, kag sa kay Ronel Daroca. Yeah, good morning katropa ni Josil. Are ko gapamati gid sa XFM Bullseye. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. And kabay pa may na-learning ato sininga mga student enters from West Visayas State University College of Mass Communications. Bayaw lang kamot na Lois Jenica Tabucanon. Bayaw kamot. Ara siya. Sofia Joy Talagara. Bayaw kamot. Ara siya. Sakay Princess Osita. Bayaw kamot. Ara siya. Sakay Maliha. Maliyaha. Ano combination ni nanay ni tatay mo ning pangalan? Kay ang guwa si Maria Liyaha. Maliya ha. Andre Taytayan. Sakay John Lawrence Cabaya. Present kay Mark Hill Bagaan from West Visayas State University College of Mass Communications. Kay mga taga Mascom dra, faculty and staff dara sa West Visayas State University, good morning. Sa technical side upod ta si katropang John Ray Bertiz and katropang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisex

0: pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Yan namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Subong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan.
1: Baboy?
2: Kag nagasugata siya sa akon?
1: Baboy na nagabakya!
2: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin.

0: Insensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

buhok ng tulog ni Popoy. Ay, ang buta. Naano ko yaman? Nga nga, hinding iyahak ko sa galok ang napangita ko. Kundi, ang iyan ni Makoy. Sa tuntuod lang niya, nasamuran ako isang style ni Popoy kung nag-sex kami ah. Do tinigulang gidya. Samtang kay Makoy oh. Do ka exciting. Bala na. Buwas, hagaron ko siya nga mamahaw ah. Dito ko siya hagaron sa higad sang bye-bye.

0: Nami lang ah. Daw pareho lang ang kaupod gihapon si Pearl sa kama. Tungod sa ninging pangayo kung remembrance siya sa tong nagpaligad kami isang oras sa Raging House. Yung pangayo kong iya tabon sa piyaya. Ika mo nang inapokpan ko kung magbatyag ko sa kidlaw siya. Kagkanami, itiyasok mo sa pamatyag ko na nakapautwas ko. Mabangon ko ah. Aglabhan ko ni sa lababo sa kusina.
1: Uy, si Makoy. Tagapanglaba sa lababo ah. Uy, ano inang ginabitad-bitad ya? Lupanti mo na siyang babae? Ikatuntugin mo na sa mga manghod niya mo. Ay siguro, ginbili naman nilang ilapanti sa banyo. Buho, ang magulang pa nilang palabho nila. Buurasan nyo lang karon sa ako ng mga apo ka mo. Sermonan ko naman ka mo.

0: Sir, kuya sa banyo, lola, ah. Kag-indi ko na yung batasan, nga iwigit-wigit ang inuba ko. Masi kay Tintin to ya.
1: Eh, ginpamangkot ko na siya. Hindi man to ko no iya.
0: Ay, ti, kay sino man to gali? Alang-alang man niya nag-ilis na sa ginagamit niya si Manong. Imbis nga brief, nag-change siya sa panty. Hala, to hindi amuhaw?

0: ano?
1: Oo, bala, love.
0: Bow, love.
1: Amo na yung gusto ko nga itawag sa imo, sugod subong. Love. Eh, nagustuhan mo man, ha?
0: Medyo.
1: Oo, katimprano pa man ipuli, ah.
0: Abot ko ng buhot mo si Ringon, no? Tapuso na ito ng pagkaon, ah.
1: Hindi na ko, ah. Lain niyang gusto ko yung kauno niyo.
0: Ikaw, ha? Amugin na ba lang nanamian ko sa imo mo? Kibalo ka ganyan sa paborito ko.

pila na kaadlaw nga wala ko ginhagan ni Pearl nga mga pigay chay susang hao. Ano? Nagpakabuot na siya? Kag sa ila na lang siya balay nagapangapi? Ay, dumamag-uman ko ba? Ay, anay ka bala, kay i-message ko siya.

0: Sorry, amiga.
1: Daw naglala na gidhaw?
0: Doy, hindi ko nang pala mong sungod, ah. Pabay, iman ang amiga mo nga magpangalipay.
1: Ang buot mo silingo?
0: Oo. Gapangapi ka mo sa baybay, ah. Kaginapakaon ko siya.
1: Talabat.
0: Ay, ah. Ako ang ginakulbaan sa ginabuhat ninyo bala. Paano kung madakpan ka mo ni Sam?
1: Sino nga Sam? Si Pupuy eh. Hindi bala, siling mo, sampiyak ka nang nagakabit sa iya. Para indihil mo nun, bunyagan ko siya ah. Sugod subong, tawgon ko siya kay Sam. Ang iapelyedo, Ong.
0: Nga Ong?
1: Kay Ungo siya mo. Ong, amo na sinaka-obvious ang mga galaw mo. Wala niya siya yakamutek?
0: Ako na niya? Pero, nambalan ko na si Love, ah. Nga laka-lakao ng anay na mo ng pagkita-kita. Kiba si bala kung makamutik si Pupoy.
1: Anay ka, ano itong siling mo?
0: Love?
1: Oo.
0: Ang manang gusto ni Makoy nga, tawganay na mo, eh.
1: Love.
0: Sweet, no?
1: Ang masiling ko lang, ang mga dublia gid ang paghalong mo.

0: Ang mga tambay sa tubang sa Tsangin kay Susang, oh.
1: Oo, oh, rin ka.
0: Daw wala ko na namian sa pangkadlaw nila. Daw kasubong ba lang, ha?
1: Ay.
0: Daw nahikay sila nga namuot sa akon. Basi ko nagsalalang ko. Ara, naguntat na sila sa pagkadlaw. Kagindikaw nila ang ilang panulok sa akon. Ano bala ini? Doon inali lang ko yung kulbaan, ha? Ano balang bot silingon sini? Ano?
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog na prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: swerte?
1: Oo, puy. Hagaron ko tani si Pearl karon. Nga mamirthday kami, ah.
0: Sa Dina?
1: Dira lang sa umahan, ah.
0: Kay sino birthday, ah?
1: Kay Chay Milag, ah. Kumari man na siya ni nanay. Manyapon kami dito. Kag may jutay nga inom-inom, ah. Pwede ka man kaapas, ah.
0: Daw, alang-alang siguro. Kay may meeting pa kami sa opisina. Kamu na lang, ah.
1: Ate, sige, ah. Salamat, kinpoy. Agyon ko lang di karon si Pearl, ah.
0: Ate, sige, ah. Kay wala pa man siya kapuli mo. Nagkao naman siya talaba sa baybay. Abi ko kid gani anay kung upod ka mga duwa.
1: Aha. Ate, kakuan. Tani, apang may ginpahikot pa si nanay sa ako ni. Eh. Gani, siya na lang tong naglakat. Basta ginagi niya si Nora, ah.
0: Ang asawa ni Biganor?
1: Oo. Ah, sige po, ha. Malakat na ko. Kita mo gid lang ni amiga ko? Jutayan ako makatabinas. Nga wala ko yaga upod kaon talaba kay Pearl kun aga.

0: hapon bala sa balayang kaduan mo, ma. Hindi beach party. Nga mo na yung ginasuksok mo. Jutay mo lang nga kiay, ma. Makita ng panty mo, ho.
1: Ay, komportable ko sa among sinangabayo, ya.
0: Ibutang man bala sa lugar.
1: Ay, tinampa, takaron.
0: Para man na bala sa imong ginambal ko, ma. Ikaw lang natukarong tulukon.
1: Ay, kisikat ko, eh.
0: Ay, ate, bala ka.
2: Per!
0: Oh?
2: Per!
0: Ara na nga miga mo nga konsentadura man.
1: Hipusang ba-ba mo, ah. Dara ka nalang gani.
2: Per!
1: Ara na!
0: Ano-ano niya si mama, yaman? Kag natingala ko bala mo? Nahangad daw hindi niya makasaway si papa siya, yaman? Do ako yung nahuya.

0: lamang. Pare pang ilimino, no?
1: Thank you.
0: Lab, aring imo yun.
1: Ay, abaw. Lab. Do, hinali lang ang nagpalang ligbos ang balahibo ko, ah.
2: Thank you, Lab. Ah, makuha ko anay sa makaon ko, ah.
1: Karon, ang ko tumabalik sa ila, ah. Kedo ginagit asan ko. Ay, kailinit mo ni sa amiga, Kuya Man. Nakita ko sa mga mata sa mga bisita, dire. Do, may katingala. Kay kalabanan sa mga bisita, dire. Taga dire man lang sa amon suna. Kaghalos ka na nakahibalo. Naasawa siya ni Popoy. Apang ari siya, yahu. Nagakaringking kay Makoy. Do, kulang na lang. Mapasabak siya. Maayo lang. Kay magabihan ko na pauli si Popoy. Gani hindi siya makaapas, dire. Wow, kun matabo, maabtan gid niya ang pag-angga anay sang duha.

0: Mayo kay temprano ka pa. Abi ko siling mo, magabihan ka puli. Kay may meeting ka mo.
1: May emergency abi sa bala ni busing mo. Ganit temprano pa kami nga nakapuli. Oh, nakapanyapo na ka mo?
0: Tapos na pa.
1: Ginpakao mo sang Mayo mga manghol mo?
0: Oo pa eh. Ay, nakapanyapon ka na pa?
1: Wala pa.
0: Tiko na mo. Handaan ko na lang ikaw pa. Magilis ka na lang, anay.
1: Karoon na lang, ah. Hindi lang, anay, ko paganday isang makaon ko. Maapas lang ko to sila ni mama mo sa party nga gintambungan nila ni Lotlot, ah.
0: Ati, sige pa. Mayo man na gani, ah. Para nga may upod na siya puli. Kag hindi na siya magpatama, inom pa.

0: Ang baso mo gali. Butangan ko liwat ka whiskey. Kana, medyo sabor mo, hindi ba lang?
1: Oh.
0: O, argling, panit siyang litsong naging pakuha mo sa ako, no? Lab, nga nga. Kay yung itanta ka.
1: Sige.
2: Wow, kangayas siya tulokon ba?
0: Ba? Uy!
1: Pupoy?
0: Uy, Ming! Dali niya! Magbungko ka!
3: Uli!
1: Ay! Pupoy! Hindi ako pabutunga! Ano ka pala?
0: Meg? Anong problema, ma'am?
3: Hindi ka magigta! Hulatangin mo to ka! Karon, Meg ka! Mapulita! Sa balay kita mausayay!

0: Diyos ko!
1: Sinimundi siya magkanto!
0: Ate, ambut! Eh, mali ko man niya! Malay mo ah! Masi ko nagduda na siya sa asawa niya! Ganigin sorpresa niya eh!
1: Mong animal!
0: Paano ina karon? Pati ako, maumid mo sa kabuangan ninyo ni Pearl! Ay! Katalaka ah!
2: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzon Plus Herbal Oil.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako ka Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: XFM.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
17: Bibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Sister Pain.
21: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
20: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
23: Maka-college na ko.
24: XFM.
25: Katropa mo.
23: Exciting.
26: Mga katropa. Exciting.
27: Mga katropa. Exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:48 na sa aga, kagiling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburo ng aton pananawan, kinanglanon aton nga magtumar sang mga suplemento, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, kag hilway sa mga balatian. Ang Vision X Plus, mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin, 500 milligrams of gel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Ang Vision X Plus mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Ganip, proteksyonan ng aton nga mata batok sa mga balatian, magtumaki kita adlaw-adlaw sa Vision X Plus.
1: Sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Martes ng edisyon Petsa 23 sa bulan sa Hunyo. Ika-apat sa lima tanan ka mga Martes. Kamustang aton nga aga? Magal-umo ng aton nga aga?
1: Sentro.
0: Gaga kon kaisa mayara sa pagtupa sa ulan.
1: Sentro.
0: Diri sa aton sa kabanohanan sa probinsya, bangod man nga mayara kita sa weather disturbance.
1: Sentro.
0: Mayara sa Philippine Area of Responsibility mga katropa.
1: Sentro.
0: Bangod sa sining weather disturbance o kon na bagyo, may pila ka mga lugar sa pungsod.
1: Sentro.
0: Nga apektado sa pagbaha, just like dito sa Palawan, may mga eskwelahan na dito nga lubog sa baha. Bangod sa terrible nga pagtupa sang ulan sa Negros Occidental, may pilaman ka mga LGU nga nag-suspend sang klase sa subo nga aga, bangod sa epekto sang malain nga tiyempo sa aton nga mga taga-palamati. Diri sa aton sa Iloilo, magal-umon kung nagkaisa may pagpulo panalithi. Pero ang importante nga panugyanta, dala ka mo payong or dala ka mo any protection para kung mag-ulan, hindi ka mo mabasa. Ilabi na sa magidikana naton sa mga maestudyante. Padaliin ninyo sang payong hindi gani kapote para nga kung mag-ulan, hindi mabasa ang aton sining mga estudyante. Sa aton nga mga drivers, kamusta nga aton nga biyahe? Sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga taxi patrollers, kamusta nga aton nga biyahe? Hinahinay lang kita ha. Sa pagmaneho sang salakyan, wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado. Amo na masami ang aton nga pagpahanumdom. Importante nga safe ang aton sa ding mga pasayro pakadto sa ilatag sa mga destinasyon. Magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Update sa mga balita nga aton ginatutukan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sa nga birthday, happy happy birthday! May birthday subong. Sa aton, why no? Why sa birthday sa aton no? Sa mga nagaselebrar naman sa anibersaryo, happy anniversary. Lapit na lang gali ang fiesta sa San Juan and Sulay Basya Festival sa Sara sa June 24. In honor man sa patron ni San Juan de Bautista. Basta gani Petsa 24 ti San Juan. Kag nagaselebrar man sa Sulay Basya Festival ang Municipality of Sara.
1: Centro.
0: Sa aton nga mga tag palamati. Sa aton nga pag panglagad, madamo kita sa mga balita kag impormasyon nga dapat pagatutukan ti kahapon gin tayog kita sa mga dalagko nga mga balita aga pa sa Rojas may ara sa katapos ang media nga gin ambush pero sa maswerte way mapilasan pero ti still pamangkot sa gyapon ng aton siling makauturan kung nabala ano ang motibo sa siling natabo ng pag-ambos sa isa siling miyembro sa media dito sa Rojas City sa probinsya sang Capiz aga pa ni kahapon. Reason man kung nga ang PRO 6 sa mga katropa kahapon during sa press briefing nag-issue sang statement sa pagtukod sang special investigation team nga mo ang magatutok sa investigasyon sa pag-ambos kay Mr. J. Labapies o kon mas kilala nga si Papang J dito sa Rojas City sa probinsya sang Capiz sa mga katropa. Di may update kita sinagkaroon kay ang latest nga information nga daw mayara na sang persons of interest ang aton nga mga katapos ang pulis Sa insidente nga natabo kahapon, ti maswerte ni ang member sang media nga si Papang J nga wala sang napilasan or why siya napilasan. Ang damage lang to ti ang iyang salakyan. Ti okay lang na yung salakyan kay mamasilihan na iyang katropang BJ. Di ba? Okay lang na iyang salakyan. Pero ang pinaka-importante dira ang kabuhi. Kay kon mapatay ka ti bisan na no mo pang singgitan da sang ustisya, kon patay ka na untay na yabuol mo, why na? No? Ti amo ni ang ginatutukan subong sa nga ton sila nga makatapos ang pulis kung bala ang motibo work related kay since si Mr. Labapies ang hard hitting angkorman or commentator dito sa province of Capiz kag may pilaman ka mga nabunggo nga mga personalidad nga na dala sa komentaryo niya dito sa Rojas ti kahapon sang aga while ni siya nagasakay sa iyang salakyan going sa ila sa nga station kay maprograma siya gagwa pa lang siya sa subdivision nga iya ginaistaran going to station gintambangan ini siya sang duha ka mga suspetsyado riding in tandem ang isa nag panaog gindulugan siya or ginpanaugan gid siya kag ginsunod sa pagtiro samtang ara siya sa salakyan sa maayo nga pala ti why siya mapilasan. So may latest update kita karon, ano bala ang latest nga investigation, ano bala ang nalabutan na sang investigasyon sang special investigation team sang police dito sa province of Capiz. Sa nagapanguna si mga katropa amo ang R7 no sang Police Regional Office 6. May update kita sa nagkaroon dari sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, ang isa sa pinakadako nga balita nga nagtayog man kag daw halos nakakot sang atensyon sang aton sining mga opisyal sang gobyerno ang natabo nga insidente, shooting incident sa eskwelahan sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon sang aga. May mga reports nga nagagwa nga apat na ang patay kag may ara sang siyam or may mga pilason nga ara sa ospital kahapon halin sa tatlo and may mga reports nga nagsaka na sa apat ang napatay kag may mga na-confine pa sa ospital pero i-confirm ta na karon kay may nagagwa man nga information sa aton sini nga mga tagpalamati halin sa CIU o kon sa City Information Office ang source ni nila amo ang PNP dito sa Tacloban. Ang report mga katropa nga nagapabilin nga tatlo ang record, tatlo ang patay, 15 ang wounded, then may at actually 20 no? May ang out of 20 ang 15 dira wounded sa shooting incident and may injured man pero hindi iya related sa shooting incident sa aton sa nga mga taga palamati. Ang duwa ka mga suspitsyado lunsay minor di edad no? Sa aton sa nga mga taga palamati based niya sa PNP Philippine National Police nga ginpublished as of 8 a.m. June 23 ang status may ara sang recorded nga napatay tatlo katropang BJ ang napatay according sa latest nga posting sang City Information Office ng source amo ang Philippine National Police ang napatay duha ka babayi kag isa ka lalaki ang wounded no ang wounded nga related gidya sa shooting incident anom ka babayi kag siyam ka lalaki may another 5 nga injured pero not gunshot related no sa aton sini nga matag palamati tatlo ka babayi kag duha ka lalaki and ang mga suspetsyado lunsay minor di edad Ang armas, according sa report mga katropa, ang isa ka kalibre 38 nakapangalan sa isa ka security agency. And then ang 9mm service firearm sa isa ka police assigned man sa Police Regional Office 8.
1: Centro.
0: So hibaloon tagyahon kay nakaschedule kita nga magpakigangot sa makapakigangot sa tonsiling public information officer sa PRO 8, no? Kay ilang taon na ton, kumalabot na ton si Police Colonel Allen Ko. Ang ila siling spokesperson, kay nakaschedule kita by 11 sa ton siling matag palamati as to sa latest nga investigation nila. No? Kag i-clarify taman eh, no? Ang pabangkot sila, paano nakasulod ang armas sa compound sang eskwelahan? Paano nakasulod ini mga suspitsyado nga may dalang armas? Kasi may mga balita nga kuno wala mag-agi sa front or sa main gate, kundi nga nag-agi sa likod sang eskwelahan. And ang dugang nga background sa siling duha ka mga minor di edad sa aton nga mga tagpalamati. So check ta na sa dili madugay sa aton siling pagpangalagad sa pihak nga bahin mga katropa. On the part naman sang DepEd sa subong si Secretary Sunny Angara sang Department of Education ato dito sa San Jose National High School sa Tacloban, and pakigsapol sa mga DepEd personnel, in particular sa mga manunudlo sang San Jose National High School. Isubong wala to sang klase, suspended ang klase dito sa eskwelahan since nga sa siling natabo nga insidente, kay ongoing subong ang ginahimo nga investigasyon sa aton nga mga otoridad sa natabo nga insidente kahapon mga katropa. Te ang pamangkot sina diri sa Department of Education, just like diri sa aton sa Region 6. Ano ang mga precautionary measures nga ipatuman sa mga eskwelahan right after sa sining insidente nga natabo involving sa duha ka mga minors and sa mga nabiktima nga mga estudyante and minors man. Sa aton sining mga katropa, diri sa pagpangalagad sa sentro aton nga hibaloon kay may kaupod man aton karon si Regional Public Information Officer sa Department of Education si Mr. Hernani Escolar. Ano ang mga precautionary measures on the part sa DepEd diri sa aton iya sa Region 6. So ina mga katropa, aton nga pagtutukan sa pagpangalagad sang sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo nga mga reaksyon, opinyon, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. May pila ka mga reaksyon in fact daw arat na ni gani sa gin-propose ini sa Senado nga panubuan ang edad sang sa juvenile act bala naton kay kundi may arat kita sa existing nga kasuguan parte sa mga juvenile naton, no? Nga hindi mo sila pwede mapriso. May mga proposal subong panubuan ang edad, no, sang mga minor nga ka-involve sa mga insidente. And based on the record sa aton sining matag palamati, ang iban man naghambal nga ti daw ka-alarming ang mga insidente involving minors. Kay kun lang taon naton subong June, subong lang nga June 2026, may mga records nga nagapakita nga may mga minor di edad nga involved sa mga insidente. Like for example, ang insidente nga natabo way sa tong nagligad nga June 16, sa General Trias, Cavite. Pito ang pilason sa ginpangbuno sa grade 8 student dito sa General Trias, Cavite. June 19 sa Cavite sa gihapon, may 18 years old nga estudyante nga ginbuno sa grade 11. Sa aton sa din nga mga katropa. And latest mo ni ang kahapon involving sa duha ka mga minor di edad. Sa aton sa din nga mga taga palamati sa sa linya ta. Okay, so i-grab na to ng opportunity, no? Kay sa linya naton ang PIO sa Police Regional Office 8. We have Police Colonel. Ano? Hindi ko makita. So, standby sa aton sering matag palamati. Kay para malabot naton ang updated to sa Atak Loban, no? Sa linya ta may ara kita ka tropa BJ. So standby lang kay gina. Okay, babae. Okay, sige. So sa linya naton kasama natin sa ngayon ang PIO ng Police Regional Office 8. Babae. Sige. We have sa line number 1. Hello. Good morning, ma'am. Kasama mo ngayon si Katropang Mario Hilonggo. Live po tayo ngayon sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning.
2: Good morning po, sir. This is Police Lieutenant Evelyn Diaz po ng Tacloban City Police Office.
0: Ah, okay. So, Police Lieutenant
2: Evelyn Diaz po.
0: Evelyn. Evelyn, ma'am, yung ang spelling ng pangalan mo, ma'am, is Echo Victory
2: Alpha
0: Lima. Okay. Diaz.
2: Yes po, yes po.
0: Okay. Ma'am, live po tayo ngayon sa himpila ng XFM 100.7 dito sa Iloilo City. Ma'am, i-clarify lang po natin, no? Kasi mayroong mga reports na umakyat na sa apat ang patay. May no, ma'am, sa galing sa inyo, ilan po ba lahat ang reported na namatay at saka na injured during sa shooting incident na nangyari dyan sa San Jose National High School sa Tacloban?
2: Yes, sir. Oo. Good morning sa lahat ng nakikinig. Based po sa progress report natin na natanggap mula sa Police Station 1 San Jose po, ano, is tatlo po ang deceased from the incident. Marami po tayo naririnig na umakyat sa apat, ano, pero as of this time is in yung report po natin is tatlo po.
0: Okay. So,
2: and in fact, kagabi, yung isa na nasa ICU is dinalaw po natin para po makumusta yung kalagayan. Maayos naman po, although under observation sa ICU, at binabantayan po ng ina ng bata.
0: Okay, so confirm yun, ma'am, no? So tatlo ang confirm na namatay, and ilan pa ang nasa ospital sa ngayon, ma'am?
2: Sa ngayon po, nakatala tayo ng injured firearms and non-firearms related injuries ay nasa 20 po.
0: 20. Okay. So 15 ang wounded related sa may mga gunshot wounds, and ang injured, the other 5 is injured non-related sa shooting
2: yes,
0: incident.
2: Po.
0: Okay.
2: Yes, po.
0: Yung lima, ma'am, paano nangyari yung lima na na-injured na hindi related sa shooting incident?
2: Yes, oo. Nangyari po ito sa commotion po. Nung nagkakaroon na po ng commotion, yung mga iba-ibang situations po nito is isa ay nagkaroon ng hyperventilation.
0: Okay.
2: Tapos mayroon pong tumalon sa bintana para makalabas doon sa premises. Meron naman pong mga dislocation, tapos yung iba mga pasa, mga gasgas, nasugatan, na ganyan po.
0: Okay, so yung lima, hindi related sa shooting incident. But yung 15, ma'am, na injured na related sa shooting incident, nandyan pa confined sa ngayon sa ospital?
2: Yes po, meron po dito yung 13 po out of this firearms related injuries po is admitted pa po.
0: Okay.
2: Meron po tayong dalawa na dimischarge dahil po yung, although tinamaan po ito ng this is a gunshot wound, ay sinasabi dito na grazing lang po ang nangyari, so bali na nadaplisan po.
0: Okay.
2: Tapos yung isa naman po is soft tissue injury lang, so pwede naman pong ma-discharge, so na-discharge po ito.
0: Okay, so makonsider natin yung dalawa out of 15, 13 ang nasa hospital and dalawa ang na-discharge, ma-considered na minor injuries lang.
2: Apo.
0: Okay. Ma'am, para sa benepisyo ng ating mga tagapakinig dito sa Iloilo and based sa investigation ninyo, ano ba talaga ang nangyari kahapon na Police Lieutenant Diaz?
2: Ito pong dalawa nating suspect is a estudyante din po ito ng naturang school. Oo. Tapos nangyari nga ito is while ongoing ang ating klase. And pumasok ito earlier than the incident. Pero hindi na po ito pumasok doon sa scheduled na class. And instead po is may narinig na lang po yung mga teachers at mga students ng putok sa hallway ng premises. At nang kasunod-sunod na nga po yung putok is nagkaroon na po ng panic at commotion doon sa mga estudyante at mga teachers. Wherein yung iba is nagtakbuhan palabas ng school area at yung iba naman is nagtago na lang po sa loob ng classroom.
0: Mm-mm. Okay. Ma'am, dalawa ang sinabi mo na dalawa ang suspect, ma'am, no? And ang edad ng suspects natin is yung isa is 14 years old.
2: Apo.
0: 14 years
2: Apo.
0: Old and the other one
2: 15 po.
0: 15. Okay. Ma'am, una tayo ma'am sa 14 years old. Ano po ba ang background ng 14 years old at saka second ang 15 years old?
2: Nandun naman po ang 14 years old. Nandun naman po ang mga parents nito ngayon sa station in the presence sa ng kapulisan kasi nga po pinaproseso ito, nag-interview ano. Oo. Yung nanay po is empleyado po ito ng isang establishment natin, at yung father nito is nakabalagay dito is helper.
0: Okay.
2: Yung isa naman po is unemployed yung nanay at yung father naman po is self-employed.
0: Okay. Ma'am, sino ang may dala na 38 caliber caliber revolver? Kasi dalawa, 'di ba? Dalawa ang baril sa 14 years old at saka 15. Ano ang baril na hinahawakan at the time ng 14 years old at saka ng 15 years old?
2: Yung 15 years old po natin is .38 yung hawak niya at yung 14 years old is yung 9mm po yung hawak niya.
0: Okay. Ang 14 years old is na 9mm. Ang 9mm po ba, ma'am? Kanino? Paano nakapunta sa 14 years old ang 9mm? At sa kasino ang may-ari ng 9mm pistol, ma'am?
2: Yung 9mm po na hawak ng 14 years old is pagmamayari po ng tiyahin ng bata. Apparently, nakatira po sila sa isang compound.
0: Aha.
2: So, parang big possibility na access po ito ng bata, ano, nang walang pahintulot ng auntie niya.
0: Mm-hmm.
2: At yung isa naman po, yung ating .38, yun yung hawak ng ating 15 years old. Ito pong 38 caliber ay pagmamayari po ng isang security agency na nakabase sa Cebu. Diba, based naman po yan sa mga reports natin. In fact, nakalabas na po yan.
0: Okay.
2: So, ito po ay na-trace na in-issue pala doon sa lolo ng bata.
0: Lolo?
2: Na hindi na i-turn over doon sa security agency nung siya ay ma-separate na doon sa security agency.
0: Okay. So meaning, ang lolo ng 15 years old is a dating security guard na nagtatrabaho bilang security guard sa isang security

0: Saka ang may-ari is tiyahin niya. Ang tiyahin niya po ba, ma'am, itong pulis na assigned din sa Police Regional Office 8?
1: Yes po, naka-assign po yan sa Police Regional Office 8.
0: Okay, bali isang compound lang sila?
1: Yes po, yes po.
0: Okay. Ma'am, paano nakapasok sa paaralan ang dalawang estudyante na ito since na walang security doon sa paaralan kung bakit nakapasok ang dalawa?
1: Yung paaralan po is meron pong naka-duty na guard, naka-civilian guard po ito, may ID. Sa pagtatanong namin sa guard is yung isa, yung 15 is nakita po niyang pumasok sa front gate, sa entrance ng school.
0: Okay.
1: Pero ang hindi niyo po napansin ay yung 14 years old. Now, yung perimeter fence yun ng school is meron pong mga areas wherein nakaka-access po yung mga batang pasukin yung school. So, it is a probability na doon nagdaan ng bata kung hindi ito nagdaan doon sa front entrance ng school.
0: Okay. So, ang 15 years old sa main gate pumasok, hindi nakita ng mga security personnel na may dalang baril ang 15 years old and
1: nakalagay po sa bag po, nakalagay doon sa bag ng bata.
0: Aha. Uh-huh. So hindi nirekisa or hindi pinabuksan ang bag ng 15 years old nang pumasok sa main gate.
1: It is a possibility po sir na hindi siya na-check.
0: Okay. Pero based sa investigation, ma'am, palagi po ba ito nagdadala ng baril ang dalawang estudyante?
1: Hindi po. Hindi yan hindi pala palagi na nagdadala.
0: So kahapon lang.
1: Oo, hindi naman po for sure po kung nagdala yan at nalaman is hindi na yan makakaulit kung nalaman.
0: Oo.
1: Base po sa pag-ano, sasabihin talaga ng hindi ngayon lang yan nagdala.
0: Okay, pero parang may idea ang dalawa, no? Kung paano gumamit ng baril, the 9mm and also the caliber 38. So, sa investigation niyo ba, ma'am, may information po ba kayo na parang may idea yung dalawa kung paano gumamit ng baril?
1: Based dun po sa nagkakalat na sa social media, sa nakikita naman po natin na tinuturoan sila, may picture sila na may naka-earmuff, na parabang, alam naman po natin, nakita natin na parabang nagpra-practice.
0: Mm-hmm.
1: So it is also a big possibility na itong mga bata is naturuan na mawak ng baril.
0: Mm-hmm. Okay, so... ano ang motibo, ma'am, based sa investigation ninyo? Anong motibo kung bakit ganito ang ginawa ng dalawang suspitsyado?
1: Oo, babasihan natin. Allegedly, bullying daw. But yung police naman is further investigating kung maliban sa anggulo na yan is meron pang ibang dahilan kung bakit nagawa ng dalawang batang ito ang krimen na yan.
0: Oo, ang mga biktima, ma'am, no? Nangyari ang pagbaril ng dalawang suspitsyado sa mga estudyante. Ano po ba, ma'am? Klase sa loob ng silid na aralan o pinasok ng dalawang suspitsyado o ano ba talaga ang nangyari?
1: Yung suspect po natin is magkaibang lugar at nagpaputok sila. Nang nangyari na pong nagpapaputok, nagkaroon po ng stampede at commotion at nag-attend din silang pumasok, may napasok din silang mga classroom, may mga bata po nga natamaan. Random lang po ito.
0: So hindi sa loob ng silid aralan?
1: Meron din po.
0: So, sinong pumasok, ma'am, sa silid aralan sa dalawang suspect?
1: hindi na po natin particularly matukoy ano kung sino yung pumasok sa loob ng paaralan kasi po yan nagkaka-commotion na.

0: So hindi na po natin matukoy kung sino ang pumasok at basta na lang po natin inano na yung mga injured is ma-transport agad sa hospital para mabigyan ng agarang lunas yung mga tinamo nilang mga injuries.
1: Ang dalawang suspect man right after ng incident paano na huli ang dalawang suspect?
0: Yung isa po ay agad-agad naman pong nahuli with the help po ng ating mga nasa community, ano, umulong naman po sila sa pag-responde ng kapulisan sa insidente. At yung isa po ay hindi naman po katagalan is nahuli sa labas ng premises ng school with the hot pursuit of the police officers natin na nag-responde.
1: Nang mahuli ang dalawang suspect, ma'am, na-recover po ba sa kanilang posisyon ang mga baril na ginamit sa sa shooting incident ng mga biktima?
0: Yes po.
1: Okay. Na-mention, ma'am, na-confirm mo na ang may-ari, i-confirm ko lang, ang may-ari ng 9mm is tiyahin ng 14 years old na isang police assigned sa Police Regional Office 8.
0: Yes, po.
1: As of now, ma'am, anong status ng police na may-ari ng armas na 9mm na ginamit ng 14 years old sa shooting incident?
0: Ang ating pong police personnel is under restricted custody po ng Police Regional Office kasi nandun po yan naka-assign.
1: Aha. Uh-huh. So restricted na.
0: Yes po.
1: Okay. So with this incident, ma'am, no? Nakita natin sa social media, no? Prior to this incident, parang nakita natin na ang dalawang suspect na to parang makita mo sa social media account nila na kita na may humahawak ng baril at saka nag-practice shooting, hindi po ba na monitor ng family ito, ma'am?
0: Yan po ang hindi pa natin nakakausap, ano, kasi during the processing ng mga bata is kailangan kasi yung presence ng parents nila kasi mga minor nga ito. So hindi pa po tayo nag-interview sa investigation ng ating mga kapulisan in charge of the incident.
1: Okay. So, sa ngayon, ma'am, with this incident, ano po sa ngayon ang mga measures na pinatupad ng PNP dyan sa Tacloban City?
0: Yes, immediately after the incident, pinaigting ng ating city director and kahapon lang nag-order agad ito ng deployment ng ating mga kapulisan sa identified natin na 47 schools ng Tacloban na madagdagan po ito ng mga police personnel na magbabantay. Pero as of this time po, ang atin din pong school division ng Tacloban City is nag-suspend din po ng classes as of today.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang po tayo sure kung hanggang kailan yung suspension ng school division dito. Pero as of today po, wala pong pasok yung mga schools dito sa Tacloban City.
1: Okay. And the two suspects, ma'am, anong status sa ngayon ng 14 years old at saka ng 15 years old?
0: They are under the custody po ng ating police station 1. Undergoing process nga po dahil nagpaputok ito such as yung paraffin casting. Kailangan pong mag-undergo yung mga bata. So, nasa police station 1 pa po. Pero eventually po ay ito-turn over po natin sa the CSWD, sa City Social Welfare Development, since mga minor po ito.
1: Aha. Okay. So, sa ngayon, ma'am, sa information natin, parang nandyan yata yung mga official ng DepEd at saka matataas na official ng PNP. So, ano ba sa ngayon dyan ang ang sitwasyon sa Tacloban?
0: Currently po, nandito, pumunta po dito ang DepEd at ongoing po yung meetings nila. Kasama po ang aming city director, ang ating Police Regional Director at ang station commander po and together with the school authorities po.
1: How about ma'am?
0: Kasama na rin po yes. LGU natin.
1: How about ma'am sa status na ngayon dyan sa San Jose National High School?
0: Naka-cordon po yung area sa loob ng school. Doon nga po nag-meeting ang ating mga kung kinauukulan.
1: Okay. Sa mga nasa ospital sa ngayon ma'am, no? Update lang natin sa nasa ospital sa 13 na admitted sa ngayon, ano, may mga critical pa po ba na mga biktima na naka-admit pa sa ospital sa ngayon?
0: Meron tayong isa po ano, this is a 15-year-old male, nasa critical na condition ito sa Ace Medical Hospital po.
1: Okay. So aside sa 15 years old na lalaki nasa ICU, ang iba ma'am, ang the other 12.
0: Ang iba naman po is stable naman po yung condition pero yun nga po is admitted pa rin po.
1: So anong epekto dito ma'am sa diyan sa inyo kasi parang na national no na sentro kayo ng balita. Anong epekto dito ma'am sa inyo diyan sa Tacloban?
0: Oo, this is a shock nga to everyone of us. May sad nga po na may nangyaring ganito. This is the first time po na may nangyaring ganitong insidente sa aming community since maliit nga lang po yung Region 8. Kaya nga po, naalarma po yung ating mga authorities, ang iba-ibang ahensya ng gobyerno natin. Kaya agad-agad nga po silang nag-meeting kung ano po yung measures, countermeasures natin na hindi na po maulit ang ganitong pangyayari. Hindi lang po dito sa siyudad namin, kundi sa buong lugar po, ng sa buong region ng ating bansa.
1: Sa ma'am sa time nga ibinigay ninyo dito sa amin sa XFM Iloilo, salamat ma'am sa update and from time to time siguro magka-contact kami diyan at makahingi ng additional updates regarding sa nangyaring shooting incident involving two minors and mayroong maraming mga biktima. Ma'am, salamat and magandang umaga po sa inyo.
0: Yes po, you're welcome po. Mapag nakakasagot po tayo kay alam niyo naman po marami po ang interesado ngayon sa news. So as much as possible, I will try to get in touch po. Magre-reply po tayo basta't makakahanggap sa makakaya po natin.
1: Sige. With that, ma'am, Police Lieutenant Evelyn Diaz, ang PIO ng Tacloban City Police Station. Salamat and good morning.
0: Salamat din po and good morning.
1: Sentro. Nabatian mga katropa ubos man Tagalog, takatropang BJ ba? Si Police Lieutenant Evelyn Diaz ang Public Information Officer sa Tacloban City Police Office. Sa aton nga pagpanglagad. So ginkordon subong to kordon ang San Jose National High School and iklaro ta lang tatlo lang ang patay. No, tatlo ang patay based sa interview yeah, no? And report sa police. So tatlo ang patay, 20 ang pilason. Sa 20, kinsidera ang related sa shooting or sa pilason tungod sa shooting incident. And ang 5, hindi related sa ang injuries nila sa pagkatiro kundi nga na hindi na yun, mga non gunshot related niya ang 5 ng mga nagstampid, nagkalapilasan, no? Pero ang 15 amo niya ang gunshot related nga mga biktima and sa 15 anom ang babae kag siyam ang lalaki and out of 15 duha na ang na discharge kay nakaaguma lang sa minor injuries while ang 13 admitted. Sa 13, isa ang RSICU, lalaki, 15 years old, kag amoni subong ang ginamonitor. Amoni ang serious ang kondisyon sa ospital pero ang 12, medyo stable na ang kondisyon. Based sa kay Police Lieutenant Evelyn Diaz, ang Public Information Officer sa Tacloban City Police Office. So, cordon to ang eskwelahan Subong and nagapatuman sang police security, may deployment ang police sa mga eskwelahan dito sa Tacloban and Waisang Klase Subong to, no? According sa kay Police Lieutenant Evelyn Diaz. Mabuhay kita na sa aton sa matag palamati and sa aton sa pagbalik diri naman sa aton sa Region 6. Ano ang mga security measures nga ipatuman sang DepEd Region 6? Balikan ta sa aton nga pagpangalagad with Mr. Hernani Escolar pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
2: Ako si Sander, nasanay ako magpanipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santrum Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santrum Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santrum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
6: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
7: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
8: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: X FM.
16: Yes, to help.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
15: Santon Gold Live Testimony.
17: Apo, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
15: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
15: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
15: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
16: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
15: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
16: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
18: The Secret of Health.
16: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
18: The Secret of Health.
16: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
18: The Secret of Health.
16: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health.
21: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
22: Oh.
21: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
22: Aray ko.
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!

0: Centro.
1: Las 11:42 ang atong oras sa pabalik sa pagpanglagad sa Sentro dire sa XFM 100.7 na Iloilo. Liyog tada kay kay Mr. Hernani Escolyar, katropang BJ, ang Regional Public Information Officer sa DepEd Region 6. Ibaloon ta on the part sa DepEd Region 6, ano ang mga security measures nga ipatuman sa mga eskwelahan tungod sa siling insidente nga natabo dito sa Tacloban, ilabi na sa San Jose National High School. Medyo na late ang aton siling pagtawag kay Sir Nani, bangod nga ginatagan aton sa priority ang sa Tacloban, no, ang Public Information Officer sa Tacloban City Police Office. Sa line number 1 upunta si Mr. Hernani Escolyar, ang Regional Public Information Officer sa DepEd Region 6. Sir, good morning. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
2: May nga aga, Sir Mario, kag sa ngalan sini DepEd Region 6 Regional Director Cristito Ayeko, katama yung kita sing sasi ka mayong agas nan.
1: Sir, pasensya, medyo na late ang akong pagtawag sa imo, no? Sir, may wino sa mga security measures nga ipatuman sa nga DepEd sa mga eskulahan diri sa aton sa Region 6 after sa siling shooting incident nga natabo sa San Jose National High School involving sa duha ka mga minor de edad nga sospechado, sir.
2: Ang kahapon sini, no, upon knowing of the interim information, ginakasubogin nato nung natabo dito, no, sa bayan sa isang Tacloban City, even our regional director, no, ang nasubuan sa natabo. But kita sa riyan sa bahay, no, sa DepEd Region 6, gilayon kita nung nagpagawa sa information na sa aton sining mga division superintendents, no, good sining ma-reiterate nato, no, ang aton sining mangin policy in case nino nga may yara sang matabo sini sa aton diri palayo lang, but we want to be proactive, Sir Mario, no, nga hindi ni matabo diri sa aton nga region. That's why yesterday ang aton nga ang recommended measures, no, sa aton sini nga regional director is number 1, ensure nato, no, ang police or law enforcement visibility sa aton sini nga mga schools, but silingon sa perimeter, outside perimeter sa aton nga mga schools, may ara datanod or police officers na nagabantay, no. Agon sini nga ma-deter nato, no, ang mga malain sini nga tinutuyo sa maybe learner or anyone, no, nga gustong mag-imo sang kalakasan sa aton sini nga mga learners. And also if possible, no, ikaduhang recommendation sa aton sini nga regional director, if possible ma-coordinate, no, with our local officials for support, no, the procurement of metal detectors and install CCTVs sa aton sini nga mga eskwelahan. Though we know, no, nga may mga eskwelahan na kita subong nga may ara sa available nga metal detector, kalabanan sa sinedri ang upod na, no, sa ila procurement sang ila sini nga mga security nga agency hired. So we are thankful nga may ara na sila nga daan sa sinanong facility sa ila sini nga eskwelahan. And also for the CCTV, kung may ara na nga daan sa existing, maybe madugangan nato nina, no, agud nga mas mapalapad nato ng monitoring sa aton sini nga mga eskwelahan. And also i-heighten man nato, no, ang security measures naton sa aton nga mga eskwelahan, but singon some of the provisions na dere is ang pag-roving sa aton nga mga personnel from time to time, agud nga ma-check ng sitwasyon sa aton nga mga eskwelahan, especially kung may mga learners sa sulod, and also ang pag-conduct, no, sang bag check if needed, agud sini nga ma-check nato nga wala sang mga illegal nga mga pagkabutang nga makasulod sa aton sini nga mga eskwelahan. Provided, no, Sir Mario, gina-reiterate nato, no, that ang aton nga bag check must abide with our learner rights protection and child protection policy sa bahin sinisang DepEd, na kung sa diin ang bata mismo ang mabukas ang iyang bag, mapakita sa bag sa nag-inspect, and no contact dira, no, but silingon kung may stick lang ang gamiton, agud sini nga ma-ensure nato, no, nga hindi kita mag-violate sa kinamatarong sa aton sini nga mga learners. Si Ms. Truman, sa mga bisita naton and other nga personal naton, should there be a need, no, for such measures aton sa mga eskwelahan. And also we call on our school heads, no, through our school principals, through our school division superintendents rather, na dapat, no, sila mismo ma-advocate ang aton mga school heads kid ma-advocate sang anti-bullying policy, no, sa aton sa mga eskwelahan. But silingon, every time may flag raising ceremony kita, pwede kag ikuan gid, no, i-remind gid kag liwat-liwaton gid sa aton sa mga learners nga may ara kita, no, sang child protection or anti-bullying policy, kag ang bullying has no place sa aton sininga mga eskwelahan, especially diri sa Region 6. And kadungan man sina is also para strengthen nato no sa aton sininga learner rights protection focal persons, guidance counselor and guidance counselor advocates. Agud sini nga mag check no kung mayara ba sa cases of bullying sa aton sini nga mga eskwelahan. And subong man Sir Mario no kiti given the fact no nga ti kung ginabully ang isa ka bata may changes gid sa iya sini nga behavior. So we call on man ang aton nga mga parents no nga kung ang like for example be ang ilang bata sa to jolly malipayon taas ang grades but suddenly within the school year nag drop yang iyang grades nangin mahiposo na siya. Tapos do medyo secretive na siya, maybe siguro ina nga bata, we don't know, but it can be a sign nga ginabully ang ina nga bata or there's something wrong no sa iya sini nga mental health. So pwede makapangayubulig ang ginikanan sa nga bata sa atong sini nga mga guidance counselors or guidance counselor designate agon mahatagan sang intervention ang ina nga bata. Pwede man nga mga teachers nato no kung break for example may makita sila nga mga ang ilang mga learners for example from an achiever goal pa lang nga nag drastic drop no ang iya sini nga grades then pwede nga i-inform ya ang iya sini nga school head nga may bata nga mo ni agud sini nga mapacheck nato no sa aton sini nga child protection committee kag sa aton sini nga LRPO kung bala nag-undergo ini siya sang something problem or maybe ina nga bata no biktima sang bullying. We are doing this good sini nga ma-ensure nato no nga mangin na safe ang aton sing mga eskwelahan kag wala sang bullying incidents.
1: Okay. Sir, balikan ko lang ang na-mention mong pagkandak sang bag check. Is it mandatory sa mga estudyante nga magasulod sa compound sang eskwelahan, Mr. Escolier?
2: Recommendatory na siya sa aton di sa region kag kumayara sang may makitaan sini nga probable nga mga cause no nga kung do kinanglanon gid may applicable reason na or suspicion nga may mga yara sang do something wrong sa sinang mga sa sinang eskwelahan then pwede ina siya no nga iobrahon kiti may nakita na kita diri nga mga news no sininga aga nga may mga schools na kita nga may mga may ara nga gagamit metal detector
1: yes.
2: May ara man sang bag check man nga ginaobra pwede na siya as long as the situation warrant no but silingon nga may mga nakitaan sila nga mga problems adto or may mga high incidence of bullying sa silang eskwelahan or may ara sang learner nga involved sa kinagamo so they can do that no ang importante lang na diriya Sir Mario no is number one, ma-ensure nato nga safe ang aton nga school wala sang mga illegal mga pagkabutang nga makasulod and ang well-being no kag safety sang aton nga mga bata ma-uphold naton from at most all of the time gid and subong man we respect no ang ilang mga kinamatarong through our learner rights and the child protection policies.
1: Oo. What if abi sir ang scenario bikon hindi during sa bag check hindi magpa-open ang estudyante and kiti voluntary no sila ang ma-open sang ilang bag. So what if abi kon hindi mag-open ang isa ka estudyante anong matabo hindi pagpasudlon sa eskwelahan?
2: Pwede na siya na discreetly lang no ay we agado ni na siya pakadto sa sinik area agod na ma-check ang iyang bag together with the school principal or anyone competent no sa sinang eskwelahan pag i-inform ang iya sa nga ginikanan amo gina pinaka importante dara but kung tanaw sini naton Sir Mario no kita diri sa region apan this no kung tanaw sini naton wala man kita may na-receive nga feedback no nga may mga learners kita nga nagbawal sina or wala nag allow sina kahit prior pa man lang adaan sa paghihimo sang sining mga bag check na ni gina-inform na adaan ahead per section per class per subject nga may matabo sini no may mga campaign or may mga information dissemination man ang aton nga mga schools na there will be sa bag check starting this time until whenever nga needed so we know no nga aware man ang aton sining nga mga school heads for that and at the same time ang aton sa mga learners gali rather and also ang aton sini nga mga PTA pabaluman ini sila no ngati the school will be doing this agud nga maging safe ang inyong mga kabataan because nga may nakitaan kami nga daw somehow suspicious activity nga involve ang aton nga mga learners so to avoid this we will be doing bag checks so paki-inform lang ang aton nga mga ginikanan so we know ang importante man lang na diri Sir Mario is inform ang tanan meaning inform ang learner inform ang ginikanan nila nga may mga stringent measures kita ang gina-implement sa aton sining eskwelahan.
1: Okay pero diri sa aton nga sir so far why kita sa may na receive nga report Like for example, ang case to sa may Santa Barbara, sir, atong 14 years old, yung sumbag ng 17 years old.
2: We are waiting for the report no from the division office, ang natabo dito sa may Santa Barbara. So currently we are waiting for the incident reports ang natabo dito no. But other than nga do kangay gid sa Tacloban Leyte, though wala kita sa may na monitor diri no nga may kangay sina ng incident diri sa aton.
1: Okay. So lastly siguro sir no, since may mga nakita nagid man kita subong nga mga deployment sang police within sa vicinity subong sa mga eskwelahan humalin kay ina sang aga and may mga coordination naman siguro ang mga school heads sa natungdan nga mga police station sa tagsa ka mga LGU sir.
2: Tama ka dara Sir Mario no, kay ti ang aton sini nga mga ano, ang aton sini nga mga school heads, they are the ones no nga nag-coordinate kay diyan no sa aton sini nga mga police officers, especially sa mga police stations no nga may jurisdiction sa ila. Sila sini ang nag-coordinate dara, kay ti kun makita ngini naton no diri sa may tansa every morning kung maglabay kita dara no pagkadto sa opisina, makita naton dara nga may police visibility dara. Even sa afternoon no, may dara police visibility sa ulunahan sang tatlo ka eskwelahan dara. So we know no ating aton nga mga police, they are doing their best man yan, no, to make sure nga mangin safe ang aton sining eskwelahan. Kasi kung matandaan sini naton way back, I think it was last year or the other year, may mga series of incidents dara sa nang eskwelahan. That's why ang pag-deploy dara sang PNP personnel, ginakapasalamatan din nato nina kiti na deter no kag wala na natabo ang yatong incident dara no nga nag-involve sa aton sining mga kabataan.
1: Okay. Sa lastly siguro sir no, mensahe na lang sa aton sining mga taga Palamati, especially sa mga ginikanan no, nga may mga kabataan lang ati ma-monitor nga daw lain na ang behavior sang ila sining mga kabataan kag gina patihan nga basi ko mayara sang bullying nga nagakatabo bla sir.
2: Ang kita no sa Deputy Region 6, ginaremind din aton ng mga ginikanan naton. Nga ti sila sini may ultimate sini nga responsibility gyud no sa ila sini nga mga kabataan. Mas kagupod nila ang ila mga kabataan most of the time, especially at night and during weekend, and they know the attitude sang ila sini nga mga bata. So kun in case na may nakitaan sila nga changes sa attitude sang ila nga bata, hindi gyud sila mag-hesitate no nga magpangayo bulig sa aton sini nga mga guidance counselor or guidance counselor designate or sa aton sini nga learner rights protection. Agud sini nga matagan sang intervention no ang ina nga bata, mahatagan atong sa psychosocial support. Matagan natin sang necessary sini nga guidance, agud sini nga mga munang attitude or mga gestures ng bata somehow subject na siya sang bullying. So we don't want nga may matabo ang malain sa bata, kahit ultimately it will lead him or her nga maging drop out later on. So all the necessary interventions ang ina-provide gid naton. So kung hindi makaya ya sang DepEd no, kahit for example ang school wala guidance counselor, guidance counselor designate lang ang available, limited lang ang pwede niya maobra. So ang school nga na ang inobra nila, sina-refer nila sa social welfare officers ang city or municipality nga may jurisdiction sa sinanga school agon nga matagas ang intervention ng inanga bata. At the end of it all, ang importante dire is make sure nato no ang well-being kag ang mental health sa atong gid sini nga mga kabataan.
1: Sige, sa time ginata dire sa XFM Iloilo, salamat sir and good morning.
2: Madaming salamat kag maayong aga sa tanan.
1: Sentro! Nabatian si Mr. Hernani Escolyar, ang Regional Public Information Officer sa DepEd Region 6. Alang ala, nagkita sa oras, sa aton siling matag panamati ang mga talamyawon, buwas lang kumabawi. Sentro! Kaya wala nga lang, magkasunod na ang XFM News nationwide sa Diligidang Madugay. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang BJ Serrada. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
0: XFM. Mga katropa! Exciting dito!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Pag-sister pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain.
11: Basta pain,
12: pag-sister pain,
11: kamkarang pain,
12: fast and safe.
11: Sister pain,
13: symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain,
13: ang bibili sa mga butika.
14: Madiet na ko buwas ah.
15: XFM.
16: Patropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa, exciting.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines sa atid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sugatan sa Tacloban school shooting, umabot na sa 20. Mga suspect pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ang pamamaril.
2: Minor de edad na nasasangkot sa krimen may pananagutan batay sa juvenile justice law ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
0: Prosecution panel nanindigan na maayos ang nagiging takbo ng pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
2: Pondo para sa flood control projects magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Anim na armas pa ni Senator Bato de la Rosa isinuko na sa PNP.
2: Bagyong Francisco ibinaba sa typhoon category.
0: Balitang regional, mga katropa, the big one at magnitude 8.5 na lindol na posibleng tumama sa Cagayan, pinag-aandaan na ng OCD Region 2.
2: Sa balitang international, Keir Starmer magbibitiw bilang Prime Minister ng UK.
0: Balitang showbiz, tayo sa wakas ni Nabel Mariano at Donny Pangilinan kumita na ng 110 million pesos sa takilya.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, una sa kasaysayan ng bansa na magiging seed sa Grand Slam singles.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Tuesday, June 23, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapakinggan ninyo sa lahat ng XFM stations nationwide, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyo, mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang Tacloban school shooting. Umabot na sa 20 estudyante ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Sa ulat ni Tacloban Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Evelyn Diaz, 15 sa nasugatan ang firearm related injuries, kung saan nanatiling nasa intensive care unit ang 15-anyos na estudyante. Samantala, ayon sa paunang investigasyon din ng pulisya, higit isang buwan na pinagplanuhan ng mga suspect ang pamamaril at duman ito sa likod na bakod umano ng eskwelahan sa mismong araw ng krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan hawak na naman ito ang 2 minor de edad na suspect.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ang mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos habang ang mga mas bata rito ay sasailalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Higit ni Pangilinan na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagkapatupad ng batas upang matiyak ang hustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang DSWD naggalob po ng tulong at psychosocial support sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Katropa natin sa Balita Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
3: SWD Field Office 8. Nagbigay ang DSWD Field Office 8 ng 100,000 pisong tulong sa 9 na sugatang estudyante ng biktima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 4 pang mag-aaral ang inaasang mga katanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, maglalaan din ang DSWD ng burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa 2 minor de edad na sangkot sa insidente. Pansamata silang ilalagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga kinakailangan proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte nanawagan ang mas ligtas na paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Agad si Vice President Sara Duterte sa gobyerno na kumilos para gawing mas ligtas ang mga paaralan at mas maprotektahan ang mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkasawi ng 4 na mga mag-aaral at pagkasugat ng iba pa. Sinabi ni Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga puwang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Iginitin niya na kailangan bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasamantala sa kahinaan ng mga bata. Dagdag ni Duterte, hindi lamang tungkol sa academics ang edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang impluensya at values na nakukuha ng mga bata. Katropa mo sa balita, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melenso Nartates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mas tutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets sa mga kabataan kasunod ng madugong pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Nartates, mahalagang mabantayan ang mga posibleng warning signs gaya po ng pagkahumaling sa mararanas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan ang anumang banta sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon din na isa sa mga minor de edad na suspect ay umano'y nagpost ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasan bago ang insidente. Dagdag ng PNP na ipag-ugnayan rin sila sa Department of Education para po palakasin ang school safety measures at may iwasan din ang kahalintulad na insidente sa mga paaralan sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Poa, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni Poa, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman ni Attorney Michael Poa, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, meron din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay Poa, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya ng depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para makapaghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni Poa, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro, lead prosecutor na House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Luistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ng magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Nagdag niya humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa dahil dito magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Robin Padilla naghahanda na bilang Senator Judge. Pinag-aaralan po niya ang Rules of Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Hindi minamaliit ni Senador Robin Padilla ang kanyang magiging papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang paghahanda, masusing pinag-aaralan ng senador ang rules of court upang matiyak na maayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ang senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papel upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Cheese Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang

0: na mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
1: Mga katropa, 6 firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugdayan sa na-revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang, Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa umiiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang 6 na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko kasunod ng naunang 20 na na-turnover naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ayon mismo sa PNP.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Ralph Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag umano ang mungkahing ito sa umiiral na Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestiyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumanaw na miyembro ng PhilHealth.
3: Yan ang 200,000 yung mga sakit na yan. Para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Tapos sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yon. Eh saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno at i-recast nila yung budget sa mga flood control project na alam naman natin ang program of operation. So dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals at alam naman natin ang iba dyan nagiging pork barrel.
0: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo napapahinggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinaganda na ng OCD Region 2. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
4: Nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa Eastern Luzon Trench na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kaya maglabas ng magnitude 8.5 na lindol ang fault line nito, kaya dapat umanong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhang ito ni OCD Region 2 Director Albert Mogol nitong Lunes, Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib, kundi pati ang trench sa karagatan na matagal lang minomonitor ng mga seismologists. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni RD Mogol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Fault sa Lasama, Dumon River Fault sa Gataran, at Tabuan River Fault sa Bagaw. Kung magsabayan ang pagkalaw ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng panginig sa buong lambak ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano ayon sa OCD ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindol. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumuo ito ng dambuhalang alon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Baga, Apri, at iba pang coastal towns. Hindi rin ligtas sumano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si Arnie Mogol sa Technical Working Group ng

0: GDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetalye ang scientific data, possible impact areas at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin ay naari ni Mongol ang lahat ng infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na siguraduhin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagala sa magnitude 8.5 na pagyanig. Kung may kahinaan umano, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Aniya, matagal lang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha, pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layo nito na maagap na mapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trench. Paalala pa naman ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Ricky 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Patuloy na lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan upang agarang marisolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hadlang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Garin na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang technical na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problemang nararanasan ng mga consumer at negosyo araw-araw. Sa antas ng pambansang pamahalaan, iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may itinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration, na gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatagdang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapikto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Samantala, katropa, bangkay na tagdad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago.
4: Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darambuangan Sur, San Mateo, Isabela kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37 anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasawi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay, pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen, kabilang ang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 4.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Roa City, Capiz. Live report.
5: Nagpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng CAPIS sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory No. 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya batay sa pinakauling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6, kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sample ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra at Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inikayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dianropa, XFM News.
3: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas, bumaba. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
6: Focus crimes na naitala sa Western Visayas o Rehiyon 6 ayon sa Police Regional Office 6 sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102 kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli. Dala na dito ang 70 most wanted persons sa kampanya laban sa illegal na droga. 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi nangangahulugang dumami ang illegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather update.
3: Katropang Brian, nasa typhoon category, binaba na ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, taglay dito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
3: Tinas po sa Tropical Cyclone, wind signal number 1, mga katropa, yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
1: Samantala, ngayong araw, patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog, pagkidlat.
3: Posible rin po ang pagbaha at paghuho ng lupa sa dahil to sa katamtaman hanggang malakas na pagulan.
1: Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pagulan bunsod ng localized thunderstorms.
3: 5:28 po ang sunrise, sunset. 6:28 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya ay mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po makapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Umabot na sa humigit kumulang 110 million pesos ang kinita ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Nabel Mariano at Donny Pangilinan matapos itong magtagumpay na maipalabas sa mga sinihan sa bansa. Dahil sa magandang takbo nito sa local cinemas, nakatakda na rin itong ipalabas sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau. Nagsimula na ang international screening sa Hong Kong noong June 21, kasunod ang Singapore at Malaysia sa June 25 at Taiwan sa July 10, habang wala pang opisyal na petsa para naman sa Macau. Matatandaan noong Abril, kinumpirma ni Labelle at Donny na ito na ang kanilang huling proyekto bilang on-screen love theme sa ngayon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang sports.
3: Ang balitang sports, dala po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Gagawa ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kanunahan Pilipina na magiging seeded sa isang Grand Slam singles event. Sa tagumpay na yan, katropa, susundan niya ang naunang record ni Treat Yue na naging unang Pilipino na na-seed sa Grand Slam noong 2016 sa Wimbledon sa men's doubles. Tiyuturing po itong malaking milestone para sa Philippine tennis dahil unang beses na naturang karangalan ay naiangat sa singles main draw. Panig po ng isang Pilipina athlete. At sumainyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon pong Tuesday, June 23, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipina.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Showtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
5: Exciting!
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marvin Nihil Amora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi bagalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Maka-college na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Abihululupod naman kita si Saki Dizon sa ato sa rin nga pagpanagad. Magatukib kita sa inyo sa mga sikreto, sa mga pagkaon nga makabulig paayo sa ato sa rin nga lawas. Kag mga pagkaon nga kung masubrahan gani kita, dako katama ang halit nga madala sa ato sa rin ikawang lawas. Dari lang ini may baluan sa ato sa rin nga programa The Secrets of Health. Kung may ara ka mo mga palamangutanon, feel free sa pag-message sa aton. Pinagi sa ato sa nga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or hindi gani sa ato sa nga text hotline 0950975-6970. Ang pagparagad sa programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan si ring ang mga XFM station sa Bilog nga Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag ang ato si ring pagparagad sa gihapon po na ato si ring certified naturopath practitioner and consultant. Si ring programa, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Welcome, Sir Josiel. Kag thank you, ano. Upod man sa aton sa mga suking nga mga tagpalamati nga tiyari naman kami ni Sir Josiel. Nagapanumbalik sa pagpangalagad sa inyo sa paghatag naman sang dugang nga mga detalye, mga ihibalo. Dugang nga pagdiskubre sa ring kapasidad sa mga tanom kung anong ilas sa ring benepisyo sa aton sa ring kalawasan.
0: So mag-discuss kami ni Doc Leo, parte naman ini sa isa ka sangkap ini para magluto kita sud-an. Actually pwede mo man gani ini malaga pagkatapos ang iban sini gina puro-puro na lang nila kag amoning ila sining alternatibo sa ilang pamahaw kon kaysa Doc Leo eh.
1: Mm-hmm.
0: Why na sila nag-account sang kanon kundi amo na lang gid ini. Linaga. Ang problema sini kay damo sila sa mga panakot abing nalakot pag Doc Leo eh.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid ang pampatamis o kon pampaalat.
1: Correct.
0: So amo ini ang sobra nga pampatamis nga ginasakot sa ato sa mga pagkaon, sobra nga pag pampaarat amo ini nagatuga kon kaysa sa malala sa ning infection sa ato sa ning lawas. Now, nami gid ini Doc Leo kon nagaulan-ulan kag malamig balang panahon.
1: Correct Sir Josiel, no kati makabulig gini parang mapainit-init ang aton sa ring pamatyag, aton sa ring lawas, ma-energized kita nga. Siyempre kung nag-lain-lain, siyempre Sir Josiel, kung doon nag-dulong bala palibot, ang iban sa ring daw kaluya, daw katalamad, ihulag. So kinanglan aton Sir Josiel, gamay nga push, kinanglan aton sa ring dugang, sa ring enerhiya para sa magpapagsik sa aton, magpahulag sa aton, magpainit sa aton sa ring lawas, sa tamaran sa ring maghulag. Mag-ehersisyo, isa ini sa makabulig sa aton, Sir Josiel.
0: Kay ang masaming muno nila si Doc Leo kung mag-counicos, niya gapalanginit ang lawas ko.
1: Mm-hmm.
0: Without knowing, ang pagpalanginit gali sa lawas is because of the added energy bangot sa pagkaon sang munggo sprout yung ginatawag ta, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang munggo sprout ngayon ko, muning log-lahog sa iban nga amo ko ninyo sunod mga himuon kung why nag-reply sa text, why mm-hmm. nag-reply sa chat.
0: Oo.
1: Ano ko nung himuon ta? Taugi.
0: Taugi. Actually, lain ang... halin man lang ni actually, ganyan, Doc Leo, ang taugi or munggo sprout sa munggo man mismo.
1: Mm-hmm.
0: Ang munggo nga ginalaga ta pagkatapos ginalaktan ta kon kaysa da puso sa saging, ini gani langka, kag iban sini ginalaktan kalabasa. Ang munggo sprout ginapatubo ta abi ini nga naga da manugbuskad balang iya sini nga dahon kag bagong tubo ang iya sini nga gamot, ang tawag naton linghod nga gamot, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel.
0: So ini ginahimo naton pinagi sa paghulom sa tubi sang munggo hasta nga maglitik sa kamagwa ang sprout. Na mini actually lakot, Doc Leo, kag butang mo sa ano, lumpia wrapper.
1: Tama gid kag usual, Sir Josiel, magambal kita nga lumpia. Ang impression naton dahil sa na ang unod is munggo. Do kadamo naman sa mga version sa lumpia ang ginahimo karon, pero ang halos sa naanda na binaton, Sir Josiel, magambal kita nga lumpia. Sari may ara kaysa sang tauge.
0: Ang lumpia masamisin ni sa mga carnivorosa. Ama nag-account sa karne, may unod na nga karne. Pero ang iban sini sa mga vegetarian, ang unod sini ti in lieu of carne, iban niya panakot dira Doc Leo, just like no ganining ginahimo ning daw protein man, source of protein.
1: Tokwa or tofu.
0: Tokwa or tofu. Pagkatapos butangan mo inasang carrots, kag iban pa sini panakot. Problema sini kiti palutawon mo nas mantika, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's our problem actually. How we can manage para nga mangin edible manami para sa aton panabor ang munggo sprout o kontawgi. Kay kontawgi laman gid ga, Doc Leo, daw ay guro ti tao nga makaya ya guro ni usapon mga duha katimo mo.
1: May ara man Sir Diyos sila na pero panalagsa lang kay te ambalo na gid ba na ton maduro lang to man gid kung kauno na ton nga raw ang ining tawgi magluwas iya sa nagkakaon sa ni tungod sa nahibaluan nila nga binipisyo sa ila sin nga lawas.
0: Pero speaking of munggo sprouts o kontawgi, Doc Leo, paano na ton masiling nga being healthy ini nga pagkaon sa lawas ta, Doc Leo?
1: Actually, ang munggo nga ni Sir Josel, kung ang munggo bean, ginatawag ni Sir Josel kasubong sa sleeping seed. I don't know kung madamduman pa sa mga sang una Sir Josel nga nagtuon sa elementary nga may poem pala sir eh.
0: Mm-hmm.
1: In the heart of the seed, bird deep so deep, a dear little plant lay fast asleep. Mga mubla ni Sir Josel, kasubong sa nagkatulog nga daang ginatawag lamigas ining munggo nga kung ihulom na ton Sir Josel sa tubi, nagabugtaw siya. Tamo nagapalamanog sa?
0: Nagapalanglitik dayon.
1: Okay, pagkatapos nagatubdo sa dayon. Paano Sir Josel makasiling healthy o kung ginasiling healthy ining toge? Tungod nga ari Sir Josel, puno siya kung dagaya sa sang vitamina. In fact, may ara sa sang vitamin C Sir Josel. May ara sa sang folate. May fiber. May protein. Siyempre, plant protein Sir Josel. May antioxidant. May potassium. May magnesium. Kagang bintahas ni Sir Josel, manubo siya sa calories, manubo sa fat, kag naturally cholesterol free.
0: Mm. So amon ha, kung paano naton ini ipreparar para makuha naton ini mga benepisyo just like the vitamin C, the folate, the fiber. Ang fiber ti ang soluble kag insoluble fiber given na ang plant protein, ang antioxidants, potassium, magnesium and so on and so forth. Mga makuha naton ini sa tawgi or tugi tawag sa iban or munggo sprout. Pero paano ini makabulig sa ato na minukleo? Kaya ang concern man lang naton sinis magkasakit mo. Mm-hmm. Amo nang threat to life gid naton permi magkasakit. Ang pagmasakit malain sini kay kalabanan nagahalin ini sa either sobra nga pagpanginaon sa mga dapat hindi pagpasobrahan nga pagkaon or kulang kita sa pagkaon sa mga dapat nato sini kaon non Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, katigdamo kita sa challenge Sir Josel mo may ara nga dang kita sa mga kagaw nga dapat defensahan. Amo ning dapat naton sini pabakuron nga aton sini nga resistensya kay may balatian Sir Josel nga makalaton tungod sa kagaw. Pero abi mo Sir Josel sa pagtuon, kadamo subong sa mga non-communicable diseases. Mga hindi man makalalaton nga balatian pero nagadata ha nagadamo Sir Josel ini bangod sa aton sining lifestyle.
0: Oo.
1: Lifestyle diseases ang ginatawag sa Sir Josel no sa iban sining mga integrative practitioner. That's why ari kita diri sa paghatag sa ila sang makapabakod Sir Josel sa aton sining lawas through nutrition nga in effect nagapabakod man sa aton sining immune system para may depensa kita Sir Josel. Both sa ginatawag makalalaton nga badatian kag pampabakod man sa aton sining lawas para hindi makita sini mabiktima o kun mahulog sa lifestyle diseases.
0: Kay speaking about munggo sprout o kon toge o kon tawgi, tawag sa iban. Nyati, way ka sabat, toge, amo nang ambal ni Doc Leo. May vitamin C content galiin ni Doc Leo. How substantial ang vitamin C content sang munggo sprout o kon toge, Doc Leo?
1: Mas madamo ini Sir Josel sang vitamin C compared din mo sa lamigas pa lang. Nga kung magtubdo gani siya, especially mas ba namin na-recommend ganin naton, Sir Jocelyn, yung tawagi ba lang magtubo ganyan yung sining stem.
0: Oo.
1: Pagkatapos magbuka ba lang, maglusot yung sining duha kadahon.
0: Hmm.
1: Amuning manami nga pagkaon naton sinisang tawagi. Compared sa nagpisik pa lang bala, Sir Jocelyn, tapos doon may gamay nga gamot pa lang naglabaw, mas prefer kung mas gina suggest naton, Sir Jocelyn, nga hulaton na magtubo ang duha niya sinika dahon. Nagtang iban, Sir Jocelyn, nga katingala nga ang green man ng munggo, yung huluman, ito nga ang puti, haw.
0: Ha.
1: Ang yan sini nga puno sa yan sini nga pagtubo. Inibangod nga, why sa makakita sang init.
0: Mm.
1: Ipasilaki bala sa init kay mag-green ina siya bangon sa chlorophyll na ginatawag na to, ano?
0: Pero matiga naman ang yan sini nga sprout.
1: Maganit.
0: Ha.
1: Amuna siyang plastada, no? Pero sa pagtubo, galing sa ni Sir Jocelyn, kung sa pagpatubo na to sa munggo, o kung ginahimo na to ng toge, nagadugang galing sa ni Sir Jocelyn ang yan sini nga vitamin C nga nagabulig para nga mapakigbatuan na to ang mga kagaw tungod nga kinanglanon ng vitamin C, no? Sa ton sa nga white blood cells, kinanglanon man sa ginatawag madasig ang pagpali sa aton na pilas. Kung may mga balatian kita makalalaton man akong tungod sa nutrition, Sir Jocelyn, mabuligan kita nga madali nga makarecover o kung nalatnan manabi kita sa balatian kag maproteheran kita batok sa nisa infection. That's why, Sir Jocelyn, ano, historically tuman ini kay importante sa mga manuglayag sang una o kung sailors sang una nga nagadala sila sini sa ginatawag munggo sa ila sa nga pagbiyahe kag ginahimo nila nga toge tungod sa vitamin C.
0: So, para nga makuha na to ng madamo nga vitamin C or magdamong vitamin C content sa ginakaunta nga munggo, dapat ipatugi ta. In short, sini munggo sprout ta nga to sininga kaunon rather than ang munggo beans nga ginlaga lang gid, Dok Leo.
1: Okay man, Sir Jocelyn, magkaon kita linaga, pero mas bintaha pagid ko may tawgi pagid kita nga makaon, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pwede makaon adlaw-adlaw. Kaya nga importante, Sir Jocelyn, magkaon kita sang tawgi adlaw-adlaw. Tungod ini sa ginadala niya kung ginadulot sa aton yung vitamin C, kati dari sa Pilipinas, kung kaisa kung magtingulan, Sir Jocelyn, kalawig sa tingulan, kalabot akong kaysa tag-anom kabulan eh.
0: Mm.
1: Ang pag-ulan-ulan na dari, tidira sina ang mga paglaton-laton, Sir Jocelyn, sang ubo, sipon, hilanat, viral infections, kag ang high exposure naton sa pollution, Sir Jocelyn, especially sa urban areas, mga ginahaklo na tondira, palibot na tondira, ang hangin, hindi na masyado sa nika-tinlo, nga nag-amat-amat pahina sa aton immune system, nga mabuligan kita, Sir Jocelyn, pabakod para defensa ng lawas naton kung may vitamin C kita nga makuha naton sa tawge.
0: Ang isa ka dako nga concern naton sa ni Dok Leo, kag concern labi na gidari sa aton sa Pilipinas amang Pinoy sa morning ato sa ni nga heart health mo. Damo sa aton ang mga may problema sa korason. Only that lugar nag manifest ang mga simptomas ni grabe na lala na, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sini hindi nagid gani matabangan. So may mabulig ayhan sa pagpanami sa ato sini nga heart health sa pagkaon sang munggo sprout o kontogi, Dok Leo.
1: Tama ka dako, Sir Jocelyn, no? Ang mabulig sini inibangod nga ang Pilipino, Sir Jocelyn, kung kaisa makasiling blang pagabot sa flavor o kung sa panabor. No, talaga, sa kalang makikita nga tunga-tunga bala, Sir Jocelyn.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot sa nisa, ginatawag maalat. May asin ang niluto, may patis pagid, may toyo pagid, may ginamos pagid.
0: May uga pa.
1: May uga pagid.
0: Oo.
1: That's why, Sir Jocelyn, hindi malikawan nung kaysa may ginatawag fluid retention kita, ukon, nagkataas ang sodium, kataas atong blood pressure. Ang potassium, halindari sa ginatawag munggo. Ang magnesium nga halindiri sa munggo nga gintawge, ang fiber kag ang antioxidant, makabulig sila para suportahan ng aton sa nga blood pressure nga hindi basta magtinaas bangod sa sobra sa nga sodium. Kaya yung sobrang sodium, Sir Jocelyn, mabuligan nga matinluan at mabalanse kung mayara kita sa potassium nga ginapasulod sa aton sa nga lawas. Mabuligan nga ma-improve ang blood vessel function kung mayara sa magnesium kag ang ginatawag fiber ang makabulig para ma-lower ang harmful cholesterol levels kag lakip na ang antioxidant, Sir Jocelyn, nga nagaprotekta sa aton sa nga cellula. So, in effect, mabuligan niya mapamagaan ang trabaho sa aton sa nga kurason, mabuligan niya mahalungan kung mapabakod ng aton sa nga kaugatan sa regular nga pagkaon sang tawge.
0: importante gali ini Dok Leo, no? Sa mga permiluya ang lawas ga daw ay puwersa. Mm-hmm. Pagkatapos nagapalaminhod ya daging natuslok-tuslok sang dagom ang lawas nila. Mm-hmm. Maybe kulang ang iban sina sa potassium, maybe kulang sa magnesium. Kay baluman kamo kon napasudlan nyo potassium o kon magnesium ang lawas yung kunwaay. Dako galing mabulig sang pagkaon sang taugi Dok Leo.
1: Dako Sir Josel, pero tandaan man nato na hindi man maayos sa lawas kung mag-drop man ang aton sa sodium.
0: Oh.
1: Delikado man. So, dapat balubalan sila.
0: That's why may talaksan kita.
1: Mm-hmm.
0: Problema, sinikay may timpla nga maalat.
1: Mm-hmm.
0: Sa utan pala na, ha? Sa ginaluto ng utanon, sa ginaluto ng isda or karne man, may ara timplado yung kagtimplada, Dok Leo, matyagan mo, hambal nila. Siya din kaga starman,
1: mm-hmm.
0: Kilid bye-bye, mga, siya kaparat katimpla mo.
1: lapits dagat.
0: Lapits dagat. Amo man akong tama katami sa hambal nga, grabe ka man imo ba? Do, lapit imo central, gistar?
1: Oh, lapit naman sa sugar central.
0: Oo, kaya ti tama katamis. So, katamtaman lang. May ara kita da talaksan kung ano kadamo lang dapat ang konsumuhon naton nga sodium o kon asin sa kadadlaw para nga wala sang dako sini nga side effects ato sa kayong lawas. Now, heart health ang ginambalanta primero. Are problema ini sa madamo gid. Maghambalan kita guro 40% 50% sa mga Pinoy may ari sini. Mataas sini nga blood sugar. If we speak about ang pag-control sang spike sa ato sining blood sugar, ano ang mabulig diri sang mongos sprout o kon tawgi or tugi, Dok Leo?
1: Diri naman kita, Sir Josel, kay nato lapit sa dagat o kon lapit sa tawag beach, sabi yung ilas rin yung pwesto. Diri naman ta sa lapit sugar central. Kasi kung hindi ko na maalat ang diblada sa Pinoy, mahilig man sa matamis.
0: Mm.
1: O kung mga makalamay. Pero pamangkot, ang toge wala maayos sa mga taong nagabantay sa inasining blood sugar. Kag sa mga taong nga dira na mismo sa condition na kung sarin nagtinaas sa inasining blood sugar. Generally, yes. Kaya nga man, compared sa refined food, sa mga instant, kag sa mga processed food na ginakaon na ton, ang mongo sprout digest more slowly, may ara sang fiber, kag may ara sang manubo sa ninyo calorie content, nga makabulig palikaw sa large spikes sa ton sa ninyo blood sugar. Kag ang sunod niya pamangkot, nga importante ni para sa mga Pinoy. Tungod sa Pilipinas, may ara sang growing number of people with type 2 diabetes, butang balon may insulin resistance, pre-diabetes, and obesity. Samantala, kung nagkakaon gali kita sa toge, Sir Josel, sa mga tagparamati na ton, compared sa ginatawag kung ilis sa process, ta snacks, kaga iban pag yung mga ginakaon na naton rin hindi healthy sa lawas, masuportahan galing healthier blood sugar control naton.
0: Latest sining statistics, there are around 7 million Filipinos suffering from type 2 diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Nationwide and still growing, Dok Leo.
1: Ibutang lang na natin, Sir Josel, sa mga recorded na, ha?
0: Mm-hmm. Reported na sa gobyerno.
1: Why palabot ang why makapakonsulta sina?
0: Inang nagaplopanago kay hadlok sa dagom.
1: Na kagaang nagahaom-haom lang nga base may diabetes.
0: Mm.
1: Uko ng iban nga naginadula nila sila pinsar bala nga why ko sin diabetes sa pihak na nagabatyag na sa mga symptoms.
0: Ang record sini sa type 2 diabetes sa mga nagapakonsulta nga nagaduda nga taas nang ila sining blood sugar or diabetic na sila. Mga 85% to 95% of those nga nagpa-diagnose bangod may suspicion nga diabetic sila. Diabetic gid man.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero ang pinakapunto sa ni Sir Josel, manami kung tani, kung balaan mo nga hindi healthy imo sa nga lifestyle, pakonsulta ka na nga daan.
0: Mm.
1: Ay, hindi mo na paghulaton nga i-roll out na nga diabetiko ka, kay basi bala, Sir Josel, sa nagliligan nga 5 o kung pulo katuig nga naglipas, nga napabayaan mo ina, may damage na ina nga nahimo sa imo sining lawas antes ka pa makapakonsulta.
0: May iba na binga, may pagkabertoldo man na bitrason sa nang kagpanindugan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siya budlay, doko mamanaan ko siya masakit ko, hindi ko katurog siya magmasakiton ko pagid.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinabalaan niya masakit siya, sila nga nagmasakit man ako man, na binagyo ko pigado.
1: Te kaya doon mo kuno paginawi mo eh.
0: And that's how simple it is, Libre.
1: Correct.
0: Why ano ha? Why biliin ang kayo mo sang pagsinalayo mo? In short, sinibalan mo na gid nga taas blood sugar mo. Hala ka pagkakaon na sa matamis karon. Hala ka pagkakaon ka nagpa-shoot up si mo blood sugar level. Mga pika da gani karon, isa lang ka kutsarang kape mo, lima ka kutsarang kalamay mo timayo blana. Tikon mga pika mo gani, Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kaya ang iya sining sweetener stevia. And the simple it is sa mga nagapangapi para makalikaw ka mo sa ginatawag sininga pag-shoot up sa blood sugar level kag para nga mamatamat reverse ang inyo sininga type 2 diabetes. Now, blood sugar, kadto naman kita, Bidok Layosa, usual na to sininga mabatsyagan. Mabatsyagon ta, adlaw-adlaw ang tanan. Pag-abot sa balay, insaktot lang i-haplay, mamal, kakapoy gid, nakapoy gid ako, natuyo ako. Tanan na lang ara, daw ay nasasang mahimo papag-abot siya sa balay nila. So what we are referring is about our lack of energy and fatigue ukon kakapoy, Dok Layo. Ano ang mabulig sang pagkaon sang togi o kontawgi, Dok Leo?
1: Isa lot ko din, Sir Josiel, kay may isa kita sa rin ka-texter kong listener na ton nga sa iya sinayang pagpalangapoy, bala? Hindi na sa nagahulat sa balay, Sir Josiel, nga makapuli pakag dito paumpawan ang yagi na batsyaga. Nagabalon siya sang Santon Plus Herbal Oil. Kay makahaklo gani sa sang scent sang Santon Plus Herbal Oil, naganayanaya ila sa nga pinsar, labi na gid kumabanyo sa siya sa mga lutalutahan, Sir Josiel, sa likod, sa tangkugo, sa iya sa nga agtang sa dungan-dungan, naganami ang iya sa nga pamatyag. Tungod nga may naming efekto, Sir Josiel, ang paghaklo pa lang sa Santon Plus Herbal Oil tungod sa peppermint oil nga ari diri. Pero kung ang problema mo, Sir Josiel, is nutrisyon. Kung nga ang nagabatsyag, ikaw sang masami nga kakapoy, kagkulang sini sa enerhiya, makabulig iya ang tauge. Kaya nga aman, may ara sang nutrients nga involved sa energy production kasubong sang iron. Kulang ka sa iron, luya lawas. Kulang ka sa folate, luya lawas. Kulang ka sa magnesium, kag B vitamins, luya ang lawas. Pero sa pinasahi nga importante, Sir Josiel, ang folate. Ang folate nagabulig sa aton sininga lawas para maghimo sang bag-o nga cellula, lakip na ang red blood cells. Nga kung ay sa nagkakaigaw sininga folate, ang mga tao o kung ang may tao nga kulang sinino, mahimo makabatyag sang pagkaluya, madali kapuyon, kag hindi lang basta, Sir Josiel, nakakapoy nga maumpawan subong pagkatapos magpagsi ka sinino, kag ayhan, pagkalipas naman sinisang pila naman ka mga inuras, so kung malawig inuras, siyempre sa imo sininga pag trabaho, paghulag kapuyon kaliwat. Kung fatigue kayo, Sir Josiel, all the time. Tanan nga oras sini kun minutos kapoy kag kapoy lang permi imo sini nga ginatawag ma experiencehan. Ayhan, kulang ka sa iron, magnesium kag B vitamins ukon labi pagid ining folate nga makuha naton nang nagakaon kita, Sir Josiel, sang tauge.
0: Amo ni ang folate actually, manami ining tauge para sa managabusong. Magluwas lang kon may mga komplikasyon balang pagbusong. Kaya ang folate ginareseta ini sang doktor nga dapat kaon ikaw sang folate folate rich nga mga pagkaon. Kaya ang folate actually is known to be B9 or vitamin B9. Nagabulig para sa madasig nga cell division. Maghambal kita nga cell division. Ang ato sa nga body cells, daw parehas ni siyang sintipid mo. Kung madasig ay mo cell division, buta mo sa replenishment sa nagakapatay mo nga body cells, madasig man. In short, sinip sa pinakasimple nga pulong, madugay ikaw magtigulang kon manami kagmadasig ang imo sininga cell division.
1: Amo nang wini sila yung Blaster Josiel nga huay nagamatter kung ano ka mahal sang balaklon, basta damo ka sang tinipon.
0: Basta damo ka tinipon. Amo na pinaka-importante is tanan. So amo man sa ginatawag nga fetal development sa maka, sa bata balas taguangkan sang nagabusong. Importanteng folate para nga madasig man ang cell development sa bata. Para nga hindi man mag abnormal bala ang development sa bata. Nga sometimes sa personality and even sa physical look sa bata, apiktado kon kaisang development. Amo na may mga deformities kon kaisa.
1: Correct, Sir Josiel. Pura ara sa bata ni Sir Josiel, ang kulang ka sa folate. Pero manotice bala sa mga pagtuon na ginimo, ang mga tao nga mahilig sila magkaon sa munggo sprout, mga bataon kumpara sila sa nga edad, Sir Josiel.
0: So, timpo na ni subong bakal tarinay na siguro sang ano, munggo pagkatapos si Moon munggo sprout and even ang munggo actually nga iutano ni mo ha depende sa inyo na uyunan importante sini nga in a week's time tani balay hindi ma-absent man ang munggo sa ato si Babo sa lamisa. Pero speaking about heart health, skin health, abedok layo. Tapos na ang korason, tapos na ang blood sugar, tapos na ang fatigue, tapos na ang functions ang folate sa ato sining lawas. Diri kita sa skin health kay daw kadamo gidabi sa aton sinisang sensitive gid if you speak about sa ato sining pamanit. Kaya ang hambal nila, siya bisan mailom-ilom ka lang sila niya kung makinis. Sang-sama puti siya nga puro lang taringkis. Sa skin health naton, ano ang benepisyo nga makuha tadira, Dok Leo? Kaganong ginahimo iya sini to maintain good skin health sa toge, Dok Leo?
1: Maproteksyonan man nato ng aton panit, Sir Josil, no? Sa sagwa, bala?
0: Mm.
1: Like for example, ang simple nga paggamit sa Santhon Plus Herbal Soap. Paggamit sa ni isang Clear Skin Herbal Soap, makabulig sila panami sa aton sa ringa guya, pahami sa aton sa ringa kutis. Sa pangsagwa na Sir Josil, pero sa pangsulod iya, makabulig man gali ang tauge. Nga man, tungod dagaya ini sa vitamin C, dagaya ini sa antioxidant, water, may ara pagid siya. Nga kung kulang sa water, Sir Josil, nagamalapanit na itong dasig magkurinot, nagatabo-tabo, Sir Josil, ano? Pwede ko nung masulatan. May plant compounds pagid din eh. But especially, ang vitamin C, Sir Josil, nagabulig parang aton lawas na maghimo sang collagen. Nga ang collagen nagabulig para mapabakod ang aton sa ringa panit. Madasig ma-repair ang aton sa mga samad, madasig magpali kung masamaran kita, kag healthy ang aton sa connective tissues nga mahimo ina Sir Josil. Sang madasig kag maayo kag tayo yon kung mayara kita sa nagakaigo nga vitamin C, isa sang source naton sa ning pagkaon sang tawke.
0: Oh. Pero dapat atom dumon Dok Leo nga ang vitamin C. Dako ang papel ya sini para mapabilin man nga younger looking kita Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang vitamin C nagabulig man niya sa production sang collagen nga mo ni nagapa-firm sa ato sa ninyo panit, Dok Leo. No?
1: Tama.
0: So, amo na, dapat na itong dumdumon, ha? Kaya ang pagkaon sa toge, actually, nami man ini para sa ato sa ninyo pagpamuhin, kaya tiidamo sa sang insoluble fiber bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga makabulig, agod tong hindi ka na mag, kabalo na kamusin na, kambya kong kaysa, tanan niya kalambiyahon ko sa makambiya mo pa kung kaysa gani, hambal mo, doot-doon ko na lang, balikon, tanan naman sa sunod ko mag-gemar.
1: Kaya daw medyo maawat-awat yan.
0: Oo, dotigagin eh. Mm, una patulo ko ng luha mo.
1: Kaga mo nang termino sa iban, sa nga, pagpamuhin mo nalang katigasin mo.
0: Tidira naman masulod kinanglan mo na dang turbo dietary supplement for men.
1: Mm-hmm.
0: Kung ginasuyaan ka na bala nga, pati ka na, ubo na lang kagpamuhin sila yung tigasi mo. Masilipatan mo, inom mo lang sa turbo dietary supplement for men. Pero, paano na ton kauno na munggo sprout, Dok Leo? Kaya ti masagapra man ini kung imula sining steam nga wagid lalakot pagkatapos sa plastada sinisang munggo sprout o kontogi. Paano na ton ini ipreparar para ma-maximize natin kuha dira ang mga benepisyo, Dok Leo?
1: Kadamo, sa pamagi sa pag-prepare sang munggo sprout, Sir Josil, no? Pwede siya gisa-gisahon with carrot and cabbage. Pwede man toge with tofu. Pwede man toge sa fresh lumpia, stir-fried sprouts with garlic, mixed vegetable dishes. Kagting iban sa ni Sir Josil, subakan sang isda, butangan sang itlog, butangan sang chicken, kag iban pagid sini nga mga ginabutang balan nila Sir Josil. Kumbaga ti may utan na butangan kuno sang pataw.
0: Mm-hmm.
1: Parang ti manami man kay actually ang tawgay kung kaisa ni dolo dekorasyon nam lang ni ang main gidiya Sir Josil nga ginatira sa nidre ang ginalakot naton nga pataw eh. Isda, itlog, karne kag iban pa.
0: Tali kong gamay, hindi manotice na yun ang munggo sprout o kontogi, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Pag angkab nila kon ilumpia mo, pag angkab nakalumpia, siya ba o togi, tanan ba? Pero directly si togi, ang mas, dako nga sustansya, kag less ang iya sining side effects sa ito sining lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag actually, pwede ka makahimo sa lumpia, Sir Josil, nga puro ganyan ang toge.
0: Mm-hmm.
1: Galing lang ten questions na sa makaon.
0: Oo. Oh. inatani ang ideal. Mm-hmm. As much as possible. So pwede na ton gisahon or lakta na ton tofu, lakta na ton karne. Kag kuno na lang pwede nyo malakot iban gani sardinas pwede na malakot eh. Depende sa inyo. Ano eh. Ari niya pigado nga pangabuhi ha. Tawgi pagkatapos sardinas, butangan mo lang sang dahon-dahon na dahon sa balunggay, gisa-gisahon sa kamatis pagkatapos basta igisa ninyo ano lang ha, healthy lang oil katulad na bisang virgin olive oil ang gamito ninyo or the VCO virgin coconut oil pagkatapos sa bawan, that's it. Tapos na nakleyo, you have tawgi, you have malunggay leaves. Pagkatapos di may ara kada sang kamatis, may ara kada bumbay, halos kumpleto na Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, tidugangan bagin naton kung may ara kamo dira tanom kalubay. Mm. May ara kamo sinisang patola. Pwede nyo sampat ina ngay upod sa aton siringa toge.
0: Ang pamangkot naman sini Dok Leo, para iya sa may mga munggo, sa maka-afford, sa mga pwede maka-preparar. Nintindihan naton, time is really our enemy. In order to achieve good health. May inugbakal kita, may kwarta kita, ang problema, kulang kita sa tiyempo para ipreparar. So, di rin lang kita kung kaysa sa mahapos, bisan pa kita at may makuha, nga damo sini nga sustansya. Pero as to the limit naman na Bidok Leo, paano naton ipreparar, kag ang limit daw ano kadamo ang pwede naton sini and ideal nga kaunon, daw ano ka ang frequency sa pagkaon sini daily, every other day, once a week, twice a week, Dok Leo?
1: Una Sir Jose, ang healthiest way sani sa pag-prepare sang munggo sprout, simple kag maginatog madali lang pag-gisa-gisa. Best overall nga preparation ni sa Sir Jose, ano? Parang ara gyapon ng nutrisyon, ara gyapon ng sabor kag safety. Magamal kita safety Sir Jose, may nagakaon balance ni nga raw.
0: Mm.
1: Pero kung medyo mahina imo sa immune system, though pampabakod ni sang immune system, ha, pero kung mahina imo immune system, pagin kaon mga raw, masibala Sir Jose, yung mga kagaw-kagaw bala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mahimo magpadugang pagin sang pagluya sa imo immunity tree. So that's why gina-recommend light stir fry, best overall, para mga kagaw-kagaw dira, mapapas man. Kag ang himuon na ton sini, manami kung lakta na ton sang aho Sir Jose, sige nang balbla ni Sir Jose, kaya na may malunggay pagani. Pero sa Tondre, bisan ahos lang kag sibuyas sa Bombay, daog na. Lutoon na ton, mga isa, tub-tub tatlo ka minuto sini, ang aton sini nga pagpabilin dira sa init para mapabilin Sir Josel nga mahagpok kag hindi lata.
0: Mm.
1: Ang aton sini nga toge. Pagkatapos, pwede kita makakaon sini isa, tub-tub duha sini katasa nga luto sini nga tawge.
0: Hindi tasa nga sarten Dok Leo ha.
1: Mm-hmm.
0: Nga duha ka ano bala? Duha ka basong unod. Kami tasa nga sarten sa una. Ning duha ka tasa, duha ka basong unod. So if we speak about duha ka tasa or duha ka sulod lang Dok Leo.

0: ang imo sa ginakaon. Kag pwede gid ni Sir Josil makaon adlaw adlaw.
1: Ang iban sini nagaworry a bidok layo kasi kun birabirahan ko kaon sila nga base kon maghubag ang akon nga arthritis. Or hindi gani maghubag akong tuhod, maghubag palang hubag-hubag niya akong tiil. Amo nang worry nila sa pagkaon sang ano munggo and that includes tawgay, Dok Leo.
0: Actually, usual, Sir Josil, nung impression siya na akong munggo gid. Kagang iba, nagasiling man niya akong itogay mo, doon nag-nubo siya ang risgo, Sir Josil. Sa pag-sakit sa imo siya mga joints, kung ikaw siya may arthritis o kung may rayuma. Pero, pila siya ka mga eksperto, Sir Josil, mga rheumatologist, gid mismo nag-ahambal siya, nga waay iasing maatag na koneksyon ang pagsakit sa inyo siya mga joints sa munggo o kung sa togay, Sir Josil. That's why bisan pa may mga rayuma, pwede iya makakaon sini. Pero, ari ha, atagon lang naton, kati simple nga pag-prepare nga ton, gina-suggest dire. Hindi kita kabalo kung paano nyo gina-prepare o kung ano mga ginalakot nyo iya magluwas sa toge o kung sa munggo nga posible, pila man ka makadugang pagit sa factor nga nagapasakit sa inyo joint.
1: So, man, antalang permi ang ano, Dok Leo, ang munggo.
0: Unless guro Sir Josil kung may sensitivity kagiman iya sa beans.
1: Kay pareho sini siling niya ti nagutan kami munggo nagsakit ang akon siling tiil na nagbanog tiil ko. Tihambal ko anong ginlakot mo sa imong munggohaw? Sa ti binutangan ko siling niya sang ano sang puso sa saging bakong ko kampiyon. Ti kung ko anong ginsubak mo? Sa ti gamay mo lang to siling nga baboy.
0: Boss ka na miton.
1: Ti nagbanog ang tiilya kay nagkaon sa kuno sang munggo, Dok Leo. Kay munggong pinakadamo nga panakot eh. O gali kay laban-laban ang nag-trigger mamoy.
0: Correct.
1: Nga ginsubak niya. So amo na yung kinanglan pa-check kita kung anong may ara kita nga problema sa ato siling lawas para kay balo kita sa pag amat-amat sina pabalik sa normal. Kay kalabanan sa mga ginabatsyag sa lawas kundi palala, reversible man, Dok Leo. Eh.
0: Correct.
1: So, munang pinaka-importante is tanan, damo galik kita makuha sining benepisyo, Dok Leo, no, sa tawagi, protein, fiber, vitamins, minerals. Pagkatapos, if we speak about nagapaslow sang energy release, anong butang balo sini, Dok Leo?
0: Ang problema, Sir Josil, bala kong kaysa kung gitawag refined carbohydrate ang source na ton, bala? Sang aton sini nga energy, pagsik kita, pero kadali lang, Sir Josil. Pag crash na gani karon sang aton sini nga sugar, luya kita, kapoy kita, lugi na tuyo kita. Pero magambal ka kita, Sir Josil, nga slow release energy, hinay-hinay, pero tayo yun, Sir Josil, nga arang imo sini nga kusog, arang imo sini nga puwersa, hindi man sini nga ka-hyper gid sa imo pero inabala Sir Josil nga tayo yun ang imo sa ni comfort o kung manami nga pamatyag nga makatrabaho ikaw sa ni sang dulo diretso tungod nga may ara kasang suporta sa ni o kung hinay-hinay nga nag-release ang enerhiya sa imo sa ni asulod sang lawas kapin pa sa husto nga preparation sa ni Sir Josil sang toge kag upod pagid sa iban nga mga sangkap sa aton sa ni kinakaon.
1: In short, sini marutay kita, Dok Leo, no?
0: Marutay or mahutay?
1: Resistensyado.
0: Correct.
1: Oo. So, muna, mahutay, marutay, or resistensyado. Let's say, for example, abi, Dok Leo, in the morning, mahambal nga, ti, nagsudan ako to kagayina sa ano, munggo. Pagkatapos, sila niya, ti, basi kon matamaan ako, sila may ginkaon pag ikong itlog. Is it a good combination, Dok Leo?
0: Kung ang imo sa ni Sir Josil gingamit is sprout or toge, okay gin sila nga match. In fact, pwede ganing iupod, Sir Josil, ang itlog kag toge or tofu sinikag toge. Pagkatapos, ang source mo abis ni sang carbohydrates. Ariya, Sir Josil, may ara kita fiber, may vitamins and minerals, tapos may egg or tofu kita for protein, tapos ang aton sa carbohydrates from brown rice or red rice sa abi. Pagkatapos, parang ma-maximize ni Sir Josil ng vitamin C, dira sa ginkaon aton sa toge, pugaan pagin naton sang suwa, Sir Josil. So kung amo lang imo sa ningin kaon, matagan ka sang protina, matagan ka sang fiber, vitamins, minerals, kag tayo yun sa ni Sir Josil nga energy sa aton sa ni mga ginabuhat.
1: Actually, sa mga base, ang ibang sinin na kahimo naman, ang toge actually pareho sini imo sini nga lutuon na bidok layo no gisa-gisahon maluto bisan pure nga toge butangan mo lang sang tawag nila pampamot pero dako ang bulig sini ha ahos kag bumbay and then pag galuto

0: niya, kihadan mo sang fresh sining finely chopped sining kamatis, mm-hmm. Dok Leo. Kihadan mo pag isang fresh nga chopped sining bumbay. Mm-hmm. Pagkatapos, butangan mo sang kung ano, da ilang kay mong dahon-dahon, pare sabi pechay or what, dahon sang ano abi, ginsteamin mo o nga dahon sang or ginupod mo sa pagluto sini fry nga dahon sang balunggay Dok Leo, kampiyon sa pamahaw.
1: Hindi naman, hindi man tama ka silin Sir Josil nga minanggaran nun ina nga klase sa preparasyon eh.
0: Mm.
1: Kaya actually pwede ginaton mahimo na Sir Josil nga less ginang aton sa nga gastos.
0: No.
1: Kasi imaginable Sir Josil ang tunga mo sa tasa sa nga toge kung magtulubo na siya, sulusubra na isa ka pitsil nga nakuha Sir Josil nga nasulod mo na eh.
0: Oh, naga times 5 halos eh.
1: Correct.
0: Ang iyo sa nga kadamuhon. So, depende sa inyo sa nga preparasyon. Pwede ninyo magisa-gisa, pero much better gamit ka mo sang healthy oil. Just like for example, ang olive oil, or if not, ang virgin coconut oil. But we do understand, Dok Leo, may ara gadyang hindi kau yun munggo.
1: Mm-hmm.
0: May ara man nga ti, ang munggo, from time to time lang, kayo sumud bang kung nadlaw-adlaw, Dok Leo mo.
1: Kada, iban sa ni Sir Josel, kada biyernes lang ko na.
0: Oo. Oh. kada biyernes, parang aroy magkasama to.
1: Para kung nabusan magpala nakit lawas kati sa badoman.
0: Oo, makapahunay-hunay, no? Pero may mga alternatibo kita sini, Dok Leo, nga mga pwede natin bala nasiling tanga ITY ko kakaon sa munggo for the whole week. Ano nga kung si alternatibo sininga sources sang vitamins and minerals nga makadala sang katulad sang binipisyo nga madulot sang tauge, Dok Leo?
1: Actually, gina-recommend ato Sir Josil magkaon na adlaw-adlaw sa isang tauge.
0: Mm.
1: Pero hambalon talaga mabilang tao. Ara man Sir Josil ang pagkasumod, ara man ang pagkatakas rin, no? Magluwas gin man sa iban iya nga tiway nagabatyag sang kasumod akong katakab basta ang una-una nila kung naman kapayo sa lawas pero pila lang ina sila Sir Josil. Di naton sini pasudlo ng aton sini nga ultimate trio Sir Josil.
0: Mm.
1: Ano bala ang papel sa aton sini nga ultimate trio? Like for example, naumpisahan mo na sa toge. Gusto mo padayunon karon nga maiba naman.
0: Why toge?
1: Kag isa pa gina Sir Josil.
0: Oh, padayon nun mong binipisyo, pero why toge karon?
1: Correct Sir Josil. Actually may ara nga gusto magpadayon bisan pa may toge pero nataka na.
0: Mm.
1: Pero may ara niya Sir Josil nga gusto magkaon toge pero nadulaan supply.
0: Mm.
1: Damo nga mga factors si consider man naton Sir Josil ano. May nag-message sa aton diri nga ang toge kuno to sila baho kuno Sir Josil.
0: No.
1: Siguro ay mahugasan mayo.
0: Sa tubig.
1: Sa tubig man siguro Sir Josil kag uay gid yan mahugasan kun ma prepare sang matinlo bala. Balan mo isa man ang nagapabaho sang toge Sir Josil.
0: Oh. And the best way sining nabalan ko ya, practice na mo niya Dok Leo ha. Ang munggo antes nimo sining hugasan, kumuson mo anay sa asin.
1: Correct.
0: Pag kumus mo sa asin, tubian mo sang damo kag palutawon ang tawag nila sini aswang mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang galutaw sina laban-laban lagaon mo hindi na maghumok. Pagkatapos isaylo mo naman sa strainer, may strainer na nga gamay and then ibalik mo liwat sa hulugasan, paghugas mo kunway na sa may makitaan kada nga damo nga mga daw higku-higku iya bala nga nagkalabilin pag silo ni mo sa strainer, that's it Dok Leo. Kag huluman mo sa limpyo nga tubig para sa imo sini nga munggo sprout.
1: Correct Sir Josil. Ang iban sina ginabanlian nila kung nalaswahan nila sang malabaab sini nga tubig bala. Para madasig siya magpalamanog, madasig sa magtubo kung makabatyag sang init. Kumbaga kun mapukaw bala Sir Josil,
0: mm-hmm,
1: ang lamigas madasig sa magtubo. Pero kung na diba, waay abisang munggo, sprout. Waay na sing togi. Abi, or natakaan ka, pero na-experiensyahan sa ibang sinay kanami, man sang pamatya, gusto nagkakaon ako sa isang togi. Abi, gusto ko mapadayon ang iya sinay nga binipisyo. Diri na itong pasudlo ng ato sinay nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, Sir Josil. Pero ari, oh, bago kita magkanto, dira sa isa kag isa sina sa aton sinay nga mga rekomendasyon, diri anay kita sa mga sangkap sinay sa aton sinay nga Santhon Plus Gold. May ara ini Sir Josil sa ampalaya kag spirulina. Magluwas sa balunggay, magluwas sa panit sa mangustin, magluwas rin sa iban pagin sa mga sangkap nga mga bulig pabakod sa aton sa nga lawas, phytobiotic o kon natural antibiotic nga ahos araman siya. Ang yung palaya sa radio, sila tinatawag ng blood sugar specialist. Ang spirulina yan, nutrient dense protein specialist. May mga ginakabigiling espesyalista sa radio, sila nga sangkap diri sa aton, sila nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Pag-abot sa pagpabakod sa aton sining immune system, ti ang palaya Sir Josil, ang spirulina, makabulig din sila no, para pagpabakod sa aton sining immune system. Nga mo man ang isa sa makuha na aton kung nagkakaon kita sini sang toge. Pag-abot naman sa aton sining blood sugar, ti winner kadiya Sir Josil ang palaya. Kati may insulin-like effect siya mo. Nga makabulig ito, no? Para sa aton sa nga blood sugar. Pag-abot naman sa heart health naton, nga makuha naton dito sa toge, may ara man sang antioxidant. Kaga may metabolic benefit, gani ang palaya kay spirulina man. Diri pala ni ginaistoryante Sir Josil sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Tiway pala, bot sina ang ginatawag health, kung healthy skin nga makuha naton. Kag ang isa sa pinasahi nga makuha na ton diri Sir Josil sang liit nga ultimate trio ang aton sini nga gin suggest ang pagpabakod sang aton sini nga tul-an pinaagi sa aton sini nga premium D3 soft gel capsule.
0: So konting boni mo ini Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Sunthorn Vitamin C, atong gin pang discuss naton kagayna nga makuha mo sa Munggo Sprout o kon sa Toge. Pwede naton ini makuha, sobra pang makuha naton sa pag-inom sang ultimate trio, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, tungod sa mas madamo sininga kombinasyon. Kagta may langas-langas bagay sa ning kilala ko Sir Josil sa pagtuon about sa tauge. Sinya makabulig kali ni Doc no ang tauge kung gusto ka magpalaba.
0: Mm-hmm. Palaba, kabuhi.
1: Kabuhi.
0: Kasi kung naindumduman nyo, palaba, kabuhi. Ha? We eat to live. Ha? In not only para nga mabusog. Ha? Amo nang dapat na ito sa nga dumdumon. So, kung ikaw, Abidok Leo, nagkaon sang... Kagpalakaon niya sang munggo, let's say, for today. Kalabanan siya nga kinakaon tayo ni sa panyagay. Nalakot sa ibang siya nga utanon.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may ara pada kon kaysa li-review hon kon gabi.
1: Mm-hmm.
0: May bilin pagid kong gabi mo.
1: Actually Sir Josel, ito daw typical na sa mga Pilipino nga kung ano ang sa aga, kung mahimo pa lang. Magluwas si Sir Josel sa mabilin na, pero may iba niya danya planado na nga kung ano sa aga, stretch gina hasta sa panyapon.
0: Oo, amon ang hambal nila nga tikon may uga ka sa aga, siguraduhon mo, may uga ginayas panyapon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ginaluto na hasta sa panyapon. Amo man akong magluto sang tawag na ton tinula or utan, ginasa galuto kita ugto panyaga.
1: Mm-hmm.
0: Ginadala naton ang panyapon. Tis niya duha ka kalanan si sa kadlaw siling niya. Kaon ako siya sang tugi. Ti kinanglan pang mag-inom ako sa Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Sunthorn Vitamin C.
1: Depende iya yes, sa imo siling pamagi sa pagluto. Kaya kung nagkaon ka makaroon siyang tugi nga medyo lata-lata man. Mm. Kaya mga heat sensitive sa to, Sir Josil, mga nutrients, te, naglalayas naman to.
0: Like vitamin C, no?
1: Correct, Sir Josil. Nga isa pa naman sa aton sa dinagaya nga makuha tani sa toge.
0: Mm.
1: Pero kung nalibwa, husto man ang imo sining pag-prepare, nagkaon man ikaw sa isang toge. Kag gusto mo pag-idea nga mag-inom sa Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Sunthorn Vitamin C, why may kita sa problema nga nakita si Nadresser Josil, no?
0: Mm.
1: Like for example, sinikti, kung halibwa, anami man ang function sa emotion ng kidneys, healthy man ang emotion ng lawas, kung masobrahan ka sa isang mga nutrients na pasulod sa lawas, for example, vitamin C, ti magwa man ang pinagi sa pag-ihi naton.
0: Oh.
1: Pero kalabanan sa mga tao, subon Sir Josil, kulang din sa vitamin C tungkol sa ka-stressful sa aton sa nga kabuhi, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Kag pag ginawi, labot pa Sir Josil, ang halos kumun sininga sitwasyon sa mga tao, subong, ang nagkulang bala sa aton sa nga lawas, magluwas sa nutrients, amun yung pagtulog.
0: Hmm.
1: Kung kulang kita sa tulog, Sir Josel, kinanglan aton sa niyang vitamin C. Pero kung nalimbawa ko, baki-bakion mo lang man, gakaon ka sang toge, abi every other day, nagainom ka man iya sa Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Sunthorn Vitamin C, every day, why gets yung problem sa niya, Sir Josel?
0: Okay. Ang isa nga nagabulig sa aton para mapabilin tanga bataon younger looking kita is enough supply of vitamin C and good production of collagen. Kaya enough supply of vitamin C equals good production of collagen. Nuklayo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, dugangan pagidabi nato sa Santon Plus Coffee Mix kaya may collagen man nabi, Nuklayo. Santon Gold Coffee Mix, ha? Kaya may collagen na may glutathione pagid. That is also advisable abidok lay man balang ti kapangapi man lang ko layhon selingya kon kalingawan sang chan kag baba selingya saga kag hapon mangapi ako Santon Gold Coffee Mix pero plakaon pagid ako munggo siya gaindom pagid ako siya sa sang ultimate trio okay lang dok layo
1: at isampat Sir Josile ang iya sining ginatawag pamaagi sa pang-adlaw-adlaw niya eh.
0: Mm.
1: Kaya nga man, gina-advise na to na siya galiya, importante niya, gina-advise na to, gina-recommend na to niya sa mga naga-pangafe. Mm. Tunay ka mo naga-cafe, hindi na ka mo yung mag-testing eh. Though, mayari, Sir Josil nga naghambal kita nga, hindi na ka mo magpangape kung ay ka mo nagpangape. Pero amo pa to nakapukaw, Sir Josil, na gusto yung tilawan, gina nga to, sa nga Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Kaya nakasaho, balagin sige-sige niya sa subong. Kaya nami, kung nang iyasin nga pamatsyag, magluwas nga na notice na gitman, nga bisan pa ano, naghamis-hamis. Uy, magin maghamis, Sir Josil, ha? Siya mismo termino, naghamis-hamis ang iyasin nga kutis.
0: Ang kalabanan sila nga feedback na ba ito na ito, Dokle? Kung pala inom sila sa Santon Gold Coffee Mix, nagahumok bala ang imo sininga outer layer sang imo sininga panit Dokleyo.
1: Mm-hmm.
0: Mahumok pero firm.
1: Mm-hmm.
0: May ara iya mahumok bangod kay luyat-yat Dokleyo mo.
1: Kaga mahumok bala Sir Josel nga kon tumukon mo nagalubong tudlo mo bala.
0: Oo. Ti iban sina mahambal nga ops niya may problema kag grabe sininga water retention sa lawas mo. Siya banta ko sininga ga star kagid sininga lapits bye-bye mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Magtimpla ka sila nga sa imo, sila nga utanon, sila nga parat-parat.
1: Sadya sila kung magtimpla sa utanon, parat-parat.
0: Oo.
1: Magtimpla kape, tamis-tamis.
0: Pero manami sa Santon na Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix. Kay ti Steve Young, ila sila nga sweetener Dogleo. In short, sini, ang proporsyon sang makonsumo ta nga tamis sa kadadlaw. Ara na yata takos niya sa Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kumbaga, kalkulado na nga daan.
0: Mm.
1: Kagti, ang balong doon na gimana, may iban sa niya, ti Dok, gintry ko na lang nga kung sa niya supplement, yan niya collagen and glutathione, gani. Ang iban gani sa niya, Sir Josil, nagapaturok pa gani sa niya.
0: Mm.
1: Sinya, gintry ko na lang, dirin na lang anay ako focus sa Santon Gold Coffee Mix. Doon nami man ang efekto. Kasi nagpangafe pa ako, nag-enjoy na pagkatapos may benepisyo pa sa konsering nga lawas. Laki pa, especially sa joints at sa konsering nga panit, ang efekto o benepisyo sa collagen and glutathione.
0: Kapin pa kung may munggo sprout ka mo kagimuon ni mo ining lumpia, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sampat gid ini sa kape, labi na gid kun aga. Amo ning makakaon ikaw sang mga taga apat ka bilog nga regular size lang lumpia nga munggo sprout Dok Leo. Pagkatapos makainom ikaw 1 cup sang Santon Gold Coffee Mix or if not imo ya Premium D3 Coffee Mix or sa mga kabataan Santon Plus Coffee Mix Dok Leo. Hindi ka nakadumdum mamahaw.
1: Correct Sir Josil. Hambal sang kilala ko siya bisan gani Santon Gold Coffee Mix lang Dok.
0: Mm.
1: Nga, kung sa nag-inom, kung pulo panihol ko, sungaw, ya, solve na adlaw ko mo.
0: Kay pariho sinindari sa aton sa estasyon na Bindot Leo. Most of us, nag-dinali lang. Dabi na may mga obligasyon, kagaga pa. Tayo'n matinulukay na siya, pamahaw ka na. Isa siya, wala. Tingon ko, ano, imuda, tiinom mo lang sang Santon Plus Coffee Mix, Dok Leo, sa aga.
1: Correct.
0: Ay, ma-program ka lang iya sang tagduha ka oras iya sa pariya, Dok Leo.
1: Rason tungod nga dagaya sa protein, Sir Josil.
0: Mm.
1: Ang Santon Plus Coffee Mix, at may protein nga daan halin sa balunggay, may protein halin sa ni sa spirulina, labi kag labaw bagid Sir Josil, ginupdan pagid din isang soya bean powder nga source of protein manaton.
0: Mm. May isa dari Dokleo daka naman sinisang muno sa akon. Sila niya pala kaon ako niya sa makahang, labi na gid ang katumbal balakag pagkatapos. Sila niya pa na salanggaw. Siling niya, ang iba naghambal sa akon niya, muna ko nga pabaho sa akon balang alawas. Tila ba laban si Nidog Leo, may body odor.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang ko piho, basi kon may angsod pa bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya, ano nga habon mayad nga gamiton?
1: Kung habon ang pag-iistoryahan, ta saniti, panggwa malang na iya mo.
0: Now.
1: Pero kalabanan, Sir Josel, kung may iban, Sir Josel, nga ang pag, what you call this, ang pagpangalis ngaw sa lawas, tungod sa kakulang, Sir Josel, sinis, what you call this, pagpaninlo.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, isa na isang aton, sinis nga dapat tutukan. Kaya nga man, kung mahilig ka sinis sa mga makahang, ang tendency ni mo, Sir Josel, sinis mamalhas ka gid.
0: No.
1: Kung balhason ka gid. So, timakambal man, Sir Josel, nga ti ako man mismo, mahilig man ko sa kahang.
0: Mm.
1: Pero hindi giman tanto ang mga lisngaw yan sa nga kon sining lawas ah. Kay blan mong isa sining makabulig sa aton, makabulig dala sa may mga body odor ang habon nga may antibacterial property, Sir Josel.
0: Mm.
1: So una may samad kita, may dapat kita tinluan, Sir Josel. Malaga malanasong ugmos ang bayabas.
0: Mm.
1: Which is sa subong, ang bayabas o kung na down sa bayabas ngayon na isa na sa sangkap sa aton nga Sunthone plus herbal soap, Sir Josel, nga makabulig tapna sa body odor. Paano? Pinagi sa pagpapas dira sa mga bakterya sa aton sa lawas nga kung magtabuay sa balhas, amo na nga nagaresulta sa pagpangalisngaw o kung body odor, Sir Josel.
0: So, pwede ah. Pero i-banyos naman timayad, ilaghod nyo man itmayad sa lawas ninyo ang habon, abi. Kaglainon nyo ang habon sa guya. Ang guya, ya pwede ka makagamit sa Clear Skin Herbal Soap. Sa lawas, ilughod nyo man itmayad, kag lugurin nyo man itmayad pagkatapos nyo habon. Ang inyo sining lawas, hindi nga kung kaisa, way pagani makabukal ang habon bala. Tatlok haplos kung kaisa sa lawas, way pakabukal ang habon, dahil yun niya bunlawan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, hambal nila nga, sining niya daw parihos lang nga ginpukaw mo siyang buling sa lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya naghalabok lang ang buling sa lawas mo, makalataktak sila kay bisan haplos-haplos lang kaglugod gamay, waigid.
1: At ali, Sir Josel, mga butang ta, kondog, tamaran ka nagariya magpadugay sa habon sa imo, Sir, nga panit. 30 seconds man lang at least, or 1 minute kung makahulat-hulat ka.
0: Mm-hmm. Ang isa diri ka pamangkot, siling niya, natingala ko, kung taglalamig bala, tigululan siling niya, nga nagasakit siling niya ang kumalagko sang akon nga tiil. Siya, pwede ni maimnan ko sang sis the pain.
1: Kung ang imo sining ginabatyag, makasiling ikaw nga tungod sa tiyempo, makasiling ako siguro nga ang tiyempo, dawa ay mag-indesin dako yung factor sa ginabatyag mo.
0: Mm.
1: Pero usisaabing imo sining lifestyle, basi mahilig ka magkaon sa disang mga kasudlan, nga nagpataas nga ton sining ginatuag purine, gina-convert sa uric acid, o kung mahilig ka man sa disang mga kalamay, o kung makalamay, Sir Josel, ano? Nga nagpasak kit man sa aton sa mga joints. Masuggest ko iya kung matsimpuhan niya makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center para nga ginatawag makapanugdaon man ang aton dira ang alternative medicine consultant sa Yes to Ginabatyag. Pero kung hindi ka makakadto basi ka nagasakit imo sa nga TL, especially kung daw nagalayan lain tsimpo, tumaran mo na yung sis the pain eh.
0: Mm-hmm.
1: Para matawhayan kasi imo sa nga pamatyag.
0: Kiti ang sis the pain na maayo gidmani sa mga palanakit na gidbala sa aton man sa nga joints. Hindi lang pala isang joint sa pati sa ngipon ninyo kung nagabusog. Ang islo ninyo kung daw mabatsagan nyo daw gabanog bala, gasakit. Pati nang inyo sininga tutunlan, likod, palamoy-poy man sang lawas nga daw hindi naging kamo kagwanta, pwede kamo kainom sang Sis the Pain. So, ang tandaan ninyo, ang initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, diin kamo pwede kabakal. Unagid sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy. Di man ka mga banwa, di man ka mga barangay, di man ka mga probinsya. Pero kung may arada branches sa Mercury Drugstore, arada may stocks, kag may baligyada. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita mo ng manami kay kung makapabacolod city ka mo para kumpleto kung gusto nyo kumpleto ng produkto. Sang Yes to Health Incorporated kay mga program of supplementation ara da ang Yes to Health store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang sang Marayo Bank. Available dan tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center Clinic ina. Nga may libre da nga konsultasyon kay may consultant kita diray sa Yes to Health Wellness Center located sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang ina sang Midtown Hotel. May arada program of supplementation kung ano man ang inyong ginabatsyag, kag-arada kompleto ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa iban sila nga malugar, huwag kita sang clinic, huwag kita sang Yes to Health store, sa ginpahambal ta sa inyong branches sa mga chain of drug stores that are available o rinigan sa suki niyo mga butika. Siguraduhon ninyo nga ang tatak sang ginabakal ninyo produkto sang Yes to Health. Amo na pinakaimportante sa tanan. Kag isa pa gid sang gusto naton sini i-remind gali Doc Leo. Nawili kita sa iban nya parte sa ato sini nga lawas. Hindi ta gid permi pagkalipatan ang ato sini nga mata. Importante ang aton mata sa pag-eskwela, sa pagtrabaho, kag sa pagpangalipay Doc Leo. Daw hindi lubos ang kalipay mo bisan ara pang tanan niya manggad sa imo Doc Leo kon hindi na manami ang imo sini nga eyesight.
1: Correct Sir Josil, kating isa sa pamagi sa aton sini pag-appreciar sa aton sini environment through sa aton sini vision. Through sa aton sini panulok kag ti worse ni Sir Josil kun bataon ka pa bala pero problemado nang imo sini nga mata.
0: Kaya humble nyo nutritious siling yang munggo sprout. Tinyo kaon ko munggo sprout siling ti dulum kagway mong pawan ang akon panulok kay may ginademand pagid nga iban sini nga mga nutrients sa ato sini nga mata just like lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Ni makuha tala na sa mga wild berries kag para adlaw-adlaw may suplemento kita dira ang kinanglan mag-usap kita sa nagkilalain sini nga mga berries or fruits and vegetables. Ara dang Vision X Plus sa isa na lang gid ka soft gel capsule Dog Leo.
1: Para sa ila sini nga kahapusan Sir Josil. Kapin pa kun may makaliwat bala sila Sir Josil nga may glaucoma, may cataract, kag iban pa gid sini nga mga diferensya sa mata bala Sir Josil. Dugangan pa sang common factor subo nga ang blue light talin sa aton sini mga gadget. Sino sa inyo dira o kung sino sa family members Sir Josil sino ang waay sing cellphone. Kay sa subong henerasyon Sir Josil, ultimo bata ganing isa ka tuig, duha ka tuig gani gabilid na sa cellphone eh.
0: Si tatay way cellphone pero ang bata sa crib may cellphone mo. Mm-hmm. Kaya mo na ang gabantay ang cellphone.
1: Wag na imo yaya.
0: So ti importante ini sa tanan sini nga managatubang permis sa mga gadgets. Nangin part of life na gid man nato na being gadgets nato ni.
1: Correct Sir Josil.
0: So importante supplementuhan ta ato sini nga mata, maginom sang Vision X Plus, ina may lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Kabay pa nakahatag naman kami sa inyo sang gamay sining health tips and informations diri sa programa The Secrets of Health. Nagsintro kita kagayina sa munggo sprout o kung itatawag na ito sininga taugi or tugi. Lastly siguro kuantan lang sa iyo sininga parting words sa ito sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: May mga nagapahabol Sir Josil. Ano? Interesado gan sila sa online kung pwede mabakal ang turbo dietary supplement. Ano? In fact, nakanotar man ko. Kaya gamay na lang nagatugon sa akong bakal sa butika kaya naga-online na sila.
0: Oo. Pwede ka mo sa Shopee. Mm-hmm. Kag sa TikTok shop. Order lang ka mo sa official store da. Yes to Health Inc. 2011 ang official store.
1: Correct Sir Josil, ano? May nahamuot ganin sa maghambal kung salisang ko mo ng problema kung magbaliskad na blang kinaiyahan o kung nang naandan. Nga dito ang matiga sa latrasan kag naghumok sa tubangan. Ibalik naton Sir Josil sa nakaandan. Pinaagi sini sa pag-inom sang turbo, sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, makabuligin na sila para sa manami naton sa nga bad body function and even sa bowel movement, kagang turbo dietary food supplement sa Riosil makabulig ina para sa pagbalanse sa ato sa hormone, nerve signals, blood flow, kabara ba dan sa gamay sa Riosil nga stimulation, mabuligan niya mapukaw ang aton sininga balatsyagon, balik aton kainit, balik aton sininga gana, kag mahatagan gini Mr. Sinis nagakaigo nga pagatarupango dang sininga obligasyon na nga dala na lang sa katulugon kag ulayhon pagits kagahon kung nakainom sa isang turbo dietary food supplement for men. Sa kinandan, ang inyong certified na turo past practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunok pa sa ganisiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Thank you sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: On a SXFM Philippines, SXFM 100.7. Ang Katropong Station, las dos sa hapon.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
2: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat baso nanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel, may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
10: X-Rated X-Rated
11: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X-Rated.

0: Hello, hello, hello, Ina, Ina. Good afternoon sa mga kitropa natin. Nilagay pa matina kay Duto, kay sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Ina, Ina, ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. May dahil nga hapon sa mga kitropa natin. Nilagay pa matina sa atin this afternoon. Mga naka-tune in sa 100.7. Nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin, nilagay pa matina gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Hello mga kitropa, good afternoon sa inyo tanan. Kamusta ang atong nga afternoon, ang atong nga Martes? Malamig ba ang inyong Tuesday? Dari sa Iloilo City mga kitropa, no, nagaulan-ulan ang atong nga panahon. Malamig siya. Oo. Ano, cuddle weather na ba? Wow! Mayong hapon sa mga kitropa nato nga nagahuluhigda sa bong, nagapamulungkot sa ilang mga habol, bisan ng mga lumpia na kamo. Okay lang. Okay lang. Enjoy, enjoy the weather this afternoon, mga kitropa. Kasi siyempre, malariho man lang tanga, ano, nga nahidlaw sa malamig nga panahon. O, di ba? Namigin niya magtulog kung ito, kung ano, no, kung malamig ang panahon, no. Like, ano siya? It's really, really, ano, it's really, really nice. Ngayong hapon sa mga kitropa natin nga nag-shesta pa sa bong, nag-tulog pa sa bong. Teka, kamusta ang aton nga hapon? Kamusta na sa inyong lugar, sa Iloilo Province? Is it raining out there? Nag-aulan pala sa inyong lugar, mga katropa. Kung nag-aulan, tiyanong nami himuon. Kung nag-aulan, anong nami kupkupan? Ulunan. Anong inyong remedy to, ano, para maibsan ang lamig na inyong nararamdaman? Diba, katropa dyan, sinibisan nga ulan, wala na yung hubsan, balhas. Tsak to. Gara ginit man, numaloy ka man sa palungkuan. Gaano na siya, gasko, ano na? Please. Hindi ka kayo kamalo sa English, ang balano pa ko nga, please, ano?
1: Please.
0: Tama ka na yan, pati yun.
1: Please liwatang.
0: Hindi na. Oh, why na? Ano na siya? Half awake, half ano? Half asleep, di ba? Yahoo! Mayong hapon na sa mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7, yung frequencies ng iya FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati sa atin gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. How are you mga kitropa? Kamusta ang inyong Tuesday? Good afternoon sa inyo tanan ha. Mayad-ayad lang kapag hiod-hiod ang pag-inat-inat sa inyo mga kalawazan. And syempre sa pag-gigop sa inyo, mainit-init yung mga sabaw, inyong mga mainit-init ng mga kafe. So mga kitropa natin da nga bago bugtaw, dali na mga kitropa, drink your coffee na. Magtimpla na mga kitropa, kag syempre we would like to introduce you our very own coffee. Ako na siyang coffee nga favorites ng XFM Iloilo. Hindi lang XFM Iloilo, kundi the whole XFM Broadcasting Incorporated. Amo na siya mga kitropa ang kape nga manamit na healthy pa. Si kitropang Janzine healthy lang na siya, pero hindi siya namit. Mga katropa, ang kape, wala sa iban, wala sa liwan, kanyang self-employed coffee mix. Self-employed coffee mix, mga katropa, himo si May Agustine, moringa kag soya powdered drink mix. Ang kape, nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pag-protekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Ang self-employed coffee mix, wala sang side effects, all natural. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Siyempre, makabulig sa mga kitropa natin nga may mga hormonal imbalances. Kag bukol-bukol sa lawas. O, katropang Janzine, may basi may mga, ano kada, may mga hindi normal nga bukol sa lawas. Mayara ba lang? Mga katropa ha, mag-inom sang 7 plus coffee mix. Kumera kasi hindi normal nga bukol sa lawas. Okay? Kung ang bukol mo, supposed to be duha lang, imo nangin apat or nangin tatlo,
1: mga
0: katropa, laina na iya. Ganit to prevent that, one way is to drink 7 plus coffee mix. Imo si Megastine, muling ka soya powder drink mix nga available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Sir Drugstore.
2: Wow!
0: Sa All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shopee search, ang something plus coffee mix. Mangita ng may tatak ng yes to health, i-add to cart, kag i-check out. Good afternoon sa ating mga Facebook Live viewers!
2: Wow.
0: Sa ating Facebook page, XFM Rasyo Petrol, Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7. Okay, good afternoon ha sa kay L. Smith. Good afternoon, katrapayar, watching from Quezon City! Wow! Ano ba una, paya ang mga taga Quezon City, mga taga ano, mga taga Luzon, sang sa aton, de, o mga katropa natin na mga silent watchers, de, ano pang inyo ginahulan? Ano ka mo man, nagabiring kamot niyo, ngayon hindi ka mo comment. Nagabiring or nag-aalay siya. Oh, comment na mga katropa sa inyong mga talamyaw at inyong mga gusto i-shout out sa itong program this afternoon. Kaya ito nga pagabasahon mga katropa. Hindi ka magkabala ka kay tanang welcome. Tanang gid mga katropa ng inyong mga comments or inyong mga greetings at itong nga pagabasahon this afternoon. Walang iwanan mga katropa. Oh, sa kay Jordan Poole. Uy, good afternoon. Habal niya, sugod na. Oh, sugod na sang ano. Aria sugod niya sang kalipay ta.
1: Sugod na.
0: Yari na.
1: Yari na ang una. Na.
0: Nga ano, nabula himas-himasa.
1: Yari na mga katropa.
0: Ha, alas dos na gidman, no? Nga nawamala. Nakagwa na ni siya.
1: Ara na.
0: Tapos na ni siya, guro, ikatatlo nga bulan. Siguro. Ay, dayaw. Good kuya ate. Kamusta? Oh. Daog ang mga katropa. Ito na sa STL. Oh, STL. Baka naman.
1: Baka naman. Baka naman.
0: Donigad pa kami nagapangaliyag na sa STL mo.
1: Daway kaya po now.
0: Kaling, mabalang STL. Di paano na, Bi? Kesta lang, Domingo lang kamo yasta. Biernes. Di kong Sabado. Ano na, Bi? Kay, alangan sin Obi, makuan, ma,
1: oh, mabula.
0: Mabula. Si Katropong January, ino. Siyempre, kaya ready de siya.
1: Oh.
0: O, diba? Kamali mo si Katropan January. Katropan January ang imo bula himas-himasa.
1: Oh. Lain na lang nga bula, iya.
0: Obvious ka rin, wala siya paghambalon kung lain nga bula, ginaistoryahan. Gusto niyo, wala siya paghambalon, oh. Kaya himas-himasa.
1: Balaan na na.
0: Gina himas-himas, yan na iya. Kamali, aga hining, hining pa.
1: Oh. Ay, grabe. Grabe, gina, ano? Ano gina?
0: Oh, bala.
1: Gina floor wax, ha? Oh. Gahining-hining.
0: Wala, ah. Baby oil.
1: Baby oil? Sana all.
0: Oh, diba? Sana all, baby. Oh.
1: Mahamot na. Gahining-hining pa.
0: Oh, diba? Gahining-hining. Baby pa.
1: Baby pa.
0: Oo. Siya, yagin pa pili ko siya ligad. Damay ko, ano gusto mo? Healthy na, na-meet pa? Or... ano gusto mo gali na meat lang, hindi healthy or healthy nga na meat? Oh, araw na meat. Pabaya sa akin, bidang healthy. Ah, importante na meat. Okay.
1: Sakto, good.
0: Diba? Kahina, diba ang atin extra wow balita, katropong John Zine, is about siya sa kapayas, nga taas-taas, diba?
1: Oo, pinakamataas nga kapayas. Kabalik
0: katropong Alvin, amun ako nung ginakaon para magpahumok. Pahumok ko ng imo, ano?
1: Hmm.
0: Kaya ang balik ka tapang January, ah, hindi ko yung magkaon.
1: Eh, gusto niya tig-alang perme.
0: Ano siya ko na magkaon, kapayas? Wala ka balong, mapahumok yun ang imo pala mas unon.
1: Oo.
0: Oo, abi ako ano, mapahumok. Hindi siya mag-ano, magkaon. Kaya hindi siya gusto nga humok, no?
1: Gusto niya lang tig-alang perme.
0: Oo, ang balik ka tapang Alvin, dan, amo naman lang yung nakaon, katropang era, basta para nga maghumok. Gulpiso yung nagsabata, ay, hindi ko yung magkaon niya. So you think alang niya always? Hindi ka na gusto, ginabuligan namon nga mangin matawhay, mangin ma, oh. Ma ano, mangin mahumok ang imong palangso. Oy, sorry ha, sa mga nagkakaon. We are very, very sorry.
1: Lain
0: opo,
1: gali.
0: Opo, sorry po, okay? Masabat siya lagi, wala pa siya kabalo. Kung ano ang gusto pa humuko ni Katropong Alvin.
1: Eh, importante nga daan niya permi, ano?
0: Tig-alang
1: niya. Nga permi, tig-a dapat.
0: Oo, tig-bala, da sa in. Talawunta ko hindi magdulugo.
1: May mga bagay.
0: Ang tahon niya kung hindi tapag stretch para nga magwa.
1: Kina, may mga bagay katulad pang era nga kinahanglan ma ipabilin
0: nga
1: man.
0: Oo, dapat may mga bagay nga ipabilin nga homok o pareho sa inakao ni SM. Homok na siya.
1: Oh, dapat diba? Homok man na.
0: Diba? Siya hindi siya ya. Ang buhat. Yeah. Ang taunta ko dito may hindi ya paghita doon ang ano ya da Kermunates.
1: Basi mga ampo-ampo sa eh.
0: Diba? Ay, ang balya na. Hindi ko na gusto nga tig-a nga humok ya parts. Ang balya na.
1: Gusto ya tig-a lang per me?
0: Gusto ko ya tig-a lang gidi ya. Ang balya na. Oo, ang tanawang doon ako. Hindi ka man na magpalanig ah. Uy, good afternoon na mayong hapon kay Sir Jordan Poole. Ang bala sugod na, last dos na. Oo, yes.
1: Ano mo si ano?
0: Jordan Poole.
1: Si Jordan Poole ang ano?
0: Basketball player.
1: Basketball player.
0: Ano yan na guro? Idol. Diba? So,

0: Ayan, kag sa iban pagid naton ng mga ketropa nga nagaupod sa atin this afternoon. Hello, hello, hello sa mga ketropa natin. Mag-comment kayo siya ng inyong mga gustong ano, i-greet this afternoon. Kasi atin pong pagabasahin yan. No, hindi ka na yan. No, paano mo nalaman na Ilonggo ako? Hindi ka ron ng guwaya, ha? O, oh, di ba?
1: Paano mo nalaman na Ilonggo ako?
0: Paano mo nalaman na Ilonggo ako? Siguro sa iyong ano?
1: I-combine mo ba yung Ilonggo pag Korean?
0: Korean? Oh, may nakahimo na diba? Na hindi na pag-ana. Oh, kay karon mambalanta.
1: Malang mo kita mo man na.
0: Mambalanta na. Di karon nga wala pa originality. Hindi, pwede nga.
1: Hindi
0: inaano lang namon. Ano, ginahatagan lang namon. Kabuhi.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba? Pareho man na sa inyo mga kasaysayan.
1: Yes.
0: Ginahatagan naman sa ato na takin sang kabuhi ang kasaysayan ni Krisostomo. Oh, diba? Ang imo ngalan, anay ka pala. Ang imo ngalan, modern. Ang imo apelyedo, daw, ano, gidya?
1: Sinauna.
0: Hambalan ka ang imo apelyedo. Tsakto, gid, amo gina nagapamatuod nga ka-age, ano, mo gid, ka-age bracket, mo gid, ay ko si Rizal.
1: Oo.
0: Diba? Hamba, ikaw, gid lang ito
1: nag- Kumparihay, ganyan kami sa una.
0: Diba, hambal mo na kay Jose Rizal.
1: Ano, maninoy ko na sa
0: bat. Oy, disclaimer, joke-joke lang niya mo na, basi karon ng si
1: Rizal. Maninoy ako na sa kasal.
0: Ay, tuod. Kasi noong nga babayi.
1: Kadamo lang siya.
0: Wala sa damo sa mga babayi. Wala agad ka matagan. Nga, wala agad ka ginambalan. Nga, uy, parts. Iwala na lang di siya. No? Ni parts to, kay daw natakaan ako siya. Kasakit kamot ko sa sulat.
1: O ay?
0: Wala.
1: Di kami daan.
0: Wala mo siya kahambal. Nga, uy, parts. Dali ko di Santon Plus Cups. Santon Plus, Santon Plus Herbal Oil. Kay daw ka palamin mo. Ang kamot ko sa sulat. Wala sa kamuna.
1: Nag-mumana.
0: Alagambal sa
1: simo. Galingway nakaabot kay Ilayo sang ano to.
0: Ano ba mo siya, hay?
1: Ilayo sa Manila.
0: Ano panawag mo siya?
1: Pre.
0: Opo, pre.
1: Pre Jose.
0: Pre Jose.
1: Parts. Jose.
0: Parts. Nasakit ang kamot mo. Oh, ano mo na?
1: Sakit na ang kamot mo. Aryo.
0: Aryo.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Oh, pero basi wala sila kabalo. Di ba ikaw nag-print sang sidula sa to?
1: Oh,
0: di ba? Kaso...
1: Ano na? 24 copies.
0: Oh, 24 copies.
1: Yeah, one pa ko to sa mga ngita. Ano?
0: Mano, wala sa to ink ang Epson now?
1: Oh, ay. Brother lang sa
0: nila. Brother lang sa to. Ang ending, tayo ng sidula. Gingisi man lang.
1: Gani?
0: Ay, tayo. Wala sila kabalo nga damol nga ang imo ginprintan to. Hindi pa ya A4.
1: Panit.
0: Photo paper pa to imo ginprintan.
1: Panit pa to sang ano?
0: Sa Carbao. Nayagin ko. Uy, good afternoon sa kay Sir Nolly Camino watching here in Leon. Katra pangyara, tingala ko na may tingog kay Guapa. Okay, ako na Sir Nolly. Ah, wala akong mihatag si mga lima. O, oh, diba? Always watching and listening man sa programa ni Katra pang Joe Sills sa Bullseye.
1: Bullseye.
0: Uy, good afternoon Sir Nolly, ha? And thank you so much sa imong pag-upod sa aton. Salamat, kid. Sa kay Maria Crispo. Good afternoon kay Katra pang Jetty Baga. Sir Jet, kamusta ang imo hapon, Sir Jet? Malamig na. Sir Jet, kung malamig ko no, nagapangayutong ka ko no. Amo na hambal ni katropang AJ, we're done pala sa ako. Yung PM, yagid ko. Hambal niya na, ay, bow. Nag-ulan naman, lamig naman na. Ito sa may, ahoy. Hambal niya, bisan pustahan si Jet na to. Gapangayutong naman. Hambal niya na. Dayaw, gid ko yabala kay katropang AJ, we're done. Pe, pati ka na si katropang AJ, we're done. Amo man, duwa, yagid ganit ka kamot. Gapangayutong.
1: May mga tinatagong...
0: Diba? Ano na iya, mga talent na nila?
1: No, mga talents, ha?
0: Oo, bala ikaw, wala ka, oh? Wala kayo talent? May ipakita ka, di ba lang ang talent sa ligad?
1: Why na to?
0: Diyos ko.
1: Hindi ako to.
0: No, hindi ko. Ito yung kaget over sa talent niya. Pero labay lang ako. Liyog lang ko to. Ang balito siya. Bukas ang ano na to. Galit sa sagwa.
1: Ano?
0: Ang balito siya. Nga bukas na gali ang ano to sa sagwa. Ang ano, CB.
1: Aho, oh, ginabalan ko na.
0: Ay, naman.
1: Oo. Ito mga peta to ko, no?
0: Oh, yeah. Good afternoon, ha. Mayong hapon, hambal ni Katropang AJ Bordon. Abaw, ah, ano kaya ako daan mo? Naging lang hambal mo, oh.
1: Mayong, wow. Hapon, mayong hapon, nanda kayo ang AJ Bordon, ah.
0: Diba? Pero Katropang Jet, diba tuod, Gidman? Diba? Agree na bala Katropang Jet? Ano ginagamit mo Katropang Jet? Wala or to, oh.
1: Depende sa posisyon, eh.
0: Ano ang posisyon?

0: Hindi yun siya dapit.
1: Ay, amo na kundi dapat.
0: Hindi siya dapit.
1: Dito siya sa may northern part of Iloilo.
0: Ate, yung mga dito, ano? Too na.
1: Ah, too? Mga right-handed na to sila. Dariya sa mga ano, ha?
0: Bala mo magkwa ka sang ano?
1: Sang?
0: Sang kasag. Ano? Too.
1: Nga kung wala, mga ha? Talaba, mapanos siya.
0: Talaba.
1: Nga kung wala, mapanos sa.
0: Nakikinanglan mo sang ano?
1: Ano?
0: Imugid nga.
1: Force?
0: Kakusog.
1: Force. Nagigisong force. Kusog idya.
0: Kakusog.
1: Pero nagali.
0: Oh, good afternoon lang sa munda nga bago nga neighbor, ah.
1: Sino? Sino?
0: Sa Guato eh.
1: Oo.
0: Sa CB. May dahil lang nga pag kumapit, ah.
1: Guapo niya si katrawang AJ for doon, no? Wala sa ganit ka-reply-reply. Katrawang AJ for doon ka silent listener lang na siya.
0: Anyway,
1: pero karon ma-chat, ma-ano na siya, ma-comment. Ikaw na karon ang iya nga topic. O, hambali katrawang AJ for doon, pakuno-kuno, pano, pero master mo na da siya. Sino? Ano man?
0: Katropang era na, ikaw na.
1: Master?
0: Oh, master ka man kuno.
1: Master.
0: Sino na?
1: Hambali sa inoli.
0: Basi ako.
1: Diba daw hindi mo mag-gets? Hamalahan ka daw hindi ko mag-gets. Oh, hambali sa inoli kami, no? Pa-shoutout lang na kay JL. Kung ara da siya, nalingaw manda sa inyo program nga X-Rated.
0: Oh. Ari daw siya.
1: Ay, ano, katropang, ano, John Lawrence. Oh. Diba? Ay, daw, mo, ganyan sa mga si katropang John Lawrence. Isang, ano, sa
0: fans.
1: Mong oh. Gaganyan mo na si katropang John Lawrence.
0: Bantayan niyo naman siya karon,
1: but basi maano siya karon, basi maano siya, maano siya karon.
0: Madrama, madrama karon. Para sa
1: madrama siya. Oh, bantayan niyo later.
0: Madrama
1: on.
0: Siya.
1: Oh, yes, kuno, madrama sige. Siya. Isa siyang artista.
0: Oh, oh diba? Mga artista ida namon.
1: Amo na dahil, Sir Nolly, basta mga artista na ano na, ginahanas na siya na mo ng iyang mga talents.
0: Mahal na ding bayad namon sa ila.
1: Mahal mo lang TF na namon sa ila. Oh. Prayers.
0: Jan Mingo.
1: Jan Mingo. Hey, grabe. Bala, hambal ni ano, ni Katapang Asia Bordon, sako to sa panakod. Tahod? Tahod sa manok? Bulang naman sa hao.
0: Bulang naman. Ga-prepare siya gali.
1: Grabe ha, walang katapusang bulang na ha. Sana all. Ti, ano daog man tada? Ay, hala, kadamo sa mata. Ano ba? Ano daog man tada?
0: Good
1: daog afternoon. Man, daog man da ang, ano, ang manok ta, katropang AJ Bordon.
0: Okay lang kung gadaog, permi.
1: Sigurado, balik katropang Jet, ibaga okay lang madaog, mapirde ang manok. O sa ano, sa bulangan, importante, kakita, tato chicks.
0: Oh.
1: Hambal yan ha.
0: Damo na da chicks.
1: Damo ko na da chicks.
0: Oh, araw. Oh, hindi mo sa...
1: Ano na sa... Bago, grabe ka man ka tropang AJ Bordon. Hambal mo na gapanakod. Tahod ga duyan. Duyan lang sa kuno, ho.
0: Ay. Dula into ya, ha?
1: Ambot na lang, ah. Hambal, yung hinakatropang ano, katropang jet, ibaga, basi kung gaulan, da kuno ga pang ano ka naman, naga pangayutong ka naman, tapos hambalan niya ka da yun, magapanakod tahod. Tapos wala sila kabalong, ah. Ga duyan-duyan ka man lang, ba?
0: Basi ga panakod siya tahod samtang gaduyan-duyan.
1: Nagaduyan-duyan basi o nagapangayutong siya samtang gaduyan-duyan. Na,
0: multitasking.
1: Oo, multitasking. Okay lang na siya katropang jet. O wala nagaulan katropang jet hibaga. Good afternoon na sa inyo. Kasi ang ahoy. Salamat din sa inyong pag-monitor sa ating program 3X-Rated. O, sa mga katropoy natin, please share. Dali. I-share ang ating Facebook Live para nga magdang pag-id ang ating mga katropoy na nag-upod sa aton this afternoon.
0: Dapat mag-comment ang at highlight katropang era.
1: Ha?
0: Dapat mag-comment sila at highlight.
1: O, dapat o. Comment ka muna sa at highlight at followers. Dali na mga katropa.
0: Para very good.
1: Yes, parang a very good. Plus ano ka mo, plus 5 ka mo sa akin.
0: Na. Dalian nyo na.
1: Dalian nyo na, plus 5. live kamu pala. Oh, sa mga kitropa mo natin ha, salamat kayo sa inyo pag-upod sa aton. Sa mga kitropa natin, dapas may mga greetings pa mo. I-comment lang mga kitropa sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. May mugid ka magtawag o mag-text sa atin hotline sa 0950-975-6970. Sa mga kitropa mo natin, may mga load pantawag or pang-text. Ang inyong himuon na magtawag o mag-text sa atin hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Hambal ni Nolly Camino, nakakadto na ako sa ilang lugar. How many times sa pagkakalay, it takes 3 to 4 hours to reach sa ilang lugar. O, amugid na katropang Nolly, di ba? Amugid na siya. Hambal ni Vine Cath, shout out kay anuman, kay katropang John Lawrence mo. Grabe, si katropang John Lawrence. Ah, sikat na sikat. Ano na siya sa ila man? Ano na, bata na siya sa congressman man?
0: Basi, oo, oh, bata man na siya gulong
1: ni Kong. Basi bata man ni Kong. Or bata ni Yor.
0: Si Yor o si Board?
1: Si Yor or si Board or si Kong. Or ni Vice?
0: Or ni Sen.
1: Or ni Sen. Sen. Oh, haba niya, Vine Cat. Hello, Tuto JL. Mamati naman ito sa imong drama. Watching from Bohol.
0: Ay.
1: Grabe, parang mga fans siya. Mga taga Bohol.
0: Oh.
1: Di ba, mga taga Leon.
0: Leon.
1: Murob. Leon. Rar. Oh, sa kay katropag AJ Bordon, abi ko daog siya sa tagipusuon ko. Azar! Nugay, ako na gani katropang AJ Bordon, ha? Tapos ko ni hinga buton ka ni katropang Jetty Baga, ikaw naman ang malagyo. Ginagaan mo siya yung mixed signals sa lana. Ako di bala guys, ang kasagay malipay ko.
0: Prangkahan na lang bala?
1: Oh, prangkahan na lang. Gani, hindi siya pagay mixed signals katropang AJ Bordon. Kung ikaw man bigaan sa mixed signals, ano man bingi mo, ngamba siya ganbi. Okay lang na siya.
0: Okay, dapat so ano Jeff, lang, mixed ano? Seafoods lang ginahatag.
1: O, tani. Amo na dapat.
0: Hindi lang mixed signals.
1: Correct. Kay Sir Jetty Baga, wala di ka ulan, ma. Madlos lang ang bye-bye, dagko balot.
0: Ay.
1: O, hindi maglangoy ha sa ating mga katropa nga naga, ano, nagapuyo or naga-e-star sa ano, sa mga coastal areas, mga katropa. Especially diri sa Iloilo City and Iloilo Province. Kung balaanin nyo nga daw madlos, kag kita nyo mga dagko balod, especially kung nag-aulan. And kay ti adaan, ano pa subong, madlos, gimana subong, kay ti may bagyo.
0: May bagyo.
1: Yan. Mga katropa, stay away. Stay away!
0: Charot! Nga nagapuyo.
1: Stay away sa ano, stay away mga katropa ha, sa dagat or sa kung ano-an yung mga water activities to protect yourselves mga katropa. That's for your welfare, di ba? Our life is nag-iisa lang siya. Hindi ka kuring, okay? Nga may 9 lives.
0: 9 lives.
1: Oo. Hamba ni Sir Jetty Baga, tahod na takod, basi ginautod balahaw. Ambot lang. Hamali ka tropang AJ Bordon, sanay naman tadaan. Sanay sa ano ka tropang AJ Bordon?
0: Ano nang sanay? Sanay sa ano?
1: Sanay na siya mga yutong.
0: Sa mixed signals? So ano?
1: Sa mixed signals ka tropang AJ Bordon? Ay, ah, kaluoy, come on. Oh, diba? Hamali ka tropang AJ, hindi ka tropang Jet. Aba, ano mapati man ko ba? Tinga daw lang ha. Malimuan ko na nung matuod-tuod, di ba?
0: Pati lang bala, Sir Jet.
1: Kapag AJ Bordon, hindi ko na pag-anhon. Ay, hindi ko na pag-i... ano? Hindi ko na pag-i-otison ang akon nga kaugalingon. O, di ba? Ay, sana all. Alright, mga kitropa, oras na din sa XFM, 30 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, mga kitropa, ginadurong sa inyo sa Premium D3. Yahoo! To protect our immune system against bacteria and viruses. Mga katropa, especially sa mga usong tigululan o kanang pagbago-bago sa ating panahon, ang atan himuon mag-inom sa Premium D3. Yeah! Ang Premium D3, produkto sa Yes to Health Incorporated, na makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit, pagpapag-on sa atong ikayong lawas. Ang Premium D3, produkto sa Yes Health Incorporated, na safe in non, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa ini mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Hill Street, Barangay Arroyo, Iliilit City, at Dubong sa Midtown Hotel. Premium D3, mga katropa, mabakalman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Hill Street, Barangay Arroyo, Iliilit City, at Dubong sa Midtown Hotel. Mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Premium D3, pangitaon ang may tatak na Yes to Health. I-add the cart kag i-check out. Mga katropang John Zine, before kita mag-commercial break, dali na i-greet anay ang mga katropa mo nga nagapamati sa aton this afternoon.
0: Wow! Oh, good afternoon lang sa aton nga mga katropa. Dali lang kay pangitaon ko na yung akon nga kodigo katropa.
1: Ay, bongga, wala may listahan.
0: Balan mo, damo, nagasunggod.
1: Ay?
0: Kay wala ko kung sila gina-greet.
1: Ano gaya ako na gani?
0: Tembal ko gani.
1: Ano?
0: Ari kay ilista balang inyo nga mga ano.
1: Hindi mo pasensya, gid kay may hormonal imbalance.
0: Oo, balan mo. Balan mo sa kadamo sa ila, hindi ko na naman isa-isa. Oo, diba? Te, ari o, good afternoon sa liwat, dali lang gid. Oh, good afternoon nanay kay Cap Butch Florentine dira sa may Molo Kapihan. Ari kay hindi gid sabi ko na madulay si Cap Butch pero ang ibang ginalipatan ko na kuno. Oh, tida mo lang naga ano, nagasunggod sa aton. Pero ti syempre kay Cap Butch, good afternoon kay always in at si silaga pamati sa may Molo Kapihan kay Cap Ising Pansit Molo. No, kay Cap Ising Villanueva, good afternoon. Kay Cap Pato Kim Sing, good afternoon gid ra sa may Molo Kapihan, sa may Plaza Molo, may ayon nga pagpamati sa inyo dira. And sa tanan-tanan nga mga katropa naton nga present kag nagapangapid ra sa may Molo Kapihan, good afternoon gid. And syempre may ayon lang ang pagpamati man dira sa Aranwes, Rites, Atundukan, Salutin family sa may Kulob Anilaw, and of course sa Tinya family dira man sa may Binaliwan, Tigbawan, good afternoon. Syempre sa Sikugal family dira sa Santa Barbara, Iloilo, na always man nagapamati. And syempre sa Mijares family dira sa may Monticello Villa, sa may Balabag, Pabia. Kag sa Paklibar family dira man sa may San Enrique, oh, good afternoon gid. And syempre sa Makalag family dira sa San Isidro, La Paz, may dahil nga magpamati mga katropa. And of course kay Ma'am Rowena Manuel dira sa San Carlos, Anilaw, good afternoon gid. Kag sa Dakiado Lopez family dira sa San Carlos, Anilaw, good afternoon gid. And syempre kay Ma'am Susan Chua dira sa sa 4th Street, Lawaan Village, dira sa may distrito Sangharo. And of course, good afternoon man sa Dikamay Itiri. Always king nagapamati sa aton. And of course, dira man sa may Petron Gasoline Station, maid ay ginapagpamati. Sige. Oh, why na?
1: Oh, sige.
0: Why na? Why na? Why na kung may na ano, may nalipatan pa ko?
1: Si mo daan. Nalistahan ka na.
0: Ay, oo, sa ano pagid? Sa Miatafal family dira sa may ano ni? Sa may Anilaw. Good afternoon man na nag-always kang nagpamati kay Maninoy kag kay Maninay dira. Good afternoon, gid. Always mo sila nagpamati.
1: Na?
0: Oh. Buwas naman ang iban.
1: Kasi may magsunggod naman na sa imo.
0: Oh, okay lang na para. Buwas naman, oh.
1: Alright, mga katropa, balik katropang AJ Bordon, ga sa lakit na di ganit, yan ko sa adlaw-adlaw kaon seafoods. Tis na all eight, kami man binga wala kinanaan, big, ga sakit man balang siya namon.
0: Di ba ang copies yung manang ano, seafood capital?
1: Seafood capital of the Philippines.
0: Oh, okay, yes. Gabi.
1: Te, kamulang da katropang AJ Bordon.
0: Te, why did they, ano?
1: Buto siya, ay, ano
0: na plano niya? Na ano,
1: de? Wala gin sa may
0: basi
1: mga talang
0: niya pa.
1: Basi man, ala,
0: i-ref lang da na. I-ref lang Ibet pa na ida.
1: Nante. Oh, hambalin sa jetty bagati wala gid na dabi seafood lang bala kung mabatyagan taman ka. Ayun. Hey! Yeah! Sunol ka, sungod. Sungod na na.
0: Grabe nga mga...
1: Sungod mo. Grabe, masigat na pong jetty baga ba. Wow! Oh, pero mga katropa, oras natin this afternoon, 35 minutes after 2 in the afternoon mga katropa. This time, mag-pause kita for some commercial break. And when we get back, atan nga pag-atamyawan ang iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa atin this afternoon. And syempre, basi may mga comments pa ka muda, may mga gusto pa ka mga i-greet. Saliwat, i-comment lang mga katropa sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Itawagan ko na text sa atin hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mga katropa, magabalik pa ang X-Rated sa XFM Philippines.
2: XFM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
5: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
9: Nanay Christy?
10: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Gold.
5: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The secret of health.
5: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits Secrets na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people. Kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
8: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
0: Madiet na kubuwas ah.
8: XFM.
9: Katropa mo!
11: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

Oras mga kitropa sa XFM 243 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginagawa sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline-based ng Vitamin C, produkto sa Yes 12 Incorporated, na makabulig sa atin ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Ang Sunthone Vitamin C, mga kitropa, available sa mga putika nga malapit sa inyong mga lugar, kangay sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Self-Stood Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Mabakal man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Yes to Health Wellness Center, sa AO Building, Los Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Tubong Sang Medan Hotel. Mabakal man mga katropa sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.

0: Yes, mga katropa natin, bago lang bukas ang ilang mga radyo, kayo nag-upod sa atin rin sa ating program X-Rated. Hello sa inyo tonight. Kamusta ang inyong Martes? Kamusta ang weather da sa inyo? O, di ano nang ginahigop tada kay super lamig ng panahon. Ang magining nami magtulog at mag-inat-inat, di ba? Kung muni ang weather, ay biskan whole day ka pa magmuni, maghigda-igda, hindi kagid matakan, di ba? Masalakit lang likod kagang ulo mo. Oh, good afternoon, habaling ka tropang Jetty Baga. Shoutout lang kay Angel Faith, kag Shine. Oh, mga tropa vibes ay sana all. Hello na sa inyo ha, sa mga katropa ta. Oy, good afternoon naman sa mga katropa natin. Salamat sa mga nag-share sa atin nga Facebook Live. Thank you so much mga katropa. Kag sa mga katropa natin, nga sa giyapo nag-aupod sa atin, hello sa inyo tanan. O, ano na daw ang ating pinagkakaabalahan? Ano na daw ang atong ginakalingawan mga katropa? So, mga katropa natin nga nagapanglaba, biska nagaulan. O, sige lang, labhi lang kay damo, tubig. O, hula talang galing kung saan o, na siya magmalain, o. O, bali, hindi ka manglaba, kay mabaho na. Antes, o, antes matapos ang ulan, baho na, imuli na ba? Kiti, wala. Wala na initan. Diba? Ano? Amoy kulob. Oh, good afternoon ha sa mga katropa natin ha. Oras mga katropa, 4 minutes before 2:50 in the afternoon. This time for our X-Rated question. Are you ready, katropa Janzine, for our X-Rated question?
1: Ready.
0: Islan ko ni siya ho. Hindi, islan ko na siya. Amo lang ning anon ko. Diba? Alright, tapon mga to. Katropa. For our X-Rated question. Dapat may
1: ano tong sabat kahapon?
0: Puching mo daay. Sala, basta sala sabat mo. Imo tong sala.
1: Ano to gani?
0: Buta si din to.
1: Di na to? Away na to?
0: Kuwa na guro eh, lain to guro ya. Lain naman to guro ako nabuksan. Alright mga kitropa, for our X-Rated question. Basa at madulas. Ano? Basa, madulas, pag hinimas-himas.
1: Dapat ano?
0: Basa, madulas, pag hinimas-himas. What a shock. What is that? Oh my gosh. Okay, Noli Camino ka nami. Gidman sa something plus gold coffee. Ang mani ginahigop ko subong katropang era ka nami. Liwat-liwato. Ando ma in love ko liwan.
1: Ay!
0: Uy, perfect. Malang something plus coffee mix katropang Noli ang something plus gold coffee mix. So yung kabalong ginatago ko na ay ginakuot na di sa mga upod ko ang ako na upi.
1: Ay, sino na? Amo lang.
0: Okay, nako mag-tell.
1: Okay lang kung ano nga madulang bullpen.
0: Hindi lang ang Santon
1: plus gold. Hindi ang Santon plus gold.
0: Diba?
1: Okay.
0: Kinakuot ni Loy.
1: So, kilala ko ginao.
0: Kilala ko man. Tapos kung nila kape ko, ito mga kigsa. Eddie, wow. Alright, mga katropa, dali na mga katropa, dali na, sabda na, natin X-Rated question.
1: Wala lang galing kapahamis, ang cookies, ang ano?
0: Oo.
1: Ang Santon plus gold coffee mix.
0: Nga, naghamis ka.
1: Kaya ang bal ni Sir Noli, in love siya, pag hindi ako.
0: Ay, hindi lang galing nagapahamis.
1: Basta nagaka-fall in love kapag na.
0: Basi, feeling ko man. Dali na mga katropa, ha, sa liwat. For the second time, our X-Rated question is, madulas, or basa, madulas, pag hinimas-himas. Alright, mga katropa, i-comment ang inyong mga sabat sa ating Facebook Live on our Facebook pages. Again, is sa ating XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimugid nga magtawag, kung mag-text sa hotline number nga 0950-975-6970. O ano bala ang basa at madulas pag hinimas-himas? Ano yan siya? Bakit?
1: Ano man?
0: Ang kakadlaw, si katropang AJ Bordon, nga ginaimas-himas muna, basa at madulas, how? Ayaw, gito na. Dali na, sabta niyo na ang atang X-Rated question. Ay, ikaw, wala ka na sa may mga dumduman?
1: Sa loob?
0: May floor wax?
1: Sa loob? Matiyon na. Sino na?
0: Ang estudyante ko.
1: Awa.
0: Oo. Balik ka na nga daan, alas 12. Alas 12 na, way pa siya kabugtaw. Ako yung ginateksan sa maestra.
1: Ang klase sa una, di ba alas...
0: Ano?
1: Alas 12, yun man ang klase.
0: Alauna, ka-start.
1: Launa?
0: Launa? Ano alas dos ang klase? Imo na iya klase kay
1: kaligoy ka. 1.30? Ito yung sa amon niya sa una.
0: Ay, amon niya buhay namon. 11.30, balik namon 1 p.m. Inyo yayayayay. Kaya ikaw yung tag-iyas sa eskwelahan?
1: 1.30 na sa amon sa una. Tapos buhay namon alas 5.
0: Paano mag-1.30?
1: Alas 5 amon buhay.
0: Ay, kami ya 4 ya buhi na namon ya.
1: Kung Friday, 4.
0: Ako Friday, stress pala ang buhi na na ya.
1: Tapos may flag retreat pa na tayo.
0: Ay, wala kami ya flag retreat. Ah. Basta maestra namon, oy, gasakit, like, God ko, oh, lakat na kamo to ah. Oh, di ba?
1: Nami agya may nako mag-ulan, kaya wala na na tayo. Oh,
0: wala na tayo diretso. Kami ya ginapakapi, kami na kon may ano. Tapos kun, may, ang mga classroom sa Dobby, yung mga cyclone pa ang ano.
1: Oh,
0: ang
1: gate.
0: Bang, ano gani, ang bintang.
1: Bintana.
0: Siyempre, wala pa siya na unfurnished pa siya. Kahit yung kulang ang budget sa Department of Education.
1: Tapos ang jealousy. Jealousy na tawag mo.
0: Ang jealousy. Ang jealousy ko mabuka kahoy. Mo. By that. Oo, kahoy. Nan. Kung by, kung paghimo, yan ang akwan. Paghimo, yan ang ano, na gani. Nga, jealousy na gid.
1: Jealousy na gid.
0: Kung mabuka mo, bayran mo. Nan. Amo na.
1: Patawag ka na yung
0: ginikanan mo. Tapos i-explain mo pa, I believe, wala po akong kasalanan.
1: Oh, nasagi ko lang po.
0: I believe, tinulak lang po ako. Oh, diba? Ginawa mo ka-defense sa inyong self. Para lang, ano, para lang hindi ka pag-akigan. Kay mas kaladlukan ang akig ni Mother Earth mo sa balay. So, sa akig ni Mama sa eskilahan. Sa balay, di may gurinat, may ano pa na siya, may bakul and everything. Antes na magtulog, may mabatian ka
1: may
0: para
1: na
0: yaw-yaw.
1: Oo, may misa na. Halin na lasays.
0: Halin pagpuli mo sa balay, asta rin na sa imo katulogon. Oo. Asta pag inapagpamahaw mo. Pag inapamahawon, pag ina siya.
1: Grabe na nga misa, mga katropa.
0: Oo, yes. Oo, so, dali na mga katropa. Sa tira nga itong X-rated question. Again, our X-rated question, basa, madulas, pag hindi masimas. O, ang sabat ni katropang, ano, ni katropang Jet Tibaga. Shampoo, kuno, shampoo, conditioner, ano, pag hindi BB oil, kuno kay katropang AJ
1: BB oil.
0: And then, lotion. Peach care, hindi ka. Balya.
1: Pwede man.
0: Ay, nako. Hambot na lang ganyan. Oh, masimisa
1: lotion.
0: Mat. Lotion. Lotion, very good. Conditioner, shampoo, very good rin. Pero hindi siya mumubula yung ating question, katropang Jetty Baga.
1: Kasi ganyan na kayo may baby. Plus 5, oh.
0: Kasi oil ni baby ko, no? Basic man.
1: Oil ni baby.
0: O sa liwat ha, sa mga wala nakaabot sa atin X-rated question. Again, our X-rated question, mga katropa, basa, madulas, pag hindi masimas. What is it? Yung mga sagot ng ating mga manginalamon ng mga katropa. O katropan dyan, Zin, it's your time to shine. What is your answer sa atin X-rated question? I believe, hinimas-himas ko siya.
1: I believe. Basa ito.
0: Oo.
1: I believe, madulas ito.
0: I believe, hinimas-himas
1: ito. Basa at madulas ito.
0: I believe,
1: the answer is...
0: Wala kang sagot. Huwag ka nang magpakuno-kuno.
1: Grasa.
0: Grasa. Huwag ka na, why man na yung grasa?
1: Huwag ginahimas-himas na.
0: Wala na siya ginahimas-himas niya. Ginapalayuan na siya, yaya.
1: Mantika.
0: Oh my God. Butter?
1: Pwede. Oh, butter. Pwede man.
0: Is it butter?
1: Buo. Butter.
0: It's butter.
1: A stick of butter.
0: Nan. Hambal ni Sir Jet, ikaw na iyagi ga kinahanglan sa shampoo ko, conditioner ko, no? Nakakatawa pang Jet, wala kaya kinahanglan, ha? Ano, ha? Ano, ano, ha? Kago? I believe katropang Rumel doesn't need that also. Diba? Subong lang kumabalos, ha? Ang imo nga batasan, gina-reciprocate ko lang. Tapos kung ako na akig ka na yan.
1: Nag-timing away sa subong.
0: Oo, wala ka subong.
1: Hindi siya makaribat.
0: Oo, hindi ka makaano. Pero tandaan mo. Charot lang.
1: Buwas ko na buwas.
0: Buwas? Hindi ka makahambal sa mikropono.
1: Patsanya ka telepono. Mikropono.
0: Oo, buhinan ko yung airtime. Haba ni Sir Jetty, baga, ikaw na yung kinahanglan. Oh. Sige, katulad ng Hermel, kinahanglan man siya, araw-araw, magligo sa ganiti. Amo niya, shampoo mo tubig. Kamu na sa...
1: Pero makasave ko na sa tubig.
0: Ay, toot. Ikaw, gamat-amat na bala.
1: Uy!
0: Ala!
1: Sign of aging.
0: Imagine na, bala. Imagine na, itsura mo, amo ka na, tapos kalbo ka pa.
1: Ba mo sang April? Ano to, sang March or April?
0: Feeling ko may i-prompt ko karon sa ChatGPT. Ma-upload ko sa imo picture.
1: Sige be.
0: Hala, alam mo, ito yung malagyan din mo kung kaya katrapang ano.
1: Kay?
0: Kaya katrapang yung mail.
1: Oo.
0: Ngayon mo tangan. Pati siya kakadlaw sa suraya.
1: Subong daan, pwede mo na maano, ma-imagine mo yourself.
0: Gabay pa nga, hindi ko magabaan.
1: Maano man eh.
0: Ma?
1: Gusto niya bala, in mo myself.
0: Hindi ko may kabalo sa mga prompt.
1: Meron na siguro sa ano?
0: Sa TikTok.
1: Sa
0: TikTok, haram na sila. Sa TikTok. Yun, sa TikTok. Sa ChatGPT.
1: Kita mo lang ipakita ko sa iyo ang gin-edit ko ang picture ko.
0: Nga, no?
1: Nga daw, ano
0: ko. Gin-pa-enhance
1: ko. Daw nakagluta ko.
0: Oo.
1: Puti pa ko sa iyo mo.
0: Ay, daw sila pang alagang clear skin. Isa mga katropa natin ha, if you want to have a fair skin and, you know, a white reflection.
1: Ama, pero bala kayo katropang era.
0: Magdamit lang sa Claire Skin Herbal Soap. Si katropang dyan, Zin, bigyan na hambalan. Nga ipanghabon niya ang Claire Skin Herbal Soap.
1: Tingin na panghabon ko man na iya. Ipanghabon man ko na.
0: Ay, hambalan nga, hindi mo gaya pagtimplahon.
1: Sa ano lang na, sa lighting.
0: Hindi kaya dia darakpan tagay kaya bala ang Clear Skin Herbal Soap kita yun ang isa amo na siyang Clear Skin Herbal Soap mo ang unod niya sa Clear Skin Herbal Soap ano na siya hamot-hamot na siya tingala ko nagkuha siya sa konsilyo guys mga katropa tapos kiyad-kiyad yung Clear Skin Herbal Soap magkuhanun mo na ang kiyad-kiyad mo ganito na ako yaya
1: kaya mo kung nakadugay pa yung sa panit may paagi.
0: Ari
1: kay imnon ta na lang.
0: Gusto ko na ganyan magputi. Gahulom na siya kuno sang Clear Skin Herbal Soap sa iyang ayo.
1: Salmon bathtub.
0: Sa iyang wow! Mm. O di ba? Sa ilang bathtub.
1: Salmon bathtub.
0: Oo. Ang bathtub, ano, ang bathtub galing nila mga katropa, wala siya gap. Ano? Ano?
1: Ang bathtub na mo.
0: Pati ang isa ko nito.
1: Stoy! Stoy!
0: Pati ikaw, nanay. Ang ilang bathtub, guys, mga katropa, wala siya kapahigda. Kapatindog.
1: Brand niya nga ni Orokan.
0: Ay nga, Orokan. Ay, ala, ikaw ka. Toad?
1: Oo, oh, ang dako.
0: Ulo mo, maroon na una mo.
1: Ulo lang bili.
0: Ulo. Ay, kasi ulo mo, na una mo.
1: Pag ano
0: gamuna
1: mo.
0: Gamuna ako.
1: Pag, ano na?
0: Gamuna, nasa tayo na, di rin na lang asta.
1: Asta na lang di mo.
0: Wala kami, di we bully ourselves. Diba, sa, ay, diba?
1: Talo ang pikon, gato mo era, diba?
0: Diba, hindi tayo pariyo, diba sa iban, nga nagapang paniro, kundi diba, ikaw, ya, wala kayo ka pa, ano, no?
1: Yung sunlog lang, mamunok again.
0: Kasi wala karon kung, basi bala karon kung ano mo, basi karon bala kung takawon mo to ha, kung tambutso. Ha? Basi bala.
1: Ay, may tambutso man, kuya.
0: May tambutso ka galing.
1: Ginsunlog lang, mamunok, ged.
0: Ginsunlog lang, mamunok, ged. Araw-araw,
1: ano
0: mamunok.
1: Huwag kayong ganyan, lang. mga guys.
0: Mga guys. O, diba? Amo na, dapat kung ginaano ka, ginasunlog ka, balusin man. Oo, hindi ka magbalos in a violent way, mga katropa. Diba?
1: Oo.
0: Amo na ganyan, bali na pag binato ka ng tinapay, batuhin mo rin ang, pag binato ka ng bato. Batuhin mo ng tinapay. Diba?
1: Pero ang tinapay nga.
0: Tinapay nga ano siya galing.
1: Naputo.
0: Ang, ha?
1: Potok.
0: Oo. Kita mo na ang tiga-tiga.
1: Tiga man.
0: Kita mo na nga kaya laro pa siya yung saw-saw sa kape para mag-umok na muna. Kung yung bato ka sa pandesal, batuhin mo ng ano?
1: Pandesal?
0: Ano to? Amo to
1: palaman.
0: Gani? Ang palaman. Ay, hindi ko lang hindi kaya yan.
1: Kung binato ka ng pandesal, ang bal mo, diba?
0: Yan na ha. Pagbatuhin mo ng tinapay, batuhin mo ng ano, tong hambal mo nga, no?
1: Pagbatuhin mo na, pagbatuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.
0: At tinibahan mo, ano to hambal mo, kaginanga naman? Ano to hambal mo, kaginanga klase sa tinapay?
1: Putok.
0: Na putok? Amo na tarin, hambal ko. Kaya, di ba, ang pandisal, di ba, humok?
1: Oo.
0: Tani, ang hindi mo yung hambal ko, taong namin kuya, tani, batuhin mo ng putok. Ay, batuhin mo ng palaman. Ang gusto na sa auto ko, kita mo na siya ang malaman nga sa ano?
1: Nga,
0: nga sa garapon. Ay, Diyos ko.
1: Sa dyan na.
0: Naku, gawa, bukol mo ba?
1: Hindi lang bukol, basi lipong na gina.
0: Duwalan ka di, pero duwala pagkatabo ang antena at ang aduwa.
1: Dohina yung ano, ha?
0: Naku.
1: Dohina, subong signalaw.
0: Oo, gaulan, amuin mo na.
1: Gani? Pag binato ka ng tinapay, oh, batuin mo ng palaman.
0: Kita mo ng PLDT.
1: Oo. Oh.
0: Magulan.
1: Na.
0: Di ba ka dula signal?
1: Dula signal. Dula scientific.
0: Oh, di ba? Di ba? Amo mo na. Amo mo na. Amo mo na ang utok mo.
1: Hindi lang man PLDT.
0: Pati ano, masi karoon yung banta yung mansion na karoon kagi yung banta ni gani. Karoon.
1: Ang ano?
0: Ano? Ano?
1: Ang ano ba? Mundo ba?
0: Mundo? Ang mundo na may kamay.
1: Oh, yung abot mo yung mundo ba?
0: Yung abot mo ang mundo. O yan eh, kasi basahon ta, ang sabat nila ay maulutot ka naman na karoon ka tropan dyan, Zin. Balaan ka na karoon ng itlog, sudaan mo.
1: Oh, real na real?
0: Real na real. O, oh, dada lang. Normally, Sir Jet, ikaw na yung nagkakinahanglan sa shampoo ka, conditioner. Haman ka trapang AJ Bordon, wala man gabula ang conditioner, pero madanlog.
1: Oh, madanlog.
0: Oh, diba? Hamali ka trapang AJ Bordon, ice candy. Oh, ice candy man. Ano yun, ice candy? May lotion?
1: Danlog ilang ice candy?
0: Danlog ako?
1: Basi ilay.
0: Danlog ya, ikay wala nila ginatrapuhan ang tisi sulod sa ref. Dapat ya, magbutang ka na sa ref para hindi siya danlog, kag hygienic siya. Trapuhan mo na siya danlog before isulod sa ref.
1: Oh,
0: oh diba? Oh, hambal ni Sir Jet, hibaga, PH Care Mom in the shampoo na namian ko. Need ni Ma'am AJ Bordon. O, si kay Sir John Perocho Sumagaysay. Mayong hapon, katrapangera pa, shoutout ko lang ang Perocho and Sumagaysay family from Barangay Paho, Putot and Iloilo. Thank you, Sir John. Sa kay Sir Jetty Baga, paano mag-mangkimas ka ice candy? O, sige be, ang imo nga daw ice candy na katrapang Jetty Baga. Naamuman na siya guro. Diba? Baka daw si katropang AJ, si katropang Janzin, kaya sa God, siguro maghimas ang ice candy.
1: Hinahimas ang ice candy, ah?
0: Kuntig aguro, eh. Parang, diba, gangilo, imo hambal mo, diba, gangilo, ang veneers mo, gangilo. Hambal mo sa ako, ligad, gangilo, wala veneers ko, air, mag-ano, air, mag-kagat ice candy, amo lang ginahimas.
1: Abi ko braces.
0: Braces, veneers na walang imo. Diba amo na agina amo amo mo na siya ho para nga diba pinasiga pislit mo siya para nga magkaon ka ginapamuna mo na lang siya ho matubod na siya dayon. Kaya banta sa veneers mo.
1: Gabi nga ano.
0: Ay.
1: Amo na yung nami sa amo na nami sa mga ano.
0: 75 per piece.
1: Mahal ba?
0: 75 cents. Oo. Oh, hambaling ano, hambaling katrapang AJ Bordon. Kung damo, balagatas, madanlog. Ay, madanlog na siya gani katrapang AJ Bordon. Kaya syempre, wala ginaano, gintrapuhan. Dapat mong sulod ko sa ref. Kaya di ba magbutang ka sa ice candy, sa ice wrapper, nagaleak ko kaysa. So, amo na siya. That's the scientific ano, the reason behind scientific.
1: Amo na gamit kayo yung budo.
0: Oo, gani. Kasi yung buduhan, pakatapang dyan, Zin.
1: May ano.
0: Kaya imo kamot, ginatandog mo sa pitchel or sa ano, nga may ano, may natunaw mo na siya nga formula or what. Tapos ikapot mo sa imbudo, mapilit mo na siya gihapon, tapos ipalibot-libuton mo ng ice candy. Wamuhon mo na siya, maligot. O, diba? Maano mo na siya gihapon. Malaton mo na siya gihapon sa imo mga kamot.
1: Nalipat yung may factory ka galito, no?
0: Ay, of course, bala! Nalipat ka! Oh
1: may
0: my
1: factory
0: God.
1: Ka galito sa kalinog.
0: Oo, yes. May factory kami to.
1: Ano, ang ilang bestseller, ano ganit? Melon. Melon? Ooh, ano?
0: Melon. Pero dapat magputos ka to ya, ano? Ano yung kanta to? Nalipat na ko. Nalipat na
1: ang giling-giling?
0: Oo. Oh, mamukha, ano? Sa, ano?
1: Nagpapisan ko to gabi.
0: Oh?
1: Oo.
0: O kantabi.
1: Kinapoy ko gani.
0: Ato od.
1: Ito, tulog ko.
0: I-practice. Ah, iyan nabi. Ipakita, bingin mo skills. Ato siya gani, ah. Asa, uto ko yan. Igiling-giling.
1: Igiling-giling. Ah? Igiling-giling ni Kuya Well.
0: Oo, ni Kuya Well. Ni Kuya Well.
1: Igiling-giling. Igiling-giling.
0: O, oh, diba?
1: Igiling mo.
0: Amo na, how? Palagpat ka na, hindi na daiyan.
1: Plain. Para oh, lang sa'yo.
0: Ang giling-giling ko.
1: Pero may ano, gina...
0: Ay! Oh, no. Ano na siya? Nagalingin na siyang iyang ulo. Oh, hambal. Ang answer ni katropang Warren, kandami, katropang Janzin, ho. Mm. Petroleum. Ginano, gin-mention niya pa yas. Gin-mention niya si ma'am, ano. Petroleum jelly.
1: Jelly.
0: Oh, nan. Petroleum jelly ko nang iyasaba. Ano man siya? Bakit? Basa. Basa ba yan siya? Ano na siya? Sino na siya?
1: Amo ni?
0: Sino na siya? Sino na siya? Hindi ko
1: si
0: kakita.
1: Ano? Ben? Si...
0: Gashas mess pa di ang Furzon. Ah, si Teddy.
1: Teddy.
0: Ah, nagiwang siya, no? Oh, sana all. Pareho kami.
1: Ikaw man, nagiwang ka man.
0: Oh, diba? Pero ang petroleum jelly, basa siya, katropang dyan, Zinaw.
1: Oo.
0: Madulas siya.
1: Madulas din yan.
0: Pero basa siya.
1: Basa man.
0: Shiny lang gid na sa.
1: Amo na ginabutang sa mo kung may ano ka, kung may pilas.
0: Amo na ginabutang kung may haba sita mo.
1: Na, amo pagid na. Okay, para ano?
0: Para hindi siya mag-rashes. Para hindi siya mag-rashes.
1: Ay, kahap. Di, sina...
0: Ay, Diyos ko. Ay, nako, ah.
1: Ah, ginabasan ka naman.
0: Ang AJ Bordon, paano ka magkaon? Magkaon, how? Oh, kay namangkot. Ay, abo, Diyos ko. Ikaw, ginang bagay. Oh, kay namangkot si ano, namangkot si Katropang Jet Tibaga kung paano maghimas ang ice candy. Ginsabat siya ni Katropang AJ Bordon. Habang ni Katropang AJ Bordon, paano ka magkaon? How? TL na gamit mo? Mo, oh, grabe, pilosopo, saba? Grabe nga, pilosopo ba? Oh, habang ni Katropang Jet Tibaga, ginaugom-ugom, eh. Alangan, tapak-tapakon.
1: Naan.
0: Paano mag-ugom ang nag-iisang jet hibaga, be?
1: Sample ng ugom.
0: Sample, be. Uy, basi may, may sabat, baka mo mahambal ko. Basi may sala, baka mo daan. Hambal nyo na.
1: Ikumpisar nyo na.
0: Ikumpisar nyo na.
1: Gawlat, isa ka to mga era.
0: Uy, mga katropa, ha? Basi may mga sabat, baka mo. Sa ating X-rated question, dali na mga katropa ipadala na. Dali sa ating i-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radio Patrol, Iloilo. Pag XFM, Iloilo 100.7. Again, XFM Radio Patrol, Iloilo. Kag XFM, Iloilo 100.7. Okay, Tita Liklik, magbanwa! Ay, grabe si Tita Liklik, bala. Oh, shout out lang kay Mare, aga inom kape. Ngahaw, ay, araguro si Tita Liklik, kahit katulad ang bayay. Oh, shout out kay Mama Rowena Franco, hello. Oh, kag shout out ng Tita Liklik, magbanwa. Oh, mayong hapon na natalik. Mayong hapon na si Imo. Natin mga katropa, 8 minutes after 3 in the afternoon. Oras, ginagulong sa inyo isang Something Plus Gold. Ang Something Plus Gold, mga katropa, himus si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, ag spirulina, produkto sa Yes to Health Incorporated, nga makabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit, makabulig sa mga katropa naton, nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health. Again, himus sa 100% herbal extract, kag available sa mga butika, kangay sa Mercury, Three Drug Stores, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika. Ang Something Plus Gold, mga katropa, available man sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang Sung Midtown Hotel. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Uyan, ay ka na-greet mo na yung katropang Butch Florentine. Ay, pak, pak. Fuck! Nag-greet mo?
1: Oo.
0: Basta ba na magsunggod si Katropang Butch Florentine?
1: Hindi na yan malipatan niya.
0: Hello, Katropang Butch! I miss you. Nag-chat siya sa akong ligad. Sa akong story. Balim mo ka nambal niya?
1: Ano ba niya?
0: Amazing! Pag next ko naman yung story, nambal niya, gorgeous! Hello, Katrapang Butch! Oh, mayong hapon na dahil Katrapang Butch Florentine. Oh, hamal ni Taliklik, shoutout kay Bashon dyan, Gatambay. Tabashon! Good afternoon! Kita mo na kalayo pala sa akin, natawag mo na sa Tabashon! Oh, diba? Shoutout kay Tabashon, nagatalatambay. Hello kasi Tabashon. Di naman ka palang agto, ang aton nga mga ano dang, aton nga mga chismax dang. Oh, good afternoon lang ha. Mayong hapon man sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod sa atin kay Edson Cabanero. Salamat kay katropang RJ Paniergo. Good afternoon. And welcome mga katropa sa atin program X-Rated. If you have your talamyawan pa, may mga nabilin pa kamo ang inog pa shoutout. Sa liwat mga katropa ay ano to, gunshot? Sa liwat mga katropa ay ano lang, ipadala lang sa atin. I-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Oras mga katropa, 11 minutes after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita rin for some commercial break. Kag sa ating pagbalik, ating pag-abasaw ng iban paninyo ng mga sabat sa ating X-rated question. And, syempre, ating nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated story. Galit na tuklang mga katropa sa 100.7 yung frequency sa inyong mga FM bands. Magabalik pa ang X-rated sa XFM Philippines.
2: XFM
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong 10,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 10,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katupa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

lang kay Trova sa XFM, 17 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Mayong hapon sa mga katropa natin ng Steel, nag-upo sa ating program this afternoon kay Sir Reynaldo Abeto. Hey, hello Sir Reynaldo! Malaya, good afternoon, katropa niya rin, katropa John Zin. More power to all the staff of XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Thank you Sir Reynaldo Abeto. Ha? Salamat sa iyong mga pag-upod sa ating program diri sa X-Rated. Kaya sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa aton. Hello sa initanan. Mayong hapon mga katropa. This time, mga katropa, mag-proceed na tayo sa aton nga X-Rated story. Of course, upod sa aton nga mga talented artist here. Mga katropa, ha, if you have your comments, may ara kamusang gusto nga i-comment or i-hatag nga mga advice. Or kung ano man ang mensahe sa ating letter sender, you can comment your advices or your messages sa ating Facebook Live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Wow! Honest mga kitropa sa XFM 318 in the afternoon.

0: Good afternoon, Katropang Era. Ako si Den, grade 12 student. Hindi man sa pagpabugal, pero ang akong pamilya yara sa maayong sitwasyon. Nako ang amon balay, only child ako, kag may maayong negosyo ang akong mga ginikanan. Halin sa preschool, as to sa junior high school, top ako sa classroom. Kag naga-eskwela ako sa maayo nga eskwelahan. Private, kag maayo ang academic standards. Ara na sa ako ng tanan, katropang era. Kag sa senior high school na ako, may transferring nag-abot. Si Lexter. Bago pa lang, nagsugod ang school year, pero daw kilala na gid si Lexter. Masami nga ginadayaw sa mga teachers, kag always man nga ginapalakpakan. Samtang ako, daw nabilin sa higad, kag daw nangin ordinaryo na lang. Very good, Lexter! Kanami isang imong answers always.
1: Congrats, Lex! Abaw, ah! Deserve, gid?
2: Salamat. Lucky lang, gid.
3: Lucky? To ikaw na lang permi. So nag-abot ka, do wala na ako ginatukso ni ma'am sa recitation. Kay man, pabita.
0: Katropang era dito nagsugod ang akon nga pagselos sa iya. Siya na lang pirmi. Pati friends ko, kinaagaw niya sa akon. Gusto ko siya nga mapalain sa panulukan sa mga tao.
3: Okay. Lex, free ka ba later or sabong?
2: Nga? Hi, Gilly. Den, di ba?
3: You wanna be friends with me? Pareho mo tayong classmates, di ba la?
2: Sige. Gusto ko man niya damo ko friends kag mas nami kun madamo ta amigo.
1: Hi. Finally. Abi ko ma kompetensya hanay kamo sa room. May adman kay nagasapakanay na kamo.

0: Mas na kami na. Mas maayo na para mas mabaskog pagidang room ta. Buliganay lang kami na Lester sa Akads ah.
1: Aba, ayos good.
2: Pero ang matuod kay Tropang Yara, wala akong ginapangita ang iya pag-ang.
3: Pero ang matuod kay Tropang Yara, wala akong ginapangita ang iya nga pagpangamiko. Ginapangita ko ang iya kahinaan. Kaya di ko gusto nga mas maayo pa siya sa akon. Gusto ko nga ako lang ang ginapalakpakan. Gusto ko ako lang ang mas nami nga ginapuri kung ginadayaw sa maestra kag mga classmates ko. Isa ka adlaw, nakita ko si Lexter sa may likod sa classroom nga nagaduko kag nagahibi. Gani, ginpalapitan ko siya.
0: Meg, ganun ka di? Okay ka lang? Nga to, nagkapang subo, o dariyo?
1: Den, nga mo ni. Bisan, ano ko pa kabakas? Da wala lang sa giyapon. Wala akong sang masugiran, kabugat.
0: Anong natabo, Lexo? May problema ka bala?
1: Pwede ko bala ikaw saligan?
0: Siyempre. Ano to?
1: Ikaw lang anay makabalo sini ha? Hindi pa kabalo ang... Wala pa iban kabalo sang... Sini nga problema kag... Tama gini ka sensitive para sa akon.
0: Promise ah. Secret lang.
1: Then... Ampun ako. Sang gabay pa ako... Ginbilin ako sa akon biological parents. Ginpada ko ako sa pamilya nga yara subong sa akon. Sila lang ang ginatawag ko nga nanay kag tatay. Apang tungod sa kaimulon, kag tungod sa akon ginagastusan nila, permi ko nila ginaakigan kag ano ang kinabutangan sa ilakakig. Kisa makaako sa eskwelahan, makupit na lang ako sa kwarta para may magamit.
0: Lex, pasensya kita. Wala akong kabalo nga amo nagalig imo sitwasyon.
1: Okay lang din. Hindi ko lang gusto nga mahibaluan sang iban. Basilay lang ila paglantaw sa akon kag tama gid ka sensitive ini para sa akon bangod ginapangita ko pa ang matuod ko nga ginikanan para mapamangkot sila kung nga aman nakaya nila ako nga i-abandon. Tama ka sakit para sa akon.
0: Di ka magkabala ka din. Sa aton lang ni.
3: Petro Pangeras ang tion nga nagsalig siya sa akon. Dito ko nakita ang oportunidad. Ginpangsugid ko nga ampon siya kagin pakalat ko nga makawat siya. Damo ang nakibot Petro Pangeras. Madamo man ang nagpalayo sa iya. Isa-isa nga naglapta ang chismis. Tubtob nga halos tanan na ang nakahibalo. Abi ko, malipay ako. Pero, wala.
4: Hoy, Den! Ikaw ang naglapta sa sekreto ni Lexter?
0: Ano man? Chismis? Kamaturan man to, ya?
4: Kamaturan man? Pero wala kasing katungod nga isugid. Nagsalig siya sa imo, Den!
0: Ti, ano? Angay lang na siya kay man pabita. Abi mo kung sino nga perfecto, sus.
3: Katro pa yara, wala ko ginatagan si importansya ang ginhambal ni Bea. Abi ko tapos na, pero wala pagali.
1: Dan, pwede ka ma-istorya?
0: Ano to?
1: Diba, ikaw lang akong ginsugiran? Nga ginhimo mo to. May sala bala ako sa imo?
0: Lex, kay permi ikaw ang ginadayaw. Permi ikaw ang ginapalakpakan. Kapoy na ko, nga permi lang ikaw ang mas maayo.
1: Then, kabalo ka bala nga naninguha ako sa pag-eskwela? Kay gusto ko pasalamatan ang pamilya nga nagampun sa akon. Hindi ko sila gusto mapahiyuan. Wala ko gid ginahingyo nga kasilosan mo ko. Ay kung may aragid man nga dapat may isa sa akon sa aton duwa, ako to. Nga ha? ara na si Mutanan. Maayo ang pamilya. Manggaranon. Kumpleto ang tanan sa imo. Samtang ako, tama ka nubo sa akong pagkatao. Tama ka nubo din.
4: Then, kabala-kabala kung ano ang pinakasakit? Hindi ang pagpahibalo sa mga tao nga ampon si Lexter. Ang pinakasakit, gintraidor mo ang tao nga nagsalig sa imo.
3: Ketro pangyara daw may nabugat. Kung may nabugat gid sa akong dugay. Dito ko na-realize nga ang tanan nga ginaplano o ginaplano ko para mapahuyan si Lexter. Ako man ang mabalikan. Ang mga classmates nga una nagasapak sa akon, nadula ang ila pagsalig. Wala na sang gusto nga mag-confide sa akon. Katrapas buong adlaw, natunlan ko, o kung sa amo sitwasyon, natunlan ko, nga ang paggahisa daw isa kahilo. Abi mo ang iban, nga ang una nga maigo, pero ikaw gali ang una nga maapektuhan. Si Lexter bisan nasakitan, nakapangita sang kusog nga magpatawad. Si Bea wala nagbiya sa iya amigo. Kag nagtudlo man sa akon isang leksyon nga hindi ko maislan. Ukon hindi ko nga malipatan. Dito ko naintindihan nga ang matuod nga kadalagaan wala sa pagpakalain sa iban. Ara ini sa pagbaton, sa imo kakulangan, kag sa pagpaninguha nga mangin mas maayo nga tawo sa kada adlaw. Sa liwat, ako galing tagpadala, si Den. Salamat gid mga katropa.

0: Kitropa na, gabalik ang X-Rated. Good afternoon sa mga Kitropa naton. Ngasang iya po nag-upload sa rin program X-Rated, mga Kitropa. Salamat sa mga Kitropa naton. Nagpamati na katutok. Kag syempre, nag-upload sa rin yung program every afternoon. Dirigid lamang sa XFM Philippines. Thank you so much mga nag-like, share, and follow sa ating Facebook page. XFM Radyo Patrol, Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. See you all tomorrow, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM Radyo Patrol, Iloilo. Upon sa technical partner this afternoon, katropang BJ Serrata. Ako naman, ang inyong katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Get ready, Cebu!
6: The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
5: Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
6: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
5: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
15: Ako si Arlene Boy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat
13: sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash, gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Makalage na ko!
19: XFM
20: Patropa mo!
18: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:06 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang mga katropa natin dyan? Kamusta ang inyong Tuesday afternoon? Welcome na naman sa Tuesday edition sa programa ng Extra Drive with Katropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: O, kamusta ang inyong kahaponanon? Ang kapangapi na bala ang tanan? Kung wala pa, bag inom ng kamuda sa Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. May arinis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus inis ang ating immune system. Nagahatag sang mataas ng antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atin ng blood sugar, nagapanubos ang cholesterol kag nagamanage man sa atin ng blood pressure. Manami iniha mga katropa sa mga may diabetes, na meron inis ang ampalaya, na nagabulig sa pag-improve sa atin ng glucose control. Santhan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggit ninyong babakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede man ka mo makakadto sa mga leading outlets nationwide. Bisita lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, PJP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Swakto, giniya nga mag-ano ta, mga pingapin at mag-kapikapi ta subong nga hapon. Kaya nga man, matulutog now ang tiyempo. Thanks God, kay pag nakaabot lang gid ko di kagina sa station. Antes nga nagtupa ang ulan, I love gid ko yan ni Lord yan. Hindi agad kuya gusto nga mabasa sang ulan. Ulay daan subong yung mabasa sang ulan, wala daan may maangga sa aton. Diba? Sakit-sakit nga, ano ka sakit ulo mo, ginahilanat ka. Wala sang may mahatag sa imo sang bulong. Wala pa may maangga sa imo. Diba? Do sa ano bala? Tapos wala ka pag kwarta agay. Sakit-sakit ba? Liigo ya ba? Sa mga katropa na naton, mga katropa listeners and solid supporters, good afternoon, gid. Sa tanan nga mga nag-monitor sa 100.7 XFM Iloilo, mayong hapon mga katropa naton. Sa mga XFM taxi patrollers naton da, mayong hapon mga sirs, mayad-ayad lang nga paglibot-libot diri sa syudad sang Iloilo. Maghalong gid ha, kaya kung kisa, bisan ano ka naton kahalong, pero gid yagyapon nga mga hurus-hurus sa dalan. Gani ko na, kung may mga huros-huros da sa dalan, hindi na pagdugang. Pwede nga buhinan, ta na lang. Sa mga nagapulo pamahaw, anong pamahaw, tada, mga nagakaon da sa mga kakanin, no? Nakanamit, ganyan magkaon-kaon, basta tig-ululan. Sa mga wala pa kapanyaga, sa mga late ng ilang nga panyaga, tingbanyo na lang na sa panyapo. Namit magkaon tabagak, no? Kita ko bala sa post ni Mayor Raisa, ang paborito ko nung sang bata niya, tabagak. Ano daw sa ano bala, no? Kanamit magkaon, tutuod sang tabagak. Sabihin pa ko nag-aulan-ulan, tapos mainit ang kanon, baw nagatalbo ang agi. O sa ano man nga, wala lang nabalaan ang isa kabandihado na ubos na. Ay, grabe siya. O mga katropa, dali na up din ninyo si Katropang Bea, no? Until 7 o'clock subong ng gabi. Dali ko may ara kamudira sa mga music request, mga greetings. Pa-shoutout nyo. Huwag lang i-send sa amon nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo na mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 10 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa. Padayon lang sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid yang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan nami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko.
16: Mga katrupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kag gidya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Bybayro Hasim. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM. Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:05.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Para palang kuni inya naghapon dito siya yung nag-init. Paano ni magmala ang mga linabhan sang mga nanglaba kag inaaga pa? Bala nung paminsaron sang tawo. Nasking kita niya na nga nagaguong, nagatipo na ang galong. Kagbalaan niya man nga dako ang possibility na magtupa ang ulan. Pero nang laba siya gyapon, tapos nag-expect siya nga mamala. Ay naku, na lang gidya sa inyo ah. Pagamo na gidya intindihon sang Pilipinas. May corruption, may shooting incident, may binunanay. Ano na lang tadi? Hindi tama ni maintindihan mag-amuni ba? Gani sa mga kabataan da sa mga ginikanan, hindi nyo git pagpabai ang inyong mga kabataan sa eskwelahan. No, i-observe nyo git basi may ara sa mga sudden changes sa ilang mga behavior, sa ilang mga aktuasyon, no? Dapat mangin ano man kamo, mangin observant man kamo sa inyong mga kabataan. Kay basi wala kamo kabalo, biktima na gyud man sila tuod sang bullying sa school, di ba? Hindi na i-joke nga daan ang bullying mga katropa. Gani sa mga kabataan dira, no? Kung magsugid ka mo kay nanay nyo in case nga naka-experience ka mo dira sa bullying sa school, kung may ka mo da ginabuli, mahambala nyo si mama nyo, at least, no, mahambala nila ang inyong teacher, ang mga ginikana, no, ang parents ang inyong mga mga classmates. Kag syempre matap na ang ilang mga malain nga ginahimo, no, di ba? Seryoso na iyang abutang mga katropa. Kung ikaw man siguro maka-experience ang ginatawag nga bullying, no, di ba? Ayan bot. Hindi ka naguro magbalik sa eskwelahan. Sa mga kabataan, dahil hindi ka mamang bully sa inyong classmates, why ka mo kabalong base sa balay nila, ginawa lang na ni mama niya kag ni papa niya kainto para lang mag-eskwela. Tapos pag-abot sa school, awayon nyo pag why ka muna naluoy? Sa mga estudyante, no, dapat nga maging friendly lang kita, i-apply naton kung anong maayo. Pero first and foremost, no, mga katropa, ang batasan, no, sa mga kabataan, una ginaya natun-an sa balay, di ba? Next na lang na iyang sa school, kung ano nang natun-an sa balay nyo, syempre madala mo na sa school, kung anong kung paano ka gin-train sa imong ginikanan, kung ginayang dalon mo sa school. So, kung gin-train ka da sang maayo, syempre maayo mo nang dalon mo sa school. Pero for example, kung ang sa na-experience mo da sa sulod sa balay nyo nga, pirmi mo lang kita nga gaaway si mama mo ko si papa mo, pirmi sila gasinggitan, ay siguro ba si ma-adapt mo man ang amo ng klase batasan, no? Kabudlay, gali, no? Gani sa mga ginikanan, kung ga inaway ka mo pagsulod ka mo to sa kwarto, kag dito ka mo yung lampusana, yung dito ka mo yung inaway. Hindi mo pagpabati sa inyo nga mga kabataan. Hindi nga aman, dala-dala na nila ya. Basi magka, because ang inyo nga pag-inaway, magtatak bala sa ila pinsar nga himuon man na nila sa pilak adlaw. Ginasinggitan ang ila mga classmates, which is hindi ginya maayo, no? Gani sa mga ginikana, no, isa na ni ka-lesson, dapat nga i-guide nyo ginang inyong mga kabataan, tudluin nyo sang maayo nga pamatasan. Sa pilak adlaw, kamo man gyapon ang mahuyan. Bala ko anong ginapakita sang inyong nga mga kabataan sa school, nag-reflect man na kung paano nyo sila gina-train sa inyong nga balay. Respeto gidya dapat ang nagapangibabaw mga katropa. Sa eskwelahan, da respetuhan nyo si teacher nyo, kay amo na ang inyong nga second parents sa ano, sa eskwelahan. Ay, sabot na lang yun sa inyo. Pagsakon, gani ka mo ni ma'am nyo, tapos gid ka mo. Nung una, hambalon lang kami ni ma'am namon nga, sige ah, padungol da, kita ay lang tagaling sa punta sang ballpen. Sabi ko gani, anong sa punta ka ballpen? Kali iya ka, ibagsakon niya ka, line of seven ka, tapos ka gid. mo na gid yung mga katropa sang nagabag-o subong no. Labi na gid ang tiempo. No, ang tiempo isa man sa mga nagabag-o subong sa Pilipinas. Tapos mo ka tapos ang init maulan naman, tapos ang ulan mainit naman. Kay mo ni amo gini ang masami, nagabalatian ang mga tawo. So paano naton matapna ang mga balatian mga katropa? Mag-inom kita sang Santhon Vitamin C. Santhon Vitamin C mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated no, nga nagabulig sa pagbusa aton nga immune system. Agud hindi kita dasig tapikan sang ubo, hilanat sipon, trangkaso kag kung ano padir ang sahi sang balati. Santhon Vitamin C mga katropa mabakal gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Katropa peeps, padayon lang sa pag-send sang inyo nga mga mensahe sa amon nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Na ipakita mga katropa until 7 o'clock subong gabi. Dali-up din ninyo si katropang Bea. Last 5 just na ang oras diri sa XFM. Kagpadayon lang sa pagpamati diri lang sa XFM 100.7 Iloilo.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: XFM.
5: Yes to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
8: Cellphone Plus Cold.
9: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
8: Cellphone Plus Cold.
5: Yeah!
7: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
8: The Secret of Health.
7: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
8: The Secret of Health.
7: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
8: The secret of health.
7: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
8: Cellphone Plus Coffee Mix.
11: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
8: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom inom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
8: The Secret of Health.
7: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!
3: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Militooy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo! Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
8: XFM.
10: XFM.
11: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: X-F-M. X-F-M.
9: Mga katrupa, exciting!

gabi sa mga ketropa na naton nga bag-ulang bugtaw kay ang ilang mga trabaho ano call center agents ilang mga call center agents nagatrabaho sila sa BPO. Good morning pa lang sa inyo mga ma'ams and sirs. Sa mga nagapalauli naman yan, no? Maghalong gid ka mo. Nagamatamat na kamupuli kayo. Nagatipo na naman ang galom. Hindi ta naman ni mapaktan. Matupa naman ni ang ulan. Galantaw-lantaw ko di gani sa, ano ho, sa bintana. Galantaw-lantaw ko sa mga clouds. Galantaw-lantaw ko sa clouds nga ginahuyop sang hangin. Samtang nagatangla ko nung nagatulog ko sa clouds, pinapaminsar ko nga kaswerte, gali sa akon kay buhi ko. Pero ano, kung nagaisahanon ka lang, feeling mo ba lang, damo ka lang realization sa life, no? So, dito ko na realize nga ka-bless gali sa akon, no? Nga, buhi ko ya mo! Ano kung tantigid yung napasalamatan ko, daya buhi ako kag wala sang balatian. Pa naman, no? Wala na tas ang may mapangayo ng iban pa. Kung nabuhi kita kag wala lang balatian. Bonus, pag yun kayo may ubra, kita nga stable, no? No sa ano ba lang nga may ma-provide kita sa aton nga family? Dapat gin nga manging grateful, galit kita sa life, mga katropa, no? Is, nakadepende man na sa aton kung paano natin i-appreciate ang mga bagay-bagay. Small or big man na, dapat kabalugid kita mag-appreciate. Kung hindi ka mapinasalamaton, eh, paano ka na mangin malipayon bala? Paano na lang kung puro ka na lang di man? Oy, tani amo na lang ni. Ay, tani amo na lang na. Sa sunod, hindi. Ka na lang paghatagan sang grasya. Sa mga katropa na naton, nga nagapanyapo na, happy eating, samtang nagapamati diri sa XFM. Namagid nga salamat ha, sa inyong pag-monitor. Hindi na maghuya-huya nga mag-send sa inyong mga mensahe. Oh, good afternoon, ay good evening, nadagali kay Tita Weng, sa Dacquiao family, no, sa Avenido family, kay Nanay Lizelle, kay Tatay Paul, sa mayong gabi lang. Sa tanan ng mga nagapangayo, da sang radyo, kalma lang kamo. Isa-isa, gig ka mga taga. Mahina pa ang kalaban. O, anong sudaan, tada? May mga pinamalhan, tada, namit. Mag-ano, no? Isa mo gusto mo magkaon pinamalhan, pero ang damo, sabaw. Sinimensyidihan, no? Pinamalhan gani, pero may sabaw. Namit, isamo-samo sa kanon ang iya sabaw. Ako na lang gidya kang namit magkaon lang permis ang mga healthy nga pagkaon para nga sa pilak adlaw huwag kita sang balatian nga kwaon kung puro lang na namit karon ang nakaon ta puro lang baboy na konsumo ta sa pilak adlaw manukot gina iya. Sa mga katropa na naton nga nagaplastar na sang ila balang ligya sang ilang mga baligya dira sa Haro Plaza, no? Padayon lang sa pagbakas kayod lang. Importante, nagapangabuhi tayo sang patas. So, nagapangabuhi ka sang patas, nagapangabuhi ka sang ligal, may pakatuan yun na yung imo nga sakripisyo. Trust the process. Sa mga daddies, kaglolos natin da, nakapauli na balang tanan? Siyempre, kung nakapauli na, tagay-tagay na, tagay time na. Hindi lang magpatama. Masarangan lang. Batsyag mo nga daw, hubog ka na daw, galingin ang ulo mo. Tulog lang ah. Ang mga katropa, oras dali sa XFM, it's now 11 minutes after 6 o'clock in the evening. Nagkiginig nga oras ang ginadulungin sa inyo sa Santan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Katropa, padayon lang sa pagpamati sa diri sa 100.7 XFM Iloilo. Magod magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Get ready, Cebu!
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
5: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
4: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
5: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
4: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
5: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
4: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
10: mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Cystopain.
14: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Cystopain para dire-diretso ang training.
13: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
15: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: tropa, okay lang bala ka mo da? Sa mga nag-try nga mangin okay gid man na ang tanan. Salig lang ko no sa proseso. Salig sa Ginoo. Dal-a sa pangamuyo. Hindi man mahapos ang tanan mo nga ginaagyan subok, pero salig lang kay sa pilak adlaw. Mabalaan mo gina kun ano ang rason na ang ginaagyan mo na. Na experiensyahan mo na. Kag nga ana lang puwasan mo na. Gani sa mga may ginaagyan subong pakabakol, yung hindi gid madulaan sang paglaong, hindi magkataka nga magpangamuyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Pangamuyo magbugtaw, pangamuyo antis magtulog. Sanin ka mo da nga, ano, kung nagasakay ka mo da sa salakyan, kung nagabiyahe ka mo, kung nagapungko ka mo, may time ka mo pangamuyo, gin. Hindi magkalipat kay balaan mo ang pangamuyo. Is nag-aabot lang na ang mga miracle, mga katropa. Nadawala talang bala na balaan. Okay, sa mahambal ka na lang, oh, thank you, Lord. Diba? By the way, ha, mga katropa, sa mga nag-celebrate ang ilang birthdays today, happy, happy birthday. Enjoy ang inyong pag-celebrate ang inyong birthday, mga katropa. Celebrate safely, ha? Bala kong birthday mo, tapos kung diin ka naman nagtiyog-tiyog dah. Diin ka naman palidon sa hangin mo. Dito ka naman. O, pilia nga mangin safe, kasi pagkabuas, last mo na ang bala nga celebrate sa birthday mo, kung hindi man kung tani. Kanami bala sa kabuhi, mga katropa. Hindi niyo pag-uyang. So, mga katropa natin nga nag-upod kay katropang Bea, subong Monday ay Tuesday edition na gali. Balik man ta sa Monday ba? Dali na tagani mag-Friday. Tapos balik ka pa yan sa Monday. Damagin nga salamat mga katropa sa pag-upod kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa atin nga program. Magabulos na ang headshot with katropang Boards Tibor Morales. Kita-kita tomorrow, same time, same program, and same station. Upod ko sa technical side, katropang Alex Aspa. Sangala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Ramelito Ulig. Sangala naman sang amon nga station manager, katropang Josel Banias. Ito naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gid,
7: may free collagen,
6: and guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Oras sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7:13 na mga katropa. Mayang gabi sa aton mga kautoran, sa aton mga kabayanan, sa aton mga katropa. Direha sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Gabamati ka mo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kami mga kabayanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. And ang XFM Radio Patrol, Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Batiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM bandang amon nga frequency 100.7. Amon ni mga kabayan mga katropa ang frequency sang Z100 sang una no inang istasyonan sa radio dira bala sa sulod sang University of San Agustin. Kagi man number 1 sa Sorbea. Sumungin panagian mga kabayan sang XFM. XFM Radio Patrol Iloilo kag ginamanage mga kabayan sang Yes to Health Broadcasting Network. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga frequency 100.7 ha, may transmitter kami, may radio kami, kag naka-broadcast kami mga kabayanan na. Naka-livestream kami sa amon nga duwa ka mga Facebook pages. Ako na duwa ka Facebook account. Isa ang account, isa mga kabayanan ang page. Ang amon nga Facebook page, amon ng XFM Radio Patrol Iloilo. Pag XFM Iloilo 100.7, amon nga Facebook account. Pwede ka mo dira makapadalas ang inyong mga mensahe, kung mga informasyon, nakipman mga kabanan ang inyong mga pa-shoutout. Subungan lang mga kabanan sa June 23, Bispiras, subong sa Barangay San Juan, Mulo, Bispiras mga kabanan sa Dingli, Bispiras mga sa Bingawan, sa Badyangan. Kaga Bispiras mga kabanan sa Sulay Basya Festival sa Sara Iloilo mga kabayanan, mga katropa, damo pagin sa mga barangay nga nag-celebrate sa Piesta Buas Gadlaw sa kapistahan ni San Juan de Bautista mga katropa. At ako nga celebrasyon na dira mga kabayanan sa Sara, no? Ining Sulay Basya Festival. Samtang may celebrasyon man niya, hindi piesta, pero may celebrasyon niya sa Barangay Tiula San Joaquin. Padamo sa mga selebrasyon mga kabayanan, labrigid ang aton iyang nga mga ang aton iyang nga kwa no, ang aton iyang nga mga coastal barangay sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Piyesta man sa Rizal Palapala Buas. Kag piyesta man sa Barangay Inguiri La Paz. Wow. Tedla man tada magpamista sa Inguiri ba? Damo da Alimango, damo da Kasag, damo da Pasayan, galing ka ba? Mainit man abing panahon, no? Pero kwan na da, no? Happy piyesta lang sa taga Barangay Inguiri sa distrito sang La Paz. Kagasumuman makabanan na piyesta man dira sa Barangay Rizal Palapada. Kaga fiesta man makabanan dira sa Barangay San Juan sa distrito sang Mulo, kamasako-sako subong. Ang aton sining mga preparasyon sa aton nga mga rescue groups. Kay madamo makabanan sa aton mga kautoran nga magpadulong bus sa bye-bye samtang ang mga pumuloyo sa Barangay Mambatad. Kaga dira makabanan sa Barangay Sapa, kaga barangay isa ka barangay no. Dira sa tatlo ini ka barangay dira sa Miagao. Gindumilian makabanan nga maglusong sa tubig. Kay mabasa ang mabasa kay makagasuman may lumot ng kabanan nga nagtugas ang baho dira makabanan sa sining tatlo ka mga barangay sa Barangay Sapa, Barangay Mambatad. Kay isa pang barangay, lipat ko barangay da, pero sundon ta lang ang advisory mga katropa sa inyo dira nga mga LGU officials, sundon ta lang kay bao nag-usbong ko na makabanan ang sobra pa sa kuano, malangto nga baho. Katugay na makabanan sa algae o kon ining na dunot ba lang nga mga lumot. Amunin ko na makabanan ang isa sa mga ginalinan sa pag-usbong sa baho dira sa tatlo ka barangay sa shoreline sa Miagaw, Iloilo, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 na. Kamusta na aton siling mga suki ng mga terpamantila binigin ng atong mga patrollers. Kanagalibot subong kabanan sa sudad kagpila kabanwa sa probinsya sa Iloilo.
Mga balita karon maagyan sa aton mga patrollers sa mga driver sa Hydra, no? Kalabanan si sila mga driver sa Hydra. Kung magsasakay lang kamo sa taxi, sakay ka mo makabanan sa Hydra. Kagasuman sa TR taxi, kagasuman sa mga driver o kung mga taxi, no? Mga G-Lord. Nakay tuto kay Albert da mayong gabi kagasuman sa DDT. Daily driven transport taxi. Salamat sa inyo ang pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Ilocaulican taxi driver. Salamat gid. Kagsuman ang biyahira. Taxi driver, salamat gid sa pag-upo diri makabanana. Sa atol nga pamalagad sa subong gabi diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kami mga pa-shout out kamo da subong gabi, no, kag ang tanan nga mga mag-celebrate buwas ang ilang birthday. Ang hindi bilang nagapangalan kay John, nagapangalan kay Juan, sa unang mga 1960s, 1970. Ang ila pangalan si Juan. Pero ang iban sila makabanan nga natawo yung mga 1980s, pasaka, ang ila sila pangalan si John. Tanan nga sila, tanan nga mga nagapangalan si kay John Kagasuman, nagapangalan kay Juan. Hindi manguro tanan gin nga nagapangalan kay Juan, nag-celebrate si ila birthday buwas ka daw. Pero ko nag-celebrate sila buwas ang ilang kadlawan, advance happy birthday kay John kay Juan. Kay Juana. Oh, ano Juana, no? Pero sa so, bayi ano abing mga pangalan nga

Ayun ka tropa, kutsika tropa, ang Feby Balls ni Bormorales. Open ang kita nga tropa, ang Alex Aspa. Tob-tob, alas 9 ang takna subong nga gabi. Kaga upod man makabanan ang aton sining nga mga... ang aton nga personnel sa News Center. Kaga tropa, ang Bia Joy Sobaldo. Mga balita makabanan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ilabagin makabanan pagtotok na aton sining tabo nga shooting incident. Dito ya sa Tacloban sa San Jose National High School makabanan nga nagresulta sang 20 na ang gin-report nga napilasan kag tatlo ang gin-report nga napatay. Magid pagwa makabanan nga timeline ang PNP kun ano bala ang natabo gid. Wow, inigali makabanan ang duha ka mga suspect niyo. Mahilig gali maghampang nis computer. Amo gining kisa na galamon sang aton nga mga kabataan ining computer game. Kay kun anto makita nila sa computer game, kay may tiro-tiro, madahala tiro-tiro. Kay man sang una ya, sang timpo namon mga 1970s, makampang kami iya sang panagway, tiro-tiro eh. Ang imo sining ginagamit pa ngay tiro-tiro, ang imo kamot. Di gani, may imo kami sinasang paklang sang lubi, ngay mo on the other one right. Kag di magani, ang... paklang sang saging nga ginay mo namo na alam right kag mag hampang labdagid ko na tion sang ugsad also sa rai mo nga lagsanay imo sa tunga sa kasagingan bang bang bang oh dako po amo na ya kami sang una subong ya hampang ya makabalen sa computer inang tiro-tiro ng sa mga kombra sa mga computer game ba meron na subong nga pwede kaya makagamit sang isa ka daw kwangin mo ang hampanganan pero pwede mo siya makonect sa computer nga nagalupok man siya sa nga makita mo sa screen kag may natiro ka nga tabo nga nagapalagyo may arada nga may mga sanakyan nga ginadrive mo man nga makita mo nga ang speed mo man di may arap man makabanan nga computer nga makita mo nga ginatiro man ang tabo nga makita mo sa screen pero maginauyatan ka nga hampanganan nga naga-connect sa computer nga nagalupok ti amon na subong nagasulod makabanan sa paminsaron sa aton kabataan. Ibalon ta makabanan dugang sining nga mga impormasyon dito ya sa Tacloban kaman may arat makatropa ka mga na-identify nga mga pangalan sining mga napilasan kag ang pangalan sining makabanan sang duha ka mga ang hayo nila ha? Duha ka mga suspektado nga nag pangluptang dito ya sa eskwelahan sa sulod akon sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban Liti mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 upang kita sa aton mga interns. Naika niya sa West Visayas State University College of Mass Communication. Dari magkabalang kay Princess Usita. Ang aton sining mga interns ha. Aton sining mga student intern. Halin iya sa WBSU College of Mass Communication. Dira kay Sophia Joy Talagara. Kay Luisa Jenica Tabucanon. Kay Maliha Andre Taytayan, kay John Lawrence Cabaya, kay Markel Bagaan. Upod naton sila sa buong gabi, diri sa ato ng pamangalagad, mga kabinan na, mga tropa, sa headshot na dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa balita, lokal, mga kabinan, may mga ginay mo, mangkaroon ng mga measures, paggugot sa security measures. Diri iya sa mga eskwelahan makabanan sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. E di kasunod makabanan sa natabo dito nga pagpalutang sa duwa ka mga estudyante. Sa sunod iya sa eskwelahan dito sa Tacloban. Di may mga leksyon nga nakuha makabanan ang aton ring mga school authorities. Kabangdanan nga ginhugot man ang security sa mga eskwelahan pampubliko kag pribado. Diri iya sa siyudad kag probinsya sa Iloilo mga katropa. Samtang ang aton iyang PNP sa Iloilo City Police Office mag-istorya naman sa mga school authorities agad nga magbulig agad sa paghugot makabanan sa security labadigid ang pagrikisa sa mga bag sining minabitan ng mga estudyante na magasulod kag nag-eskwela agad siguruhon makabanan kung bala basic kung may mga daladira ng mga matalong mga bagay bala

0: kagasumuman dugang balita lokal. Dire sa probinsya sang Iloilo Mangkabanan sa sagunang panlawigan nagpasar sa isa ka resolusyon nga nagasuportar sini sang House Bill nga nagapabalik bala Mangkabanan sa 15 km radius nga ginalimitahan dira makasulod ang mga commercial fishing vessel. Kaman base Mangkabanan sa pinakalitis sini nga desisyon sang Supreme Court. Base iya sa pag-petisyon sa isa ka dako nga commercial fishing company nga panugutan sila makasulod Mangkabanan sa municipal water nga nagadalom sang seed ben phantom so kon pito kadupa tinun lang tubay ang palangabuyan sa aton nga mga magagmay nga mga mangisda kay manang na Mangkabanan ang ila sini nga palangabuyan to sa coastal towns naton, coastal municipalities. Nagpasar Mangkabanan sa isa ka resolusyon, nag-privilege speech si board member Rolito Kahilig agad nga ipanawagan Mangkabanan ang pagsuporta sining House Bill nga nagabalik ka kay pabalik ka kag-aprobahan sang Congress ining pagbawal sa pagsulod Mangkabanan sang mga dragko ng commercial fishing malapit iya sa shoreline. Di mga shoreline nato na dira inada mga bahura, dira inada mga masiling nato Mangkabanan nga coral reef. Tino lang iniya ka magsulod inang mga panda, mga dragko ang commercial fishing bisel. Di kundi guba na iya nga to niya nga mga coral reef nga muna dagi na itlogan sa mga isda. Samtang diri sa sudan sa Iloilo Mangkabanan na may mga kapitan nga gin-report nga nag lain pamatyag. Nagdatambong isang Mangkabanan sa isa ka seminar diri sa Iloilo, diri sa isa ka hotel sa kaso. Di karon ang ginserbe ko nga sudan, amo Mangkabanan ang sweet and sour nga dorado. Di may out of 100 plus ka mga nagtambong sa sining seminar, may pila ka mga tawo nga nag lain ng pamatyag ng panangatol kag nag iba ng suluka. Bangod Mangkabanan sa ngambot, anong klaseng pangluto to? Kaya dahil ko lang tawon mo, namit man kuno ang iyasini nga panakot. Kaya man sweet and sour mo. Di ano to ba? Nga pila lang iya kanahot, pila lang kabilog, yan ang batyag. Ibalon ta Mangkabanan sa pinakalitest ni Mangkabanan nga medical condition sining mga tawo nga ginaligar Mangkabanan nga nagpanangatol, nag iba nagsuluka. Ang iba naglingin ang ulo. Bangod sa pagkaon Mangkabanan sang sweet and sour nga isda nga dorado. Ang oras din Mangkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot alas 7:28. Iba doon ta Mangkabanan ang mga balita sa palibot sang Pungsod Pilipinas. Pagi sa News Center kapon kay katropang Bia Joy Subaldo. Mga balita Mangkabanan sa palibot sang Pungsod Pilipinas. Inabagin Mangkabanan ining trial conference. May kang tanan sa palaboton ng impeachment hearing. Batok niya kay Vice President Sara Duterte Mangkabanan padayon ining tatlo kadlaw ng impeachment o kon ang ining Mangkabanan ang trial conference. Balonta ko ng kapiparado ang mga kwande, mga prosecution. Kaya ba daw ginagayan Mangkabanan sa defense ang prosecution? Kung si Congresswoman Jelbir Astropa, siya na ano mga pigaw man, niya handa na kami iya. Yan ang Mangkabanan ang mga balita diri sa News Center upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, may ang gabi.
1: Katropang Boards, ginklaro ni Police Lieutenant Evelyn Diaz, PIO, sa Tacloban City Police Station nga tatlo gihapon ang napatay sa natabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. 20 tanan ang gin-confined sa ospital sa diin, 15 diri ang napilasan bangod sa pagpaniro, samtang ang 5 naman nga nasamaran ang not gunshot related. Sa 15 ka mga piloson nga naigo sang bala, may duha na katropang boards nga gin-discharge. Bangod sa minor lang ang ilapilas, tugas ang DPS sang bala. Nagapabilin man subong sa ICU ang 15 anyos nga lalaki nga estudyante, bangod critical sini ang iyang kondisyon. Samtang, ipaidalom sa paraffin test ang duha ka mga suspect and test i-turnover sa Department of Social Welfare and Development. Yara naman sa restricted custody ang police officer nga nagapanag-iya sang 9mm pistol nga gingamit sang 14 anyos nga estudyante nga nagpaniro. Dugang pa ni Diaz nga isa lang ka compound ang ginaistaran sang isa sa mga suspect kag posible nagkuha ang iarmas nga wala siya sang idea. Samtang na verify man sang Tacloban Police nga ginapadagiyahan sang lolo sang 15 anyos nga suspect ang gingamit sini nga 38 revolver. Nagkapangalan ang nasambit nga armas sa security agency nga nagkabase sa Cebu kag naibaluan nga ini ang gin-issue anay sa lolo sang estudyante nga sang nagatrabaho pa apang wala na turnover sang naguntat na siya sa obra. Sa pag-imbestigar sang Tacloban Police nakita sang naka-duty man nga civilian security guard ang 15 anyos nga suspect nga nagsulod sa entrance sang eskwelahan apang wala sini nakita nga nagsulod ang 14 anyos nga suspect. Pahayag pa ni Diaz nga posible wala gin-check ang bag sang estudyante antes nagsulod sa eskwelahan. Sa subong nagapabilin nga suspendido ang klase sa pila ka mga bulutuan sa Tacloban City kasunod sa natabo nga insidente. Samtang nagagawa man sa investigasyon nga planado ang ginhimo sa mga minor de edad matapos nga naglapta sa social media ang ilang conversation. Makapila ka beses nga na-mention sa ila mga mensahe ko na saan o nila plano nga himuon ang krimen, ang pusil nga ila gamiton, kag kun ano ang posible nila nga salabton sa layi. Naglapta ang duha, ako nagapati ang duha, sandig sa ila ginestoryahan sa chat, nga hindi sila mapreso bangod lunsay sila mga minor de edad. Ginpayag pa sang Police Regional Office 8 nga na-impluensyahan sang online gaming app nga Gorebox ang isa ka isa sa duha ka mga suspect nga nagpaniro. Bangod sini, temporaryo nga ginban sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang nasambit nga online game. Ginannounce ni CICC Undersecretary Boy o Kanaboy Paraiso ang pagban bilang precautionary measure agad ma-assess ang digital environment sa palibot sa mga suspect. Dugang pa sini nga hindi nila pwede mabaliwala ang posible influensya sang among hampang sa natabo nga pagpaniro. Sa sumong, ginapatuman ang hugot nga curfew sa mga minor de edad kag seguridad sa Tacloban City. Samtang sa kaangot man nga balita, kinahanglan nga mga tubang sa legal nga proseso ang duha ka mga minor de edad nga suspect sa shooting incident suno kay Senator Kiko Pangilina. Nagapanawagan man ini sang insakto kag madasig nga implementasyon sang juvenile justice law kag ipahayag nga hindi dapat pagpabayan o kon gilayon nga pagbuyan ang mga suspect sado bangod sa ila edad. Ginpahayag man niya katropang boards nga mahimo man manabat ang mga gidikanan kun mapamatud nga mayara sang pagpabaya sa ila responsibilidad. Dugang pa niya nga dapat magpadayon ang Department of Social Welfare and Development sa paghatag sang suporta sa mga biktima kag ilang mga pamilya tubtob nga makuha nila ang hustisya. Nagpalabot man si Pangilinan sang iya pagpakig-unong sa mga pamilya sa mga napatay kag ginakondenar niya ang natabo nga insidente. Suno sa iya, ang mga eskwelahan dapat magapabilin nga safe nga lugar para sa mga kabataan kag ang kapintas dapat wala sing lugar para diri. Samtang sa dugang pa nga balita, national personal nga ginbisitahan ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa ospital ang mga biktima sang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suno sa DepEd, ginpasiguro sa opisyal nga mahatag sa mga biktima ang tanan nga kinanglanon nga bulig kag suporta sa seguridad samtang nagapaayo pa sa ospital. Base sa records ng Tacloban City Police, 13 pa ang nagapabilin nga confined sa ospital sa diin isa diri ang makabi critical kagyara sa intensive care unit. Samtang sa piyak naman nga bahin, ginpaidalo sa gihapon sa heightened security alert ang Senado matapos ang ipahayag ng security threat nga nabaton sini. Sunod kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpos, inilamang ang Senado ang ila ginabantayan kundi pati man ang kabugusan nga security situation sa National Capital Region ngayara gihapon sa mataas nga threat level. Ila ipabilin ang mga security measures tub-tub nga makonsidera sa mga law enforcement agencies kag armed forces nga normal na saliwat ang sitwasyon. Samtang ipahayag ni Corpus nga wala pa sila sa may nabaton nga pamahog may kaangtanan sa pagsugod sa impeachment trial sa Hunyo sa East. Sa karon nagapabiling nga mabaskog ang deployment o kumabaskog nga deployment sa security forces halin sa Office of the Senate Sergeant at Arms Philippine National Police kag iban pa nga allied units sa pagsiguro nga kontrolado ang seguridad sa sulod kag palibot sang Senado. Samtang sa dugang pa nga balita, gin surrender ni Senator Ronald Ronald Bato de la Rosa ang dugang anom sa iyang mga firearms sa Cavite Police. Iniangin pahayag sa Philippine National Police sa diin ang pag-turnover ang gin-facilitate sa personnel sa PNP Firearms and Explosive Office kag Regional Civil Security Unit 4A in coordination man sa local police. Base sa statement ang firearms ang inbaton gikan sa legal representative sang senador sa iyang residence sa Silang Cavite para sa temporaryong safekeeping kag pagsunod sa established nga procedures. Sa subong, 26 na ka mga firearms ang nasurrender sang senador sa 117 ka mga firearms nga registered sa idalom sang iya pangalan. Sa una nga 20 ka firearms nga gin-turnover sa Davao City sang Hunyo 11. Mayo subong nga tuig katropang board sang gin-revoke sang PNP FEO ang lisensya ni De La Rosa sa panag-iya kag pag-possess sang firearms amuman ang rehistro sang iya mga tanan nga mga pusil. Ang among lihok ang satunga sang efforts sang PNP kag National Bureau of Investigation sa pag-aresto kay De La Rosa gamit ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Samtang sa dugang pa nga balita gin patigayon subong adlaw ang ikatatlong adlaw sang pre-trial conference sang impeachment trial o kun sang impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. So no, sa isa sa mga abogado sang Vice Presidente nga si Attorney Michael Poa, makita nga pareho nagadali ang prosecution kag ang defense nga matapos na ini. Pagigbahin ni Poa nga nangin orderly man ang lakat sang pre-trial conference halin sa nagsugod ini sang Webes Hunyo 18. Pag ako ni Poa nga madamo ang dokumento kag ini ang normal lamang rason nga ilagi na pananaw nga sa Webes Hunyo 25 ila na ini nga matapos pabutsyag pa sini nga ila sa part, nga sa ila parte sang defense team ang nagahalong sa ila pagtrabaho sa mga bagay-bagay bangod sa mga dokumento nga nga pagamarkahan ang gamiton sa trial. Dugang ni Poa ang pagmarka sa mga documentary evidence ang para sa identification purpose lamang. Samtang sa gihapon wala gin pagwa ni Poa ang ilang mga legal strategy. Samtang sa kaangot pa nga balita wala gin baton sa kampo sang Vice Presidente ang mga claims nga dapat nila sundon ang lista sa mga witness sang prosecution sang House prosecution sa nagahilapit ng impeachment trial. Pakigbahin ni Attorney Michael Poa sang defense team, pareho sila ang prosecution nga nag-submit sang ila pre-trial brief sa Senado. Para kay Poa nga hindi man insakto ang terminology nga mirroring o con-adopting, bangod halos dungan lang sila sang prosecution nga nagpasa sang ila pre-trial brief. Wala man sini ginalantaw ng issue kung ang defense o kung ang prosecution ang magapili sa mga witnesses kag dokumento nga ila 80% bangod ini ang prerogative. Dugang pa ni Poa nga kung ang prosecution ang mag-file sa request, motion o kung manifestation angot sa mga butang, sila ang mag-balos accordingly. So far, katapang words sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iliwilo ko si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, mga katropa. Padayang kapag matin din sa headshot. Gapon ninyo katropa ko si katropa ang Phoebe Borns Tibor Morales. Alas 7.38 ang kabanan abi katropa ng Alex Tritabe, no? Nga himadoon ang pinakaulihing kaimtangan sa ato na paharoon labo na gini ang bagyo ba lang si Francisco. Kaman may ginpagwa daw gagaluwa mga kabanan sa social media. Mga balita nga ginapagwa sa social media nga kung may suspension sa klase diri sa Iloilo. Ano man nga gabi na gusto lang kamo sa ang kwanaw, gabi na gusto lang kamo sa ang pagwa sa mga balita inang gina, wala pa gani sa confirmation, no? Manunta ko, napiktado ba na ang Iloilo sa sining ginaaligar makabanan ng dala sa malain nga panahon sa bagyo nga Francisco, balay ang nebelawan ko, napagwa na gani ni mo? O, araw pa nga. Ato makabanan ginapanugyan sa inyo, basta gani mag-ulan, kaya man nag-ulan na sa ligad ng gabi. Nag-init naman ka ina, tinabadaban sila magkabanan nga ang ato niya nga mga ginpang haboy da nga mga paya, ginpang haboy na aton nga mga lata nga na tubigan, nabalaban sila ginit, lugar na magkabanan sa ang lamok nga career sang dinggi. Ara magkabanan sa aton nga line number one, atong koneksyon sa pag-asa. Ara sa aton na ninyas, Engineer Charlie De Prager, mayong gabi, live kasubong din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, pa mo din si katropang Phoebe Balls sa Tibor Morales.
2: Yes sir, may gabi sa tangan sa pramatis sa XFM. Yari pinakauli nga, pramikaw sa itong bulitin number 12, karoon niya at lang, Konya 23, to Sing 26. Si Francisco na mahingin niya sa gihapon ang isin niya kabatsugon sa tanagang ulag pamin na nakatungtan sa may Philippine Sea. Uli ni si Preta ng matas ng Python ni si Francisco, ginabarabar na base sa tanan niya Veragualdita, yara sa 330 km na sitangan sa Kalayan, Cagayan. May kabasugan niya hangin, magalabot sa 235 km per hora, malapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 250 km per hora. Magahulag pa kami na nakatungdan sa 10 km per hora. Samtang ang topical site naman niya itong ginamonitor sa Guatongcor, mga international name niya, Higos, alinan sa Bukanya, sa 2,450 km, nasidangan, nabagat na nasidangan sa Luzon. May kapasukun niya hangin, magalabot sa 65 km per hora, malapit sa sentro. May pagmandos man, magalabot sa 60 km per hora. Magahulag po nakatungdan sa 20 km per hora. Karoon rin sa ating kamay Western Visayas, particular na sa Luzon Dino, patayan mga eksperyensya sa magalungan niya kalangitan. Pag na may mga scatter, doon lang parang mga pagulan, pagpangilan pa nag-uop, dalas ng southwest monsoon. Makasarangan ito tumabasog naman niya hangin, magaling na magata na katungdan, magadala sa makasarangan ito tumabasog ng pagdalot sa karagatan. Ang tansa sa temperatura, nasa 25 at 30 degrees centigrado. Adlaw na tumang dala sa iskinsi kayo na sa hapon, magabot na alas 5.29 po sa aga. Sige mo na pinakauling nga lakas na panahon, hindi ka rin sa Iloilo Pag-asa,
0: Engineer, wala pa agin batak na storm signal?
2: Mayara kita ng storm signal sa bahin sa Luzon, sa may Batanes, northeastern portion of Cagayan, including sa eastern portion of Babuyan Island. Hindi lang ang may signal number 1, bangot ang mulay ni ang medyo malapit sa may periphery sa ukong namata ng Bagyo.
0: Okay, dito sa ato niya sa Iloilo, particular sa may Panay, wala tayo sa storm signal, no?
2: Yes sir, no, wala kita sa signal din, medyo malayo o malayo direct sa aton, labi na direct sa aton sa may Western Visayas ang iminga bagyo sir.
0: Okay, kay man may gagluwa, may mga balita sa social media. Nga dala ko nung Iloilo nga may suspension ang klase, ang magani gina-verify naton namon sa inyo para nga kabuya ang may idea na kung nga apektado kita mas dako ang epekto wala diri sa aton iya sa Panay, sini sa bagyo nga sa Francisco, engineer.
2: Yes, sir, no, ang bagyo nga si Francisco, kag ang isa man sa bagyo nga sa Guatongcor, ang duha ini ka bagyo wala sang direkta kay epekto sa kundi mga bahin sa Busod, ilabi na diri sa aton sa may Western Visayas. So may mga pagulan man sa karon, diri sa aton sa may Western Visayas, dalain ni sang southwest monsoon kon habagat.
0: Okay, ining sagwa sa Pilipinas nga bagyo ining si Higos, may posible engineer nga magasulod ini sa sining nga semana sa PAR.
2: Yes sir, no. Possible wala natong yung ang posibilidad nga magasulod pan ini sa may Philippine Area of Responsibility, pero as of now sa initial yung track possible ini nga recording mo sir.
0: A recording siya, no, hindi siya mangin matawag abing sa term niya banada nga Fujiwara effect, hindi ni siya wala ni siya sa nga muna nga ginalantaw, engineer.
2: Wala man sir.
0: Okay. Madamo nga salamat, engineer.
2: Welcome sir, may
0: gabi sa Diwal. Okay, may gabi. Nabatian mo kabinete kondisyon sa Pag-asa upon kay Engineer Charlie Dipra, mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Diba ko muna nagluluwa ng mga paano, ng mga balita sa ginapost sa social media. Kaya man kung patihan mo lang iya makabinan ang mga ginapost sa social media. Gali, kasi daw, kung dito daw, kung na, naanad ka nga drak ka lang pirmi nagabasa di ba pati ka gid di ba kung mga may mga ginpagwa nga mga balita nga may suspension kung isa sa klase diri sa Iloilo tilayo to iya makabanan ang bagyo iya nga si Francisco kag di wala pa ni Picto ini makabanan ang si Higos nga sagwa makabanan sa nga pungsod na Pilipinas. Wala sa dapat kita kabalakan ha. Tiko nagbaha man sa pila ka mga lugar, ti ihatag na to na iya makabinan ang desisyon sa local government unit. Kaya man, pinito iya sa may Negros, may pila dito ka mga lugar, makabinan nga nagtaas sa tubig. Ihatag na to niya sa ila, to iya sa ila LGO ang diskresyon. Ang oras din makabinan sa FM, Radio Patrol Iloilo, alas 7.44. Naman ginamba na itong makabinan sa siring pagulan ulan. Nabadaban sila ang mga ginpang haboy na itong malata kang mga paya to na dito nga nag-tinira tubig. May pitik-pitik kini subong. Di kung itong nag-itlog makabanan ka, naghimo na sa karon sa pitik-pitik na lamok ka. Kung karyer sa dingge, tinabalaban magkutot sa imo to, nabalaban kung pigado ang imo siring immune system. Maduktan ka giniya sa balatian. Labrigid sining mga balatian nga dala sa virus kag bakterya. Kay man ining lamok magkabanan na ining dingge, dala ini sa virus kag bakterya. Para malikaw kita makabalan mga katropa sa isang balatian nga virus nga bakterya, maginom kita sa premium D3. Kaban ang premium D3 ginpapaskog, ginpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip on hilanat kag trangkaso. Hindi na ito mababayaan na itong lawa sa maigo sa ring nga banatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaya ang premium D3, mayroon siya nga vitamin D3, mayroon siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa itong nga lawas. Kag mayroon ang makabinan nga 110 klaseng antioxidant kaya nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3. Mabakali mga tropa sa mga butika malapit sa atong nga lugar, sa iyo nila lugar, ha, sa Antique, sa Kalibo, sa Aruhas, kag-Romblon, diraman makabinan sa Palawan, kag-Nationwide. Kabangkot lang kamo sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag pwede man ni makabinan nga ma-order paagi sa Shopee kag TikTok Shop. Dala kayo man ang main, no? Sa Tanggida pa sa Guramayo ng aton nga mga Shopee boys da, kaya aga pa rin sila buwas nga malumpat naman kami deliver sa ilang nga mga parcel. Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Yeah, evening boys, I'm watching now. Salamat, kid. Oh, kaga dira kay Apple di up tabataasan, noy. Eh, bilete na pa birthday. Kamusta ang birthday mo, noy? Shout out lang ko sa Taasan family dira sa Tulunan, South Cotabato, gamonitor gid sa XFM. Kaga kay Apple Tabanda sa Leon, listening. Kaga diraman kay Grace Lidisma sa Aisa Lidisma, Angelis Taasan Lidisma, Barangay Sunto, Tubungan, Iloilo. Gamonitor gid sa XFM. Kaga katamayaman ni Apple di up Tabat Taasan, si Virginia Parinio, Nong Rode, Binje Parinio, Maribik Parinio, Taasan sa San Pedro Molo. Kaga diraman sa Taasan Hilado Family Mili sa Zone 3, Ongka, Haro, Iloilo City, kagkay John Pirozzo sa Bagaysay. Mayang gabi katilo pang Fili. Ginagdad ko lang ang Pirozzo sa Bagaysay family sa Barangay Paho, Pututan. Gapamati, gid. Headshot, salamat, gid. Haling kay John Pirozzo. Kamusta dira sa... Dira sa Paho, John Pirozzo. Abi, feedback ba? Kamusta ng panahon? Dira sa Tabsing family, Kabagumbayan, Crismore, Sultan, Kudarata. Sa Mindanao, gamonitor gid sa XFM. Kag, diraman sa Prospero, Marbel, South Cotabato. Gamonitor gid, kag, sa Tubungan. Salamat gid. Haling kay Apple, di up, Tabata, Asan. Pagbalik na ito, magkabalan, istoryanta ini, ang parte magkabalan sa investigasyon na sa aton nga polis dito sa Tacloban. Bao, nag-gatsat pagalining duwa ining parte sa paghimuon nila. May mga primero may kabalaka man sila, may basik ko mapingso kita. Ha? Ining natabo pala dito sa may San Jose National High School bala sa Tacloban. Primero ka kabalaka man sila, basik ko mapingso kita. O, siya ti sa kuli, nagkanto sila kaduwa sa CR. Kapagba sa CR, dito na nga nagpagpinaarak sila makabanan na sang ilang nga pusel. Kaya makabanan ang istorya natin, pabalik natin, dirigyapon sa headshot. Mayang gabi kay Bongbong Tirozzo. Siya mayang gabi, Pimboard, kay kamusta nga ito nga kwanda, nga ito nga biyahe kay na. Di ba lagi na kapoy, ya, si Kwan, ah, si Bongbong Tirozzo, ah, kay Katerin Biloso. Mayang gabi, ya, good evening, sa Barangay Sambag, kay Rodel Parinyoda, dira sa Ongka, sa Dayday Audio Mix, da, mayang gabi. Mamati kita ni makabanan sa mga tips sa kung paano kita makalikaw sa balatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remilito. Ang oras, alas 7.48 na mga katropa.
4: XFM. XFM.
5: Yes to health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma, at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
8: Visionix, marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunod na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
8: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes, to health.
4: XFM.
12: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
15: Bili na!
13: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
17: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
18: Xanthone Gold Herbal Tea.
17: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
18: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo man ko sina ha?
21: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
20: Oh, galit, diriyo.
21: Ay, dali na.
22: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
23: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
24: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
23: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
25: Mas Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun, wala na nagsakit ang akong likod.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
27: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong pa-premyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
28: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
29: Pa-diet na kubuwas ah.
30: XFM.
31: Katropa mo!
32: Exciting!
33: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrón, Iloilo Headshot, alas 7:58 naman katropa.
1: Headshot!
0: Balik kita din mga katropa sa ato na program sa Headshot. Dili kita sa paghatag sa inyo sa development. May kang tanan sa makabanan sa natabo nga tinaw kanilusbo na natabo dito makabanan sa San Jose National High School sa Tacloban. Ini matapos katatlo ang gin-report makabanan nga napatay, including diri ang ginakabig sa karon nga hero. May isa dito kasudyante nga dapat siguro basi ko namin siguro imbestigaran ang maestra. Kano dito nag-focus ining duway. Ang isa ka maestra makabanan nga gintayaan lapusel ang pagkita niya sa maestra nag-dive siya sa dalom sa bangko. Tinag-kwan sila, nag-hanap pa ang iban. May isa ka estudyante, kinagtindog kag hingagaw niya sira ang hingagaw niya lock ang pertahan. Apang bangod makabanan kaya tindog siya, dito na puruhan siya. Tiyabot anong dapat siguro investigaron ng maestra. Basi ba na kung dito na nag-umpisa ang kalain sang buot? Sining duwa ka mga sospechado nga si Rod kag si Nas. Pero antes sa makabanan ano natabo? Kay ginplano gani sang duwa ka mga sospechado. Ang pagahimuon nila na recover ang cellphone kag natigayon mga tropa nga siguro basi ko may nakakuha may nakauyat kaya may naka screenshot sa mga conversation nila. Ang convo nila sa cellphone. At around 6:21 sa gabi, nagatiksanay sila nga duwar gatsat sila pagi sa messenger. Ambal sang isa siya, bro, gani sir, madayon kita, pamangkot, ha ha ha. Ya ikaw, siya anpusel ko bro, ginbawi na kagabi, ha ha ha. Revolver, si Nas amoning nagabalos kag si Rod naga text man sa iya. Ya pero kon madayon ka sige siya we just one gun. Ha ha ha. Pero kon siya madayon ka sige we just one gun. Ayaw bro dapat yayak. Boy, nayakan ka madadara mo. Bangin na hindi masabtan pagbalik ko. Ya, nagpaniksak siya. Ya, dada. Kaya andam ko na pero makikita pag isokbit ko kay Adi Sala, haha. Siya make sure na madara mo. I-distract anay, tapos tas igsok-sok. Siya safe na. Adi mo, bro, haha, traboy. Okay. Yan, na bro, juvenile ta, may cell tapos call teaching other programs. Yes bro, pero iba itlo din hi hat bro. Kay man si Bano mo. Yes bro, pero makapatay man kita, ha ha ha. May case murder tapos may pusel kita, illegal pos of firearms, illegal possession of firearms sa ginatumod. Siya may case murder tapos may pusel kita illegal pos, butabalon siya na illegal possession of firearms. Siya, yes bro, makapapatay. Normal hours kita. Siya, normal hours kita. My gun already nga. May gun already na. Pag combat, where do we meet up? Sabat ang isa siya, bawal bro. School, ha ha ha. Mangkot niya, diin kita makita nai. Where do we meet up? Sabat ang isa siya sa school, ha ha ha. Dayon, they could release us at 8:21. If really change inside. Nagsabatang siya niya, no bro, it depends kung kasuhan kita. Since 14 parang ikaw, 15. Ako, kung waray patong, makagagawas kita it 21 years. Ginaisturan lang doon kung ano abi ang senaryo. Kung makapatay sila, siya ti, since 14 pala ako, ikaw 15, kung waray patong sila niya, makagawas kita it 21 years. Sa batang siya siya, why ito basta mapartisipit kita sa hadyo binail? Takay makasuhan kita murder ng illegal post of firearms, illegal position of firearms. Di nakagwasa ha, ludan kula akon uyab. Nagabalaw sa isa siya, dalangid, ludan kulang akon uyab. Dali na boy, I'm here. Din dapit, bro, adi ako may first sec, may ginpadala ng picture. Haina, adi pak balay, yawa, makaon pala. Ay sus, dali na. Kay pasabay hak nakpatod. Masunod lay ako, hay may IP, piston mark. And my wifi, free wifi. Takay makasuhan kita murder ng illegal post of firearms. Sabat ang isa sila niya, ang sabat ni Nas sila niya, minors can't be charged. Nagasabat si Nas kay Rod. Sila niya, minors can't be charged. Sabat si Rod siya, yes bro, that's illegal post cause we don't have LTOF license. May idea ni ang si Rod. Sa posel siya, that's illegal post ang boto balon position of firearms cause we don't have LTOF license. Yeah, we can charge but it says it be handled different since we're minors. Si Nas nag-chat kay Rod. Yay med Arel, haha, Anton abandon exploring. Yawa, hahaha. Share ko bro. Magbalaklaba ako. Bro, what if mabini anti itgan? Edited. Bro, what if mabini anti itgan? Amo ni guro ang sinas, amo ni gauyat sang kwambala sang NMM. Yo bro, pag andam lah. Ada pagid. Yeah, let's go. Let's go. May picture ng peace sign kag may ulo nga naga nganga. Pero ang emoji daw gakadlaw. Nya palit kita. Bro, what bro, what's better? Ron or tomorrow? Ha ha ha. Now bro, kita onta dito, ha ha ha. Bro, machat ako kon adto na kay dinakasulod, masulod. Ya bangin kumade, hi ante. Why bro, basta paranoid o paranoia lak pakudi na kay langan ta timprano, mga 8 o'clock ang plano. Oo, di pa 8. Adanak. Diba tabalan nga, adanak ko. Bro, dali ah. Nan. Maya kaman boy. Gahulat ko na sarakyan na motor. Nya converse ako ha mga nag 50-50 ka pa bro pag Oo bro, medyo tambay anay kita kadali. May gawas. Sige bro, hulata lang. May salakyan. Andox. Dito sila nagkakuan ko sa may andox ako sa gwa. Liga. Sige bro, hulata ko. May salakyan. Andox pamangkot. Yes, call bro. Dito kita. Tas hatabok kita matambay. So matambay sila ito sa gwa sang eskwilahan. Binaydan ko para hapiton ako doon temprano. Papatayon ko gihap ini. Boy! May boy tapos pila kabilog guway ang punta. May kadla pa, ha ha ha. Sinas ni naga-chat kay Rod. Iya to abro andam nak motor nala huhulat. Yawo makating nila ako ay just skip class. Mga kontsabit, ma-skip sa klase niya, ma-miss kapo siya. Kasakay na ko, ha ha ha, nice, dali aboy. Yo bro, pagandam la, adi ako makaturog, kanda anti. Adi ako mapapakaturog, kanda anti. Dito siya matulog, anti niya. Kwarto, bangin la niya, bayaan itgan. So ginakuan niya, kinatarget niya itong pusel ni auntie niya, muning ang niwang tubla, naka itong bayo. Ya, adi ako, papakaturog, kanda auntie. Kwarto, bangin lan niya, bayaan itgan. Nabalaan niya ni Gurone, nga ginbilin sang iyang atiya, nga pulis, ang pusel. Ya, adi ako, papakaturog, kanda auntie. Kwarto, bangin lan niya, bayaan itgan. Kadlaw siya, ha ha ha. Sige bro, ha ha ha. Nagbalo si Rod. Bro, dayon. I just realized if we get caught and placed in juvenile, we could participate contact chains. Adi ang revolver bro. Adi hi mama. Ang nagsabat si Rod. Amo ning gawyat sa ang kontbalan ng sabi-sabi bla. Sige nga, adi ang revolver bro. Pero adi hi mama. Siya, buta balon nga, ari di siya revolver. Pero ari si mama. Amo ning puti payo bla. Nga sabi. Ya, keep safe bro, dadadon ko. Nagsabat si Rod. Sige nga, dadadon mo ang pusil bro. Oo, dadait revolver. Anay bro, bibiling ako paagi ha. Yan mangita sa paagi. Sige, chat mga 7 kon madara mo. Siya, yawa, madadara ko. Haha, arat na siyang revolver. So, munang ila siya nga conversation, mga kabinan. Antes nga natabo ang pagpanglutang. Dito kahapon sa San Jose National High School. Ano bala, mga kabinan, ang nangin findings sa investigasyon sang aton nga PNP kay una gali nag amo gibantong ila plano lasotsong makadto sila pero gintepranuhan nila kay ang plano nila tambong sa flag ceremony diba tapos sila makabanan. Ini si Nas, nag-abot sa San Jose National High School, agad nga magtambong sa flag ceremony. Dayon, nagkitaray sila ni Rod sa comfort room. Matapos sila, diwas lang naghalin to sa comfort room, naglibot sila sa campus. Naglibot sila sa school premises. At around 9:20, ano ito nga sagi sila pinabarak to. Nagkanto sila sa kwarto, nga may isa to kamaestra, nagintayaan nila, pagkita sila sa kamaestra, ano ito nga nagpungko, apang isa makabarang ka estudyante ng tindog. Kaya nga gawin niya, naging sira ang pertahan sa kwarto, ano ito nigo siya. Mga 9:22, nag-abot ang pulis. Mga 9:30, si Rod ang nadakpan na subdued siya sa PNP personnel kagang intelligence officer sa Tacloban Police Office. Nakuha kay Rod, amo ni makabinan ang 38 caliber revolver. Amo ni si Rod, amo ni kumbala ang tambok. Mga 9:35, ang area na secure kaya mga biktima ang makabinan ang gintransport na sa hospital. Mga 10:45 a.m. hasta 3:15 p.m. dito nga nag-conduct sang investigation ang crime ako ang scene of the crime operatives. Nag-conduct sila makabinan sang crime scene processing. Alas 11 sa aga, ini si Nas amaning niwang bla ang inablos ka pulis. Si Nas ang gindala makabanan sa kustodiya sa pulis. Pagkatapos ini siya ang ging custody sa civilian. Nakuha sa iya bag ang ining Glock nga 9mm, isa ka foldable baton, isa ka vest, kag ang firearm holster na recover makabanan kay Nas. Alas 9 sa gabi, ini si Rod kag si Nas ang gindala makabanan sa Tacloban City Hospital for medical examination. Alas 11 sa gabi, ini sila ang turn over sa DSWD. Base makabanan sa pagpangusisa sang pulis sang Tacloban, ini ang mga suspitsado bao nalulong gani sa hampang nga Gorbax. Ining Gorbax makabanan isa ini ka hampang sa computer. Gin-launch ini sang 2023 is a violent physics driven sandbox game built around player created chaos. So isa yung nagiging kama violente yung klase hampang nga ang player nagakiyos. Instead of following fixed story or mission structure, it gives player tools, weapons, props, vehicles, and character to spawn, manipulate, and destroy in open-ended environments. Amo ning Gorbax kaliyo. Tinalulong isla nga duwa makabanan o kung isa sa ila sa Gorbax nga computer game nga may tiruhayda ga may mga kios nga ginatiro-tiro nila. Amo ning ambal naton nga ining mga computer sa mga computer game ba na? Sa mga malls, kita mo na may mga TV set na o may mga monitor. Tapos pwede ka nakauyat sang harampangan nga pusil. Nga di ka angot na to siya sa iya nga processor. Nga kung gusto mo tirohon, nga lupok ko na siya. Nga kung gusto mo maigo, kung naigo siya, makita man na nga apply ang mga biktima. Amo na mo. Amo na nga damon sa utok sa ato ng mga kabataan. Teka karon may mga suggestions ka mga proposal. Nga imbes 15 years old ang mga ining himuon nga 10 years old, ining kabataan nga may criminal liability man katropa. Ti mangin solusyon ba na ini? Abra pa mangkot eh. Naging solusyon ba na ini magkabinan sang mga kabataan nga naga-involve ako nagkadlahig sinisang mga criminal acts. Pamangkot, amo na pamangkot eh. Solusyon ba na ini? Nga panubuan sa napulo katuig ang criminal liability sa kabataan. Kasi ang balila, may mga kabataan. So magkita mo 14, itong isa 15. Di panubuan ko no sa 10 years old ang criminal liability sa mga kabataan. Nga-involved sa krimen. Ini ba na solusyon no, kung isa lang ini makabanan ka bagay nga makabig naton nga magkapalala pagin sa kabataan. Kasi mga kumuna, ang baltos ang isa, siya ti, siya 14 ka bro, 15 ko, siya hindi kita mapriso. Kasi siya 14, ikaw 15 ako. Pero nung demonya, ang kabataan nga

0: Tain nyo, ah. No, ano ba na ang sala sining sa mga bagay ngayon katabo ni Saturn di sa Pilipinas? Ina makabanan ang istorya natin kahit abal natin makabanan ng base kita ng mga kinikanan may mga kakulangan man sa aton kabataan. Base kung imbis ka magkadto kita sa simbahan magpangamuyo dalawang na kabataan natin, base kung nawili ang iban sa aton na magsagi kahampang ka computer games sa cellphone, nawili ka scatter kasi gusto nga magdaog sa dako o kwarta. Base ko na wili man ang iban sa aton, ibilin ang kabataan sa aton, ang ato, ang inyong asawa to sa abroad, nagasalig man katiari kita din. Base ko na pabayaan taman ang aton kabataan. Base ko lang sa paghatag sang guidance, kaginatugyan na naton sa maestra. Gagrikabig naton nga amo ni sila ang makabig nga mga ikadwa nga ginikanan sa ato ng kabataan, basi may pagkulang man kita. Ina makabay na balikan nato na. Dirigyapon sa ato ng papanagad sa headshot sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Amo na kung nga ang nga ginahambal nato. Dapat nga paayuhon taman ang kondisyon sa atong lawas. Hindi lang nga sila nga halaka lang hampang na sa kwana, sa cellphone na. Hampang ka na kaskater. Kaya ang balang nato na ang padaog lang permingin lantaw naton ang kapirdihan, wala na kita galantaw. Igo sa puan ang paras kabataan tayo, kaon sa kabataan naton. Nawili na, kinaugubos sa scatter o kung pag hindi ang mga computer game. Kasi hindi tayo na matipanan ang atong nalabas. Makibot na kita kisa, matumba kita kiti, may high blood na kita makabayanan mga katropa. Ari ay parang halikaw kita sa malatian ka mga high blood gain eh. Maginom kita makabalan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kay madamo na nabuligan sa paginom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay ini puno sa antioxidant properties. Makabuli kini makabalan sa paglikaw sa aton sa tanang nga balatian labi na sa mga habag-ubag, bukol, arthritis, rheumatism, pagkagaya blood pressure. Limpyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agad makalikaw kita sa mga balatian, makabulig ba ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit ng diabetes? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung upadan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Mayang gabi kay Nick Espinosa. Mayang gabi kay Tropang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko kay Bing Bing. Bing, kamusta ka? Pamati subong sa programa mo, Katropang Phoebe Board. Saling kay Nick Espinosa kay Idna Puray, dira sa Rebalo mayang gabi. Balikan natin magkabalan kung kahit din yung leksyon yung magkabalan ang natabo to sa Tacloban, ano karon ang mga measures yung gina-implementar din sa ato niya sa mga eskwilahan din sa siyudad kag probinsya sang ilang mga katropa. Kati nangin daw na alarma ba na ang halos kalabanan kay man daw nationwide ini ang concern magkabalan makumana pa siyudad kay muda sang kuhan sang armas sabi ang revolver kagdain ni ma'am. Makumunanga ako ng isa sa mga witness to sa natabo kapon niya. Ang primero siya nga burst of fire sila niya. Burot mo, brrrt. Kati, nain ni ma'am mo. Dito nagdilagan ang kabataan. Pagkatapos lagan siyang kabataan, gipasundan naman ito ganit na igo sa likod ng iban ng mga biktima kag ang ining na igo makabinan sa likod. Amo na ang tatlo ka mga napatay kay may igo ang iban sa ila sa ulo. Pagbalik ato makabanan kung ano yakaroon ang mga missions kaya naputuman diri sa Department of Education diri sa ato niya sa Western Visayas. Ang oras sa alas 8:24 mga katropa. FM.
1: Sample Plus Gold. Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro kafe.

0: May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:27 na mga kabanan, mga tropa. Padayong kapamati diri sa headshot. Mayang gabi kay Idnapuray dira sa Dibalo. Idnameng gabi ha. Kag gatamit mga kabanan ang aton sining mga viewers and listeners. Kay Nick Espinosa, mayang gabi, Idnapuray. Salamat, Yid. Katirin na Biloso, Biloso. Good evening, diri sa barangay Sambagharo. Kay Bumong Tirotso mayang gabi, kay Abol Diap Tabat Taasan. Ano ba na makabanan ang gineng mo karon sang Department of Education? Pero ang tabi, no, kay kapon, napagwas ang statement si Mayor Raisa Trinias. Abal Mayor, sinya gina manduan niya ang mga eskwilahan na mag implementar sang hugot sini nga pag patigayon sang security measures. Ngayon balikawan ang pareho itong tabo mga tropa sa may Tacloban. Sabayin sang Department of Education, interview kina si ang spokesperson sang Department of Education Region 6 mga tropa. Ngayon mga tropa, Alex.
1: Kahapon sinino upon knowing of the interim information ginakasubukin nato nung natabo dito no sa bayan si isang Tacloban City, even our regional director no ang nasubuan sa natabo, but kitla sa diyan sa pagsabahin no sang DepEd Region 6 gilayon kita nung nagpagwa sang information sa aton sining mga division superintendents no good sining ma-reiterate nato no ang aton sining mangin policy in case nino nga may yara sang matabo sini sa aton diri palayo lang, but we want to be proactive, Sir Mario, no, nga hindi ni matabo diri sa aton region. That's why yesterday ang aton nga ang recommended measures no sa aton sini nga regional director is number one, ensure nato no ang police or law enforcement visibility sa aton sini nga mga schools, but silingon sa perimeter, outside perimeter sa aton nga mga schools, mayara datanod or police officers na nagabantay no. Agon sini nga ma-deter nato no ang mga malain sini nga tinutuyo sa maybe learner or anyone nung gustong mag-imo sang kalakasan sa aton sini nga mga learners. And also if possible no, ikaduhang recommendation sa aton sini nga regional director, if possible ma-coordinate no with our local officials for support no the procurement of metal detectors and install CCTVs sa aton sini nga mga eskwelahan. Though we know no nga may mga eskwelahan na kita subong nga may ara sa available nga metal detector, kalabanan sa sinedri ang upod na no sa ila procurement sang ila sini nga mga security nga agency hired. So we are thankful nga may ara na sila nga daan sa sinanong facility sa ila sini nga eskwelahan. And also for the CCTV, kung may ara na nga daan sa existing, maybe madugangan nato nina no agud ni mas mapalapad nato ng monitoring sa aton sini nga mga eskwelahan. And also i-heighten man nato no ang security measures naton sa aton nga mga eskwelahan, but singon some of the provisions na dire is ang pag-roving sa aton nga mga personnel from time to time. Agad nga ma-check ng sitwasyon sa aton nga mga eskwelahan, especially kung may mga learners sa sulod. And also ang pag-conduct no sang bag check if needed. Agad sini nga ma-check nato nga wala sang mga illegal nga mga pagkabutang nga makasulod sa aton sini nga mga eskwelahan. Provided no Sir Mario, gina-reiterate nato no that ang aton nga bag check must abide with our learner rights protection and child protection policy sa bahin sini sang DepEd, nga kung sa diin ang bata mismo ang mabukas sang iyang bag, mapakita sang bag sa naga-inspect, and no contact dira no, but silingon kung may stick lang ang gamiton, good sini nga ma-ensure nato no nga hindi kita mag-violate sa kinamatarong sang aton sini nga mga learners. Si Ms. Truman, sa mga bisita naton and other nga personnel naton, should there be a need no for such measures aton sini nga mga eskwelahan. And also we call on our school heads no through our school principals, through our school division superintendents rather, na dapat no sila mismo ma-advocate ang aton nga mga school heads, kid ma-advocate sang anti-bullying policy no sa aton sini nga mga eskwelahan. But silingon every time may flag raising ceremony kita, pwede kag i-kuangin no i-remind gid kaliwat-liwaton gid sa aton sini nga mga learners nga mayara kita no sang child protection or anti-bullying policy, kag ang bullying has no place
2: sa aton sininga mga eskwelahan, especially diri sa Region 6. And kadungan man sina is also para strengthen nato no sa aton sininga learner rights protection focal persons, guidance counselor and guidance counselor advocates. Agud sininga mag check no kung mayara ba sang cases of bullying sa aton sininga mga eskwelahan. And subong man Sir Mario no kay given the fact no nga ti kung ginabully ang isa ka bata, may changes gid sa iya sini nga behavior. So we call on man ang aton nga mga parents no nga kung ang like for example be ang ilang bata sad to jali malipayon taas ang grades, but suddenly within the school year nag drop ang iyang grades, nangin mahiposo na siya, tapos do medyo secretive na siya, maybe siguro inang bata, we don't know, but it can be a sign nga ginabully ang inang bata or there's something wrong no sa iya sini nga mental health. So pwede makapangayubulig ang ginikanan sa sinang bata sa atos nga mga guidance counselors or guidance counselor designate agon matagan sa intervention ang inang bata. Pwede man nga mga teachers nato no kung break for example may makita sila nga mga ilang mga learners for example from an achiever goal pila nga nag drastic drop no ang iya sininga grades, then pwede nga i-inform ya ang iya sini nga school head nga may bata nga muni agud sini nga mapacheck nato no sa aton sini nga child protection committee kag sa aton sini nga LRPO kung bala nag-undergo ini siya sang something problem or maybe ina nga bata no biktima sang bullying. We are doing this agud sini nga ma-ensure nato no nga mangin na safe ang aton sing mga eskwelahan kag wala sang bullying incidents.
3: Okay. Sir, balikan ko lang ang na-mention mong pagkandak sang bag check. Is it mandatory sa mga estudyante nga magasulod sa compound sang eskwelahan, Mr. Escolier?
2: Recommendatory na siya sa aton di sa region kag kumayara sang may makitaan sininga probable nga mga cause no nga kung do kinanglanon gid may applicable reason or suspicion nga may mga yara sang do something wrong sa sinang mga sa sinang eskwelahan, then pwede ina siya no nga iobrahon. Kiti kung may nakita na kita diri nga mga news no sininga aga nga may mga schools na kita nga may mga may ara gagamit metal detector.
3: Yes.
2: May ara man sang bag check man nga ginaobra, pwede na siya as long as the situation warrant no. But silingon nga may nakita sila nga mga problems adto or may mga high incidence of bullying sa sinang eskwelahan or may ara sang learner nga involved sa kinagamo. So they can do that no. Ang importante lang na diriya Sir Mario no is number one, ma-ensure nato nga safe ang aton nga school, wala sang mga illegal nga mga pagkabutang makasulod, and ang well-being no kag safety sang aton nga mga bata ma-uphold naton from at most all of the time gid. And subong man we respect no ang ilang mga kinamatarong through our learner rights and the child protection policies.
3: What if abi sir
0: dapat yan makabalan si Mr. Hernani Escolier, ang information officer sang DepEd Region 6. Sa mga namin kabayanan, ang ginahimo subong no, although wala pa rin yung matabo ang insidente sa may Tacloban, may mga parakitaya, may mga eskwelahan kita diri sa Iloilo, sa sunod ka probinsya, nag-gamit na rin daan metal detector, pero ginpasangkad, pagin kiti, pareho si Deblan to, badan kasulod to, ang pusel sa kwanya, sa school premises sa San Jose National High School sa Tacloban. Koneksido ang ginapatuban makabanan nga security measures sa eskwelahan. So gin remind lang nga dapat ang tanan nga mga may bag dapat sikerong gina kay may arak gidya makabanan mga katropa nga mga kabataan nga gadala giniyasang mga matalom nga bagay kati ang iya pinsarya nga ti bantay karon sige hanyo badas niya kay may imo kagid. Pero sala na ang mga ginambal na ito ang gabi sa inyo, basta gani kung may mga bully sa inyo, kung may mga hikay sa inyo da, mailan dandi sa iya kay gamita ng inspirasyon para nga matapos mong eskwela. Kagtiwa ang makibot lang sila pilakadlaw. Nga ara ka na dagali iya ga manager ka na sila iya manggapon, standby gapon. Pasalamatin sila din salamat gin kay gin bully mo ko sa una nang gingamit ko itong inspirasyon. Likaw lang kay ining pagkabuhi naton hindi nga siling nga pisog-isog ah. Ang pagkabuhi naton makabanan hindi niya siling nga kung nagalikaw ka talaw ka na. Amo na yasubong maisog ka kung nagalikaw ka nga ah. maisog ikaw sa paglikaw sa mga bagay nga pamasyag mo magkahatag sa ang huol sa kinikanan mo, huol sa pamilya mo. Likaw, ang importante, likaw. Kagsunda ang hando mo. Amo na ang importante. Iba na nga pala itong kibuta sila ng pinakadlaw at to ka na iagapong ko to sa malamig ng opisina kay manager ka na to, sila yara gapon. Standby gapon. So muna, likaw lang yan, importante likaw. Kaya muna kakahulugan, magkabanan kung galikaw ikaw sa away, talaw ka na. Pila ba na kabisis, pila ba na ang nakalapatay sa paisog-isog, muna agad. No? Pila ba na kabilog ang nakalapatay, magkabanan, kagpila ba na ang naghataguol sa ila pamilya, bangod kayo ng paisog-isog. Tilantuan nyo muna. Pero kung kabalo ikaw maglikaw, wala nagkakahulugan nga talaw ka na ka naglikaw ikaw sa gamo. Antawa na kung mag-intra ka sa gamo, pila ba na subong ang ara subong nagpapatubang ang kaso kay nag-intra sa gamo. Huol sa pamilya, huol sa imo nga kabataan. Pero kung maglikaw ikaw, may chance makabinan nga malapot magiging hando mo. So may mga proposal karon mga istoryan abi subong no ining pag panubo sa criminal liability halin sa 15. Ngadap nga ko no himoon 10 years old ang edad sang bata nga pwede na siya mapasakaan kaso. Ti sabat bala ina, solusyon bala ina. Base bala kon managkulang man kita sa ato niya nga obligasyon sa kabataan naton. Manang punto na mo. Base nagkulang ng kita makabanan sa aton ng obligasyon sa kabataan naton. Sa pag-iya sila sa ila, kaya na, base kung namili man kita sang mga bagay nga dapat kamaglihan. Nga, ano ga mo sa ng kabataan? Base kung nakita ay manda nga daw ko rin kag ido man kamusulod balay na. Base na wili man kamo sang upod sa barkada. Ka makita sa kabataan mo kagambalon kag hambalon mo sa wayon hambalon mo kag sa wayon man bata mo ay to nitong sa gisa upod sa barkada mo. Kag sabton ikaw sa bata mo nga kag gani mano ka? Anong sabat mo? Bangon sa pride mo. Hanuton mo ang hanuton mo bata mo base kon sala ka man nga ginikanan o kon amay. Basi may magkulang man kita sa ato ng kabataan. Ang masakit sila ba naman, ang balon ka sa bata mo, ikaw gani? Oh. Tinong reaksyon mo ba'y? Nga isa ka amay, ikaw gani? Kagabalon mo ng bata mo siya ito, upunto sa, ano, sa simba. Kagabalon mo ng bata mo nga, sakpalan ko na sa simbahan to ah. Timayad lang na. Kaya imbes na makapamati, kamo nga pamilya, bata mo, sa misa, ay nawili ti mo ka hampang ka ML, nawili ti mo ka hampang ka scatter, kay gusto mo daog ka lang. Lain sila kung magsimba ka, ay pakamuyo mo, imbes ka malayo ang pamilya mo sa gamo, pakamuyo mo nga, Ginoo pa dag-ako scatter. Huwag ka na nagpangamuyo, kakabay pa, nga tagan ka sa magiyahan ang pamilya mo. Basi may sala man kita. Kag ining ginatugpo, makabanan, nga panubuan sa napulo katuig ang criminal liability sa kabataan na kuya nagapating, akong personal na iya, hindi na iya solusyon. Siguro ang solusyon siya na sa Anglikanan. Natatapon naton mayong kabataan naton pilabla sa aton ng mga natawo sa 1960s aw. Hasta 1970 pag abot nila sa gabi ginasinggitan ka na niya ay puli hindi ka mapuli gapi para na ng punta sang mayabas kay maagigin makabanan sa buli mo you see amo na sa kumunay pagdisiplina mo subong yung katpuro na proteksyon sa kabataan. Hindi mo na rin disiplina ang kabataan. Kita mo, hambal sa isa sa mga suspekto sa takluban niya, Bro, ikaw si niya, 14 years old, hindi ka pang pasakaan kaso? Jose? Nga naman anila, di siyempre, gabasa man sila sa kagnabatian man nila sa balita mo. Nga kung mag 14 years old ka, 15 years old, mag 14 years old ka, hindi ka pa pasakaan kaso. Pero, base ng sala ka mo, Danoy. Nga pwede ka mo mabutang sa isa ka juvenile house. Nga dra ka mo, tatapon ka mo na, tumtum ka labot, maglabot ka 18. Pag abot mo 18, ate, pwede ka na pasakaan kaso. Pag abot mo 15, kasi ang criminal liberty sa kabataan, 15 mo. Mahimo ka na nga mapasakaan kaso. Kibot ka lang, nga kagigin tunover, ikaw sa gadikanan, kibot ka lang pag abot na 18, may barang tumaris ka. So, muna magkabanan ang aton nga dumdumon. Ang bagay nga ini, nga dapat dumdumon gin naton, nga tag sa kahimo naton, isang krimen, may dala ina nga pinalidad. Tilang tawa bala? 14-15? Nakapatay ng Timo Tawo? Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:44. Tulad ba nga ba makabalan sa Kimba sa Tagabi? Kung paano kita nga makalikaw sining nabitan ng mga bullying ngayon na kung magbanding sa pamilya? Dapat eh, umunay, ang ambal to sa ato ng research sa gabi, kanto ka muna, mag-basketball ka muna kung basketball ang hilig niya. Kung ano naghampang ang hilig niya, kanto ka muna, nagulagaw ka mo. Diba yung gani, subong na kay ang mga ganikanan, subong mga Iloy. May ga-video call na sa kabataan na sa Pilipinas. Unlike sa una, wala ginsang pamagi, wala sang tool na pwede ka maka-check yan sa kabataan mo. Nga makita mong guya niya, ay kamusta to? Ay nga, ang gapula ng guya mo, ha? Ano na? Masukmatan mong emosyon nga bana, ano ng guya ng isang bata taman? Ano ina? Oh. May nagani, subong kayo may video call na. Ang oras alas 8:45, magkabilan, padahin ko magpapati diri sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Ang diri kita magkabilan, no, kay ini paras po turutan eh. Ining plano karon sa mga BSPO nga magpatigayon makabanan sa isa ka triplanting activities ni mga barangay service point officer ba ining mga galagaw blas barangay da nga nagatudlo na ko na mga ibanda naga pangkilo sa kabataan iban ka service barangay tinisla makabanan pagi kay Attorney Rowel Von Superio. Sa June 25 may ara sila makabanan nga simultaneous triplanting activities siya tawag na makabanan nga BSPO Tanom Iloilo. Tinga ang ini mga BSPO naton makasarang maniya makabanan nga bisan masako sa barangay pero makahimo sining triplanting activity. Why sila sa ginakuha nga regular nga compensation sa provincial government kundi incentive lang kada December lang ti siguro base kon pagi sini siguro man kabataan tapoy di taman ito mahambalan nga ti intra kamo to ka magpa-picture ka magtanom kamo to sang kahoy upod kamo to sa mga taga mga katit kay tiyay yung BSPO ka magtanom to kagkatuan to, kung may kawayobrahon to, katuyo to, kagbudyangan, mga kahoy, parang paglagko ninyo, may singiton ka mo to, bisan bayabas lang, may singiton ka mo to, kag bisan lang ka, naman balaw nyo na nga, ay, ako nang tanom na. Di ba na? Ano may kabinan ang pagpanginbitar ni Attorney Rowel Von Superio, ang head sa population, provincial population office, sining simultaneous na triplanting activity nga iyasang barangay service point officer.
4: This year, we will have the first ever Tanong PPO PSPO, a three-growing activity, growing a better tomorrow in support of the program of Governor Defensor's Tanong Iloilo towards the Forest Province. Meaning a one-day activity is a simultaneous province-wide tree-growing activity na pag-aubrahon sa atong mga BSPO sa bilogin ng probinsya sa Iloilo in 42 municipalities and one component city. So, dulilungan kita sini nga magtanom sa nagkalailain ng mga kahoy o kun mangrove sa mga kabanwahanan. As of now, as of June 2025, we have already 2,505 barangay service point officers sa bilog ng probinsya. So, kada BSPO, katukahan natin yung magtanom at least 4 tanom. So, kung may 4 kadaga BSPO, we will undertake more than 10,000 trees in one day. Iti 4 times 2,500, di ba? 10,000 something, masurusubra sa Gismil. Kagkaupot pagitsang may mga organizations man nga magpa-participar sa mga kabanwanan. Ina minimum lang inang 10,000 trees in one day alone. This is also in observance kag participation sa probinsya sa Iloilo sa Philippine Arbor Day, because our Philippine Arbor Day is set every June 25 of the year.
0: Siling atun ng mga BSPO?
4: Kada banwa may population program officer na mag-assister sa ila, mag-check kung naubragin man ang aton tree growing activity. Hindi lang yun yung tree planting, this is a tree growing activity. Kag in coordination also with the municipal environment and natural resources ng kabanwahanan. Kay tungod sa banwa, nga kung sa rin sila magatanom, ang aton menro ang nag-identify. Kinbuligan kita sa provincial government i-genro, provincial environment and natural resources, pinaagi kay aton ni Buiko, kay Ma'am Mitch Pina Florida. Sa pag-identify sa mga areas, sa pag-provide sa mga seedlings na pagagamito natin sa tree planting.
0: Yan, advancero ng mensahe natin sa ato ng mga BSPO pag ang tanan ng mga nagpasakop sa sining unang project sa Tanong Iloilo sa BSPO, kagga PPO.
4: Ang ato na gobernador sa pagpanguna ni Governor Toto Defensor, kag in coordination with the Office of the Provincial Population Officer, nalipay ako na ining proyekto in pasakupan gid sang tanan niya may BSPO sa probinsya sang Iloilo. Dako ining budig sa aton probinsya, especially sa aton nga programa on Tanom Iloilo towards a Forest Province.
0: Tabatian mga kabadan si Atty. Ruel Von Soperio, ang head sa Provincial Population Office. Kabadan mga BSPO, under siya ng opisina mo. Ti mga 2,505 ka mga BSPO sa probinsya sa Iloilo, dinabanta mga kabanang nga 10,000 ka mga fruit bearing trees kag mangrove ang matanom sa June 25. So mga kabataan, siguro na ito focus ha. Pwede guro ka mo nga magkapasakop siya dire para nga lain naman ba lang nga mapokus ang inyo siling atensyon. Imbes ka magsagi ka muna ka computer, imbes ka muna magsagi ka hampang sa inyo nga mga cellphones, dire kita wa. Dire kita sa pag-amlig sa aton sining kalibutan. Pananom kita kahoy para pag-abot sa tiempo, kamo naman matigulang, maipabugal kamo sa inyo mga kapuhan nga kamo sa nagtalom sa langka nga daw nga maayo ang bunga. So, up na natin mga kabanan, hindi lang mga BSPO, kundi kita man nga mga pumuloyo, mag-upod sa sining tree planting activities nga pangunahan mga kabanan sa aton nga mga barangay service point officer, mga volunteer workers naton sa probinsya sang Iloilo. Na sa June 25 sa Huwebes nga adlaw mga katropa. It's Turbo Time, alas 8:52. Maginom sa isa ka kapsula, sigurado nga mas marami ang bakod yung relasyon ni Mrs. Sa. Kaya man sulit ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby naman kami rin sa masunod programa. Ang phone pa, no, phone kay Troy Tisoy, kay Dolphy, lang ka kay Nunoy. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropa, ang Phoebe Borges, Tibor Morales. XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
9: E, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Maka-allage na ko!
4: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!
12: XFM.
13: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Santone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
4: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
16: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
11: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: X.
21: X.
20: FM.
21: X. FM.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: Kundi na binyagan ilang ang mga bagong radyo.
1: Amogit!
0: Congratulations sa tanan nga nakadawat na sa may guba kang radyo. Bailuhan tabag o... Oh. Yan!
2: Bunga, no?
1: Koreng!
0: So, dugay-dugay, ang aton nga uragwagan daw appliances na sa mga guba ang radyo.
1: And the manager na yun ang XFM Radio Repair Shop.
0: Sa mga nakaangkon na sang brand new nga radio from XFM Philippines, congratulations.
1: Yes.
0: Tipigin nyo na nga daw ginapalangga nyo si Troy kay si Dolphy, ha?
1: Kuring mundo.
0: Kung kinanglan patilawon, patilawon nyo man kami, B.
1: Imaginable lang ang alin sa kolonya divina manaog pa di para lang magkuha sang bag-o nga radyo.
0: Nan. Ang mga taga Rojas, mga taga Iloilo, San Carlos, Kabankalan, Bacolod, Antique, mumanangimuon nila.
1: Oo.
0: Mumanang ilang obraon, manghatag man sila sing radyo nga exclusive halin sa XFM Philippines. Diba? Dos anob lang, guba na radyo mo, bayluan, bag-o.
1: Amo ka dya, eh.
0: Pati ang ano, ah, pati ang nakalansang, ah. Bayluan.
1: Sa mga ano pa, pati ang nakakapon, ah.
0: Yan, ito, eh, uyon nyo man lang yan. Why not, diba?
1: Correct.
0: Inyo man ay diretsyo kung gusto nyo magpabaylo sang radyo.
1: Sila man

0: Na iya gambal nga, sige na ba napaltakan?
1: Maumpisa na ang programa nga.
0: Phone pal!
1: Nakaupo nyo na katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Buha po na El Elpa.
0: Bighala na Tamsi pa.
1: Gab isang?
0: Sang June 23, 20 and 26. It's a Tuesday.
1: Are you sure?
0: I'm very sure.
1: Corrected by.
0: Kay buwas na daan San Juan.
1: Ha?
0: Buwas ng San Juan?
1: Arang ano?
0: Ang basyahanay.
1: Ay, really?
0: Mm-mm.
1: Ara naman, base masala ka naman itong pala sa Father's Day, Blau.
0: Buwas gani! Di ba na June 24?
1: May trust issue nung daan sa'yo.
0: June 24, San Juan de Bautista, di ba?
1: Yun research yung naging niya.
0: Oh, sure naging niya.
1: Confirm?
0: Yes.
1: Ay, hala. Mayo lang kay...
0: Mayo lang kay confirm.
1: Ay, gusto ko yung mabasa ko yung buwan.
0: Kaya mo na siya ginatawag nga. Confirm.
1: Pag bugtaw ko buwas agad, until 12 midnight at on duty. Aww. Pag bugtaw ko, matambay ko to sa Kilid Highway. Ah.
0: Sa may mugaan ka na na yun. Tambay mo.
1: Natumduman ko na wala sa una. Opisyon na ako kay Balay naman sa Kilid. Kaya sa Kilid Highway bla. Pag sa nuwan ginaya, bit-bit kami niya...
0: Kabo.
1: Nakakabo. Ang tubig ito yaya eh.
0: O gani.
1: Ang amo na yaya ginabasyahan bala. Ang mga nagasakay bala sa mga dikargang magunat na isang mga kampo.
0: Oo.
1: Nagasinggitan sila nga hindi-hindi. Sa nuwan, subong, balik.
0: Pero, ang napangabay talang ha.
1: Oo. Oh.
0: Kung mamasyagin makamubwas, hindi nila pagbasyay ang mga sidyante.
1: Oo, oh, oo. Oh, amuman. Kaya ang mga naga-opisina.
0: Yan.
1: Ang ano lang bala, makita nyo gin nga nag-celebrar sina nga okasyon para sa kabalaan nyo man ako mapalaligo sila kung hindi.
0: Oo, eh.
1: Kahit ti, siyempre, balaan taman na nag-opisina ako ni estudyante kaya nag-uniforme man na respetahon taman sila. Kahit ti, siyempre, makadto man na sila sa mga bulot puan. Kag-opisina.
0: Liwat tabi. Ano?
1: Bulot huan.
0: Lain pa matihan
1: ko eh. Lain yung pinamatinan eh. Oh. Kamalo ko sa yambal mo, agotohan. Hey, welcome to the XFM radio station sa Bilog, Negros Island Region, Gagpanay Island. Mabatian na kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
0: Chris.
1: Si Chief Junel.
0: Oh! Doon ka ka, iba man na.
1: P-street niya duty, ay ya. Hindi siya pwede ka street duty, ha?
0: Nagambal ko, ha?
1: Sa Kabangkalan City, mabatihan kita sa XFM Kabangkalan. 106.1 with katropang...
0: Paparudel.
1: Correct. Sa Canlaon City, Negros Oriental, mabatihan kita sa XFM Canlaon. 101.7 with katropang...
0: Shitty Boy.
1: Baby Ron.
0: Ayang bot agra.
1: Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatihan kita sa XFM 98.9 with katropang...
0: Siyempre, Supremo.
1: Ha?
0: Supremo.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Samurai. Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kag sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol 100.7, upunta si katropang...
0: Alex.
1: Great. Chat ka mo, Alex, ay.
0: Ha?
1: Chat kay Alex, yung jote ako, hindi. Kag siyempre, mabatihan man kita sa XFM Rojas Capiz, 106.5 with katropang...
0: Noel.
1: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang...
0: Noel na giniya.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Final answer.
0: Noel.
1: Sure ka na gin.
0: Kuya Jay.
1: Sigurado ka na?
0: Kuya Jay.
1: Hindi na magliwat pinsar mo.
0: Oh, Kuya Jay.
1: Noel. Sa Antique, umatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Noel.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Final answer.
0: Noel.
1: Ha?
0: Noel.
1: Kuya Jay.
0: Sige, pa mo lang.
1: Sa mga gusto na mag-join sa amo na programa, nagpangita sing ka phone pal, uyab, o kung bulok-on nga ba nga sa mga gabi.
0: Pangita mga jowa, ah.
1: XFM call and text line.
0: 0912-0076-793.
1: And 0915-8311-431. So mga matulutog na ang panahon, pinaka-the best ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.
1: Turbo.
0: Yes. Kag of course, arap man ng Santon Plus Herbal Oil para hindi ka mo panaluto. Panaluto.
2: Liwata, liwata, liwata.
0: Panuhuton.
1: Yes. Oh. Ano ilabalan nyo si Miton?
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sara Mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. The time now is 9:31. Be back with more. Nagabamati ka mo sa XFM, katropa mo.
0: Excited!

0: nami angko na truck pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Balso, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Banda po sa naman siya. Para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, hindi magduwa-duwa, tumarga mo sa Vision X Plus.
1: Ara man ang Samsung Plus Gold, makabulig sa tanan nga na nagasuprayer sa nari-sari nga balatian, mag-Samsung Plus Gold na.
0: Bakal ka mo sa mga Yeswell products sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ma-start na ta!
1: Gani man, oh, tawag na kamo di.
0: Ang una makatawag, may libre nga gums to gums. Ang ginatawag nga, labi sa labi.
1: Correct. Ako niya, ano? Tatlo ka tea.
0: Ha?
1: Oo.
0: Una nga
1: tea. Tang.
0: Kadua nga tea.
1: Two.
0: Ay, katatlo nga tea.
1: Tang.
0: Tang tung tang?
1: Tang to tang. Dila sa dila.
0: Tang to tang gali. XFM call and text line sa mga smart kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Aton pagkasilipon ang mga nagapangliili sa aton nga FB Live. Ay, gabi kay Joanna Barato. Abaratohon si Joanna ba?
1: Gani man.
0: Si Willin Dagudog. Mayang gabi from Uringaw, Kabankalan. Ren Shuko. Good evening, Ronald Mides Andonilia. Okay kaayo. Sana all.
1: And
0: si Sweet Dalin pa. Kasi si Alan Habiliana. Si Charles Ariay. Lain gid man ko nung alindog ni Dolphy, ah.
1: Wow, ah, sa totoo lang, ah.
0: Na nakapurong na sa gani sa bong. Nakalaman ka pa sa iya?
1: Ay, tilawan niya, eh.
0: Ano pag itayan ko matilawan mong burangos niya walang barbasan?
1: Wow.
0: Ihi ka, guro, ay.
1: Amo na ka magsiling tanga. Sige lang, ah, kay maturbulan ta. Masamputan niya ginantanan niya vowels.
0: Line number one, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
2: Nonoy.
0: Taga din si Nonoy?
2: Alahed.
0: Sa?
2: Alahed.
0: Hindi, hindi ni si Nonoy nga taga Villamonte?
2: Hindi. Alahed.
0: Oh, pila na edad mo, Noy?
2: Mga pangay
0: daron. Ang 29. 29? Sa edad mo nga 29, gusto mo pa mabuhi? Ano work ni Nonoy?
2: Drega Construction.
0: Ah, mo gina paborito.
1: Wow.
0: Kabalo-kabala nga ang nickname ni Dolphy, si Nonoy man.
2: Nonoy Dolphy?
0: Oh,
1: tukayo taka.
0: Te, pwede mo na ipahikap sa iya, kay tukayo ay mga kamo.
2: Ano ipahikap ko? Ang kabiliya?
0: Ha? Depende. Kung base may ara ka na bara di kabra, wala problema.
1: Wala kayo na problema sa akon, ah.
0: Biskan pala pa kung piko. Willing ka willing ka magpahikap?
1: Tuod ka.
0: Hindi pwede makumos, sikap lang gid.
2: Ano kumoso niya? Ang utak ng basak?
0: Ang ano?
1: Ang ano?
2: Ang utak ng basak kay ulan man.
1: Oo, sa mo. Antas ang kwan, si Minto.
2: Oo, pwede gid.
0: Mapalahay ka mo dahil nga doa.
1: Amo gid siya.
0: Te, anong gitawag mo sa amon? Ano, ma-loan ka? Ma-cash advance? Anong plasada?
2: Kailangan makaigaw ang cash advance.
0: Pilay cash advance mo kay senda mo sa GCash.
2: Hawaii ko. Hindi na try, ah.
0: Hindi lang. Nakaswildo ka na?
2: Sa Sabado pa ba?
0: Uy, lapit na.
1: Mayinyo ka sa Sabado na.
0: Ano na ang sulduan na yun na? Ng every 5 days? O weekly daw mo na?
2: Weekly.
0: Bawikli. Sa isa kasi man, napila malimpyo mo kung nabaydan mo na ang imong utang sa karinderya, tanan-tanan pila mabilin sa 1 week mo nga salary?
2: Man, nakatoto.
0: Toto? Te gusto mo na masopsopan imo toto?
1: Gusto mo tinluan. Gusto mo tinluan ko tubo mo.
0: Toto ya, toto tubo na. Toto ya.
1: Amo na gani ang toto mo.
0: Taga din gid ikaw, Bacolod kay gid ya, kun may province ka pa wala labot sa Bacolod.
2: Taga ano ko try taga Cadiz.
0: Ah, taga Cadiz. Tinakanubyan na ikaw, Migo Nonoy.
2: Uy, pagani. Troy, mo na kanina. Nag-join niya, Troy.
0: Wala kagit maging pangaliwagan sa una pa.
2: Hindi, no, Loy. Kung nag-asasray, sabong-sabong malang ka na nangitugitan sa imong program, Troy.
0: Ah, bali na. Inganyo ka sa among program nga para ipurso mong imong pagpanguya. Ba mo na? Pero sang wala mo pa ma-discover ang phone pal ni Dolphy kag ni Troy, may gin pangaluyagan ka, wala.
2: Alright. Okay, kamo mo lang, Troy. Do, ay man gana mag-reply. So, kami mo, 5 weeks na sabi ka.
0: Paano mo nakuha ang iyang number? Kay mo ni ang plastada, abi, kung base kung wala ka man naglisensya nga matext ka sa iya, tapos wala gi ka mo nagkita na sa personal. Ano man?
2: Ano kung ako po ay tagin, tagahan niya ko number, nag-isinka ang akon, ako ay tagahan niya, tagahan niya number sa akon.
0: Sa dira... Sa dira pa lang na ano na ang babae, na punaw na si imo, kay ti, pakaisa mo pa yang imo ginsugo, hindi pwede nga ikaw na lang madirekta?
2: Hindi, ang pakaisa ko yung nag-hatag sa akong kanya number.
0: Amo gani, halin pa sa pakaisa mo.
1: Oo.
0: Wala ta kabalo ba sa pakaisa mo, muna to yung textmate nga daan.
2: Ay, ba siguro, wala lang ta kabalo.
0: Eh, wala git ka muna kitanay eh, after pag-text-text nyo nga dua.
2: Wala git.
0: Kanugon, wala ang tigayo ng sex.
1: Gani. Wala ka pa gani, ya katilaw, sige tawag nga gumamela eh, no?
2: Pero basit ko na tingong gana, guro. Basit mo kukuha ko rin ito, masinawan pa ng gumamela.
0: Ba? Sigurado ka nga tilawan mo git base kun ara na maturpe ka naman.
1: Correct.
2: Hindi ah.
0: Diskartidor, diskartihan mo git dapat para di ba ang ginambal gani nila gapati ka man sa ginambal nga pag may tiyaga may
1: nilaga.
0: Wrong.
1: Ano bang gali?
0: Pag may tiyaga may
1: paksyo?
0: Ha?
1: May paksyo?
0: May mabalbalan.
1: Kaya ano gusto mo gumamela git man?
0: Gumamela kon kaktos.
2: Ang kaktos na tayo.
0: Buk na, may sa kaktos mo.
1: Kaktos. Hindi gusto sa balagon.
0: Balagon, hindi ka?
1: Te?
0: Ang arang ano na gani? Ano na gani? Ang pait gani? Nga...
1: Kamunggal.
0: Hindi ka sa kamunggal?
1: Kaya nutong na tayo.
2: Sampalya?
0: Ang pait-pait na wala?
1: Pait na sa mo kamunggal bala?
0: Ha?
2: Sampalya?
0: Oo, muna.
1: Oo. Na balang ginahanot kuno sa aswang?
2: Amanunggal ka.
0: Manunggal gani. Manananggal gani. Ano na pagkita mo sa isa ka babae, Nonoy?
2: Ang suplada kayo, mula na.
1: Wow! Na, bigid na!
0: Ano na pinaka-the best?
1: Oo. Kasi yung kundin nila, labas sa suplada, gabuka-buka.
0: Ah, oh, grabe. Hindi lang kayo buka-buka. Yeah. Bika-bika. Gina. Amo nang pinaka-the best nga ginapangita mo. Riktahan na, isuplada dayon kay nga, ha? Mapabuot-buot ka pa sa mong ginapangita mo. Oya, bula na. May matext mo matawag.
1: Amo,
0: bantay ka, bla. Pag-plug ni sang number mo. Sigurado, gid kami nga matext ka sa amon nga salamat, gid Troy, kag Dolphy, na tigayunan, gid kami. Natigayunan mo, gid ko, sang uyab nga ginapangita ko. No, napangita mo gani?
2: Ano ba? Balita kayo.
0: Na. Pilang edad?
2: 28 to 33.
0: Single ma'am, abi. Okay lang?
2: Pwede ah.
0: De, wala na sila palagyuan sa imo. Kaya eh. May trabaho ka man. May ara ka man pang date-date kung matigayon tani, di ba?
2: Oo.
0: Nisla perdi si imo, ah.
2: Hindi
0: eh. Oo, mula na galing eh. May ara gid yung apart nga mambal na tuod hindi sila perdi sa imo pero kung aton gid timbangon dolp ang dama dihado gid siyang babae
1: nga aman
0: syempre matigan ang siminto kung balasan mo
1: sa bagay
0: pagtigas na iya sapnot man na mo
1: bro mo ginagina sila naton nga ano ya
0: nga
1: total ga construction gid man sa diba
0: oo
1: mapisweet gina yung hose ya
0: aho ah happy sweet na sa.
1: Ano gusto mo noy? Papi sweet tonta.
2: Aba Orlando, so may napapala na gugong daw.
0: Sano ka mapuli? Kay preparahan ta.
2: Sa porto kong puli, sa charter.
0: Sa July 4?
2: Oo.
0: Ba't tama-tama may aragi di Bentol, makaduta dol?
1: Oo, ng
0: charter.
1: Wala labot sila ng Philippine-American Friendship Day man na mo.
0: Amo na ang ano, ang July 4?
1: July 4.
0: Sige ah, basta chip in ta para makajamming ta ha. Nonoy?
2: Oo.
0: Oo.
2: Sige, try.
0: Basta akong friend, hindi mo lang ginipagpabayaan. Kaya hindi amang kanipagpabayaan.
1: Oo.
0: Sigurado ko git masulirap man mo kalimutaw sa iya.
1: Basta promise mo papiswitan mo git ko ha.
0: Na. Kita mo na, kita mo na ang balyena da sa Cadiz.
1: Do mo lang apisuin.
2: Ande na try mo lo pato kon magpa.
0: Hanggang do galupad lang ka kaya on da bala sa ano sa may Cadiz City Hall nga daan.
2: Ah, ambe ko ani ang sa pa nga do lo pa kilo.
1: Ano dum dum sa ko man lang gal nga
0: hawanan ta na da kag amo na da nga aton nga ano. Aton nga shooting scene.
1: O, pwede man. Ibaliktang natawag nila, bala nga, ano?
0: Nga?
1: Na bold.
0: Bold. Sige ah. Sige, number mo, Noy. 09.
2: Ara, ulan tayo. Kusun, Troy.
0: Bo, grabe, ginsugo. Iyan pa ko ba?
1: Mugid.
0: Dumal-mahal sa bayad mo sa akon ba? Ano yung 0966? 0966? Amon eh? 0966-053-6890 Liwat, 0966-053-6890 I-message mo kami kung nakakuha ka kung wala kayo para ka-intra kaliwat ha.
2: Sige, try, salamat.
0: Dali lang, 0966-053-6890 90. May ara na ma-text mo da. Ah, message mo kami ha.
2: Oh, sige, Troy. Salamat, Troy.
0: Oh, halo nga kay ang kalibutan.
1: Marie.
0: Salamat, Migo Nonoy. May gabi sa mga taga-alis Bacolod.
2: Sige, Troy. May gabi man.
0: Ang oras sa XFM, impunto, alas 10 na sa gabi. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanford Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Sanford Vitamin C.
0: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sanford Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanford Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.

0: 23 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Oh! Nagbalik naman siya. Uwi! Opo nyo man si Giyapon Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Bonpal, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang mga YesWell products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, call na XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Rolin Gaurino sa Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Good evening.
1: Wow, mayo ba?
0: Ay, dalawa sa Bacolod, la.
1: Of course.
0: Dahil wala naglain, Bacolod mo, malang Japon. Ha? Dito kong ligad at dalaw.
1: Ka, nakuha mo sa radyo, no?
0: Oo, ti. Manami, maglabay ka sa Bacolod kung hindi, ano, hindi
1: traffic.
0: Hindi peak hour.
1: Nan.
0: Kaya kung maghapon-hapon na, like, butanta 4:30 to 5 o'clock.
1: Isa ganyan, last stress pala.
0: Ang mga pasayero, last stress yung mga nagligoy na iya.
1: Kapag sa baga.
0: Ang mga nagligoy, no? Janela, mayong gabi. Kay Chong Pablo, mayong gabi. Sino naman? Arian. Kabudlay man, iba. Basta Bantolio, ah. Good evening. Shout out sa mga team Bioflight, Felisa, Toto, Darrell, Rodi, Rodel, kag Aldrin, kag sa mga bata ko, Yen, kag Yang, kag Archel. Grabe yung mga pangalan.
1: Gani.
0: Sa mga taga Antique o Osorio 2, good evening. Alin kay Rola May Mateo Osorio, kag Cristal Maria Joy Librado, mayong gabi sa imo.

0: si Lee Fardigno, si Julio Sancho, mayong gab idol Pilangka, the virgin kasi imong antipara.
1: Wow!
0: Virgin ka na. Ka na, muldamol sang linti na.
1: Ay, good virgin pa.
0: Tag 45 lang na. Okay, isa diba nag-ano, matter man ang imong ika-apat nga mata, no?
1: Correct.
0: Nila binagid ko nga may gold-gold tapos may silver dash.
1: Ang ano?
0: Tapos ang iya nga purong-purong sumong daw yan, naka-flag Amerika, hindi.
1: Hindi, uy!
0: Aw, ano na ya?
1: Ha?
0: Iya naka-LGBT nga flag.
1: Yaka Ireland.
0: Ireland! Oh, dayal na ka mo, dayal na ka mo. Bow! Grabe, naginisubong ang nagkakalatabo sa aton nga palibot, dol. Mabog itong tsaktong, ambal mo nga halong kaya ang kalibutan.
1: Mariit.
0: Mariit, nagid katama. Amoy na ang resulta sa social media, ilabinagid sa mga ginikanan, nga wala nila ginaubayan ang ila kabataan kung paano inagamiton sing tarong. Kaya ti, duha man lang na mo, either good or bad ang effect sa social media. Kung ina kung kontrolado ta, so mas dako ang posibilidad nga mapaganhagan naton ang mga makitaan sila sa mga kabataan. Tapos ako mas pabor na lang gid ko nga hindi na lang na pag i-commercialize ang Facebook, pabayaran na lang na sa tanan nga
1: tani?
0: Mag-subscribe bala kay para hindi accessible sa tanan-tanan. Lantawa bla kay ano ho, libre lang tanan, anytime may mobile number ka lang pwede ka naka-sign up and then maka-access ka na dahil sa mga news feed sang mga nanday sinuna dira ang nag-posting sing mga malain.
1: Amo na gani lagi na pagpamati ko sa kay Mami Chika kay
0: James King. Oh.
1: Nga isa man kuno sa mga naga tudlo sa bata ang mga ano bala mga war games na bala sa
0: ang diba? gore na nga ginatawag ang mga gore ano pag ginaganing isa pag gani naman ang Roblox
1: basta mga something ang ano
0: kadamo kay basta hindi ko kaintindi kung ano ina ang pamaagis niya sa mga hampang-hampang na.
1: Kaya hindi bala nga once ka nagahampang kasi na ang isa na da ka karakter, ikaw na da mo.
0: Oo, oh, muna siya. Ikaw so, mabuild siyang imo nga karakter.
1: Yes. Ti, amuna bala daw ginatuluan ng mga kabataan kung paano nga magtiniruhay, maglinaway.
0: Amuna nga mas paborgit ko nga ang mahimo sina sang ano, do diri ko guro ma-open up ang ano, ang North Korea.
1: Nandira.
0: Mas maayo pa na. Kahit ang ila access sa internet, ang government lang gadya ang pwede maka-access. Makakuha ka man tuod sing internet pero may kulukwarta ka sa susyudan.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, hindi tanan nga sites imo nga ma-access. Kung okay. Ano lang i-provide sa government nga accessible for public consumption, amo lang ginang imo nga ma-access.
1: Mm-hmm. Kaya as far as...
0: Kaya kontrolado sang gobyerno. Pwede, nga nahimo sa North Korea na gali nga makontrolar nila ang internet dol. Why is it nga sa aton, hindi pwede?
1: Ka, ano gadya sa aton when it comes to internet, ya ka free gadya kayo.
0: Gani, daw, ano nagid bala daw gintamasaan tagid ang freedom nga ginatawag regarding sa internet consumption naton.
1: Yes.
0: Kaya, siyempre, nag-necessity na sa baladol.
1: Gani.
0: Ang kada household na lang yung subong niya, hindi naging mabuhi nga wala sing internet connection.
1: Correct.
0: Lasan so, ba? Meaning, ang mga kabataan nga may mga gadgets na maka-access kasi sila, makalantaw sa YouTube, maka-Facebook, maka-TikTok. Pwede man na nga magamit na kay para siyempre way man na sing communication sa atong nga mga himata kung sa di man sila ng lupalop sa sining kalibutan.
1: Ano kung ang mga OFWs na ito.
0: Pero dapat tani kontrolon tagin na kung ano lang ang mga sites ang pwede na nga ma-access kay para siya na sa imo. Mag-boardwork ka diri sa phone pal nga programa. Ang permi mo nga gina-open up ang atong PORN.
1: Palapat ka.
0: Kasi mo, okay na niya kasi senior citizen ka na niya. Anything yan, balaan mo na ang ano na ang mga pasikot-sikot. Paano? Ang mga minor, no? Mga minor, ang mga wala pagidya-gidya kamuwang-muwang sa kalibutan, ha? Wala labo to ang 15 years old, ha? nga may buot na gid, okay? Ti mga kabataan ba paras na lantaw sila Peppa Pig. Na ang Peppa Pig educational man tuod pero ang problema sina da ang diksyon naman sang speech naman nga ma-adapt naman sa mga kabataan.
1: Amo na bala nga salita no sa mga YouTube or sa mga ibang pagdala nga access na bilang mabutan sila, mamangkot sila nga, are you 18 years old?
0: Kaya pwede ka malang may yes.
1: Pwede malang na mabutigan sang bata.
0: Dili compute mo ang ano ang year kung saan o ka na tao nga masinanto nga adult ang imong ano imong number.
1: Naamo na.
0: Tapos pwede malang na makakuha ka na ID sa parents mong ipakita-kita mo mo ng itsura kung may ara sing ano sing authentication.
1: No? Gani man?
0: O otog authentication.
1: Ah, otin.
0: Tawag na kamo sa XFM call and text line. Wala na subong mga single ba? Naubos na naguro tanan?
1: Basi.
0: Oo, kay kagabi. May caller kami nga taga Iloilo na tigayo na to ang iauyab nga nakilala sa mong program nga taga Romblon.
1: Mapakasal na to gani ko, no?
0: Mapakasal sila ko, no? Ang kay Alex pa gani ang aton nga broadcast technician sa Iloilo, mayo pa to ko, no, ang comics sang, ano, kay Limitado pa ya ko nung comics ang una ya. Wala na ko, no, nakabot si Dolphy sa comics ko, no, Alex?
1: Sino si Ringo? Hindi, amon niyo, ang iba niya mga ginikanan, sang may comics pa, hindi ko na nila gusto nga magbasa ang ilang kabataan.
0: Subong nga may gadgets na, amo na na subong ang pahipo sa mga kabataan kung mag-tantrum.
1: Correct. Kay, syempre, ang comics ang una, kuwan mo ng Tinagalog. Labi na gibla kung may mga...
0: Ang ako na ginalantaw sa comics ang una ya ang ano gidaya ang banner headlines gidaya front page gidaya ang front page gidaya ang mga ano to ganing ano to ganing ang mga tabloid yan idol sa una
1: ha
0: ano to ngalan sa mga tabloid yung nandumduman mo
1: bandira
0: na, tapos ano pagid
1: ng ano pagin ng isa basta ang ginabasa mo na sa tabloid ka ba lumang ko
0: tabloid namin ito sa una yan dumduman kong pakitbook
1: oh na
0: kay dumduman ko sa una dira kami nagkakuha sa istorya sa pagigugma
1: pero baliktas sa ano sa tabloid
0: sa comics
1: oo. Teka ba, kabal mo ko kung ano ginalantaw mo dyan?
0: Hulo, ay ko na iya galantaw yan.
1: Gabasa eh.
0: Ang amon ginalantawan sa una ni Migo ko, Alex, ang Iloilo ya, bumba to ya amon.
1: Amon na gani. Alex, sugiri pa ko ya. Gabasa ka man sa una sang Serex ay.
0: Nami to sa una ya, sa Sanday Ayamidil, si Aramina.
1: Si Juan, si Sabrina.
0: Si Asunta.
1: Oh, si Katya Santo.
0: Ay, grabe. Shumit-shumit. Lalaki.
1: Sa mga lalaki, si Leandro Baldimor. Ay, shumit. Kaya kayo. Si Leandro, si Edgar Mande.
0: Ba, sa ulo yung mga lalaki ba? Tapos, guntingon mo ang ilang picture. Guntingon mo, di ba, ang ilang picture?
1: Actually, wala ko
0: sa CR.
1: Wala na akong gagunting-gunting. Kasi sa una, di ba, ang sa ano ba, sa centerfold, na mga poster yung ginabutang, di ba?
0: May ara kayo dyan, ginagunting niya, ginabutang mo kayo sa ano ya ding-ding kayo sa
1: kasinig. Ako, on ko na lang ka. Di ba, bibinitis.
0: Gunting yung matapik sa kasilyas.
1: Pati kisa may ginatapikan.
0: Amo na ka, ano na gin bala subong dol? Ka, siot na gin sa aton nga gina hulagan. Sa ano man iman, nga gin pa sugtan man nila nga
1: gani. Sa una ya, di gunting-gunting ka pag gimoon mo album. Subong ya, isa na lang yung kapislet, tsaka ano yung magwa na lang eh, tayo niya ang...
0: Ang amon niya ni Alex, ya, Avon ang amon niya.
1: Ibon-ibon nyo pa. Kaya ako na iya.
0: Dito kami na, dito kami na, dapit iya sa gina-orderan namo ng mga brief sa Ibon niya. Sa brochure kami sa pinakalikod-likod.
1: Nato na ang model sa... ano, sa Nang brangang panty. Nabaya ako na, Alex.
0: Oy, oy, ano? Paano ka nakaroon ka order karon? Dumduman mo si Mambing sa una itong traffic.
1: Oo, ah.
0: Siyempre, may brochure ginag-inatag para orderon mo.
1: Amo na ganit, te.
0: Te? Sala balain na nga may brochure na ginapalantawan para ma-orderan.
1: Ah, ano na sila? Sila nakaduwa sa una ni B-Boy, ho. Nang Bing, may brochure ka nga bago. Mamangkot mo na yan si Nang Bing. Ano pa, on yung nga perfume?
0: Perfume, perfume. Sapatos ako niya.
1: O kung t-shirt. Ikaw mo raga bukas-bukas. Sa brochure ni Nang Bing. Ano na, ay, galit kayo. So, ah! Alaga, two-piece to yung babae. Ya, kudaya.
0: Eh, mga babae pa yung mga ginudra. Ikaw bala, lalaki bala, ginalantaw mo bala.
1: Siyempre eh. Alaga-brief man eh.
0: Ambal ni Helen, no? Mga Rosana Roses, kaya ko notro yun, no?
1: Mga kuwan sa una na...
0: Oh, grabe si Osang.
1: Sinugan ining kadungan ni Osang, ah.
0: Ha?
1: Kanday, ano pa sa una, si Cherry Pie Pikachu, gaamu-amu man na.
0: Ah, kay Osang na kuya nga time niya, ikaw ya, kahit may dadidad na sa akon.
1: Kasi, amu na gani sila nakadungan ni Cherry Pie.
0: Si... Sino to gani man? Si Joyce Jimenez pagid.
1: Si ano pagid? Si...
0: Lalaki mo ya.
1: Ang lalaki?
0: No.
1: Si Kwan eh, si Troy Montero. Eh, di ba? Si... Ang inyong mga lalaki ya, si Aubrey Miles.
0: Sharp-sharp yung mind ba? Troy Montero, gito yan.
1: Eh, si Aubrey Miles, si Maui Taylor. Diba?
0: Biba Hot Babes.
1: Ano pala si Amanda Page?
0: Ha?
1: Si Amanda Page?
0: Ah, wala na ako nakabot yan kay bata. Pakotaw mo ito nga time yan. Amugi na nga time nga kasagsagan nga ano pa ko na ng...
1: Tingnan na dumduman mo si Joyce Jimenez.
0: Di kay teenager na ko ito yan.
1: Kasi naman na nakadugan-dugan ni Amanda Page.
0: those were the days, no?
1: Yes.
0: Nga, kasadya mo lang ito sa una, ha? Diba, Dolph?
1: Correct, iya.
0: Ang tao nga to, mga puros man tanan mga mali pa yun, kaglayo sa sakit.
1: Correct. Kag,
0: ang ilang, ano bala? Ang ilang, ang tawag siya ni Gani, ang ilang pangidaron, labot man sila tag-uchinta, no binta.
1: Gani, man, dasun, sa, wala man tala siya nga pangikay sa taga-uma, nagkag mga bukid-bukid.
0: Oh.
1: Sa una, Gani, iya, gitara man lang to yung ilang
0: kalipayan.
1: Subungin mo, makita mo nga. Kahit siyempre may mga kurinti na ang sa mga far-flungs pagid lang ang
0: mga lugar. Far-flungs area, o. Mm-hmm. Ang sa mga kabukiran, okay na yan, mga gitara-gitara. Mm-hmm. Ikaw yung kahit sa syudad kaya nagdako, ang imo kalingawan to sa una, ang TDK nga tape deck na mag-record-record sa gina-play sa FM station. Right?
1: Right.
0: Amo man na ako. Tapos Walkman. Nagaskan ko sa mga signal.
1: Gusto sa una yan, maka-brick game, brick game ka lang yan.
0: Ay, harap pag itang brick game, pag itood.
1: Sa una, natabunan na sa libro mo.
0: Daw, subong ko lang na-appreciate nga okay ka up doon subong nga gabi.
1: Nga, aman.
0: Kaya damo ka nabalaan sa mga sinanguna, kag na-appreciate ko hindi mga pagkatigula.
1: Sinigyo ko daw. Nga may tugpongin. Pero, to, diyan, na ginatabunan na naman sa libro.
0: Di wala ka man may ginulsulan ang sanguna naton nga mga naagyan.
1: Ha?
0: Nga naabutan man namon nga manog millennials man kami. Wala ka man na ginulsul sa mga sinanguna bala naton nga nandan.
1: Oh, wala.
0: Nga technology.
1: Siyempre,
0: masipay
1: ko ito yung sanguna. Labi na sa mga turntables pa.
0: Ha? Kung sa radyo na iya, o. O galing kay ti, naka-spin ka gid man, turntables.
1: Of course!
0: Amo na galing nga kung mag-ano ka, kapiti-piti, Japanese mo kamot.
1: Kung si Mama Mia pa,
0: no.
1: Amo ka gina yung mag-type ya, middle finger.
0: Alam ako nakaabot sa, nakita ko na turntables, pero ang amon sa itong time, ara na kami tape deck na kami tape deck.
1: Mga MP3 na kamuya.
0: Wala pa tape deck pa.
1: No,
0: mga TDK na lang gina-record record lang gani. Mag-producing commercial, may ara man tape deck nga, 'di ba? A kag B na siya, di ba?
1: Oh, yes.
0: Ang sa B, may dala na record. Mm-mm. Ang sa deck A,
1: blanco pa.
0: Hindi, ang deck A, amo nang imo background music. Ang deck B, amo nang imong record.
1: O, oh, pwede man.
0: So, may microphone naman ang built-in, ang recording. So, dapat, yeah, isa lang gidya kakat para hindi ka mag-utod-utod.
1: Nan.
0: Na dapat straight ang imo hambal para ang background mo kag delivery sang imo nga voice over dire-diretso na. Like subong ya pila mo sulit-suliton, okay na kita mag digital na gyud.
1: Amo pa ginabi sa una sang nagadrama bala, dapat hindi ka gyud mag ano mag-stammer da nga kwan kay labi na ko may background music kay nga pagka ano sila kundi gina-record na siya. Wow, i-kwan pa na siya, i-rewind ka, i-forward mo naman.
0: Oo, oh, kay para lapakan mo naman to ang may sala nga portion.
1: May sala nga portion. Ti ayawan ka pa na pangita.
0: Ti paano na, B, kay hindi na mabalik ang muna nga mga kapanahunan nga ipa-experience sa tani sa mga akong bagong tubo, subong
1: akong
0: bala?
1: Akong tani, supposed to be, wala na nila gindula ang mga amo sila. Kay para bis ka na mga bagong generation, bala, makabaluman.
0: Pero may ara man, ano, advantage ka, disadvantage, di ba? Ang advantage naman sa subong kay ti digital at tanan. So ang aton subong inakuti, maka-multitask na kita sing tarong, kag pindot-pindot na lang kita ya compare before. Nga bisan mangihi ka, hindi ka makapangihi kay base
1: yes,
0: ma-dead air ka.
1: Correct.
0: Diba? So muna ang sanguna nga mga nahidlawan mo, ti galing kay wala man tayo may mahimo kay ti hindi man pwede naton nga ma-rewind ang sanguna kay ti forward na lang kita nga forward mo.
1: Mugdya, eh.
0: Wala na sing rewind bala.
1: Amo na gani sang una no. Ko kamuda ka nagapamati nga mga millennials. Basta gani magtukar ang American Pie kundi gani I just call to say I love you.
0: Oo.
1: Gasulod sa paimawin sa ron sa nagapamati ang DJ.
0: Pilot gidya eh pilot. Ano na ganyan title man? Dahil lang gida.
1: Pilot of the Airwaves.
0: Oh, Pilot of the Airwaves. Siya kayo 7 minutes. Gida, sa
1: kaya mas lawig ang kwan eh. Ang I just call to say I love you. Kay 8 minutes. Gina iya.
0: Oh. So mag-play ka na si Napiho na na. Nga ano ka? CR break ka.
1: Oh, CR break ka to. Eh kung gano'y naka-coffee break ka.
0: So mga parents, hindi kayo magkalipat nga inyo man subaybayan ang
1: mga kabataan.
0: Ang inyong mga kabataan nga nahook na sa mga gadgets kag silip-silipan nyo man kung ano nga mga sites ang ilang nga ginapangsudlan.
1: Oh. Imaginable sa bumbala mga more or less be mga 1 or 2 years old yung mga bata mag-ibi-ibi gani. Awari na.
0: Amo gani.
1: Cellphone dahil niya ta.
0: Amo na gani kapadula sa ilang tantrums ang mga gadgets. Siyempre, kay ikaw nga ginikanan nga masako man para mahipos na lang dahil kag hindi mo gusto malingan. Ako ano man sa hindi, Dol, kung hindi ka katulog, ano ginaubra mo, ha? Kung hindi ka katulog, ano ginaubra mo?
1: Alam, tao ko to yan sa kanila. Ano ka na na, ha? Ganang tao ka na kilala to sa, ano, sang Adam. Mangkot pa tong, siya, ano bala, ha? Siya mo na.
0: 10:44 ang oras sa XFM. Nagpamati ka mo sa phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Troy lang ka.
0: Sige, phone pal! Ang amon nga XFM call and text line sa Smart Gag TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa kami, 10:45. Mayong gabi!

0: Sanfon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanfon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanfon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanfon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea!
0: Mapibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Sanfon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 4 minutes after 11 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited. Ano kaya? Nag-untrak at least naka-1 ko
0: sa doon ka bulan, naka-1 yung mandawa. Palipayon tama ng tigulang. Kaya ito, hindi naman isa magdugay, ha? Ang food pala programa, ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Sandon Vitamin C. Pabasugay mo immune system, pinagi sa pagtumar sang Sandon Vitamin C, kag healthy nga body, Sandon Plus Gold.
1: Kag nadulungan sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Bakala ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May intrapa ka mo, hindi!
1: Amo ka, ni man. Matulog na kami, ya, ha?
0: Sa mga gwardyang 24 hours sila duty, Dolp. Ang iban, buwas pa ni ma-off. Hindi mangid 24 hours, pero sa dapit ng gabi, no? Sa dapit ng gabi, sila ang magbabantay hanggang umaga.
1: Correct.
0: Mabudlay man bala sa akin ka pulaw-pulaw.
1: Oo, ah?
0: Ila binagidsubong damo na bala mga establishment nga naga 24 hours ang ila operation. Amo na ang mga convenience store, ang iban may mga gutuhan, mga palamahawan para sa may mga hangover.
1: Correct.
0: Ang aton nga mga utod nga nagabiyahe sang taxi, ang sa Grab, ang sa Golden Field.
1: Mga ano eh. Uwa, kabalo na ko na. Mga massage parlor.
0: Daw nahipusan sa dayon ba? Siyempre, mga massage parlor. Pag igali, hinahinay lang na ilang monitor. Ang iban, gamit nila ilang mga cellphone.
1: Correct.
0: Naka-headphone na sila. Kaya para hindi sila makasabad sa...
1: Namasahe nila.
0: Sa pag-relax ang ilang mga client. Kaga, para hindi man mabatian kung ano pag gida-iban ng mga tingog nga nga nagagululuwa. Di ba?
1: Ang 24 hours spaghetti, syempre, mga pension house.
0: Sa Japan, Maladol, ang mga tao dito, kabalugid sila ya mag-maintain sang kagahod. Kay diri sa aton, di ba, gasakay ka man sang, ano, nag-commute ka man sa mga public transport.
1: Oo, eh.
0: May matupad kung kaisa nga naka-cellphone, wala gagamit earphone, oh.
1: Nan.
0: Na. Kung sa Japan ka, Dolph, tinong-tinong katama ang ilang public transport. Kaya mismo ang mga nagagamit sang gadgets, most especially ang mga mahiligon sa sunata, may ara sila yung mga wireless nga mga headset.
1: Wow!
0: At least kontrolado nila kung papaskogan nila nga daw, wala gin sila may mabatian, okay lang. Kag hindi ikaw makasabad sa imong upod nga pasahero.
1: Yes.
0: Lain diriya sa aton niya, kaya magsakay ka sang jeep, masakay ka sing bus, bow. May ara kaya iban niya yung nga daw, wala ilang iya pakialam. Wow. Nga makalantaw sa iya na nga ano, sa iya nga social media. Arab lang mga reels na kaga mga kaladlawan. Tunog-tunog pa ng kadlaw, Dol.
1: May arab lang gani, iban nga, hindi lang makol. May makol sila o kung sila ang man ang makol.
0: Oh.
1: Ba, ang tingog nila. Yan, kapot lang.
0: Pwede mo lang na, hello, mayong gani? Morning, ma'am. Ay, okay, ma'am. Oo.
1: Pati yun pa
0: yan. May iba. Hello. Naka-loudspeaker pa na.
1: Yan, eh.
0: Para sa manawag sa aton karon kay naka-loudspeaker pa na. Paano na sila ma-edukar nga dapat, tani? Bala nga maplastar nyo man. Nga hindi ka mo makasabad sa inyong tupad kung mag... sakay ka mo sa mga public transport. Dapat kamuya nga mga... nagagalalamit sang inyong mga cellphone o kung na mga gadgets, most especially kung daw hindi, siyempre, patuduan mo ginang volume sina kay tungod nga, damo tao din hindi kakabati sa kinamatian mo, bakal ka mo headset nga wireless.
1: Oo, ah.
0: Para hindi ka mo makasabad sa pagpahuway sang pasahero nga nagapiyong-piyong panada. Gulpi lang yan, may makadlaw ya sa ilang nga cellphone kay nagalantaw sila gali sa mga vlogger nga mga wala pulos.
1: Ako na ko sa inyo. Lantaw ka muna, bold ka kayo. Ay, mahipos, kinatanan. Totoo, kinaya.
0: Sa una, kinaproblemahan talaga kung sino makautot sa sulod bus. Sabong damo na gidya.
1: Correct.
0: May mangutot. May araman iban nga makalantaw sa ilang nga cellphone daw wala sila yapasunaid nga may tupad sila dol.
1: Oo eh. Na. Ang kainitan ko pag inabala, labi na gid sa mga ano pa lang sini sa mga
0: jeep mo pala.
1: Nang mga babae bala nga hindi tanan ha. Nang mga buhok ni man bala, eh, kimpit-kimpit. Ay, wala kang kumlagan na magkaon sa ano,
0: sang ilang sa buhok. Sa babae. Mm-mm. Pero kung laki nga buhok,
1: isang kulong pa. Hindi ah, kaya kisa balaga ka to sa imo kuya, kasakit man mo.
0: Okay lang na iya, kung may ara sila iya upod nga nag-hakos-hakos sa ila kung nagasakay sila sa jeep. Kay ti ila na ya boyfriend ya masalo sang ila nga buhok. Pero kung ikaw naman nga babae kag maano mo bala maplastar mo man ang imo kaugalingon, kinanglan mo ginaya i-clip imo buhok para di magpalit-palit. Mo pa nang adaan nga wala man ka muga pang conditioner, ikta nyo man lang na sabon safeguard inyo buhok. Inyo pa na i-wave-wave da sa
1: correct iya.
0: Wala ka pang conditioner.
1: Mayo ko pa rin sa kamon nga ano kay nga driver kay
0: nga
1: sampi pati PH siya ginasyampo. Mano ka da
0: di ba na pasunaid man kamo bala bawsa biskan ano tani ka idukar sa ato ng mga kauturan. Hindi gadya ya mag workout Japon kung wala kita disiplina sa aton kaugalingon. Ang disiplina magaling gadya sa aton nya nga kaugalingon.
1: Dapat lang
0: nga dapat ya mangira-kira man kita kung ano ang maayo kag hindi maayo nga buluhaton.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Kagday.
0: May lang wala nagbabayad dol.
1: Ha?
0: Nagbabayad ka guru mo ka man nakabigalan.
1: Kagday, paliog lang ha sa mga babae para ni sa inyo. Magwa na kamugan siya. Sa inyo balay, siguraduhon yung tapos na kamo pang make-up, pang ano. Bawari, iba niya nga
0: nyara pa sa salakyan.
1: Ano, sa salakyan niya, lasigi pangurit sa jutay man niya, delikadisa sa inyo nga mga kaulig. Kaugalingon
0: galing kay Doka, komo naman lang nagaling doon. Pila binagi kong gadalian, ay bala, fast pacing na tasubong mo.
1: Kung sa bagay.
0: Pero mas kinanglan gadyan na ma-preparar ka sa imo nga time prior sa imo nga jump off nga ma-reglar mo na tanan ang imo nga ano nga ang imo nga lawas sa gugulingon.
1: Kaya sa totoo lang bala ng jutay man nga etiketa wala nga tawag.
0: Oo.
1: Na,
0: ano na ang bal mo iti?
1: Etiket. Etiket.
0: 5, 6, 7, 8, 9. Kulang man yan number man. May dial ko ah. May maintra. Dial ang guys ah. Kita madial sa ilan. 992 728. Dial ang git. Dial ang natabunan ha. Wala gali iya na. Wala iya natabunan. Gin-delete niya iya nga comment. Hindi lang sa magpatawag.
1: Naman.
0: But siya. O, dial ka mo. Ang globe ko, 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431.
1: Sa smart naman niya, 0912-0076-793.
0: Premium D3 Coffee Mix sa may mga diabetes. Hindi ka mo magkalipat. Amo na ang perfect para sa inyo nga. Habit every morning kay para masagamsaman yung manjapon ang kape pero healthy na ya no Dol?
1: Yes
0: sakto man Dol?
1: Kag of course ang Santon Plus Herbal Soup ang nagbakuwa sa inyong mga punggod alap up kag syempre body odor
0: ang sa imo ilong nga wala pa na yan nakuha yaw
1: ha? Kuwana na iya, tatako na iya.
0: Ah, hindi na iya punggod?
1: Hindi na siya punggod.
0: Ano na sa?
1: Daputi mo na ako nung
0: wala mo na sa gano? Wala mo na sa gataas kung kapamutig ka?
1: Ha?
0: Wala mo na gataas
1: kung kapamutig? Pag-dumdum sa akong si Pinocchio. Si Juan Kuya. Si Tinkerbell.
0: Pero natawa mo lang agad ako. Di Pinocchio, hindi ah.
1: Ang bahala.
0: Natawa mo lang mga picture mo sa una. Anong taga-tuwi? Kaya ito si Luilo, gani of the night, gani 2012, I think. 2013. Wala pa na, hindi pa na siya klaro. Oo. Ti sa kadugay, pila ka naguro ka beses sa pamuti, gamo nang gadako ang gadako.
1: Sa pang ano na iya?
0: Sa pang ungad?
1: Pang simot, anay.
0: Mayong gabi sa kay Carlo Sita Federizo Mick and Brian Holosino. Ah, grabe si Sweet Dali, no? Ginababara niya kita sa last 12, no?
1: Mm-hmm.
0: Si Rosalie Villarama. Kaga, ikaw naman da, ang imo da ang ginagreet na sa imong FB Live, may galantaw ba man?
1: Ah, wala na ko nag-live.
0: Ah, wala ka na nag-live? Kaya wala na may galantaw?
1: Isa ka bilog mo live.
0: Eh? Oh, tawag ka mo ha, 0915-831-1431. Si Neil Candido, aton suki nga listener sa Antique, nang hindi lang siya ko na magtawag, kaya iti okay naman to, nakatawag naman to si, ano to, si Farah?
1: Farah.
0: Si Farah, giman? Mm-hmm. Fira? Faita?
1: Faita? Fights na yun, ha?
0: Kapalang nice lang ko no Japan until now.
1: Yeah.
0: So, we are happy sa inyong aduang kapadayon ang inyong pagpalanggaan. Yan mo man ang pinaka-importante samtang kita nagkakabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton nga pagpalangga sa kada isa-isa, padayon na nyo lang. Kung may ikaduha, hindi lang magpadakop.
1: Amo nga.
0: Hindi lang magpadakop, ha? Kaya para hindi man ka mo mabalda sa katabtaba, no? Kaga ang Santon and XFM libu-libong pa-premium katasig lang dyan sa mga inadlaw dolp, no? Bali, Martes sa Subong. So, every Friday, gapadao kita worth 3,000 pesos sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premium. Paano bala mag-intra ang mga kwarta sing 3,000 pesos every Friday? All you have to do, bakal ka mo Yes Sold Products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for men kag lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Ang mapilian nyo da nga mga Yes 12 products, isa na ina ka raffle entry kag every week you can win 3,000 pesos. All you have to do isulod nyo na siya sa white envelope with your complete name, address, contact number kag pirmahan nyo kag ihulog nyo inyong mga entry sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros Island Region kag sa Panay Island kag sa Grand Drone nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000 pesos, 20,000, 10,000 pesos kag pulo tanan ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So what are you waiting for?
1: Oh, intra na ka mo.
0: Intra na. Kag bakala sa mga Yes 12 products nga available sa tanan ng mga butika malapit sa inyong lugar. Kag kung may backlog gima ka mo sa Mercury, mga dlagko, wala nga mga drugstores, hindi man ka magkalipat nga lulayhon ninyo man ang Yes 12 products nga para sa inyo nga ikayong lawa.
1: Nah.
0: It's 17 minutes after 11 o'clock. We'll be right back with more right here on XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika,
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kitbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.

0: 11:35. Nagapamati ka mo sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Sa XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: Te! Why gid tada? Sa mga nagka-birthday gali, no? Subong. Sigurado, kagin mm. mga San Juan Buas Dol.
1: San Juan Buas, ah?
0: Ilang taon ko, debe, kung tuod yung mga ginambal mo.
1: Yeah, ano gusto mo? Akong basya sa imo.
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: San Juan. San Juan. Pagsala ka gani.
1: San Juan bala?
0: Hindi ka mag-upod sa ako na sa Bernesa.
1: Okay, ah.
0: Dahil lang yun, San Juan. Anong ganito tawag sila gani, man?
1: Feast of San Juan.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Ah, sige. Manda ka, dahil lang yun, ah. The Feast of San Juan, St. John the Baptist, is celebrated annually in the Philippines on June.
1: Hindi pa na magbasahon. Do, ikaw pa yan nakatingin sa San Juan, Manila.
0: On June 24 yun, man. Most famously observed in San Juan City, Metro Manila. Yeah. It features the Wata-Wata or Basaan Festival, where locals and tourists douse each other with water using pails, hoses, and even fire trucks to symbolize baptism and blessings.
1: Yeah. Sa ano ya eh, sa San Juan, Manila.
0: Sa ano, piyesta na nila. Pero sa, bilog na yung Pilipinas, ginaselebrar na.
1: Oh, kung sa bagay.
0: Including sa aton.
1: Pero ang sa Bacolod, dyan dito man sa may San Juan Street.
0: Ah, San Juan Street, Bacolod City, no? Yeah, so, hindi man lang sa mga bisan diri sa aton bala, hambal mo, ti mabasyahan na kita galiya buwas.
1: Ate sige.
0: Wala lang aki gaya magsulod mag time in ha buwas ha.
1: Ambot sila ya.
0: Hindi lang magahod basta ilipat sila.
1: Correct.
0: Hoy naman sila namati, di ba?
1: Correct.
0: Kaya... Sikat na lang sila kung mangutos sila.
1: Oo, aha.
0: Puli, kita mapuli sa ila eh, no?
1: No, correct.
0: Nga mangutos ka, huwag kakabalong San Juan Subong.
1: Subong na...
0: Tapos, kumabasa ka, aki-aki ka.
1: Gani, napangabay sa lang ha, sa liwat, ang magbasya-basya blabwas. Hindi na pagbasya ay makadto sa ubra kag mga estudyante.
0: Hindi, kumajuti buwas siya. Kumajuti.
1: Daya.
0: Masaka na lang ko doon yung buwas siya, mga 8:30 na lang sa gabi.
1: Bato.
0: Nga rin ako. Hindi ko din magkanto
1: yan.
0: Wala ko mo doon yan. Hindi ko yung magpabasa yan.
1: Ang mugid siya.
0: Basa naman itong adaan. Alam nga nang pabasa pagid ko. Laputsak na yan.
1: Ha?
0: Laputsak yan akong magbinasa na yan.
1: Oo, ate. Ako ganun ka. Basa-basa.
0: Thank you so much sa mga tech on duty, on standby sa Tanang XFM Radio Station. Salamat sa inyo tanan, mga katropa. Pa. Kag sa mga station managers ang Tanang XFM sa Negros sa Panay Island. Sa ngalan sa amin CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time. Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting. XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbiyoso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape, gadu kang pagkadebiyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahulog.

0: Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
2: X.

0: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit, pat siyag kugit na relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. So bagit kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Excellent.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit diri yo.
6: Ay, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Magbibigay sa mga butika.
5: XFM.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting!
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
6: Get ready, Cebu.
7: The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
6: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free beds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
6: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
7: Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Patropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupan, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga mga byan, mayang aga Western Visayas, mayang aga Pilipinas, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Isa ka oras kag tunga nga pagpalayag naton sa kahanginan. Dalang nagapangunan nga mga exciting nga balita, exciting information kag nagapangunan nga balita lokal nasyonal. Mga balita nga mabasaan ninyo sa mga pamantalaan nasyonal kag lokal karon nga adlaw, pirma batianan ninyo. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo on FM band ha. Sa mga monitor nyo bala, sa mga transistor radio ninyo, kag sa mga salakyan ninyo, 100.7. Ini ang isa sa mga waragwagan sang XFM Philippines sa 53 tanan ka mga waragwagan nationwide. Sa dalom sang pagdumala sang Y2H Broadcasting Network, East to Health Incorporated. Producers ang tanan ng mga Santon Products. Nga sarang ninyo mabakal sa mga nagapangunan ng mga drug stores nationwide. Subong adlaw, fetsa 24 kita, adlaw nga Miyerkules. Ang tanan ng mga banwa, nga ang ila mahal nga patron amo si San Juan de Bautista, nagihiwat sing ilang nga kapistahan subong. When in fact, damo nagkalamatay kagabi katropang Alex. Manok pato kag mga baboy. Ga padulong kita sa dalan o sa gawsoy kita sa dalan. Padulong sa aton nga puluyan, batian mo nagiiniwik. Dito sa San Juan subong, grabe. Diri sa siyudad sang Iloilo, San Juan, isa sa mga barangay sang siyudad nga magahiwat sang ilang kaadlawan o kung sa ilang piyesta subong adlaw. Banwa sang Sara, mahiwat man sang fiesta nila subong, no? Ano pa? Banate. No? Katropang Alex Banate, no? Sara, Banate, wala pa di sa Dingle, Iloilo. Ah, damo nga mga banwa. Badyangan subong? Sigurado ka? Basika tutatus klala, tabla kagwayaw. Medyo maula nun sa buong aton nga panahon, madanlog ang karsada, halong kita, mga abyan, ang aton nga mga motorista, ang mga single riders ta, no? Kay tamaan gid ka, danlog sa ang karsada. Hindi man gid mabaskog ang ulan subong, medyo maninit ang pagtulo sang ulan, pero dugay-dugay lang, nagpabasa-basa sang dalan. Abyan, pasiplata naton anay ang mga nagkalanabo sa aton nga kasaysayan. Dahil kita dito sa ating palatuntunan, naniniwala tayo na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Ang June 24, isa ka malahalon nga pitsa para sa aton nga Philippine history. Kaya mo inimabyan ang pagpundar. Pag-establish ang City of Manila sa tung 1571 sang Spanish conquistador nga si Miguel Lopez de Legazpi. Sa pihak na bahin, amo man ini mga katrupa ang makabig naton nga ang June 24 mo naman ang adlaw kon fitsa nga gin-create ang Araw ng Maynila. June 24 was officially designated as an annual city foundation holiday. Eventually, mabiyan dito sa Manila. Ginatawag man nga Manila Day. Siyempre, ang mga cultural and religious events. Amo ni Feast of St. John the Baptist. Ang Hunyo 24, amo ang traditional nga kapistahan ni St. John the Baptist. Ang mahal nga patron sang madamo nga mga probinsya, madamo nga mga kabanwahanan kag mga barangay diri sa Pilipinas. Di amo na ang common katropang Alex nga mga festival amo ning basaan blah, no? Ining sabyahanay sang tubig. Okay man na kun mga limpyo ba lang tubig ang ginasabya. Damo na nga mga banwa nga nagahiwa sing ila fiesta June 24 may mga festival katulad sang basa-basa ay di basa-basa basaan. Sa piyak na bahin, i-check na ito nanay ang pinakaulihing sitwasyon sang panahon kay nagahana na nga magwa ining si Bagyo Francisco. No? Si Bagyo Francisco bla? Baskog man to na classify man niya ito nga super typhoon pero mayo lang kay wala inimabian mag landfall sa Pilipinas. Pero may isa naman ka ano ka low pressure area nga na si Plata ng Pag-asa kundi nagapagwa na si super typhoon Francisco nga may international name nga Mikhala, no? Nagapagwa na hana na nga magwa kay ambal sa Pag-asa sa Bernes ko na magwa eh. So nagahana na ni magwa kay Hinay man ang dalaga ng travel time niya eh, no? Basta mga mabaskog nga bagyo, basta baskog ang iyang pagmadlos, mga mahinay na ang travel time niya, no? Ining kun maagyan niya kabala manghalit gid siya nay, no? Kay ilang nga travel time siya na usually mga 15 kilometers per hour. Ti antes niya kabiyaan waswasan niya kanay. Pero ang mga mahinay hindi mabaskog nga mabagyo daw dasig ang travel time nila. Pero may nagasunod pang low pressure area eh, no? Amo ining si Higos ginamonitor maabyan sang Pag-asa nga ara pa ini subong sa Guwa sang par ukon sa Philippine Area of Responsibility. Daora pa niya sa Guam. Nagahangaw-hangaw pa to siya. Galagaw-lagaw pa sa Guam si ano si Bagyo Higos. Higos international name niya pa lang ni. Oo. Kung magkasulod sa aton di sa par, anong ngala niya? Hipos. A B C D E F. Ano masulod sa F? G. Balantan lang galing na kung mabunyaga na pagsulod sa Pilipinas eh. Oras mga abyan sa ato kapag pangalaga, 17 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga, ang ining abahin ang ginadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based na vitamin C. Katulad sining nagalain ng panahon, nagakambyo-kambyo, nagatupa ang ulan, kung kaysa wala man. Uso, subong ang sipon trangkaso, hilanat sa mga kabataan. May klase pangadaan, agud nga maproteksyonan nato ng aton kabataan, aga pa, dapat patumarunilo sila sang Santon Plus o kung Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ha? Basaming kabataan, subong, aga pa nagamata, para malikaw kita sa trangkaso, Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Paim na ninyo sila. Bisan wala pa makapamahaw, magkakaon, hindi maghilab ang sulok-sulok nila. Kay protektado sila sang Santon Vitamin C. Mga amigo ta, sa mga taxi patrollers naton, halong kamo. Ining mga abyan ta lang nag-feed sa aton sa mga informasyon. Ngayong aga man, sa mga amigo ta, mga katrupa naton ng mga Jaguar, ng mga security guards, 24 hours, may tatlo ni sila ka-shifting. Ang ilagi ng branch niti, dapat may security guard gid. Good morning sa Kairi, Nante, Itchanova. Taga pa-shoutout lang sa mga taga Rumagayray, San Enrique, Iloilo, kay Uting from Katrupang, Rinante, Echanova, Maria Crispo, good morning. Merkulis, subong, kumusta na si Cap? Si Cap na Noel Groy. Okay na to, yato. Mayang aga na kay Cap, ah. Mapisa ni si Cap eh. Ang mga recipient sa mga senior citizen ng mga ayuda, mga AX, mga nami ni sikap abtik ni magatag sa mga beneficiaryo sa mga nagkalain-lain nga financial assistance ng gobyerno. Maabiyan din sa syudad sang Iloilo, na alarm mga aton nga syudad sang Iloilo pagkaligad sang natabo nga trahedya dito sa Tacloban City. Ining deadly shooting incident sa sulod mismo sang public school sa Tacloban City san nagligad nga Lunes nga adlaw. Sa sininga kang tanan mga katrupa, ha? Ang aton nga Mayor Raisa Treñas nagmando sang immediate nga pagpabakod, hinali nga pagpabakod sang mga security measures sa tanan nga mga public schools diri sa siyudad sang Iloilo. Kaya ara na sa jurisdiction nila eh. High school man o elementary level, ang mga public schools ginapa tigayon ang isa ka mabakod nga security measure mga byan. Agud hindi matabo sa aton siyudad ang ining isa ka masubo nga natabo dito sa Tacloban City, nga tatlo ang konfirmado nga nagkalamatay. May nagkalasamaran nga more or less anong pa o subragan eh ka mga estudyante. Siring ni Mayor Raisa Treñas, I have directed the Schools Division of Iloilo City in coordination with the ICPO and concerned offices to further strengthen and double security measures in all schools in the city. Hindi kita magulat na may matabo antes kita maghulag. Amoy ni Mabian ang mando ni Mayor Raisa Treñas. Kaya man mga abyan, ang problema subong sang aton nga sosyudad, bangod Mabian ining mga kabataan nga kulang na sa disiplina, kagkulang sa family bonding, kulang ang family time. Amoy ina Mabian nga iban. Mangin biktima sang bullying, mangin biktima sang gang-gang-gang, kagkulang ang counseling, kag-guidance sa mga nga ginikanan. Sa mga eskwelahan naman niya, isa kadako nga palamang kutanon subong, no? Nga ginapangusisa subong sa aton nga mga otoridad dito, paano nakasulod ang armas? May kulang siguro sa security measures sa eskwelahan, base wala bala security guard, no? Ang problema, paano nakasulod din ang mga armas? Hindi bala masami sa kinaandan gani? Bisan na public school gani, hindi bala may security guard na sa gate? Hindi bala katropangalis, hindi bala naka-observe ka ba siya na, no? Ang gate may security guard. Ang serbisyo sang security guard, yung kaysa nag-initiate pagkana isang traffic na eh. But basically, ang trabaho mga abyan sang security guard, amo ang pag-check sang mga kabataan, base bala may dala nga patalom, no? May dala nga kun anano da nga armas. Paano nakasulod? Isa ini mabyan sa mga ginatun-an subong sa mga school administrators, either private o public high school kag college, ang istrikto nga pagpatuman sang pagpahamtang sa mga CCTV camera. Kag ang hugot nga pagpatuman sang mga security measures dugang pahamtang sa mga security guards sa tanan nga mga entry points sa mga eskwelahan. Importante ini mabyan kay kahibalo ka mo subong, hindi lang ni mga abyan abe gani natun sa Amerika lang o kun sa mga western countries lang nagauso bala ang ining school shooting di diri sa Pilipinas nga amat-amat no kag ang kalabanan bala sini ka tropang Alex mga abyan nga mga suspitsado daw may mga ginaintrahan nga gang no. May istorya gani sini sa ginasuksok bala ni sang isa ka suspitsado ni sa Tacloban shooting ni San Jose College ni San Jose National High School. Ang iya bala nga t-shirt na FKMD may meaning gali na. Do amo man ang ginasuksok sa mga suspect sa mga estudyante sa pila ka mga shooting incident sa eskwelahan sa abroad. Oh, bigin may items na may content sa nang himo nga daw nagaangot bala. Base nag-branch out ning mga ano nila, base online membership ni Blasanggang, FKMD ni. Ang t-shirt na nasuksok sa isa ka suspect na. Dali lang may correction kita. Ano tong ngalan sang ano? Ang ngalan sang bagyo kung magsulod diri sa aton sa par, si Gardo. Oh, si Gardo. International name niya mga Benzi Higos. Ang local name niya si Gardo. Ina ko makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Wala pa man ah. Amo ina ang resulta sang ulan-ulan subong. Now, damo-damo subong nagapanawagan, no? Nga imbestigaran ang eskwelahan nga ginuntaran mabiyan sang trahedya ining school shooting dito sa Tacloban City. Pila ka mga gina-raise nga mga palamangkutanon subong mabiyan, no? Amo ang pagpanag-iya o sang armas. Responsible gun ownership. Araw, nakita sa screen tao ining mga suspect ni sang gun shooting ni. Pareho man ning t-shirt sang suspect ni nga daw abno ni KM ano ni KM FDM. Oh, daw international na guro ni nga ganggang ni nga pinaagi sa online blog, pwede ka makamimbro. Kagi napalapta nila ang ilang mga pagsulundan, kagi napagpati daw base kulto na ni. Tiyan mo na mabiyan iban nga mga kabataan magasulod sa gang bagod mabiyan sang influensya sang social media, no? Kebal kamo ang existence ng social media. Grabe magkaon ang aton nga connection sa social media. Grabe magkaon sang oras ta, no? Ang kabataan sumbong may sariling mundo na sila. Kulang na ang family bonding, kulang na ang family time, kulang na mga binamatinion nga nagadungan kita sa pagkaon. May sariling mundo na sila. Kung may problema, hindi na sila makadirekta approach sa ginikanan. Kaya wala na tiyempo. Hindi man makadirekta approach sa ila sining mga abyan kay online counseling, no? Now, sa UK,

ginatutukan sa bungsang mga otoridad amo ang responsible gun ownership, no? Paano una pamangkot paano nakauyat sang 9mm caliber 9mm Glock nga pistola ang isa sa mga suspects kag 38 caliber revolver, ah, mga minors ini sila. Paano kag ano ang mga senaryo nga ang ining mga teenagers nga ini mabyan nakabitbit sang armas, no? Kag nagsulod sa eskwelahan nga wala sing kanunano nga mga sablag, ano niman may tuyo gid man sila ni nga mamatay, ginplano gid man nila ini, no? Kaya kung ginplano nila gid man ini mabyan bisan 15 years old ka and one day kun may plano kagid man imo mamatay, do liable ka man gyapon mo, do criminal liable ka man gyapon si dalma sang Juvenile Justice Act sang Pilipinas bala. Oh. Now, grabe ni. Hindi ni basta-basta katrupang Alex sa Paltika. Urig ni sila. 38 caliber revolver, 9mm pistol. No? Ang ini nga mga firearms mga ben, amo ni mga pamangkot subong. Ang ini nga mga armas mga ben kuntani sa idalom ini sang istrikto nga pagkontrol kung sinuman ang lehitimo nga tag-iyas ini. Oh. Ang ini nga mga armas should be under strict control sang kung sinuman nga nakarehistro nga pangalan. Hindi ni sila yahampangan. Ah. Kag hindi ini sila makabig nga mga household items nga bisan sa diin mo lang ibutang nga malapot sang mga kabataan. Hindi niya luwag, hindi niya pinggan, hindi niya husay, hindi niya silig nga makita mo lang sa sulod sang balay. Isa ini mabyan kadelikado nga gamit nga hindi dapat makita sang mga kabataan o hindi dapat malabot sang mga kabataan. May negligence diri sa bahin sang gun owner. Ha? Irresponsible nga klase sang gun owner. Ha? Ang ginikanan eh, nga napaslawan sa pag-secure sa sining deadly weapon kung sa diin mo man inataguon sa aparador mo, sa baol. Ha? Bangod sang sining failure o kukpaltahan sang mga ginikanan, ang ining mga kabataan nagutas sang tatlo kakabuhi sa among nga bultuan kag nagpilas pa sang iban nga mga estudyante. Ang isa sa mga ginikanan nagapanawagan, no, ang Iloy sang isa sa mga biktima mabyan daw tama ning iyang panawagan kag panindugan nga ga demand, no, sang accountability sang gun owner, no, kun ang firearms nga ini mabyan kun na properly secured lang ini kag natago lang ini, wala kuntani sang natabo nga trahedya dito sa Tacloban City. Mga abyan, lesson learned natin sini sa mga nagauyat sang ilang mga armasubong, either lisensyado man o kundi lisensyado, hindi nyo na pag-ipasayang-sayang, hindi nyo na pagpakita-kita sa mga kabataan, no? Kay base matultulan sa mga kabataan, mga abyan, kagimuon nyo man ini, no? Bangod sang tapalan nga ginahimo nilang rason nga hindi kami ya pwede mapriso kay mga minor di edad kami, no? Dapat ang Tacloban City Police sini mabyan na maotoridad dito ma-re-examine bala, no, kung paano ang ini nga mga firearms na tago kung bala properly secured ini, ilabinigin mabyan nga ang mga kabataan subong medyo agresibo kung anong makita nila nga mga gamit sa mga ginikanan ginasunod man nila. Dapat may mga pag-usisa ni sa ginikanan, isang daan poliswoman ang nanay sang isa sa mga suspects. Pasakaan sang ano eh, administratibo nga kaso kag ipatuman ang mga corresponding penalties para mga eleksyon ni sa pila ka mga either araman sa serbisyong ginikanan nila o kun mga sibilyan. Kaya balok ka mo mga kaabyanan, ang pagpanag-ihas ang armas, hindi man lang ina kinamatarong, nag-upo dira ang serious nga responsibilidad, no?

0: ang amo na ganing antes ka makakuha sang sina nga mga lisensya kag iban pa nga mga requisitos to possess a firearm, may mga examination pa na eh, no? Damo-damo pa nang mga requisitos. So ini mabyan ginatutukan sa atong mga otoridad kag ara na sa kustodiya sang mga pulis ining duha ka mga suspect. Ang atong lamang sinidre nga ginapanawagan ta ang mga school administrators, ang mga supervisors, ang management sa mga naglain-lain nga mga eskulahan, no? Halin sa elementary, high school, pa college, no? Nga hugton gid ang pagpatuman sa mga security measures. Equip dapat sa mga CCTV ang tanan nga mga entry points, ang tanan nga mga exit points sa mga eskulahan. Dugang hire sa mga security guard kay tinagadamo man ang student population. Dapat lang dugangan ang security guards entry points kag mga exit points ang mga eskwelahan. Sabi nyo may mga violation man di ang eskwelahan mo, no? Kung tuturon gid kiti, dapat ang mga kabataan yan ni under sa ilang custody should be safe. Kag-ara sa ila control ang safety sa mga kabataan yan ni. Pero lesson learned gapo niya, no? Muning na tabo sa Tacloban mga byan, pero daw nag-amat-amat latun bala. Nag-una man lang ni sa mga western countries mo, sa mga developed countries bala. Ngayon mga nag-engage sa mga school shooting, mga kabataan. Tiyan mo na, aga na gana nyo mga kabataan nyo nga ma-engage sa mga social media. Kay kadako mga byan. Ngahalit ang pagbabad sa social media. Oh, grabe ka, very strong influence. Okay lang na kung good influence, pero kung bad influence, tapos kita na. Exciting Pilipinas! Ang United Kingdom nag-ban sa mga 15 years below nga kabataan sa paggamit sang social media. Kamo, diri sa Pilipinas, luyag man bala ninyo, nga iban ang mga minor de edad natin sa paggamit sang social media? O kung i-regulate lang? Damo, guro mapiyag-it, no? Pero mga byan, it is a matter of a political will. Depende na. No? Ibalik tabla itong sinang una, balang wala man uso social media, maayo man, tawhay man, no? May cellphone ka man sa una, pero keypad lang, text-text lang. Subong mga byan, halos tanan na lang vlogger, halos tanan na lang content creator. Pinakauli yung subong si kuya, ang bato, napulpog niya sa ulo niya, na-prove niya nga mabuka. Ang butong, ginapulpog niya sa ulo niya, kay kuno tiga sa ulo, may ara man nga lahin nga lubi, pulpog sa ulo ya. Gaduga man ang ano eh, ang butong kag ang lahin nga lubi, pulpog sa ulo ya. Pero dugay-dugay, may nakita ko itong comments lang niya tayo. Okay na na, tama na na, na-prove mo na nga tiga ka ulo, pero hindi na paghulaton nga magkalong ang utok sa ulo mo. Bisan na, ano na lang, basta mag-content creator. Mabiyan sa pagbalikta ha, mga balita lokal kag nasyonal, mga balita nga mabasa ninyo sa mga local dailies. Inyo na mapatian din sa atong kapagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas at 34 minutes after 4 o'clock ang hininga bahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan naman yung pinakamanamit nga kape nga tilawan ko sa bilog nga kabuhi kay nga ha. May moringa, may mangustin, may soya powder pa. Ang soya powder nagapananam sang sabor sang kape naton. Wala inisang kalamay. Stevia, natural nga sweetener ang gingamit sini. Ang mga may diabetes, mahimo gid maka inom sang Santon Plus Coffee Mix. Wala man inisang caffeine. Katulad sa mga regular nga kape, nga sige-sige mo inom sang regular nga kape, nagataas ang acid level, nagahapdi ang sulok-sulok. Sa mga nagaminopause, amo na ni imno ninyo sa mga kababainhan. Ining nag-sufrir sang insomnia, may mga hormonal imbalances ang mga nagaminopause. Paim na ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix antes matulog para nga makaangkon sila sang bastanting sleeping hours. Maka-recharge bala. Kaya kung bastanting imong sleeping hours, nami na pamatag mo pagkaaga, daw bag-o ka lang bla charge out. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo sang Yes to Health Incorporated, babakal sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Mga katrupa, sa pagbalikta, dugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal, pagkaligad lamang sang mga importante naton nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maka-allage na ko!
18: XFM. Patro!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ining bayan ay nadulong sa inyo sa premium D3. Ining nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas with vitamin D3. Ang premium D3, mga abyan, may malunggay oil, may virgin coconut oil na putos sa mahumok ka kapsula. Madasig ang pag-absorb sa aton nga lawas. Dasig ang efekto. Ang premium D3, mga abyan, may moringa, may monocaprine, kag may ara man ini mga byan nga sintujes ka anti-oxidant nga amo ang nagapugong sang pagkurinot, pagkuris-kuris, kag pagyukot-yukot sang aton nga panit. Kang vitamin D3 amo ning bitamina nga makuha naton nagikan sa silak sang adlaw. Anti-aging nga vitamin ini, pero ti subong nagabagyo, nagaulan, iban tamara na man lang magpainit, inom na lang kamo sang vitamin D3. Nami ni kedasig matunaw bala na putos sa mahumok nga kapsula. Sohop jehel kahapsuhul. Sakay Sherwin Marcuwi, may nga ga sakay Mark Joy Arevalo Alayon sang Cady City Negros Occidental nga may meet shop nagapamati sa aton adlaw-adlaw gini sa ulo ng programa diri sa XFM. Sakay siyempre dira sa Pabiya, sakay Maraya Crispo, kumusta da aton nga frozen food? Chorizo, imbutido, hotdog, manok, siumay, tanan. Basi gusto nyo, mag-order ha. Frozen food ha. Manok, imbutido, chorizo, hotdog, ano pa? Basta, arada sa barato lang ha, presyo, ay direct supplier mo. Ang mga taga-antike, mga taga-masbate, ah, sa ila pag-order gali katrupang Alex. No. May report kita mga abyan nga ang isa ka resolusyon sa provincial board nga gin-author ni board member Rolito Kahilig nagasuporta nga ibalik ang house bill sa pagdumili sa mga commercial fishing vessels nga makasulod mga abyan sa municipal waters nga 15 kilometros halin sa shoreline na aprubahan na inisang sanggunan palalawigan. Agud to maprotehiran man ang aton mga abyan nga dunang manggad sa kadagatan ang aton lang mga manamit nga isda diri sa isla sang Panay. Kay balka mo ang isla sang Panay, ang istansya lang daan amo ina ginakabig katrupang Alex nga di Alaska capital of the Philippines. Oh, namit dia ang sabor sang mga isda mo halin sa istansya. Ikumpara mo sa mga isda halin sa pila ka mga kadagatan sang Pilipinas. Ang istansya ya magsining kang istansya either press ka nga isda o kun uga nga isda manamit ang istansya. Pamatian na ito ng report ni katrupang Febi Bors Morales. Bors?
1: Resolusyon na gin-author ni board member Rito Kahilig nga nagasuporta sa House Bill nga ibalik ang pagbawal sa mga commercial fishing vessel nga makasulod sa municipal water 15 kilometers halin sa shoreline ginaprobahan sa sanggunian panlawigan. Nag-privilege speech si board member Rolito Kahilig may kangtanan sa pagsuporta sa House Bill 5606 o kon strengthening protection to a municipal water to small fishery folk o kon aton ang 15 kilometers act nga nakababalik sa regulasyon nga pagabawalan ang mga dalagko ang commercial fishing vessel nga makapangisda sa sulod sang 15 kilometro salin sa shoreline. Nabiloan nga ginapaboran sang Korte Suprema ang petisyon sang Mercader Commercial Fishing nga makapangisda sila sa pangigaron sang baybay nga nagadalom sang pito kadupa. Sino kay Kahilig nga dako ang epekto sa mga manggagmay nga mga ngisda sini? Ang resolusyon ang unanimous nga ginaprubahan sa nga miyembro sa sanggunang panlawigan ginreferman sa Committee on Fisheries and Aquatic Resources ang pagtuon nga pasaran sa ordinansa ang pagbawal sa mga commercial fishing vessel na makapangisda sa sulod sang 15 kilometro salin sa shoreline.
2: Resolution of support sa House Bill 5606 na ginpasar sa Makabayan Block nga naghambal gid nga mandating the exclusive rights of small scale and subsistence fisher folk within the 15 kilometer municipal water. Sa pulong Tagalog atin ang 15 kilometro act, that's the House Bill 5606. So resolution of support, and then ang manifestation ko nagdugal ako sa referral sa Committee on Aquatic Resources chaired by Honorable Tupas. kag sa Committee on Agriculture, joint referral.
1: Mm.
2: Kay man gaplano kami maobra sa isa ka ordinance, parehas ang ordinance sa ginobra sa Palawan to protect the municipal waters, no? Sa mga banwa na sa kilid sa baybay. So duway naman kami ibanggay na ginhambagan, magluwas lang, iduso gid namon anay for the people to know na may posisyon ang pananawigan when it comes to the intrusion of foreign vessels ng mga mangingisda sa 15 kilometer na municipal waters because of the ruling of the Supreme Court na nagpanugot siya na makasunod na mga dalagko o fishing corporation basta sa kadalumon na 7
1: fathoms
2: or 12.8 meters na tubig. So why man kami problema dira, ang problema na naman kung mapasara ang ordinance ay yan baga it can supersede the national law or the national law can supersede the local ordinance. So tunan namo na sa Mayo before namo na isalang sa plenary namo for approval.
1: Okay. So pero ang resolusyon na naon yun iya panlilato sa Congress.
2: Ang resolusyon na address ato sa Congress, sa Senate, no, kag sa Committee on Aquatic Resources sa Congress, kag sa Bureau of Fish and Aquatic Resources sa BIPAR.
1: Okay. So bali support lang to iya nga ang probinsya sa Iloilo diha support sa sinang pag approve sang House Bill na ining 15 kilometers radius hindi pwede kasunoda ang mga foreign vessel o kung mga commercial vessel.
2: Ibalik lang sa mga munisipyo ang jurisdictional
1: si board member Rolito Kahilig ang inyong balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 90.7 Radio Patrol, ikilaw ko si Katrupang Philly Boy, Sigur Morales, XFM.
3: Exciting Pilipinas!
0: Na batian ang report ni Katrupang Febe Bers Morales ining resolusyon nga nagadumili balakuntani sang mga fishing vessel, commercial fishing vessel nga makasulod sa territorial waters sang probinsya o kung sang munisipyo within 15 kilometers. In other words, from the shoreline, isip sila da 15 kilometers na hindi sila kasulod. Ining mga dalagkob lang ang fishing vessel nga hindi sila makasulod from a distance nga 15 kilometers away from the shoreline ang ining mga fishing vessels ginadumilian nga makapahigad sa mga municipal waters, territorial seas sang mga munisipyo. Kaya iti may mga gagmay manda katrupang alis nga mga negosyante mo sang isda sa kada munisipyo bala. Di karon kun pa dalasdasan mo da sa mga dalagko nga fishing vessel, commercial fishing vessel, ano na lang bilin sa mga locals? Baringon, lupoy, ano pa ni magagmay, gurayan, ano pa, magagmay bla, lubo-lubo. Madlagko, yati ubuson to sa madlagko nga mga fishing vessel, commercial fishing vessel. Nami maning ordinansa, pero do medyo malawig ni nga legal battle ni Kitty. Ma-supersede siya sang national law. Pero okay man ikabay pa no, nga matuman ini nga ang mga dalagko nga mga commercial fishing vessel hindi makasulod within the 15 kilometer distance from the shoreline sing isa ka municipal water sukun sing isa ka munisipyo. Oras 51 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Ang ini nga bahin mga binang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men amo ini ang solusyon sang mga problema nanday junjun. Ang problema ni Pedring nga nagahina na si Junjun kag wala na naga-attend pa sa mga flag raising ceremonies. Luyag nyo nga ibalik ang nagakayabang performance sa kama. Luyag nyo bala nga magin mabaskog liwat ang panindugan ni Junjun. Kag kun luyag ninyo nga magbalik ang malawig nga standing ovation ni Junjun. Magturbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuwas ka. Duha ka mga main ingredients sang turbo nga amo mabian ang pinaka-efektibo sa mga kalalakinan nga wala na ginagamit ang isa ka function ni Junjun. Pangihi na lang gid ang paggamit kay Junjun. Nalipatan nila ang isa pa ka function ni Junjun nga magtambong sa flag raising ceremony kag magbabakod sang panindugan. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural ini mga katrupa, wala sang side effects, safe katama gamiton. Basta 30 minutos antes ang inkwentro o championship. Gamitan nyo 30 minutos antes ang labing-labing, kaya dira nyo makita ang efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. Nag-aalsa-alsa ang buol. Ha? 30 minutos sa pirtahan palang kamos ang inyong kwarto, mabatsagan mo na ang pag-alsa-alsa sa mga buol nyo. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya. Mga barangay officials nga nagtambong sa isa ka seminar, sa isa ka hotel sa Takasaro, mga biyan naglalain ng pamatyag, bangun sa ginaligar na kakaon sang lubi urok nga isda. Oh. Duso subong ang ano, ang mga food poisoning. Dumduman nito naglegal nga siya na mga ROTC cadets to. Dito sa dingli to. Naglalain man to ang ilang at yan. Ginserbi sa ilas ang kiterer na namitani ito mo. Adubo nga baboy. Ba mga amuni nga mga papanahon, mga inuras o namit man mo. Mga matugnob lang namit ikaon na adubo baboy, no? Di, mga abyan, naglain ng pamatyag sang pila ka mga barangay officials na nagtambong sa seminar sa hotel sa isa ka subdivision, mga abyan, sa barangay Takas sa Haro. Exciting. Ini matapos nga nagkaon sila sang ginaaligar nga lubok nga isda nga ginserbi sa ila sa panyaga. Suno sa impormasyon nga nakuha naton mabyan nga nakabatyag ang iban sa ila sang pagpalangatol sang kalawasan matapos nga mamakakaon sang isda nga dorado. Do nami mo ni klase isda, mahal ni mo, no? Ang dorado. Tigin na sweet and sour bala. Napagluto. Ti ginserbi ato sa panyaga. Makaligad ang pila ka mga minutos kag inuras da nagtululok kay mga barangay kapitan. Siling niya kap. Nabatyagan mo, nabatyagan ko. Siling ni say ni sa isa ka kapitan. Oo daw. Dumabdan ko. Naglalain ng ila kapin patong isang kakapitan to nga duwagid ka balik sang dorado nga sweet and sour na kuha niya. Ang magitong una bumatyag siling niya, kap, nabatyagan yung nabatyagan ko. Siling ano na, siling niya daw maabtan ako. Kabalo naman kamukha na meaning siling daw maabtan, ha? Nag-responder mabi ng mga taga Iloilo City Emergency Response Team bangod nga may isa dito ka kapitan nga daw dapat gidbla dalon sa hospital kay daw maano na gid eh daw gain matyag niya gidla. Ginatinguan pa sa mga katapos ng media nga kuhaan sang pahayag ang tagdumalahan sang mga hotel apang nagpamalibad ini sila nga pasudlon ang mga katapos ng media kay suno sa gwardiya may mando nga ginadumilian ang mga katapos ng media nga mag-interview sa ila. Kagali ah. Karon kay pakatuan ta pangabayon ta mga upod ta di. Ano ang ginlakot ninyo sa inyo nga sweet and sour ah? Nga naglalain santos mga kapitan. Nabuluan mga byan mga katrupa nga may ginpatigayon nga BCBP o kun BCPC workshop on crafting. Mga barangay officials para sa ila barangay development investment plan for children for the school year 2026-2028 sa among hotel. Anay nga way panimamit lang hotel. Ang hotel karon pagkantuan mga pangabayon tigid mga patrol reporters ta kahingad lang na lang ni hindi ka mo magsabat. Intindihan taman nga makaresulta ini mga biyansang negative impression sa mga customers nila. Pero ti, balita niya mo, no? Kung ma-justify man lang ninyo nga sinin mo, hindi to ya. Isolated case lang to nakaon sang mga kapitan. Ang nagkaon man lang nga naglain matyag-yag si kapitan lang to lang daw sungak-sungak bla to. Napilagi siya bla kabalik tos lamisaw. Actually, hindi man tanan ha. Hindi tanan nga mga kapitan nagtambong mabi naglain matyag niya, no? Pila lang. Oo. Kaya mabudlay man nga ang iba niya nga waay to yan nagkaon. Waay man niya naglain matyag nila. Waay man sila ya guro mapuruhan eh. Pero kabalo ka, nga araw kaysa ka daw lain ang pagkaon kung paborito mo din ang punggan blanggana mo. Basta ang to naglalain mamatsyag nila, ang ibang santo, medyo daw jampak blah ang iyang pinggan. Kung sa mga tangkis ang salakyan, mga gasoline tank, naka-full tank. 58 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Dugang pa nga mga balita lokal kag balita nasyonal mabi na ni padangat sa inyo. Makaligad pag ining mga malipot naton nga mga pahibalo.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: May Linda kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga abyan, 1 minuto na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. June 24, Miyerkules ng adlaw, happy fiesta sa mga taga San Juan, Molo, sa mga taga Sara, Iloilo, sa mga taga Badyangan, Katalpangalis, Gurado ka, kag sumaman sa mga taga Dingli, Iloilo, kag sa mga kabanuhanan, kag mga barangay nga nagiwas nila kapistahan subong, kabay pa nga mangin malinong ang inyong akiwatan. Isulod sa tiyan ang ilimnon kag pagkaon. Hindi sa ulo, kapin pa ang mga agwa di pataranta. Maabiyan subong aton nga sosyedad nagakahangawa. Ang aton nga mga netizens nagakahangawa. Ilabi na ang mga ginikanan nga may mga ginapaiskwela pa nga mga high school. Bangon sa sining trahedya nga natabo dito sa Tacloban City. Sa wala ginalauman nga isa ka malinong adlaw, school day mga abyan. Natabo ang wala ginalauman nga insidente. Duha ka mga kabataan nga sunod sa report biktima sang bullying ang nagbit-bit sang armas lutang pasulod sa hulot o kun sa classroom sang San Jose National High School mga abyan nga wala sang kunanano man nga mga provokasyon. Pinanglutang ang mga kabataan, mga classmates, mga batchmates niya sa eskwelahan. Ini mga abyan nagtulod sa madamo nga mga netizens naton nga dapat i-re-examine ang juvenile act naton nga kung below 15 years old ka, makahimo ka sang krimen, hindi ka mangin criminal liable. Above 15 ka, 15 years and 1 year, 15 years and 1 day, kung hungod mo kag may intention kag inyo obron isa ka criminal act, di amo na kuno pwede ma prison, no. Pero may mga technicalities diri abi mo, no. Mga basta kuno minor di edad mga abyan kun makahimo sang krimen, hindi sila pwede ma prison. Sa pangkabilugan nga pagkinchindi naton bala, no. Ipaidalom lang ini sila sa counseling, no. Kag may mga intervention nga ginapatuman para nga ma-rehab ang mga kabataan, no. Dapat kuno i-re-examine naton ini nga ligwaton kag amindahan ang ini nga mga pagsulundan. Kay nagaedad ang bata subong 14, 15, 16 do may buot na eh, no. Maalam pa gani sa aton, no. Bangod mga abyan sang ilang exposure sa social media. Ikaduha diri mga abyan amo ang pagpabaskog sang mga security measures sa mga eskwelahan, both private and public, from elementary level pagkadto sa college level. Agud to mga abyan nga ipatuman sang ugot ang pagdumili sang kunananong nga mga makamamatay o kun makahalalit nga mga hinganiban. Kag ang isa pa diri mga abyan amo ang kakulang sang panahon sa mga ginikanan nga makahatag sang advice or paggiya sa mga kabataan nga ang panahon sa mga kabataan subong daw ara na lang sa online, social media, may kanya-kanyang kalibutan o sariling mundo nga daw wala bala na nga mingle na sa ginikanan, sa pamilya, kag bisan mismo sa mga classmates nila, no. Kay nagailistoryahan na kag nagakilitan na naman lang na sila sa social media, no. So dapat mga abyan, may mga nasyonal nga kasuguan nga magatadlong sinitanan. Kaya ni man kita luyag nga sa palabuton, mangin ordinaryo na lang bla. Mangin common na lang insidente nga sanday sin o bisan sinon lang ikaw, biktima ka sang buling daw, lain pamatsyag mo, daw gina pamatsyag mo, daw gina simu-simu ka. Babalos ka lang si Ban, no? Amo ning mga ginaubras ang mga desperado nga may estudyante nga kuno, biktima sang bullying tapos mabalo saya iban balosan niya. Kay hindi lang ining sa Tacloban natabo katrupangalis nga mga violente nga mga actions eh nga nagresulta sang pagkapila sang pagkapatay si iban. Kung madumduman pa ninyo sunod-sunod na nga mga kalakasan nga nagakalanabo sa pila ka mga eskulahan sa Pilipinas sa nagligad lang nga mga inadlaw, siyempre ang pinaka the worst, ang pinaka malala amo ning sa Tacloban City. Una diri kung madumduman pa ninyo natabo ang pagpangbuno sang kutsilyo sang isa ka estudyante nga nagasuprir maabiyan sang depressive condition sa iya sini nga mga schoolmates, mga classmate sa pribadong eskwelahan dito bala sa barangay Santa Clara, General Trias City, sa Cavite, June 16 na tabo to katrupang, Alex. Ha? Ang iya to yung ginimo, nang buno. Nang buno siya. Ha? Pamangkot, paano nakasulot ang kutsilyo? No? Now, ginsundan ini mga katrupa, mga abyan, si isa pagid ka stabbing incident man sa Cavite National High School sa tung June 19. Ha? Tatlo kaadla pagkatapos ng June 16 nga binunanay man dito sa Cavite. Pagka June 19, may binunanay pagid dito sa Cavite National High School. Kag ang pagpangtiro mga abyan sang duha ka estudyante dinhi na sa San Jose National High School, Barangay San Jose, Tacloban City. Sa sulod mismo sa eskulahan, Hunyo 22 na tabo, tatlo ang konfirmado nga patay. 13 mga abyan ang iban pa nagkalasamaran. Tiini mga abyan daw nagapamukaw na ang mga netizens mga abyan nga sa aton nga mga congressmen kagaton sini nga mga senador nga lain ang ginasakuan subong nga kun mahimo ligwato na ang ining juvenile act mga abyan nga sa diin maging pataasan abi ang edad mo, no? Dapat mga abyan mag-edad 12 ah. Pag edad 12 isang bata liable na siya sang mga pwede na sa mapriso kung na mapamatudan nga nakahimo sang isa ka krimen. Kay samtang ginapatuman ining kakasuguan nga kun minor di edad ka, below 18 years old ka, hindi ka mapriso. Di ginahimo lang ining atapalan kagrason sa iban nga magtinunto, no? Lagiban gani ginagamit lang ini sang iban nga sindikato mo nga sila na lang nagahimo blas ang mga criminal acts. Agud to kung madakpan di sila mapriso, no? So ini mga abyan, kapay pangamatagaan ini sang attention sa aton sining mga national kag mga national legislators naton na, mga senador naton. Damo-damo bisang mga problema kag issues nga tubangon sa senador ta galing ila lain-lain law, no? Do labay-labay no kun sang 300,000 na suldo ta sila kada bulan. Oras mga abyan, 8 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Apat ka mga hepe nga gikan sa probinsya sa Iloilo kag ginasign sa ICPO nagpasalig nga bukas ang ilang linya sa katapos ang media. Dapat gid eh. Miguhay lang tabla kung anong mga balita day hatag nyo sa aton di. Parang duwala na kabagay mo. Kung saktong hinimuan, dayawon. Pero kung sala ang hinimuan, di umiyawon eh. Nagpasalig maabyan ng apat ka mga hepe nga gikan sa Iloilo Police Provincial Office IPPO sa probinsyahalin nga ginasign diri sa Iloilo City Police Office nga bukas ang ila sining linya sang telepono sa mga katapo sang media for a proper coordination. Naibaloan maabyan ng apat ka mga hepe nga gikan sa IPPO ang gin-assign diri sa ICPO. Amo na ni Sanday Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe sang Police Station Number 2, La Paz. Ngagikan ini siya sa Carles Municipal Police Station. Si Police Major Paul Vincent Pindon, amo ang hepe sang Police Station Number 6 sa Arevalo. Halin ini siya mga abyan sa Regional Personnel and Records Management Division sa Police Regional Office 6. Si Police Captain Jersey Besas, hepe sang Police Station Number 9, dira sa MS Del Pilar sa Haro. Gikan ini siya sa Barutac Nuevo Municipal Police Station. Si Police Captain Jesus Cambay III, ang hepe na sang Police Station Number 7 sa Tansa Esperanza. Ini siya ang anay hepe sang Numancia Municipal Police Station dito sa Aklan. Si Police Major Siakon Jr., ang gikan sa Police Station Number 7 kaginsaylo na ni mabyan sa Police Station Number 3 talos kay Police Captain Marvin Larraño nga ginassign sa ICPO headquarters bangod sa iya sini nga promotion. Wow. Bukas ko na ang ilang mga linya sa telepono sa mga katapos sa media kaginakabig mabyan nga partners nga aton nga mga kapulisan. Nagpasalig man ini nga mga police officers nga 100% ila igahatag nga commitment nga serbisyo para sa mga pumuluyo nga sakop sang ilang area of responsibility. Ang oras, mga katulupaon si minutos na nakaligat sa takna nga alas 11 sa aga o kung alas 5 sa aga, 5:11. Alas 5:11 ng aton nga oras, hindi nga bahayin sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputis ang panit, may virgin coconut oil, kag may glutacogic. Ang Clear Skin Herbal Soap, double action. Pwede magamit sang bata, pwede magamit sang dalaga. Pwede magamit sang babae, pwede man magamit sang lalaki. Sa mga kababayenhan, sa mga dalaga, pwede gid ini. Sa mga medyo laon-laon, pwede man, ining nawala na bala sa kalendaryo ang edad nila. Sa mga DC, pwede man. D50, D60, D70, pwede man. Sa mga siparada, byuda, kag mga binayaan, magagamit ka mo sang Clear Skin Herbal Soap. Base pa lang makapamanaliwat, kag makaboyfriend liwat, nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Ha? Basta adlaw-adlaw nyo lang gamiton. Why gid niya kontra chimpu, wala gid niya sang ginatawag lang bad effects or side effects. Kay wala niya maisog na kemikal mo. And besides, external use lamang ini, basta adlaw-adlaw nyo lang gamitan, no? Adlaw-adlaw nyo lang gamiton ang ini nga habon. Kay paggamit mo sini, katrupang Alex, ang habon nga Clear Skin Herbal Soap, mabatyagan mo bigid lang nagkakalaka kasi ng mga kuris-kuris, kag mga bagra sa panit mo lang. Ang glutacogic na naman yung isa sa pinaka-epektibo kagang virgin coconut oil. Kung magagamit ka si Nede, daw ang imubla ora, daw bag-o ka lang baka paligo. Daw alin ka lang birmis bago sa banyo. It can make you 10 years younger looking. Sa kay Maraya Crispo da, supply green niya sa, ano, sa mga frozen food. Oh. Base pwede tara. No? I-order ta sa imo. Ano ni? Manok, tusino, hotdog, imbutido, mga siumay. Ano namin ini? Basta pagkaon ganyan katulog pangalas, huwag ginipunan mo, no? Pagkaon niya mo. Sige ah, may nga ganun da. Kabay pa, sige-sige pamati inyo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa barangay Maliao, sa barangay... Pag ano to? Sa inyo nga barangay da. Palhog. Up, arena si Katrupang Ramil Paglibaro sa deport. Medyo basa ang karsada, subong halongid ka mo sa mga motorista. Ang pinakauling sitwasyon sa siyudad sa Iloilo, lakip na mga pinakauling presyo sa mga balaklon sa Iloilo Terminal Market. 5:14, Katrupang Ramil, ang atong oras. May nga aga, mabasa-basa ang aga.
1: Good morning, Katrupang Alvin. Wala sing malasubong sa siyudad sa Iloilo, Katrupang Alvin.
0: Laban.
1: Puro gibasa. Nag-hulaw-hulaw nagawa ang ulan, pero nag-bulubugso ang pagtupa sa talithi diri sa siyudad sa Iloilo, Katrupang Alvin. Kag sa mga probinsya sa Iloilo, kung sa probinsya sa Iloilo, I mean, damulya ang ulan. Kung paghalinikaw sa Northern Iloilo, Katrupang Alvin.
0: Pati kinang lang to sa mga katrupa, taga farmers ang tubig. Sige lang ah. Diri sa atun, di sa Iloilo, paiway lang ta.
1: Yes, so abiso sa mga motorista, hinahinay lang sa papadlagan kay madanlog diyan kasada sa buong Katrupang Alvin. Ginlibot na naton ang mga lugar ng mga nabahaan, permeable, Katrupang Alvin.
0: Oo.
1: Pero do wala naka-trespasser ang tubig ah. Ang ulan sa pagpabaha sa mga mayor nga dala sa siyudad, particular sa mga nanubuan nga karsada dari sa siyudad sa Iloilo, Katrupang Alvin.
0: Wala man gid baskog nga ulan eh. Ang makapabaha lang guro sa pila ka porsyon sa mga main streets sa Iloilo, ang high tide man lang mo lang kolbanta.
1: High tide kag kung magtabo ang high tide kag ang tubig ulan, kun damol gid ang ulan, Katrupang Alvin. Susubong medyo bulubaskog, nag-abot-abot ang pagbaskog sa huyop sa hangin, nag-bugso-bugso nga pag-ulan.
0: Pero so, Katrupang Ramil daw, benepisyo ni sa aton mo, sa mga farmers tang ang bagyo ni Blangway mag-sulod sa park, kag daw hana nga magwa.
1: Yes.
0: Nagpadulong na magwa ni sa Birnes, kano, kadto sa Japan. Pero may isa pagitkitak bisita, low pressure area, halin sa Guam. Pero ay pa niya makasulod sa Philippines, sa para.
1: Sa para.
0: Kung makasulod siya sa para, ngalan niya si Gardo.
1: At ima asahan tagi man na nakatong na, pangalbin kiti tingula na giman subong mo. Pero ti makabulig ah, sa mga kotoro na kanya mga
0: umuma. Ining nagahana na bla nga magbungkal sang first scrapping aw.
1: Oo.
0: Mang first scrapping bla subong.
1: Although ati may mga sa probinsya ya bigat pangalbin. Kapin pa kun ara ka sa malapit sa bukid bala. Pero migid man niya nagaulan. Kag basta tigid man ang supply sang tubig halin sa irrigation. Pakadto sa mga ka kaumahan sa mga kautoran naton sa umaka tropang Albin.
0: Amo gani man. Pabor man ah.
1: Oh, pabor ti pabor ni sa mga manog mais, sa mga hindi bala malabot sang hindi bala irrigated nga talamnan kay tropang Albin. So mas pabor ini sila ang pagtupa sang ulan. Diri sa aton kay tropang Albin. So subong ginlibot naton ang mga mayor kadala nang dipangin man sa kukit. Ang mga salakyan nga dipapasahero diri sa syudad sang Iriilo. Wow, ang sitwasyon sa mga taga-super Black Tropang Albin.
0: Oo.
1: Kay ti kundi ano subong ang market day. Halin ka gabi sa mga kagahon. O kami arang ang mga kauturan kita nga paluloy dum mga basa gid
0: ka. Basa gid.
1: Oo.
0: Wow, kay Boloka mo lang nang dilema, nang lang problema lang nila dahil kun ulan noon sa gabi ba.
1: Oo.
0: Kaya siyempre, kalabanan ni sa ila, waay man sang trapal mo, kaya mabudlay man, magbutang ka sang trapal,
1: kagulhaligi. Kundi may ara nga nagabulanti nga may dalang daan yung tricycle. Waay na ginaladlad ang ila, ano?
0: Dumobile na lang.
1: Sa tricycle, o dumobile na lang. Nabutangan na nila ang daw tangkal-tangkal ni Blanca tricycle.
0: Kagbalo banggirahan eh.
1: Nabutangan nila sang
0: banggirahan.
1: Plywood, sa mabaw. Kagdira i-display ang ilang baligya kagbutangan sang lapad nga payong.
0: Oh, okay lang na iya kung sa mga minimum galing kay may mga dlagko manda nga mga truck-truck dela nila bla.
1: Oo.
0: Mga isusuel.
1: At yung mag-ilang lad-lad kagitir pang Albin eh.
0: Lad-lad sila, oh.
1: Kuti iban sini ay nag-idugidugawa sa mga ano sang building bala. So,
0: ang walking, ang sidewalk, sidewalk, sidewalk, sidewalk area na
1: eh. Sidewalk area na.
0: For consideration lang ah.
1: Yes, so hindi kami aragi dyan sa tunga dyan naga pute may mga baligya man abi katro pang Albin niya kung mabasa mas okay, okay lang niya.
0: Oo,
1: pero kung may arang baligya nga kung mabasa gani ka kadunot pati laban-laban anon mo gid siya punpunon mo gid siya katro pang Albin.
0: Ano nga mga baligya nga o tanong kung mabasa madunot? Siyempre kung mga tubigan mauluman ng kamatis eh. Pero hindi man gid madali madunot ang kamatis ah.
1: Hindi man Bombay.
0: Bombay mo na
1: si Buyas, Bombay.
0: O kung mabasa
1: dapat
0: siya.
1: Dapat hindi siya mabasa, oo. Mo na mga mabasa nga mga abaligya. Pero kung mga utanon niya,
0: di okay. Daw okay lang na, oo. Di kay kabalo ka, hindi man na permigid nga nagadisturbo na sila. Kung ulan man lang yung kiti, mabasa sila. Dulan man ba siya ba? Mayara man gabasa, mayara man gabasa-basa, mayara man malamla. Kung malati nami man na ilada ka plastada, paldo man sila. Amo na yung Mother Earth mo, hindi mo mapaktan lang kung mabasa o mamala.
1: Ito subong malangat na si Mana, ang market day, ang nag-ulan gawa. Sa nagliga to nga Martes, to wala man.
0: Palduman sila to nagliga.
1: Palduman sila nagliga.
0: Di karon pagid, so good naman ang night market sa haro naman?
1: Oo, sa haro. Karon sa gabi.
0: Oh, karon sa gabi,
1: Asta naman sa Webes, sang aga. Kung hindi mag-ulan.
0: Kabay pa.
1: Galing ang diri sa Harubig Market tawag kita pang Albin. May mga kayang-kayang natin sila ya.
0: Oo. Daw ano gawa kay ti gamay man lang lugar nila damo.
1: Oo.
0: Kaga ang kaluoy gid ka tropang Romel. Ng mga volunteer kuno lang noon dito sa Mandurriao.
1: Ah, mo lang na.
0: Sa plaza sila ya mo?
1: Sa plaza,
0: Pero lapad to lugar nila.
1: Oo, lapad lang. Kasi mo na idea ka lang galing kiti kun na butang kagawa kina igo ka sa puno sang kahoy. Hindi gawa gida ni mo mabatsagan gid ko na nakadamo lang ulan. Pero kung ara ka sa wayang, kilaban-laban mabatsagan mo gid pang Albin. Diri sa Harubig Market abi, fully closed gid ka pang Albin eh.
0: Ang kasada.
1: Unlike kagula na may kaagi, kung adlaw, pwede nila ma-close. Unlike dito sa Iliilo Terminal Public Market, nga pagkalasay sang aga, may nag-aagi ng salakyan.
0: Open kaga, ang highway, ka, open ang dalan.
1: Highway. Kiti alagyan gid sa mga kautura naton nga nagakadto sa Iloilo Terminal Public Market. So dapat buksan gid kay may ruta sa salakyan kag di papasayrong salakyan nga nag-aagi sa tubang katropang Albin.
0: Libre nga pagkaon to sa San Juan?
1: Ah, oo. Piesta sa Bonggali.
0: Oo.
1: Oo.
0: Sara?
1: Piesta ni San Juan de Bautista. Oo. Alvin. Sara, Banati.
0: Dingli.
1: Dingli.
0: Bajangan.
1: San Juan Mulo.
0: Bajangan. Ang balik katropang Alex Espa. May tiliraon tatawa katropang Alex. Bala dyan eh mo. Di bagay, lapit man lang ang Bajangan.
1: Ah, lapit ah.
0: Dingli, lapit man lang.
1: Dingli, lapit man. Mm. Ang layo-layo gawang Banati, kagang Sara, layo-layo gawa.
0: Mm. Ang pinakamalapit
1: yun. Pagkikit Rapangal,
0: San Juan Mulo eh.
1: San Juan Mulo.
0: Oh, may kilala ka to?
1: Oo eh.
0: Pero kilala ka nila, hindi?
1: Hindi.
0: Kilala ko na. Oh, kilala mo gani. Pero hindi ka kilala nila.
1: Mamista na to kay, ano, Katropang Lois. Atan intern bala.
0: Ah, okay. Sino gani kapitan San Juan Mulo?
1: Si Punong Barangay Maluto.
0: Ah, kilala ko na.
1: Kilala mo na?
0: Oo.
1: Kilala ka?
0: Hindi. Na-interview.
1: Pwede man na kanto sa iya.
0: Oo, oh, na-interview mo gilang na, nilig kanto.
1: Oo, interview. Kasi siya kung ano ang anong mga kahiwatan, yes, ba lang sa Tion sa fiesta.
0: What is the essence of Saint Baptist Day?
1: Oo.
0: Saint John the Baptist.
1: Kasi sinabihan na man sila.
0: Ano yung panugyan sa mga nagalalabay kag nagabalantay, di mga sabiyas ang tubig?
1: Kaya dito sa Sara, sa naliligan niya tuig, damo nagreklamo katropang Alvin. Sa kundi ang Sara, may ara nga sulay ba siya? Kung na fiesta nila. So may ara yung pagusto lang yung sabya sa mga nag-alagi pala.
0: Mm.
1: So doon ginabisuhan sila nga piliin man nila ang mga nag-alagi. Mm. Like kung nakapurma abi, nakasapatos. Hindi na nila niya pagsabihan. Kaya kasi makato na sila sa lubrahan nila.
0: Kag dapat limpyo man nga tubig. Limpyo. Hindi ka mo magalit. Man,
1: ang sulay ba siya, doon gina-providean sila sa taga BFP, isang tubig. So doon gina-pa-shower lang tubig.
0: Ah, okay. So at least konfirmado nga limpyo.
1: Oo.
0: Kaya may ara na yan nga, iban bla, mahalit bla.
1: Oo, masabiya lang yan. Tapos wayang balaan kung tinahalin ng tubig bla.
0: Ti halinan sa inaway.
1: Oo.
0: Tinami man ni timely man niya basta makakuha ka to sang situation report karon sa San Juan Block kay daw mo ning malapit mo.
1: Ay kanto. Kanto ko to kay Cap Maluto, amos ka lang.
0: Basta kilala ko na siya eh. Ang kilala mo mayor sa Sara?
1: Oo.
0: Sino?
1: Si General Ayeng.
0: Oo, military sa una na mo.
1: Oo.
0: Hindi ko man siya kilala, ko man siya pruni, man ko kilala.
1: Kung ganit, di man siya. Napakilala to sa iya.
0: Importante ano ang mensahe nila. Para sa mga pumuloy nila, agud malikawan ang binaisay sa karsada. Ano ang pinakamanami ngayon mo nila sa pagsilibra sa ilang mga festival nga wala sang inaway? Amo na pinaka namin ng pamangkot. Legal gina ako tropa ng Romel mo. Dugay dugay na ya. Duwala niya ng kapinggan. Oh na. Sige lang ka pa.
1: Sige na ka pamahaw na kami mayor pero wala pa kami panyag.
0: Lain yung pamangkot, lain yung sabat. Kapamahaw na kami mayor pero wala pa kami ka banyaga. Sakto man daw, please safe man
1: ah. Oo. Ate pag atik-tik pala niya galagid man ni panyaga ka manay.
0: Naman hindi mabudla man nga magdirekta kay bla medyo medyo paganot ka man bla.
1: Medyo pa ko na huya-huya.
0: Oo. Kabalo kami kasabihan diyan eh.
1: Mira, busog pa man kami ah.
0: May kasabihan diyan eh. Ang tao pag ayaw, huwag mong pilitin. Baka pumayag. 24 minutos na nakaligado.
1: Direkta sa mga presyo sa mga nagpangunang balakon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang bansa, tag 220 pesos ang kilo. Mat-an, 160 pesos ang kilo. Bisogo, 240 pesos ang kilo. Ang kilawan, 200 pesos ang kilo. Inid, 200 to 240 pesos ang kilo. Kasag, 350 pesos ang kilo. Lison, 220 pesos ang kilo. Ang bangros, 190 to 220 pesos ang kilo. Locos, 350 pesos ang kilo. Tilapia, 180 pesos ang kilo. Ang Pasayan, 320 to 300 pesos ang kilo. Ocon, 400 pesos ang kilo. Ang Bulao, 280 pesos ang kilo. Ang Green Shell, 80 pesos ang kilo. Ang presyo sang itlog, ang pinakagamay size, ang jumbo, ang pinakadako, 10 ka piso. Ang manok, 45 days, 165 to 170 pesos ng kilo.
0: Mel, what be ang manok, ang frozen niya sa kilo pila?
1: 165.
0: 165? Bawa taas.
1: 170.
0: Ati, may nakuhaan ko yan, tag 125 lang mo.
1: 125 lang?
0: Oo.
1: Ati, may mayo na imo ya.
0: Oo, basi bila may mga katrupa tada nga luyag magkaon sa manok. Oo, 125 lang mo. Halin ganyan.

0: Akod nga immune system, ang Santon Plus Gold memang gusto niya 350 mg, may ampalayangan 50 mg, may malunggay 50 mg, may garlic 50 mg, may spirulina pa nga 50 mg ang Santon Plus Gold. Para sa Extro, ni Katrupang Ramil Paklibar, may liwat.
1: Good morning sa mga Abin listeners na ito, Katrupang Abin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, dinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Pangot na ang aton ng oras, 27 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa Exciting Pilipinas. Thank you sa mga nagupod sa aton, sa kay Ma'am Hermite, salamat gid. Rinanti Chanova, Sherwin Markowi, Maraya Crispo, salamat gid. Kagsumaman sa kay Mark Joy Arevalo Alayon, dito mga abiyan sa Cadiz City. Salamat kay Katrupang Febi Bols Morales sa report. Katrupang Ramel Paklibar. Upod natin din sa technical side si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa,

0: Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
0: Yes, to help!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, dito sa ating pong programa. Siyempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.

0: Ayan na, sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Detection na po yan sa ating numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede rin pong i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa ating pong Facebook page. May mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n na rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaayahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Secret of Health, Health Info.
6: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging ng dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya or pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka. At ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo, gaya ng bacteria at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka, no? Ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms na pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidelirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay mayroong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating po kinag-usapan ang tungkol sa pneumonia.
7: The secret of health.
0: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino doc, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganun din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
6: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan na ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
0: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
6: Kasi nga, highly vulnerable sila.
0: Oh. Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised, yung nga, yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung mga gawa natin ay nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, doc, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, eh wala kang iniinom.
6: Eh maaaring saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin ang mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayo magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine eh. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment, kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
0: Ayun. Oh, kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, doc, na chain smokers, kung tawagin.
6: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan eh nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
0: Ang tanong, doc, okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
6: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
0: Parehas lang.
6: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog. Walang apoy. Mas mabango yung usok.
0: Oo.
6: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila, tapos walang additional expenses, kasi mahal din yun eh. Kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
0: Ayun, okay. Much better, mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So, yan sa mga kabayan natin na prone, ha, sa pagkakaroon ng itong karamdaman, mas mainam po, mga kaibigan, na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman, Dok, is preventable din naman ito, mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano, ma-prevent mo itong pagkakaroon ng itong uri ng sakit, Dok. Ano? So, sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya natin gawin. Abot ng ating po mga kamay na gawin, mas maganda po, ano, kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin, mga kaibigan, at lalo tigit, wala man lang tayong iinumin, ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, mahirap na, ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayon panahon na taglamig. Mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria, mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin, mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. We'll be right back. mambibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla, hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mambibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! The Secret of Health!
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kumbayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pa pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar, ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, ano, pag pupunta sila sa clinic natin. Mm-hmm. Yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi niyo po alalahanin yun mga kaibigan, kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong pamakaramdaman, wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga dun, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa, nakaramdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, ano, dun sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong pong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
9: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have 2 kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So, ako at si Doc June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
0: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
10: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan, saka cooking mix. Pero yung dinig ko sa radio, SNB, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yan sa isang araw, 3 beses, isang apat, medyo nabawasan din ng hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi ko maintindihan, parang hirap ako minga. Hindi ko malamang sa iso ko, parang paghinga, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tungkol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nabukusa ako, try yan ako, nakarantang pa. Pero sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tungkol sa coffee mix. Kung sino na ako sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi nalilinig ko sa radio, sa destroy. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tubol. Ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda yung nag-improve ng beneficyo niya sa Santong Gold kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santong Copinex. Huwag kayo mang atubili. Mag-try kayo ng Santong Gold para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito, Dagalindi, Aper Noa sa Turok 5,
7: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes 12 Clinic. Mayroong bukol dok sa Tagiliran, ano?
9: Oo, hanggang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit. Oo, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, eh alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, eh baka wala akong pagkunan.
0: Yan nga.
9: So okay na to na pakunti-kunti, eh may benepisyo namang hatid. Yan. Kaya tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
0: Eh ako rin po dyan mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde. Ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang magatubili, sabi nga niya, no? Huwag nang magatubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapalit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan, lalo ni ibodok na wala namang sapat na budget. Okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema mga kaibigan, no? So ito po ng ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa Tagiliran dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kaagad mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para mabigyan ng kalunasan na inyo pong makaramdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mayubilan nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effect sa atin pong pangatuman. Dahil ito po yung tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa atin pong premium D3 mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience doc. Ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin. Ano? Especially nung pananalasa ng COVID mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take mga kaibigan ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang. Mm-hmm. Ano? Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila mga kaibigan, ano? Yun po ay dahil sa ang VCO mga kaibigan ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin mga kaibigan. Na yan din po ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3 mga kaibigan. Lalo na sabayan niyo pa ng Santong Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ano natin, yung garlic isa sa napakabisa yan doon, ano, na antiviral and antibacterial din, ano?
9: Oh.
0: Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan doon, ano?
9: Oo. Oh. Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin.
0: Mm-hmm.
9: Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial.
0: Mm-hmm.
9: So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
0: Mm-hmm. Ayan ha. Sa mga kababayan po lang, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infections sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan mga kaibigan. Nako Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka Dok na minsan sa atin pong mga kababayan.
9: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Ayan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli. God bless everybody.
0: Maraming salamat, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang magpapaalam mga aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health! XFM. XFM.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: X-F-M.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7 ang Ketropomus Station, Las 6:07.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express, balita sa aga Miyerkules. Hunyo 24, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Mayor Raisa Trenyas ginmanduan ang Schools Division of Iloilo City kag Iloilo City Police Office nga mas pabaskogon ang safe o kung ang sigridad sa mga eskwelahan sa syudad.
1: Tatlo gihapon ang konfirmado nga patay sa shooting incident sa Tacloban City sunod sa kay Police Lieutenant Evelyn Diaz.
0: Mga suspects na natabo nga shooting incident sa San Juan National High School sa Tacloban City ipaidalom sa paraffin test.
1: Police katagiyas ang armas nga ginagamit sang 14 anyos nga estudyante sa pagtiro sa eskwelahan sa Tacloban City yara na sa restricted custody.
0: Praga procures ang metal detector kag pag-install sang CCTV pila ka mga lihok sa Department of Education. Agud malikawan ang kangay nga insidente nga natabo sa eskwelahan sa Tacloban City.
1: Pagbag-o sa pagbinatasan o kung sitwasyon sa mga estudyante posible sinyalis na sang bullying sunod sa DepEd.
0: Echo o kung EchoNeck battle to Wi-Fi window machine ginlunsar sa Iloilo City.
1: Baboy halin sa probinsya sang Capiz kag iban pa ang mga probinsya sa Pilipinas kinahanglan nga may shipping permit kag veterinary permit antes magsulod sa Iloilo.
0: Kag simultaneous tree planting activities sa barangay service point officer sa probinsya sang Iloilo hiwaton sa Hunyo 25. Headline sa balita national, school shooting sa Tacloban City nagagwa nga planado.
1: Isa sa duha ka mga suspect sa shooting incident sa Tacloban ginaligar nga may influensya sang Gorbox.
0: Online game nga Gorbox temporaryo nga ginban sang CICC.
1: Maestro sa San Juan National High School ginpalukpan sing isa sa mga suspitsado sa shooting incident sa siyudad sang Tacloban.
0: Hugot nga curfew kag seguridad ginpatuman sang Tacloban City kasunod sa nagluntag nga shooting incident sa sulod mismo sang eskwelahan.
1: CWC nagpanawagan sang masugot pa nga school safety kag child protection kasunod sang nagluntag nga shooting incident sa sulod sang classroom sa Tacloban.
0: Masugot nga koordinasyon sa mga barangay tanods para sa school security plano sang kapulisan kasunod ukon kasunod sang sunod-sunod nga violent nga insidente sa sulod sang eskwelahan.
1: Serious gap sa pagprotekta sa mga pamatan-on kinahanglan nga atubangon sang gobyerno sunod sa kay Vice President Sara Duterte. Trahedya sa mga eskwelahan naga-expose sang kapaslawan sang gobyerno.
0: Mga minor de edad nga suspects sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban kinahanglan nga mga tubang sang legal nga proseso para kay Senator Pangilinan.
1: DepEd Secretary Sani Angara ginbisitahan sa ospital ang mga biktima sang Tacloban shooting incident.
0: Samtang Senado sa idalom sa gihapon sang heightened alert.
1: Dugang pa ang mga armas kon firearms ginsurrender ni Senator De La Rosa.
0: OVP kon Office of Vice President ginpakigbahin ang accomplishments sang ilaw opisina.
1: Dugang pa ang mga inadlaw sang trial sa impeachment batok sa Vice Presidente ginahingyo sang House Prosecution.
0: Ikatatlong adlaw sang pre-trial conference sa impeachment batok kay Duterte ginpatigayon kahapon.
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte wala nagpasugot sa pag-mirror sang mga witnesses sang prosecution sa impeachment trial.
0: Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Rowin Padilla gintamyaw ang mga akig sa ila sa Facebook.
1: Emergency cash aid sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Sugod na nga ginpanagtag.
0: Balita international, tatlo patay sa natabo nga shooting incident sa Montreal, Canada.
1: 13 ang nagkalamatay matapos nagkalalmo sa France. Tatlo ka mga senior citizens patay man bangod sa terribleng init.
0: Entertainment news, Beanie Juan Carlos Labajo kag Vice Ganda lakip sa mga nagdaog sa ika-17th nga PMPC Star Awards for Music.
1: Kag sa sports naman, Giannis Antetokounmpo natalan ang magsaylo sa Miami Heat.
0: At an extra wow balita, conjoined twins nga sina Olivia Faith kag Gianna Faith Manuel nga lunsay o kon nga Pinoy madinalagon nga naoperahan sa Saudi Arabia.
2: Express, balita sa aga. Express, balita.

0: Nasa i-stress sa mga katropang oras, ginadulong sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, produkto sa Yes to Health Incorporated nga makabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa natin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, inon, FDA approved, kaghalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Local news. Ginmanduan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias ang Iloilo City Police Office kan ICPO, Department of Education Schools Division of Iloilo, sa nga ilap mas pabaskogon ang siguridad sa tanan nga pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa siyudad. Matandaan nga Hunyo 22 sa agas na nagduntag shooting incident nga nakatugas ang pagkapatay sa tatlo ka mga estudyante kag madamo ang nagkalapilasan sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Ginakasubo naman sa alkalde na tabo kag hindi niya luyag nga matabo man ini sa Iloilo City sa piyak nga malayo kag wala na ukwan sa piyak nga malayo kag wala natabo sa siyudad ang mga krimen isa ini sa dako nga wake up call para sa tanan para kay Trenias. Nagapanawagan man ang alkalde sa tagsa kag mga administrators, maestra kag ginikanan nga padayunon nga pasangkaron ang anti-bullying program sa tagsa kag mga bulutuan.
1: Ginklaro naman ni Police Lieutenant Ibalin Diaz ang PIO Tacloban City Police Station nga tatlo sa gihapon na napatay sa natabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban. 20 tanan ang gin-confine sa ospital sa diin kinsideri ang napilasan bangod sa pagpaniro samtang ang 5 naman nga nasamaran ang not gunshot related. Sa 15 ka mga pilason nga naigo sang bala, may duha ka mga gin-discharge na bangod minor lang ang ila pilas tugas sang dipyas sang bala. Nagapabilin man sa karon sa ICU ang 15 anyos nga lalaki nga estudyante bangod sa critical nga kondisyon.
2: Yes, sir. Good morning sa lahat ng nakikinig. Based po sa progress report natin na natanggap mula sa Police Station 1 San Jose po ano is tatlo po ang deceased from the incident. Marami po tayong naririnig na umakyat sa apat ano, pero as of this time is in yung report po natin is tatlo po.
3: Okay.
2: So, and in fact, kagabi, yung isa na nasa ICU is binalaw po natin para po makumusta yung kalagayan. Maayos naman po, although under observation sa ICU at binabantayan po ng ina ng bata.
1: Nabatian ang pagpahayag ni Police Lieutenant Evelyn Diaz, PIO sang Tacloban City Police Station.
0: Sa kaangot ng balita, ipaidalom sa paraffin test ang duha ka mga suspects na natamong shooting incident sa San Jose National High School sa ukon sa Tacloban City sa Leyte. Sa interview sa XFM Iloilo News Team kay Police Lieutenant Evelyn Diaz, ang PIO sa Tacloban City Police, nga kinahanglan nga ipaidalom sa paraffin test ang duha ka mga minor de edad nga suspect antes nga i-turnover sa Department of Social Welfare and Development. Sa pag-imbestigar sa Tacloban City Police, nakita nga naka-duty man ang civilian security guard ang 15 anyos nga suspect nga nakita nga nga civilian security guard ang 15 anyos nga suspect nga nagsulod sa entrance sa eskwelahan apang wala sini nakita nga nagsulod ang 14 anyos. Pahayag pa ni Diaz nga posible wala gin-check ang bags ng estudyante antes nagsulod sa eskwelahan. Sa subong nagpabilin nga suspendido ang klase sa pila ka mga bulutuan sa Tacloban City kasunod sa natabo nga insidente.
2: They are under the custody po ng ating Police Station 1, undergoing process nga po dahil nagpaputok ito such as yung paraffin casting, kailangan pong mag-undergo yung mga bata. So, nasa Police Station 1 pa po. Pero eventually po ay ito-turn over po natin sa CSWD, sa City Social Welfare Development, since mga minor po ito.
0: Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Evelina Diaz ang PIO sa Tacloban City Police Station.
1: Yara sa restricted custody ang police officer nga nagpanagiya sang 9mm pistol nga ginagamit sang 14 anyos nga estudyante nga nagpaniro sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa interview sang XFM Iloilo kay Police Lieutenant Evelyn Diaz, PIO Tacloban City Police Station, ginapanagiyahan sang babae nga police officer nga nakadestino sa Police Regional Office No. 8 ang armas nga ginagamit sang iya sining hinablo sa pagpaniro sa diin tatlong napatay kag maramo naman ang napilasan kag na-confine pasubong sa ospital. Dugang pa ni Diaz nga isa lang ka compound ang ginaistaran sang iya sining hinablos nga sospitsado kag posible nakuha ang iya armas nga wala siya sang idea samtang na verify man sang Tacloban Police nga ginapanagiyahan sang lolo sang 15 anyos nga sospitsado ang ginagamit sining 38 kalibre nga revolver. Nagapangalan naman o kung nakapangalan man ang nasambit nga armas sa security agency nga nakabase sa Cebu kag nahibaloan nga ini ang ginisyuan ay sa lolo sang estudyante sang nagatrabaho pa apang wala na ma-turn over sang naguntat na sa iya sining pag-obra.
2: Ang ating pong police personnel is under restricted custody po ng Police Regional Office kasi nandun po yan naka-assign.
3: Aha. So restricted na?
2: Yes po, yes po.
1: Ang pagpahayag ni Police Lieutenant Evelyn Diaz, PIO Tacloban City Police Station.
0: Samtang pila ka mga lihok nga ipatuman sa Department of Education Region 6 among pag-procure sa metal detector kag pag-install sa CCTV agud nga malikawan ang kaangay nga insidente nga natabo sa eskwelahan sang Tacloban City. Sino kay Mr. Hernani Escolar, ang PIO sa Department of Education Region 6, sang ina nabatian ang natabo sa San Jose National High School sa 3 patay sa pagpaniro sa duhalang o kung isang duhalang man ka mga estudyante gilayon nga nagpagwa ang ahensya sang impormasyon sa mga division superintendents. Agad nga ma-reiterate ang mangin pulisa in kaso nga may matabo nga kaangay nga insidente sa Western Visayas. Dugang pa ni Escolar nga kabahin man sa ila safety measures ang pag-deploy sa madamo nga police sa eskwelahan. Ikaduha, mag-coordinate sa LGU sa pag-procure sang metal detector kag pag-install sang CCTV. In kaso nga may existing CCTVs ng mga eskwelahan, ini ang dugangan na lang. Ikatatlo ang pag-roving sa mga personnel. Agad nga ma-check ang sitwasyon sa eskwelahan kag ang pag-check sa mga bags sa mga kabataan antes ka magsulod sa gate. Pahayag pa sininga para hindi maglapas ang malapas ang kinamatarong sa mga kabataan, dapat ang mga estudyante mismo ang magbukas ng ila bag agad ipakita sa security. Ginrekomendar man sini ang paggamit ng stick sa tion sang bag checking.
4: Ang kahapon sini no upon knowing of the information ginapasubogin nato nung natabo dito no sa bayan sini sang Tacloban City, even our regional director no ang nasubuan sa natabo. But kitlo sa diyan sa pagsabahin no sang DepEd Region 6 gilayon kita no nga nagpagwa sang information sa aton sining mga division superintendents no. Good sining ma-reiterate nato no ang aton sining mangin policy in case nino nga may yara sang matabo sini sa aton diri palayo lang, but we want to be proactive, Sir Mario, no, nga hindi ni matabo diri sa aton nga region. That's why yesterday ang aton nga ang recommended measures no sang aton sini nga regional director is number one, ensure nato no ang police or law enforcement visibility sa aton sini nga mga schools, but silingon sa perimeter, outside perimeter sa aton nga mga schools, may arad datanod or police officers nga nagabantay no. Good sini nga ma-deter nato no ang mga malain sini nga tinutuyo sang maybe learner or anyone nung gustong mag-imo sang kalakasan sa aton sini nga mga learners.
0: Nabatian si Mr. Hernani Escolar, ang spokesperson sa Department of Education Region 6.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. 23 minutos na ang nakaligad sa takna sa isaga. Ang iningabahin na nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Posible nga sinyalis na sang mga biktima sang bullying ang estudyante o kung may pagbago sa pagbinatasan o kung sitwasyon. Suno sa kay Hernani Escolar, ang PIO sang DepEd Region 6. Suno, padre, nga dapat mangin observant man ang mga ginikanan sa hulag sang ila sining mga kabataan kag pananglitan. Dapat man nila inipanilagan kung may mga certain changes sa ila sining panginawi. In kaso nga biktima sang bullying kanyang estudyante, mahimo nga makapangayo sang bulig ang mga ginikanan sa mga guidance counselor sa gud nga mahatagan sang intervensyon ang mga kabataan. Sa bahin naman sa mga manunudlo, kung may nanotis sila nga pagnubo sa mga grado sa mga estudyante, sarang nila nga ma-inform ang ilasin ng mga school heads agud nga mapacheck sa Child Protection Committee kung ini ang biktima na sang bullying. Pila ini sa mga lihok nga matap na ang mga wala pa ginalauman nga mga insidente, katulad na lang sa natabo nga shooting incident sa eskulahan sa Tacloban City, sa diin naniro ang 2 ka mga estudyante nga nagresulta sang pagkapatay sang 3 ka mga individual kag pag-injured naman sang 20 pa ka mga estudyante.
4: Kung ginabully ang isa ka bata, may changes gid sa iya sininga behavior. So we call on man ang aton nga mga parents, no, nga kung ang like for example be ang ilang bata sa to jali malipayon taas ang grades, but suddenly within the school year nag-drop ang iyang grades, nangin mahiposo na siya, tapos do medyo secretive na siya, maybe siguro inang bata, even though no, but it can be a sign nga ginabully ang ina nga bata or there's something wrong, no, sa iya sininga mental health. So pwede makapangayubulig ang ginikanan sa silang bata sa atos nga mga guidance counselors or guidance counselor designate agon makatagan sa intervention ang ina nga bata. Pwede man nga mga teachers nato, no, kung break for example may makita sila nga mga ilang mga learners for example from an achiever goal pila nga nag drastic drop no ang iya sininga grades, then pwede nga i-inform ya ang iya sininga school head nga may bata nga muni agud sininga mapacheck nato, no, sa aton sininga Child Protection Committee kag sa aton sininga LRPO kung bala nag-undergo ini siya sang something problem or maybe ang mga bata no biktima sang bullying.
1: Kabahin sang pagpahayag ni Mr. Hernani Escolar ang PIO sang DepEd Region 6.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Nasa isbahin te 5 samtang EcoNec battle to Wi-Fi vendor machine ginlunsar sa Iloilo City. May dugang retalya ang aton student intern na katropang Maya Taytayan.
6: Sar sang Iloilo City Government ang eConnect Bottle to Wi-Fi Vendo Machine sa atubang sang Iloilo City Hall Hunyo 22 sang aga. Tinutuyo sang programa nga makabulig nga masolusyonan ang problema sa basura kag makahatag pa sang libre nga internet access. Ang tagsa ka recyclable PET bottle nga ihulog sa mga empleyado o kun mga kliyente sang City Hall sa amo nga machine ang magahatag sang 20 ka minutos nga libre nga koneksyon sa Wi-Fi. Nagapati si Mayor Raisa Trenyas nga dako ang mangin kontribusyon si ni sa katinlo sang syudad kag sa digitalization para sa mga pumuluyo. Gin-develop ini sang data assessment and system management

0: Office kagsang Municipal Veterinary Office ang mga nagasulod nga baboy sa probinsya sang Iloilo kun may shipping kag veterinary permit gidman sunod sa kay Iloilo Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada. Payag ni Dr. Tabuada nga wala ginabawalan ang pagsulod sa probinsya sang Iloilo sa mga baboy halin sa kapis basta may ipresentar lamang nga shipping kag veterinary permit nga wala sang balatian ng mga baboy. Nabuluan nga tatlo ka banwa sa kapis ang gid-report nga mayara sang baboy nga positibo sa ASF o kung African Swine Fever lakip na diri ang sa siyudad sang Rojas. Dugang pa ni Dr. Tabuada nga para hindi maglapta ang balatian sang baboy sa mga kabanuhanan, ginapangabay sini ang mga nagasagod sang baboy nga magpraktis sang biosecurity katulad sang pagdisinfect kung nagakadto sa mga tangkal kag hindi pagpakauno ng baboy sang damog.
1: Diri sa probinsya sang Iloilo halin sa mga other areas ang aton nga monitoring man sa aton nga munisipyo every month nagasubmit na ang aton yung mga munisipyo sang nitaog na muna ESF negative monitoring report. So may ginasubmit nila sa amon nga based sa ilang monitoring wala kaso dito sa kabarangaya. Kita man sa probinsya tali ang aton git may dako nga support diri is ang support nato lang sa LGU. Kung ano ang kulang sa LGU kabuli kita. Kag last week nag-meeting kita sa aton mga meat inspectors. Sila ni ang nag-check dito sa mga slaughterhouses. Kag sang aton nga mga livestock inspectors, sila ni ang mga technician sa kabanuhanan dito sa kabanuhanan. Kag i-discuss man nato ning aton mga protocols liwat. Kag naghatag kita sa mga disinfectant sa mga kabanuhanan in preparation ina kay gusto gid naton nga strengthen sa probinsya ang farm biosecurity. Kabalo man kita nga since gid igo kita dako gid ang damage sa aton probinsya. Kag nakita namon nga kun focus lang kami sa border control na medyo mabugat dako ang maintenance kag hindi siya masyado ka-effective.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni Iloilo Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada.
2: Lasa is bangin web mga katropa samtang ginabanta sa 10,000 ka mga fruit bearing trees kag mangrove ang itanom sa patigayon nga simultaneous tree planting sa probinsya sang Iloilo nga ginahingadlan tanom BSPO. Sunod kay Attorney Ruel Von Superior ang head sang Iloilo Provincial Population Office nga kada BSPO nagapatuman sang tag-apat ka kahoy ang kabilugan nga BSPO sa probinsya sang Iloilo kag mga partisipar man ang non-government organization. Ang tanom BSPO ang kabahin sang suporta sa Provincial Population Office kag BSPO sa National Arbor Day Celebration kag pag-aupdan man sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office kag Menro. Ang mga lugar nga pag-atamnan among mga masunod sa First District among Barangay Rizal, Tagisan sa Gimbal, Barangay Alameda, Igbaraz, Barangay Valencia, Miagao, Tagbak Sur sa Oton, Barangay Bulho, San Joaquin, Barangay Sapatigbawan, kag Tubungan Eco Park. Ang Second District naman among Barangay Taban, Magining, Alimudyan, Leganes Eco Park, Barangay Biri Norte, Leon, Barangay Nulusana Eco, o kung ang Nulusana Eco Park, Barangay Balabag Pavia, Barangay Consolacion San Miguel, kag Barangay Tubigan Zaraga sa 3rd District. Amo ang Barangay Agusipan Badjangan, Barangay Tapakon kag Ginhulakan sa Bingawan, Kabatuan Slaughterhouse, Barangay Malitbog Sentro Kalinog, Barangay Karaudan Haniway Integrated Farm Balagyaw Lambunaw, MWFR Barangay Dahama Asin Yugot Elementary School sa Mina, Barangay Amiroy Eco Park kag Barangay Purog Pototan. Sa 4th District, Barangay Balunos Anilaw, Barangay Alakaygan Banate, Barangay Patag Barotac Nuevo, Barangay Namatay Dingle, Barangay Fondacion Duanyas Dumangas kag Barangay Dakutan Pasig City. Sa 5th District, among Barangay Luca Ahoy, Barangay Batuan sa Balasan, Barangay San Fernando Barotac Vejo, Barangay Alapa Pasko sa Bataad, Barangay Kabilaw Grande, Kalagnaan, Tinigban Island sa Carles, Barangay Bakawan Sur sa Concepcion, Barangay Bayuyan sa Esansya, Barangay Nasapahan, Lemery, Barangay Kapinang San Dionisio, Watershed San Rafael, kag Barangay Armidil, Demo Farm sa Sara.
3: This year, we will have the first ever Tanong PPO PSPO, a tree-growing activity. Growing a better tomorrow in support of the program.

0: of Governor Defensores Tanung Iloilo towards the Forest Province. Meaning a one-day activity is a simultaneous province-wide tree growing activity nga pag-aubrahon sa aton mga BSPO sa bilogin ng probinsya sa Iloilo.
1: Nabatian si Rowel Von Superior ang head sa Iloilo Provincial Population Office. Las 6:32, mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita sa detalye sa nagapangunang balita national. Viral sa social media ang pinaka mga screenshots ng inaligar conversation sa tunga sa mga suspect sa natabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Hunyo 22 ang aga. Makapila ka beses nga na-mention sa ilang mensahe kon San Onila Plano nga himuon ang krimen. Ang posil nga ilagamiton kagkunan ang posible nila nga salabdon sa layi. Nagapati ang duha sandig sa ilan na istoryahan sa chat nga hindi sila mapreso bangod lunsay sila mga minor de edad. Hunyo 22 sa ang aga sa natabo ang shooting incident sa among eskwelahan kung sariin, tatlo ka mga estudyante ang napatay kag hindi naman magnubo sa 20 ang nagkalapilasan. Sa karoon sa kustodiya na sang kapulisan ang mga sospetsado.
2: Dugang pa nga mga balita ang nasyonal. Sa iban pa nga mga balita, ginpahayag naman sa Police Regional Office 8 nga na-influensyan sa online gaming nga application nga Gorbox ang isa sa duha ka mga sospitsado nga nagpaniro sa eskulahan sa siyudad sang Tacloban. Dugang pa sa otoridad nga masobra isa kabula na nga ginaplano ang ginahimo nga pagpaniro sa San Jose National High School. Sunod sa kay PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, nagsugod pa ang plano sang duha ka mga sospitsado sa tung Mayo uno. Sa karon yara na sa custody sang pulis sa mga suspitsado kag natala na nga i-turnover sa DSWD pagkatapos sang paraffin test.
1: Samtang temporaryong gin-ban sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC ang online game ng Gorbox matapos na ginpahayag sa police nga isa ka avid player ang isa sa mga suspect sa natabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Matandaan nga Hunyo 22 sa nagpaniro sa ang 14 kag 15 anyos ng estudyante sa nasamit ng eskwelahan sa riin tatlo ang kumpirmado nga napatay. Gin-announce ni CICC Secretary Aboy Paraiso ang pagban bilang precautionary measure agad nga ma-assess ang digital environment sa palibot sa mga suspect. Dugang pasini nga hindi pwede nga mabaliwala ang posibleng impluensya sa among hampang sa natabo nga krimen.
2: Ginpalukpan sa isa sa mga suspitsado ang maestro nga si Glenn Bazar, maestro sa San Juan National High School kung San Jose National High School. Inimana ginpakigbahin sa isa ka interview. Ginpanaysayo ni Teacher Bazar nga nagtinghua pa ini nga magwa sa classroom sang iya sinanabatian ng mga linupok kag sangyara nini sa guwa nakita sini ang suspek kag ginpalukpan man siya. Iyang nahibaloan kag narealisar nga live bullets ang dala o kung may live bullets nga dala ang arma sang suspitsado bangod nagkalabuka ang mga jealousy kag naghapa na lang ini. Matapos nga nagpalupok ang isa sa mga suspects, nakita man sang maestro nga nagsulod pa sa classroom ang gunman kag nagpaniro sa diin na igo sa kamot ang isa man ka estudyante.
3: Try na kong lumabas sa classroom while having my classes. Yun yung nakita ko na talaga yung dalawang batang yung isa putok ng putok sa mga classroom bawat na dadaanan niya. Okay. Till such time po na parating ako pa lapit na sila ng parapit. So nag-advise na ako sa mga bata na dapa na lang kayo, baka iba na to, parang iba na to eh. Nung dumaan na yung gunman na yun, yung bata na yun, nang nakita niya ako na nakatayo, pinutukan niya agad ako.
4: Talaga?
3: Yes po sir. So dun ko na-realize na live bullets pala yung dala niyang baril kasi nga nabasag yung jealousy, nabasag yung item na nasa malapit ko. Tapos yung sa kabilang glass window namin, basag rin. Sabi ko, wow, live bullets to ah. So dapa na ako. Nang dumapa na ako, pumasok pa rin yung bata. Tapos sabay, nag-iwan ng isang putok. Doon nadadali yung isang bata. Natamaan lang po sa kamay.
2: Kabahin sang pagpahayag ni Teacher Glenn Bazar.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Samtang ginpatuman o kung ginapatuman subong sa Tacloban City ang ugot nga curfew para sa minor o kung sa mga minor de edad. Kagsiguridad, kasunod sa nagluntan nga shooting incident sa sunod sa nga eskwilahan. Sunod sa mga opisyal nga ugot nga ipatuman ang curfew halin las 6 ang gabi ito 4 sa kaagahon. Ilabi na sa San Jose District kasunod sa insidente nga nakatagsang kakulba sa mga residente. Kung naibaloan nga yara na sa kustriya sa mga kapulisan ang duha ka mga minor de edad nga o kung duha man ka mga minor de edad nga suspect sa samtang padayon ang investigasyon sa paghibalo sa ang motibo sa pagpang-atake. Pagigbayin sa Tacloban City Police Office nga ila ginpahamtang o kung ila ginapahamtang ang patrol kag police visibility sa mga pampubliko nga lugar lakip na sa Sangyawan Grounds kung sariin ginahiwat ang mga aktibidad para sa mga fiesta siyang sangsyadad. Sunod sa kapulisan, hindi pagpasudlo ng mga minor de edad sa lugar kung hindi nila kaupod ang ilang mga ginikanan o kung legal guardian.
2: Express Balita sa Aga. Lasay 38 na ang atong oras. Hindi nga bahay na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag Club Huasca. Nagpanawagan naman ang Council for Welfare of Children o kung CWC sang masugot pa nga school safety kag child protection measures kasunod sang shooting incident sa sulod sang classroom sa Tacloban City sa amo nga fetsa. Sa pihak nga bahin, ginpayag pa sa amo ngayon sang ginkundinar nila ang mga violenteng insidente sa mga eskwelahan nga nagresulta sang injuries, pagkapatay, kagtuman ng mental stress o kung psychological trauma sa mga estudyante, pamilya kag mga school communities. Para sa CWC, dapat nga magapabilin nga safe spaces ang mga eskwelahan agud nga makatuon kag mangin na mainuswago ng mga kabataan nga wala sang kahadlok. Ginpayag man sa ngayon sa nga kinahanglan pagid nga mapabakod ang child protection mechanisms, mental health programs, violence prevention initiatives, kag early intervention system sa mga eskwelahan. Inikasunod sa shooting incident sa Tacloban City nga nangin kabangdanan sang pagkapatay sang tatlo kami estudyante madamo ang nagkalasamaran. Ang duha naman kami nordidad nga mga sospitsado ang yara na sa kustudiya sang mga kapulisan. Antes sini, pito pa ka mga estudyante ang nabunan sang grade 8 learner nga yara man sa sulod sang pribadong eskwelahan sa General Tria City sa Cavite sa tung Hunyo 16.
1: Sa kaangot nga balita, plano sang Philippine National Police ang hugot nga koordinasyon sa tungat nila sa mga barangay at tanods bilang parte sa measures sa pagpabaskog sang seguridad sa eskwelahan matapos ang sunod-sunod nga violent incidents. Isa na diri ang mga natabong shooting incidents sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban sa Hunyo 22. Sunod kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Ray Kong, ang PNP ang nagahatag na sang rekomendasyon sa Department of Education kasunod sang pagpangbuno man sa sulod sa eskwelahan sa Cavite. Pagibahin ni Kong ang mga barangay tanod sa magkabulig sa pag-filter sa mga nagagawa kag sunod sa eskwelahan amo man ang pag-check sa mga estudyante agud nga hindi na matamo pang kaangay nga mga insidente. Pag-explicar ni Kong ang mga eskwelahan ang zone of peace, rason nga ang armed police officers ang hindi gilayon nga makasulod sa premises.
2: Lasa 6:40 na ang atong oras, kinahanglan nga pa tubangon man sa gobyerno ang serious gap sa pagprotekta sang pamatan-on para sa kay Vice President Sara Duterte. Ginpabutyag pa sang Vice Presidente nga mga estudyante ang kinahanglan nga maprotektahan gikan sa radikal nga influensya halin sa guwa sang eskwelahan, online platforms o kun individual nga naga-take advantage sang vulnerability sang mga pamatan-on. Importante nga maprotektahan ang mga ini gikan sa pagpang-abuso, neglect kag violence sa sulod sang institusyon. Ang among trahedya sunod sa Vice Presidente ang nag-expose man sang kapaslawan sang gobyerno sa pag-recognize ang importansya sang intelligence gathering kag pagtumod sang mga pamahog antes nga may kabuhi pa nga madula. Dugang pa ni Duterte nga ang edukasyon ang wala sang o kun wala lang nanugod sa akademya kundi kung anano man ang matunan sa mga estudyante sino ang naga-influensya sa ila kag ang mga values nga ginaladala sang mga inisagwa sang bulutuan kag sumaman interwined sa national security kag stability. Iyaman nga ginpalabot ang iya sinikasubo kag concern sa natabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban kag sa kamatayon sang duha ka mga atleta sang Ateneo de Manila University nga Sunday Divine Adili kag Rene Baterbonya.
1: Express Samtang kinahanglan ng mga tubang sa legal nga proseso ang duha ka mga minor de edad nga suspect sa shooting incident nga naglunta sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City. Nayagin pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Nagapanawagan si Pangilinan sa insakto kag madasig nga implementasyon sa juvenile justice law kaging pahayag nga hindi dapat pagpabayaan kun gilayon nga buyan ang mga suspetsado bangod sa ila edad. Ginpahayag man niya nga mahimo man nga manabat ang mga ginikanan kung mapamatud-an nga mayara sang pagpabaya sa ilang responsibilidad. Dugang pa niya nga dapat padayunon sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang paghatag sa suporta sa mga bitima kag ilang mga pamilya tubtob nga makuha nila ang hustisya. Nagpalabot man si Pangilinan sa iya pagigunong sa mga pamilya sa mga napatay kag ginakondenar niya ang natabo nga insidente. Sula sa iyang ang mga eskwelahan dapat magapabilin nga safe nga lugar para sa mga kabataan kag ang kapintasan dapat wala sang lugar diri.
2: Personal nga ginbisitahan ni Deputy Secretary Sunny Angara sa ospital ang mga biktima sa shooting incident sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban. Sunod sa DepEd Secretary, ginpasiguro sa opisyal nga mahatag sa mga biktima ang tanan nga kinahanglanon nga bulig kag suporta subuman sa seguridad samtang nagapaayo pa ini sa ospital. Base sa records sa Tacloban City Police, 13 pa ang nagapabilin nga confined sa ospital sa diin isa diri ang makabig nga critical kagyara sa intensive care unit.
1: Nasa 6:42 sa iban pang mga balita national. Sa idalom sa Gyapon sa heightened security alert ang Senado matapos ang inpahayag nga security threat nga nabaton sini. Sunod kay Senate Sergeant at Arms Alfred Gerpuz, hindi lamang ang Senado ang ilang ginabantayan kundi pati man ang kabugusan nga security situation sa National Capital Region nga yara subong sa mataas nga threat level. Ipa o kun ila ipabilin ang among security measures tubtob nga makonsiderar sa mga law enforcement agencies kag armed forces nga normal na sa liwat ang sitwasyon samtang ginpahayag ni Gerpuz nga wala pa sila sa may nabaton nga pagmamahog may kang tanan sa pagsugod sa impeachment trial sa Hulyo 6 sa karon nga pabilin nga mabaskog ang deployment sa security forces halina sa Office of the Sergeant at Arms of Philippine National Police kag iban pa nga mga allied units sa pagsiguro nga kontrolado ang seguridad sa sulod kag palibot sang Senado.
2: Dugang pa nga mga balita sa palibot sang pusod, ginsurrender naman ni Senador Ronald De La Rosa ang dugang pa nga anom sa iya sining mga firearms sa Cavite Police. Inangin pahayag sang Philippine National Police sa diin ang pag-turnover ang ginfacilitate sang personnel sang PNP Firearms and Explosive Office o kun FEO kag subuman ang Regional Civil Security Unit o kun 4A in coordination man sa local police. Base sa statement ng firearms ang ginbaton gikan sa legal representative sang senador sa iya sining residence sa Silang Cavite para sa temporaryo nga safekeeping kag pagsunod sa established nga procedures. Sa karon 26 na ka mga firearms ang nasurrender sang senador sa 117 ka mga firearms nga narehistro sa idalom sang iya nga pangalan. Ang una nga 20 ka mga firearms ang ginturnover sa Davao City sa tung Hunyo 11. Sa karon nga tuig sang gin-revoke sang PNP FEO ang lisensya ni De La Rosa sa pagpanag-iya kag pag-possess sang firearms amuman ang rehistro sang iya sinitanan nga mga pusil. Ang among alihok ang sa tunga sang efforts sang PNP kag subaman sang National Bureau of Investigation sa pag-arrestar kay De La Rosa gamit ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kun ICC.
1: Na 6:45 sa piyak nga bahin na OVP, ginpakigbahin ng accomplishments sa Office of the Vice President. Ginpakigbahin ng accomplishments ng ila opisina. May dugang nga detalye ang ating student intern, katropang Luis Janica Tabucanon.
4: Ginpakigbahin sang Office of the Vice President ang ilang mga accomplishments. Ginpabutyag ni Vice President Sara Duterte ang mga nahimo sang iya opisina. Sa diin, suno sa iya, padayon ang ila paghatag sang serbisyo sa mga komunidad. Sa piyak sang iya ginatawag nga wala untat nga pamulitika kapag atake batok sa ila. Pakigbahin ni Duterte, nakahatag sang bulig ang Disaster Operations Center sang OVP sa masobra 535,000 ka mga pamilya sa bugos nga pungsod. Malabot naman sa 231,604 ka mga individual ang nakabenepisyo sa Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies Program, lakip na ang paghatag sang mga mainit nga pagkaon pinaagi sa kalusugan food trucks. Ginpahayag man sang Vice Presidente nga pinaagi sa pagbag-o campaign, 603,751 ka mga estudyante ang nakabaton sang school kag dental kit. Samtang ang magdigosyo taday program nakabulig sa 39 ka grupo kag masubra sa 4,400 ka mga negosyante pinaagi sa paghatag sang kapital kag pagsuporta sa grassroots economic development. Dugang paniya nga nakatanom sang masubra 1,000,000 ka puno sa kahoy ang OBP bilang kabahin sang ila environmental initiatives. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang intern Lois Genicata Bucanon, XFM News.
2: Lasa 6:47 na ang atong nga oras, iban pa nga mga balita nasional. Dugang pa ang adlaw sang trial sa impeachment batok sa Vice Presidente ginahingyo sang House Prosecution. May detalye si katrupang student intern Mark Hill Bagaan.
5: Nagahingyo ang House Prosecutor sa Senado nga magaserbe bilang impeachment court batok kay Vice President Sara Duterte sang 62 ka mga trial dates sa pagpresentar sa mga ebidensya kag mga testigo sa impeachment trial. Suno kay Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson sa prosecutor team, posible nga mabuhinan ang hearing dates kung pasugtan sang korte nga may masobra sa isa ka matestigo kada adlaw. Samtang nagapangayo naman ang kampo sang depensa sa 30 ka trial dates. Ginpahayag ni Tolosa nga may 51 kapareho nga mga testigo kag 248 kapareho nga ebidensya nga gin-identify ang duha ka kampo. Kun matandaan, natala na sa Hulyo 6 ang una nga adlaw sang impeachment trial batok kay Duterte. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Mark Hill Bagaan, XFM News.
1: Sa 6:48 sa dugang balita national, ginpatigayon Hunyo 23 ang ikatatlong adlaw sa pre-trial conference sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa isa sa mga abogado sang Vice Presidente nga si Attorney Michael Poa, makita nga pareho nagadali ang prosecution kag ang defense nga matapos na ini. Pagigbahin ni Poa nga nangin order 5 ng lakad sa pre-trial conference sa rin sa nagsugod ini sang Webes, Hunyo 18. Pagako ni Poa nga madamo ang dokumento kag ini ang normal lang rason nga ila ginapananaw nga sa Webes Hunyo 25 nila ini matapos. Pabutyag ni Poa nga sa ila sa parte sa defense sila nagahalong sa ila pagtrabaho sa mga bagay-bagay mangod ang mga dokumento nga pagamarkahan ang gamiton sa trial. Dugang ni Poa nga ang pagmarka sa mga documentary evidence ang para sa identification purpose lamang. Samtang sa gihapon wala ginpagwa ni Poa ang ilang mga legal strategy.
6: Defense to specify bakit nyo po nilista rin yung mga witnesses ng prosecution?
7: Unang-una sa lahat, wala po sa tingin ko po sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting because as you know, you were here that day, halos sabay po kaming nag-submit ng pre-trial brief. Nasa bawat panic naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang ipresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond accordingly.
1: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Michael Poas sang defense team.
2: Wala ginbaton sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga claims nga dapat nila sundon ang lista sa mga witness ang House Prosecution sa naghilapit nga impeachment trial. Pakigbahin ni Attorney Michael Poa sang defense team, pareho sila sang prosecution nga nagsabit sang ilas nga pre-trial brief sa Senado. Para sa kay Poa nga hindi man eksakto ang terminolohiya nga mirroring o kun adapting bangod halos dungan lang sila sang prosecution nga nagpasa sang ilas nga mga pre-trial brief. Wala man sini ginalantaw nga issue kung ang defense o kung ang prosecution ang magapili sa mga witnesses kag dokumento nga ila sa nige ipresentar bangon ini ang prerogative. Dugang pa ni Poa nga kung ang prosecution ang magafile sang request, motion o kung manifestation angot sa mga butang sila man ang magbalos accordingly.
6: To specify bakit nyo po nilista rin yung mga witnesses ng prosecution?
7: Unang-una sa lahat, wala po sa tingin ko po sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting because as you know, you were here that day, halos sabay po kaming nag-submit ng pre-trial brief. Nasa Bawat panig naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang ipresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond accordingly.
2: Kabahin sa pagpag ni Attorney Michael Pua.
1: Sa piyakabahin, gintamyanan ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Robin Padilla ang tanan nga akig sa ila sa Facebook. Sunod kay Cayetano nga madamo sa ila ang mga kaopdaran ng akig kung sila ang naga-Facebook live. Apang maiban man nga lipay diri. Ginpakigbahin man sa senador nga sila nagpadunong sa Mindanao agad nga magbisita sa Sarangani kag General Santos City.
2: Dugang pa ang mga balita sa palibot sang pungsod, ginsigura na ang pagpanagtag sang emergency cash aid sa mga apektado sang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Ang Department of Social Welfare and Development amo ang mag-roll out sang emergency cash transfer program. Sunod sa kay DSWD Disaster Response Management Bureau nga si Director Maria Isabel Lanada, sila ang mag-distribute sang cash aid sa Davao Occidental, Sarangani kag General Santos City. Kadungan sang pagpanagtag ang liwatman nga pagbisita ni Secretary Rex Gatchalian sa lubos nga na apiktuhan ng mga lugar katulad ng gidlamang sang Glan kag Malapatan sa Sarangani. Pakigbahin pa ni Lanada nga ang among programa ang party man sang early recovery phase sa pagbulig sa mga biktima agud nga ila mapakayo ang ila sining nga mapuluyan. Ang pagbakal sa mga kinanglanon nga mga gamit kag iban pa nga mga kinanglanon nila sa matag-adlaw. Ang ECT program ang mayar sang budget nga 799.59 million pesos.
1: Mga kaitropay, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita national sa ila kita sa ating balita international. Patayan tatlo ka mga individual, lakip na diri ang police officer civilian kaginpaya gunman kasunod sa natamong shooting incident sa Montreal, Canada. Malaka ini nga hitabo sa nasamit kapungsod bangod, malapit sila sa border sa United States sunod sa police. Natabo ang pag-apaniro sa kosher markets kag restaurant, sa rin madamo sa Jewish institutions, lakip na diri ang educational centers kag food bank. Bangod sa natabo gin-lockdown ang lugar kaginabisuhan ang mga residente, nga hindi magwa sa ilang mga panimalay. Ginaimbestigaran man sa Canadian police kung ano ang tibo sang pagpangtiro.
2: Patay ang 13 ka mga tao matapos nga sila ang nalumos ang naglumpat sa tubig, samtang tatlo naman ka mga senior citizens ang napatay bangod sa terrible nga init sa France. Sunod sa spokesperson sang Civil Safety Service, nagkalamatay ang mga ini matapos nga ginsirado ang linibo ka mga eskwelahan kag nagpagwa ang European authorities sang heatwave warnings sa diin na predict sang forecasters sa Britanya nga ang temperatura ang posible nga magataas pa sa karon nga semana. Ang pag-forecast ang sang temperatura sa Bordeaux sa Southern France ang posible magataas naman sa 42 degrees Celsius kag ipaidalom sa red heatwave warning ang 49 ka mga regional administrative areas. Nagabiso man ang French Civil Safety Service nga dapat maglangoy lang sa lugar nga safe. Sa pihak na bahin, nag-issue man sang heatwave red alerts ang Italy sa 12 sini ka mga syudad sa diin lakip diri ang Milan, Turin, Venice, Bologna, Florence kag Rome.
1: Entertainment News. Lasay 54 sa ilo kita sa detalye sa aton balita entertainment. Bini Juan Carlos Labajo kag Vice Ganda lakip sa mga nagdaog sa ika-17th nga PMPC Star Awards for Music. May dugang detalye si katropang Bea Joy Supalto.
8: Ginanunsyar sa Philippine Movie Press Club ang partially sa mga nagdaog sa ika-17th nga Star Awards for Music kag ina ang ginalakipan sa P-pop girl group nga Bini Juan Carlos Labajo kag Vice Ganda. Nakaangkon ang P-pop girl group Bini sang Dance Recording of the Year para sa ila hit nga kanta nga Salamin Salamin. Samtang ginpili naman si Juan Carlos Labajo bilang Male Acoustic Artist of the Year para sa iya kanta nga Tanga Mo Juan. Nagdaog man si Vice Ganda sang Christmas Song of the Year pinaagi sa iya kanta nga Rainbow Christmas. Pagapasidunggan ang mga nagdaog sa awards night sa Hunyo 25. Ginalauman man nga magatanyag sang performance ang nagkalain-lain nga mga artista nga kaangay na Day Charin Garcia, Sam Consum Concepcion, Moira de la Torre, Ima Castro, JV Decena, Chad Borja, Sal Bakuta, Rainmakers, kag Jojo Mendrez. Ang PMPC Star Awards for Music, nagakilala kag nagapasidungog sa mga artista kag musicians nga nagahatag sang talalupang dun nga kontribusyon sa industriya sang musika sa Pilipinas. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Kagaroon sa ato naman, nagapuno nga balita sa Nampang, Giannis Antetokounmpo natala na nga magasaylo sa Miami Heat. May detalye si katrupang student intern John Lawrence Cabaya.
9: Natala na nga magsaylo sa Miami Heat halin sa Milwaukee Bucks si NBA star Giannis Antetokounmpo. Nalakip sa ginakabi nga blockbuster trade sang Bucks Giannis kag Bobby Portis nga pag-aislan sang present and future picks sang Heat. Pila sa mga natala na nga masaylo sa Bucks ang musanday Tyler Herro, Khalil Ware, Jaime Harkes Jr. kag Gasparas Jokocionis. Nakit naman ang number 13 overall pick, 2031 first round pick, 2033 first round pick, 2030 first round swap, kag ang 2033 second round pick. Ini ang labing unang dako nga trade subong NBA offseason. Matandaan niya si Giannis ang nagdala sa Bucks sa championship sa nagligad na 2021 NBA Finals matapos sa ginlutos ang Phoenix Suns sa sulod sang anom kamanghampang. Sa among serye, nakuha ni Giannis ang NBA Finals MVP award kag naghatag naman sa Bucks ang ilalabing unang championship trophy matapos ang lima kadekada. Nahibaluan nga nakaupod sang Bucks si Giannis sa sulod sang 13 ka seasons. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropa Intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
1: Lasa 58 mga katropa balita sa hinampang inyo na batian. Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa maka ka glavawaska. Baskog ka kun nakaturbo ka.
10: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
11: Extra wow.
12: Wow.
11: Balita.
1: Lasa 58 sa detalye sa atong extra wow balita. Madinalagon nga nasiparar sa mga doktor ang duha ka tuig nga Filipino nga kapid nga si Olivia Faith kag Gianna Faith Manuel. Ini matapos ang anong ka oras nga tuman ka komplikado nga operasyon nga ginhimo sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa Riyadh sa Saudi Arabia. 92 ka mga professional doctors kag medical personnel ang nagbulig agud nga madinalagon nga masiparar ang kapid nga ginbunag nga nagatapik ang tiyan kag dughan. Base sa report ang na-share sang isa ka at nga naga-share sang isa ka atay ang kapid kag may nagkalain-lain nga congenital heart defects bangod sa ilang nga kondisyon. Kinahanglan sang kapid sang wala untat nga medical monitoring kag istrikto nga medical nga medications adlaw-adlaw agud nga makasurvive. Gani na desisyonan sang pamilya nga separarang duha sa piyak sang tuman kadako nga risgo. Amat-amat na sa subong nga nagapaayo ang kapid nga labing unang ation sa ila kabuhi. O kung sa labing unang ation sa ila kabuhi nga sa duha ka magkaseparar nga kama sa ospital. Naibaluan ang sabat sang Saudi Conjoined Twins Program ang operasyon kag post-care sang kapid. Lubos naman ang pagpasalamat sang pamilya Manuel sa programa nga naghatag sang second chance para sa kapid kag sa ila pamilya. Si Olivia kag Gianna ang ikapat nga Filipino Conjoined Twins nga nangin madinalagon nga naoperahan sa idalom sang among nga programa.
2: Very complicated ng operation ni kay conjoined twins. May ara man niya katrupang era nga ang ulo nila nagkapikanay. May mga eksperto, medical expert niya, pwede man tani ang mabulag ang ulo mo kay kabudlay sila pagulag. May ara man niya nagatapik gid bla nga ang ila mga ang lawas nila nagatapik kun nanto mo daw maglakat daw alimango, no? Kita mo na. Kay ti ambal nila kuno sang bata pag may pa daw may chance gid man nga masiparar sila kay kabudlay na ablang si paraon sila nga dakuna.
1: Dakuna.
2: Oo. O gin pa experience mo ano sila sang pangginawi nga hindi normal bla, mm-hmm. no? Pero ano gina na Pilipino ini actually hindi man ibag-o kay badamo na mga umang operation sang mga conjoint twins mm-hmm. nga nagmadilagon.
1: At pero tabong katropang Alvin, may mga ano na, may mga muni na nga mga pag-asa para sa mga may cases na mga kaangay sila.
2: May mga modern medical equipment na mm-hmm. na makakoop up sa mga komplikasyon katulad sini.
1: May mga competent doctors na makahimo sa mga kaangay mga nga mga operasyon. Mm-hmm.
2: Pero tamyaon ko anay si mm-hmm. Barangay Kapitan Noel Groy sang Barangay Palagon, Pabia, Iloilo.
1: Mm-hmm.
2: Kag si Baka Baka Vlog. Nagapamati sa atong sumong naga monitor no kag sa kay Maraya Crispo. Ah, kanan nga prosin pud kinang lanyo ara da.
1: Mm-hmm.
2: Barato pa ang bili.
1: Wow.
2: Preska pa pirmi.
1: Wow.
2: Wholesale. Taga-copies ng TK orders pa siya.
1: Grabe. Good morning, mayong aga sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin nga pagbalita diri sa Express, Balita sa Aga.
10: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
1: Mga katropa, inabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Mayong aga sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, yun man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa, mayong aga gid sa mga katropa nato nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Sa mga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ilang FM bands, mayong aga gid sa inyo tanan mga katropa, kay Mama Maria Crispo, kay Sir Rinaldo Abeto, kay Sir RV Caris Caceres, kay Mom Anhilo de Monteverde, kag sa iban pagid nato ng mga katropa, kay Sir Rodolfo Olnacin de la Puz, kay Warren Candames, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio. Good morning kay Mama Mary Cabar, stay safe and healthy, kay sa mga katropa nato na nagabiyahe subong, maulan ang panahon, maghalunggid mga katropa, keep safe gid sa inyong pagbiyahe.
2: Taga Negros Island Region, Cavite City, si Mark Joy Arevalo Alayon, may meat shop da sa public market sa Cavite City. Dagko ni Binta kaya pirmi, pagkapin pa mo ni ulan-ulan.
1: Oo.
2: Sana all.
1: Ano yung ginabaligya?
2: Mamoy.
1: Ay, wow.
2: Mm. Ang pagsagot sa baboy, hindi basta-basta.
1: Mm. Mm. Yeah.
2: Kaya imo baboy, imo binta. Abi mo. Abi mo masablay ko. Abi mo, kinaandan ha.
1: Mga katropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dery Sarabang,
1: XFM News.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health!
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santon Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
12: Claire Skin Herbal Soap?
13: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
18: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Pa-diet na kubuwasa.
0: XFM.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. A new day. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Cellphone kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Cellphone Coffee Mix. May Cellphones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Cellphone Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong
4: sumapan. Cellphone Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Cellphone Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:24. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Maulanon nga Miyerkules sa inyo tanan diri sa siyudad sa Iloilo padayon ng pagtupa sa manipis nga pagtulutalithi. Kagkon kay sa nagabundak-bundak ang pag-ulan. Nagadulo mga ato sa ring palibot dari karon sa siyudad sa Iloilo. Inabangod sang epekto sang pag-ulan dari sa aton dalaman sa nagasundanay sini nga mga weather disturbances. May bagyo nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility pero nagapagwa naman ha dito iya sa Luzon area pero may nagasunod sini nga isa pagid ka weather disturbance. Amo na karon ang ato sa ring kuan sang latest update halinya sa Pag-asa Iloilo. Sa ato sa ring pagparagad, welcome gid ang ato sa ring mga suki diriya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Amo man ang mga tagpalamati ta sa kutob sa marabutan sa ato sa ring pagwaragwag. Nagapalayag pala tuntunan Bullseye via XFM 100.7 Iloilo. Upon sa gihapon sa inyo sa ring katropa, katropang Josel Banias. Pwede ninyo kami mabatian ka makitaan sa ato sa ring live Facebook streaming sa duha tanan ka mga Facebook pages ta. Ang XFM 100.7 Iloilo kag XFM Iloilo Radio Patrol Iloilo. Sa ato sa ring YouTube channel, arada ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. Sa ato sa ring pagparagad, dari sa XFM 100.7 Iloilo will be checking first sang sitwasyon sang ato sa ring panahon kay padayon sining pagtulo-tulo sang ulan.
1: XFM Weather Update. Weather
0: Update. Sa linya upod ta sa sining matineon si Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Engineer Charlie, si katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Aga, may aga sa parang atag palamati sa ang XFM. Yari pinakauli niya. Pero sa probability number 14, pero niya daw, Fonya BC 4, Aki Francisco, para hindi niya nga minasang talaga ulang paaminahan sa may Pilipinti. Alas pa kayo ng aga, uli na si Gata ng sentro sa yung typhoon ng si Francisco. Hindi na po labang tabasin sa tangan niya available data. Yara sa

0: lang isa, expectable may mga scatter kapag natalapta ang mga pagulan pagpahirap na buo dala sa southwest monsoon. Makasarangan tungtong mabasog naman ni hangin, magaling na bagat na nakasundan, magadala sa makasarangan tungtong mabasog na pagbalot sa karagatan. At ang satong temperatura, sa 16 tungtong grado sa 12 centigrado. At daw nagbutlang karating sa 20 degrees sa aga, magatunod alas 6 degrees sa hapon. Kita mo na pinakaulingan ng pagkong panahon, kaya nilin sa Iloilo at sa
1: Inger Charlie ining nagasunod sini sa kay Francisco nga weather disturbance ining tropical cyclone. Nakasulod ini sa Philippine Area of Responsibility.
0: As of now, ari pa ini sa guwa sang far, aga possible ini sir magasulod sa far by Thursday evening.
1: Pero kung tanawon tang location niya sini lapaw na diri sa aton sa Visayas area no, ining si tropical cyclone.
0: Yes sir, ano, isa sa may papapapaw na bahay sa kung southeastern Luzon na pag kung makasunod din sa par pasigulo din sa boundary lang sa par din pagkuhan man sa Philippine Area of Responsibility.
1: Okay, ining pag-ulan-ulan dari sa aton may forecast daring pag-asa in your Charlie kung ano kalawig ini posibleng amuning mangin na panahon ta
0: sa karon at daw no expect natin kit maulan ang atong asinto bangod sa prevailing thought ang southwest monsoon na panghabagat na ron sa ano bangod sa mayari pa kita sa bagyo kasusunod sa Philippine Area of Responsibility. That's why ginapa-enhance na ining habagat at amoy na yung nagadala sa mga pagulan din sa
1: araw. Okay, with that, Injured Charlie, salamat gid ha. Ka-good morning sa inyo dara sa pag-asa.
0: Welcome, sir. May aga mas iyo ka na.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: There you are, latest weather update to para pag-asa Iloilo, si Bagyong Francisco. Ato na karon sa Basco Batanes, going out of the Philippine Area of Responsibility, going northward. Ha? And may nagasunod sini nga weather disturbance, tropical cyclone, pero lapaw na dari sa aton sa Visayas. Ang pag-ulan dari sa aton, posible nga maglawig ini, kaya gabi na bayi nga danang ulan, bangod man ara na kita sa rainy season. Gina-enhance lang ini. Butang balo sini daw ginatutoy, daw ginatawag lang bala. Ang ulan dari sa aton, bangod kitimpo na dan sang tigululan, pagkatapos nagapamilidpid sa Philippine Area of Responsibility ang duhatanan ka mga weather disturbances nga halos nagapagwa naman. Why makalandfall si Francisco dari sa Pilipinas? Ang nagasunod nga tropical cyclone outside of Parpa, pero da hindi man ini makalandfall. It's already 7:31 sa ato sarinya pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Pwede ka mo kapadala sa inyo sarinya mga informasyon. Basi kung may natipon ka mo darang mga informasyon, may mga events sa inyo sarinya lugar, just a PM sa ato sarinya Facebook page, ang XFM, Radio Patrol Iloilo, or i-comment sa ato sarinya live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, or hindi gani sa XFM Iloilo 100.7. Awesome. Hindi lang pagalipatin pag-like, pag-share, kapag-follow sa ato sarinya mga Facebook pages and sa ato sa ring mga Facebook posts. It's June 24 sa ato sa ring pagparagad, St. John the Baptist Day. Amo na ginatawag tang adlaw ni San Juan the Bautista. Nga gintawag ini siya nga St. John the Baptist. Bangod man mga biyan siya sa ni famous nga pagbaptized sa mga repentant followers dito ya sa Jordan River. Ini na tabo after sina ang pinaka landmark niya sa ginhimo among pagbaptize sa kay Jesus Christ mismo. Kag nagsiling, I will baptize you with the holy water, but the next thing nga mag-abot sini will baptize you with the Holy Spirit. Amo ni si St. John the Baptist samta naga pangbunyag sa mga repentance sa managhinulsol sini nga mga followers ni Jesus dito iya ginahimo ang pagbunyag sa Jordan River. Amo ning typical nga ginahimo ta kay sa Jordan River ginabubos sa tubig ang limpodwan sang repentant followers na mga nagbalik loob sa kay Jesus. And kay Jesus mismo, binunyagan niya sa Jordan River. Amoning si St. John the Baptist, yung tawag ini siya nga the Baptist, bangod sang pagbunyag nga ginahimo or pagpamunyag nga ginahimo niya, typically sa paggamit mismo sang tubig, halin niya sa suba. And today,

Fiesta sa Badjangan, Iloilo. Ha? Fiesta subong sa Municipality of Badjangan sa kaya League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter President, ang Mayor Diray, si Mayor Suset Mamun. Sa tanan nga mga Badjangan, nun da happy, happy fiesta. Pero maulan nun ba? Fiesta man subong sa Sara, katropang Alex. Sa Sara, may sabiyahan na ipatid to iya. Mayara sila sang activity nga ginapadayon ang sabyahanay sa tubig. Gindula ini lately bangod kay damo iya nagapamingot. Labi na gid ko masabyahan sang baho-baho kag higko-higko nga tubig while on their way to their respective destinations. Ama nag opisina, ama nag eskwela, ano pa ginunta taning sabliganay sa tubig. Fiesta subong sa barangay San Juan Moloman. At tanan sa nga barangay nga San Juan ang pangalan niya, Fiesta Subong. And masami maulanon gidman ang St. John the Baptist Day. Sa tanan sa nga naga sa ulog sa fiesta nila, happy, happy fiesta. Tandaan tanangin siya perme ha, ipabilin tang masinadyahon na ito sa nga celebration. Ah. Kung may aragin man pag-inom, ah, may mga naga-ilinom, abi ipangihi nyo lang gininom nyo, ninyo pagpabukala pagkadto sa limpudwa ninyo blahaw. It's already 7:34 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Isaman sang talulupang doon nga event, ladies and gentlemen, amo ang lubong today ni Rene Clark Butterbunya, the MVP of the 2026 Palarong Pambansa sa basketball. Ini siya tumandok sang Agusan del Sur kag naghampang sang Palarong Pambansa representing Davao Region. He was known to be the MVP, the most valuable player of the 2026 Palarong Pambansa basketball event. Napatay siya bangod sang pagkalumos dito sa Aurora Province pagkatapos sang ginhimo sini nga training regimen sang Ateneo de Manila University. Kaya nag-eskwela ini siya sa Ateneo de Davao. Nga dito sa nag-eskwela. Kay madamo sa may eskwelahan, dumatrain ta ka may eskwelahan, sina yung nag-pirate sa iya. Labi na dito iya sa Metro Manila. Wala sa magpa-Manila because nga ginaulikdan yung pamilya niya. Labi na ginang iya sina yung manghod nga nagahampang man basketball. Ang ginimo niya para mag-eskwela sila kay Pigado, kundi scholar sa sang Ateneo de Davao University, ang manghud niya, dinala niya. So if you want, selling niya, kuhaon ako, kuhaon niyo pati manghud ko, package deal. Pero scholar niyo man, just like me. Amuni nga wala siya magpa-Manila sa mga kilala nga mga universidad. Kahit sa Manila, ang mga kilala nga mga universidad dito, just like the La Salle University, the Green Archers, the Ateneo de Manila University, the Blue Eagles, ang UP Maroons of the University of the Philippines, Visayas, University of the Philippines, and ang UST, University of Santo Tomas Tigers, and several other schools, just like for example, ang San Sebastian San Beda College, and now San Beda University, the San Sebastian College. Kag iban pagin sining mga kinilala sining mga universidad dito iya sa NCR and Luzon. So si Rene Clark Butterbunya alias Bobet naka-schedule nga ilubong today ang religious rites nga ginahimo karon dito iya sa Agusan del Sur live ini nga gina-cover sang XFM Agusan kag makita nini live sa ato sa nga Facebook streaming. Magakuha kita karon sa dugang update dito iya sa XFM Agusan del Sur sa AgSur. It's already 7:37 sa ato sa nga pagparagad. It's 2025 sa galing nangin MVP, no? Ha? A most valuable player in 2025. He stands, pinaganin niya, 6'3", 6'2", ha? And a good power forward center. Ang latest report, ladies and gentlemen, kay ginpa re-autopsy ini sang pamilya. Gin subject sa medical legal examination. Nakit-an niya sa iya sining tuhod may hanog kag may lanog pagkadto sa iya sining paa. Ini mga abyan gina-assert sang pamilya nga si Rene Clark Butterbunya ang gin hazing
prior sa iya sininga pagka patay bangod sang pagkalumos upod sa kay Divine upod niya man sa Ateneo de Manila University basketball team. And nakit-an pagid niya nagbanog ang iya sininga testicles, ang itlog niya. Sa pagpati sini sa pamilya nga binatiran ang iya sininga likod sang paa, naigo ang iya sininga testicle o kon itlog. Rason nga naghabok ini mga nakit-an nga lanog sa lawas ni Rene Clert Butterbonia. That's why ginaready ang kaso karon, violation sang anti-hazing law in the case of homicide. It's a double homicide para iya sa mga naga-supervised nga mga officials sa basketball team sang Ateneo de Manila University headed sang ila sininga foreigner nga coach. Actually, it's a military style of training nga ginahimo nila. May water-based training, may land-based training. Ang land-based amo ini ang jogging. Sa dagat, may water-based training and that includes also running under the weather of water. Samtang nga gina salyahan kada sang balod to develop sang ginatawag la sininga agility and also sa pagdevelop sang ila sininga resistensya amo ning ginahimo and to develop most and foremost sang ginatawag sininga camaraderie para balang ma-uplift ang imo sininga moral and have trust with your teammates amo na pinaka importante sa tanan sa mga team event or mga hampang it includes several players ay natawag sininga a trust to your teammate para way basulay if in case ga di malason di magsululod ang tira wala basulay but try your best to help in order to win ha ang imo sininga team. So may update kita karon dari sa ato sininga pagparagad kay ang pamilya ni Rene Clert Butterbonia nagpauli lana dito sa Mindanao. Originally ang pamilya nila sini ari diri sa Barotac Viejo, sa Santo Domingo Barotac Viejo and several barangays sa Barotac Viejo, damo dira ang Butterbonia. Ang mga Butterbonia dira sa Santo Domingo Barotac Viejo, mga matag-as din man, ha? And damo sa ila ang mga basketball players man, ang mga larong barangay bla. Ara gida sa proper sang Barangay Santo Domingo Barotac Viejo Iloilo. And actually no less than Mayor Nielo Bongbong Tupas o Barotac Viejo ang naghatag sang assistance sa pamilya mismo ni Rene Clert Butterbonia bangod man kay ginarecognize sang Barotac Viejo si Rene Clert Butterbonia nga isa man ka Barotac noon. It's 7:41 sa ato sininga pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Isa pa gid sa ato sininga pagafocusan today, may kang tanan sa natabo dito iya sa San Jose National High School in Tacloban City, tatlo ang managkalamatay, 20 tanan ni sila mo, pati mga suspitsado, bali ang managkalamatay kagang mga suspects, 17 ang na-confined sa ospital. Tatlo ang managkalamatay. Sa 17 ka na-confined sa ospital, 5 ang nakagwa na. 12 ang nagapabilin niya confined and 3 ang mga nagkalamatay. Ang 2 ka mga suspitsado ara karon sa custody sang Philippine National Police dito sa Police Station 1 sang Tacloban City Police Office. Ano ang ila sining status? Desisyon latest sang police nga si 14-year-old and 15-year-old nga masuspitsado i-turned over sa DSWD bangod man mga abyan kay ang DSWD amo magapamuno sa pagdetermine kung bala ang 15 anyos na himo niyang krimen with discernment, nakaintindi bala siya nga sala ang iya sininga ginhimo. Kay kung hindi, mag-resort sa ginatawag sininga intervention. Isa dere, amo ang pag-conduct sang counseling sa mismo suspitsado kag sa pamilya niya. While ang 14-year-old under the pangilinan law
under the Republic Act 9344, nagapabutyag ng below 15 year old, ini sila exempted from criminal liability. Pero isubject sila sa proseso katulad sang ginatawag dato sa nga intervention. Ang pag seminar sa ila, ang mga himuon sa nga mga pag-lecture sa natungdan kag sa pamilya niya para nga maliso ang ila sini nga mentalidad or mindset. And ato ni karon nga hatagan sa nagakaigo sini nga update sa ato sini nga pagparagad diri iya sa siyudad sa Iloilo, napuag man, napuag ang bilog sini nga Pilipinas bangod sa natabo dito iya sa San Jose National High School in Tacloban City. Tatlong patay pagkatapos madamong pilason ang kadabanan sini nagapabilin pa sa ospital ang mga suspitsado, mga minor di edad. Ang reason nga ginasunod, bullying. Ang natabo sini kay ang 15 anyos ining mabukod reportedly nakakita kontra sang June 20 sa concert sang Glock 9. Way sa kahibalo nga grupo galing na kontraya kundi ginlabatiba sa sang grupo. Aside from that, siya ang ginakulit sa eskwelahan kay nagpagunting military style flat top daw gunting ni Wesley Snipe la. Kita niyo na si Wesley Snipe nga flat top perming gunting niya. So ginlango-lango siya. Ang hambal sa iya, siya niya buhi pananagunting si mo. Tisinabat siya man at the time, siya niya buhi pa. Pero ikaw siya ba si kon hindi? Pagkatapos during the time, nga ang nagpadayon pagit sa pagpaniro. Kiti madamo sa mga na-recover nga empty shells mo, sa 9mm government-issued firearm to a police woman nga tiya sa maniwang bala, sa gamay. Ang tiya yan nga ini, nangin tawag dato sa ni Miss PNP way back in 2017. Ang tiya niya nga police with a rank of a staff sergeant. Pagkatapos, sang 2023, ang tiya iya nakapasar sa bar exam. She is now a lawyer. Pero subject ini siya karon sa ginatawag sining proceedings sang Philippine National Police. Summary dismissal proceedings sang iya sining kapaltahan kung ang nakalabot sa kamot sa iya sining hinablos ang iya ginauyatan kag iya sining service firearm nga 9mm Glock pistol. And may update kita dari karon sa siyudad sa Iloilo. Ha? Ano bala mga ginahimo nga aksyon sa ato sining mga kapulisan? Because ano tabo iya sa Tacloban City nangin police matter na bangod kay may krimen nga natabo, ti hindi ini makaparan sang polista. Nagakinanglan ini sang support sang komunidad. Primarily nagakinanglan sa support sa maginikanan para panilagan ang mga kabataan nila kay basi bala kon way kakahibalo, ha? May ginabuli or ginabuli sa eskulahan kag mapilitan niya nga maghimo sang krimen bangod kay nagakahuyan kay ginabuli. Ang bullying is not new. Ladies and gentlemen, nagyan na muna isang una, nagyan ni Katropang Alex ni, nagyan ni sa halos tanan niya nag-iliskula, ay natawag siya nga bullying scene sa iskulahan. Sa una nasunlog kay mo ya, dapli namon sa una, tabagak, ha? Mambalan, hambalan kay mo, magkarinaon doon nga, ay naano man timo ko na nga, pigadogid, niya tabagak naman. Eh, that's a form of bullying, ladies and gentlemen. Kung kaysa sudan mo, kung chimpo, tigpalaho, gani, luto, kapaho, gapanago, kalang sa puno, kakahoy, para magigma. Hay, ang imo dapli, luto lang kapaho. Pagkatapos, pasibuyaton ka, ha, nali, gani, may magutot, mambal do, paho, ginutot do, imo, gito, kay paho, sila dapli mo kay ina mo. That's a form of bullying. Now, ang pamangkot na rin derisato sa siyudad sa Iloilo, para ma-prevent ang pagsulod sa mga hinganiban sa eskwelahan, may mabulig na rin ato sa nga kapulisan. Ano ang mga courses of action sa ginahimo karon sa Iloilo City Police Office to help our school authorities nga mangin free from weapons, deadly weapons, ang bilog sa nga komunidad? Naintindihan ta primarily yan ang eskwelahan, pero may mabulig diri ang police being an expert sa ato sa nga peace and order situation. Oh,
o punta sinima tinon si Police Major Shelamay Sangre.

0: ka sa aton, no? Nga parang makabulig kita during orientation, no? Makafocus kita lecture kag hatag man sang mapanugyan sang ilang mga responsibilidad, accountability nila kung may mga ikomiter sila nga mga sala or kung anong mga pagsuluddan sang aton sosyedad. Kag ang focus sa pag-id is kung paano sila mangin responsable nga katapo sang aton nga community, hindi lang sang ila pamilya kag bilang estudyante dira. So kinang langgid na okay because may mga certain policies ang aton mga eskwelahan being zones of peace, may mga restriction kung kita aman bala sa aton. So amuna nga naga volunteer kita nga kung pwede ambal naton kay Delis Reyes, ideyahan naton kung paano nga maka-collaborate sa ilang mga orientations sa pila nila ka mga aktibidades sa sulod sa eskwelahan na maimbitar man kita nga makahatag sang panugyan, no, lecture kag mga awareness ng mga activities sa kabataan. Kay we want to emphasize na minority doesn't exempt them from any liability, criminal liability, civil liability sa nila mga parents nila. So do dapat amo kinabi ang mafocus sa mga estudyante.
1: Oho. Pero speaking about the root cause of it all, daw nagagwa abi kalabanan si ni Major Sangrinis ning konflikto bala kung kaisa and most of this daw based sa record sa bullying na nagakinabo. Sa una daw naandad man tatok sunlogana sa eskwelahan. Hindi man ni bullying term sa una, Major Sangrinis sa aton, kundi sunlogana sa eskwelahan. Mambal nga parius ni karon balaan gani ka classmate mong itlog dapli mo may magutot gani nga daw itlog man baho ya sunlogon ni kadayon nga ikaw ginagututo kay itlog dapli mo kay na subong that's a part of bullying na that's already bullying medyo sang greenness daw ano abi daw kahina actually mag-absorb sang mga katulad sina nga sitwasyon ng mga kabataan subong medyo sang greenness and we don't know if ang police ni may maamot pero guro di SWD kinang lanon gisi ni Major Sangrinis, hindi lang kamo sa kapulisan.
0: Yes, multi-sectoral or multi-agency na approach ang amunang pagpatigayon naton sang like lecture or kung ano man nga talk bala sa eskwelahan kung i-initiate nila na maimbitar kita, mga social worker ta, kagupod sa mga nanay police ta, especially ang mga na-assign sa women's desk naton. Yes, ako gidi na ang mabulig kag ang inang sa bullying nga lecture isa ina sa mga priority naton aside from their accountability kag ang pwede atubangon nga mga responsibilidad kung may makomiter sila nga sala sa bullying laws naton, ang mga Safe Spaces Act naton kag other pang mga laws nga related no sa mga kabataan naton.
1: Naintindihan ta ang epekto sa natawag sininga bullying Major Sangrinis pero sa katulad sini sa obserbasyon ta diri sa siyudad sa Iloilo ha. May mga nakalabot ta gid man nga mga reklamo abi dira sa ICPO na compile naton for the past few months abi Major Sangrinis nga may ara bullying nga natabo nga daw naglala na nga nagakinanglan na sang police action or intervention na Major Sangrinis.
0: Well, ang the most challenging sininga part sina dira katropang Josel is hindi balaan sa aton get sa women's desk kay kumbaga last recourse na kita or last option. And as of now siguro tama kajutay ang aton nga records no based experience naman and even until now siguro ang records ta uay nagareflect sa matutuod na sitwasyon naton kung bullying ang aton istoryahan sa records naton. Kalabanan nga records ang bullying ta ara sa mga eskwelahan naton and amo ina ang gin-coordinate naton kay Doc De Los Reyes na kung pwede tagaan kita sang numero sa mga kaso sa mga bullying nga gin-address sa mga eskwelahan ta para nga ma-consider naton nga mangin priority man or target school man sang aton women's desk kay because